0: Beer Fire.
1: Yes, po, sir.
0: Okay, so yun lang. Simula na mangyari ito, hindi pa naakyat, sir, no? Ngayon pa lang kung sakasakali.
1: Yes, po, sir.
0: Oo, so tingnan natin kung ano yung makikita pa doon. So ngayon, nag-umpisa na ba, sir? Search and rescue, doon naman sa ibang lugar?
1: Saan pong ibang lugar, sir?
0: Diyan sa paikot niya, yung mga buko dito sa barko na...
1: Yes, so may mga naka-standby po kami dyan, sir.
0: May naka-standby na, okay.
1: Yes, po, sir, simula nung instant po.
0: Gano'n nakalawak, sir, yung may naiikot, iniikot-ikot ngayon? Kasi ang lawak pala niyan, no? Ang lawak?
1: Hindi, ano ko lang po, sir.
0: No, ang lawak, kasi yung kabila niyan, parang Mindoro na eh. Okay, tapos open sea, sir.
1: Opo, medyo malayo pa po yun sa Mindoro.
0: Ang layo pa nga, oo, kaya yung dagat niya malawak. Okay.
1: Yes, po.
0: Sige. So, sir, diyan ba sa Turda may... Ang sabi ni SB Sadwani, yung command center, nandun pala sa annex ng, doon sa punisipyo. So dyan, meron din, kung halimbawa may pamilya mag-coordinate, pwede din dyan sa Turda.
1: Yes po, sir. Doon sa incident command postpone.
0: Oo. Ano yung suggestion mo sa pamilya? Dyan ba sila pupunta o doon na lang sa...
1: Sa EOC, sir.
0: EOC, oo. Yan ang sinasabi ko. Yes, kasi po, wala naman silang magagawa na dyan. Di ba?
1: Yes, po, sir.
0: Oo, kasi pagka nakuha nyo, alimbawa, cadaver man yan o life survivor, doon din ang punta niyan sa ospital at doon sa EOC.
1: Yes, po, sir.
0: Oo,
1: kasi anong database po nang...
0: Oo, at saka hindi rin nila agad makakausap yung kung yes, merong po, life survivor at lalo na kung cadaver. May cadaver nga doon sa 5... doon sa punerarya na unidentified pa. So ang the best talaga sa pamilya, mga kaibigan, wag na ho kayong pumunta rito, malayo pa ho ito.
1: Eh, sir, pa-advise na lang po, sir, sa mga bangka, sir, na gusto. Appreciated naman po namin, sir, po yung intention nyo.
0: Oo nga.
1: Pre-prevent lang po na namin, sir, na hindi sila ma-undone, sir, sa vicinity, sir, kasi medyo masama yung
0: panahon.
1: Lalo na po yung ang gamit nila ay mga maliliit lang na bangka.
0: Disagwan.
1: Hindi naman po disagwan mismo.
0: Okay.
1: Sige, sir.
0: Ensign Jemar Bien, Coast Guard District.
1: Apprentice seaman lang po.
0: Apprentice seaman. Ano ba ibig sabihin yan? Apprentice seaman.
1: Yes, sir.
0: Okay. Coast Guard ka na rin, di ba?
1: Sir.
0: Sige. Sir, salamat po.
1: Maraming salamat po, sir.
0: Good luck po sa inyo. Good luck. Thank you.
1: Sige po, sir.
0: Okay, si Apprentice Seaman Jemar Bien. Yung mga bangka pala, kailangan nyong mag-coordinate sa Coast Guard Command Post diyan sa Barangay Turda, mga kaibigan. O, nandun na sa... Kami kumukuha o ng mga information verified sa mga taong yung may authority. Para hindi tayo... Kasi trahedyo ito, mayroon pong magkamali eh. Di ba? Ngayon, may tao kami na kahapon pa nandun. Nandun yung XFM, kahapon pa. No? Si Sunshine ng XFM Crow nandoon sa lugar. May bago siyang video ba? Pakita natin. Pakitawagan mo siya para ma-send niya yung video niya na nandoon na siya sa area. Para talagang masabi na nandoon siya sa pier ng Barangay Turda. Okay, sa pamilya po, muli. No? Mas komportable ho para sa inyo. Kung doon na lang ho kayo pupunta sa poblasyon, sa command center, sa munisipyo, sa annex building. No? Tingin ko, wag na ho dito eh. Kasi wala na ho tayong magagawa dyan talaga. Hayaan na ho natin yung mga rescuers na magtrabaho dyan. Kasi pag may nakita ho sila dyan, hindi rin kagad ninyo malalapitan kung life survivor man yan, diretso ng ospital yun eh. May mga ambulansya naka-standby dyan. So the best niyan, doon na ho sa ospital. Para hindi na ho tayo tatambakan dyan sa barangay. Okay, so may ano ho yan eh, hindi rin ho kayo makakalapit kung may makita ho sila ng kung ano dyan. No? Dadaan pa ho yan sa maraming mga verification process, mga kaibigan. Naintindihan ho natin na gusto nyo makita ho kaagad yung mga kamag-anak po ninyo. At kami ganun din, tumutulong din ho, no, mga kaibigan. Diyan naman si, tingnan natin yung sitwasyon doon sa pier mismo. Ang boarding team, sabi ni Sir Bien, ngayon, boarding team ha, kasi hindi pa naakyat ito eh. Simula ng masunog. Ito ay hindi hinila ho ng barko kung hindi napadpad na ho yan galing sa laut. Hindi pa ho nagagalaw yan. Wala pa ho umaakyat dyan. At wala pa ho nakakaakyat dyan sa Turda. Ay sa MB June Aster. Boarding team. First to board. Ngayon, kung pwede na, no? PNP, SOCO, Bureau of Fire, Coast Guard. Mga kaibigan, sign. Kamusta yung sitwasyon dyan ngayon sa barangay, sa pier mismo, sa barangay Turda? Hansain.
2: Magandang umaga, Sir Louie. Ngayon po, naghahanda na po sila.
0: Teka mo na, Sunshine. Baka sabihin nila, wala ka dyan sa Turda. May video ka ba na pwedeng isend mo na dito?
2: Yes po, katopang Louie.
0: O, yan. Nakikita po ninyo ay... Yan yung sitwasyon ngayon sa pier. Ba, maliwalas pala, kauulan lang. So, ano yung sitwasyon ngayon na Sunshine? Meron bang pupunta na sa barko o may hinihintay pa ba sila? Mukhang konti pa rin lang yung mga tao dyan.
2: Sa ngayon, Sir Louie, naghahanda na po sila at may inaantay pa po silang tao bago po sila pumunta doon sa nasunog na barko.
0: Okay. Naghahanda na. Sino-sino ang mga aakyat doon ngayon? At saka yung barko ba, pwede na siyang akyatin? Hindi na ba siya mainit? Ano yung mga na impormasyong nakuha mo dyan sa pier mismo?
2: Sa ngayon, Sir Louie, wala pang kasiguraduhan po makakaakyat na sila ngayon.
0: Mm-hmm. So, iikutan pa lang nila kasi yung boarding team pala, Bureau of Fire, PNP SOCO, Coast Guard, yan yung mga aakyat. Kung pwede na, no? Na umakyat. Itong kuha mo na to, ito yung pier mismo. Sunshine?
2: Hello?
0: Itong kuha mo, ito yung pier mismo sa Barangay Turda. Ito.
2: Yes, po. Yes po, Sir Louie.
0: Oh, at yung sitwasyon ito mismo, no? Hindi pa siya masyadong crowded ngayong umaga.
2: Hindi pa, no? Po.
0: Okay. Sige. Sino yung mga nandiyan? PNP, ano pa? Sino pa? Coast Guard, sino pa?
2: Nandito po yung mga Police Maritime. Red Cross.
0: Mhm.
2: And then yung mga Philippine Army.
0: Teka muna.
2: MDRRMO.
0: MDRRMO.
2: Tapos yung mga Philippine Coast Guard po.
0: Oh. Army.
2: At nandito rin po si DILG.
0: DILG. Oh. Sino pa?
2: Sabi ko, yun lang po yung nandito ngayon.
0: Yung mga rubber boats na yun, na speedboat, kanina yun? Yung rubber boats na kuha mo kanina?
2: Sa ano po yan, Sir Louie, sa Philippine...
0: Army?
2: Philippine Marines po.
0: Marines tsaka Army?
2: Yes po.
0: So pinagamit nila yung mga rubber boats nila para sa rescue operations. Army?
2: Yes po.
0: Army at Marines. O yan, tulong-tulong na pala. Sino yung kanilang command center, saan nakalagay? Meron bang gym dyan o ano? Lugar na kung saan may mga lamesa, nakaupo yung mga tao, pag may magtanong pamilya, may kakausap sa kanila. Meron bang ganon?
2: Doon po sa covered court.
0: Gano'ng kalayo yung covered court dyan sa pier?
2: Medyo malapit lang naman po dito.
0: Picturean mo din. Doon ba may mga lamesa na at may mga taong nakaupo na pag halimbawa may pamilya na magtatanong, sir, nakita na ba yung kamag-anak ko? Ito yung picture niya. Magbibigay ng impormasyon doon sa mga kaanak. Meron bang ganun doon na nakapwesto?
2: Yes, sir. Sir Louis, nandiyan po yung mga barangay official.
0: Mm-hmm.
2: Kapag may nagtatanong po, pupunta lang po doon sa kanila.
0: Okay. Ngayon, meron bang pamilya na naandyan at hindi na umuwi o naghihintay pa na makita yung mga kanilang mga mahal sa buhay na nandyan ngayon?
2: Sa ngayon, wala pong mga... Wala pong ibang tao po dito ngayon. Yung mga
0: pamilya. Walang pamilya na kasi kahapon may mga kuha yung ibang mga vloggers no, may pamilya na nandiyan sa lugar.
2: Yes po, marami po kahapon.
0: Kahapon, pero ngayon
2: 8:15. Ngayon po wala po.
0: Oh, wala pa siguro, baka mamaya-maya pa no. Oo. So, diyan sa pier, gaano kalayo yung MV June Aster, yung barko na nasunog?
2: Kabilang isla po siya eh.
0: Ha?
2: Kabilang isla po.
0: Saan isla? Yung dito sa kanan. Yung sa may kanan, kaliwa. O sa kanan?
2: Yes po.
0: Kanang isla?
2: Opo, opo.
0: At may nagbabantay naman doon, ano?
2: Yes po, nandun din po yung mga Philippine Coast Guard po.
0: Sino yung ground commander dyan? Coast Guard, siyempre.
2: Coast Guard po.
0: Coast Guard, okay. May barangay official ba ngayon dyan na malapit sa'yo?
2: Nandun po siya ngayon sa COVID center.
0: Sa COVID court?
2: Yes po.
0: Mm-hmm. Okay. So, ngayon, wala pang paalis na any rubber boats o rescue boats na pupunta doon sa barko? Wala pa?
2: Wala pa po. Nag-aantay okay. Po sila ng signal bago po sila...
0: Bukod doon sa barko na pupuntahan, meron bang lumarga na dyan kaninang umaga pa na mga nagsesearch and rescue? Kasi hindi lang...
2: Wala pa daw po.
0: Ha? Wala pa?
2: Wala pa daw po. Pero meron pong bantay doon.
0: Hindi. Yung naghahanap, bukod doon sa barko, yung naghahanap doon sa ibang mga lugar... Na baka,
2: wala pa po.
0: Wala
2: pa po.
0: Diyan ba manggagaling yung mga rescue vessels o yung mga magse-search and rescue? Diyan sa pier na yan? Diyan manggagaling?
2: Yes
0: ano?
2: Po, Sir Louis.
0: Oo. At diyan nag-dispatch kung sino yung mga umaalis diyan?
2: Po.
0: Okay. Sige, wala ba tayong pwedeng makausap diyan? Police, Coast Guard, Marines, Army, DILG? Eh, lapitan mo at usapin natin kung ano yung mga partisipasyon nila dyan. Okay? Sa ngayon, mayroon tayong hinahanap tayong sabi mo, mayroon lang tayong mga konting mga katanungan na hindi naman makaka-apekto.
2: Saglit lang po.
0: Hindi naman makaka-apekto sa kanilang ginagawa na mga search and rescue, ha? 43 survivors, well accounted ito, 5 patay. Hanggang ngayon, nandun sa punerarya, sa poblasyon, at 86 pa yung missing. Yan.
2: Hello po, sir.
0: Sige.
2: Hindi daw po sila pwede pang magbigay ng info.
0: Sino ba yung kausap mo?
2: Maritime Police po.
0: Maritime. Sige, hindi naman sila yung lead agency dyan eh. Coast Guard. Sige, so yung ibang mga tao dyan, sino-sino yung mga yan? May bukod sa police, Marines, Army, Coast Guard, yung mga civilian, mga ano yan, mga sa gobyerno?
2: Sir Louis, wala pa po civilian dito.
0: Hindi, yan, may mga nakashort eh. Di ba mga civilian yun? Puro mga ano yan, mga tao ng gobyerno?
2: Wala po dito. Pumunta na po sila sa COVID court.
0: Okay.
2: Ano dito po ngayon? Sa ano po?
0: Sige,
2: yung maritime police.
0: Lakarin mo ngayon COVID court. Pwede ba? Pwede mong ano yan, lakarin. May signal ba doon?
2: Meron naman.
0: Sige. Para ano natin. Kasi nandun yung command center eh. Oh, baka mayroon ng mga pangalang bago na

0: apa?
1: Oh, meron na po nakalit yung speedboat ng Coast Guard.
0: Ilan?
1: Nakabalik na nga.
0: Ah, nakabalik. Ilan?
1: Diretso po muna doon sa barko.
0: Sa barko. Hindi, yung naghahanap doon sa ano, bukod doon sa barko, kasi yung barko hindi naalis yan dyan eh. Nandyan na yan, di ba? May sabihin
1: meron
0: ko,
1: po dito.
0: Ah, meron na may court.
1: Sa location ng pinagtalunan ng mga tao.
0: Location ng pinagtalunan ng mga tao. Doon may ano doon, may naghahanap doon sa area na 'yon.
1: May naka-steady po doon na barko.
0: Ah, may naka-steading barko.
1: Kasi kagabi pa lang ako panay ang flashlight doon.
0: Ah, may mga diver siguro 'yon ano. Diver? Oo. Pwede ba mag-dive ngayon? Halimbawa, ikaw mangingisda. Siguro may alam ka sa dagat, di ba? Mangingisda ka ba, sir? Fisherman? Oh, namatay. Sige. Ito, live to ha, mga kaibigan. Doon mismo sa pier. Ah, yan yung sitwasyon. Doon mismo sa pier. Nandun ho yung team natin. Mga...
1: Hello?
0: Ah, John. Oo. Yung bang pinaglubugan eh... yung kung saan nangyari, nasunog, no? Mayroong barko ng PCG doon na naka-standby ngayon?
1: Opo, opo, mayroon daw po.
0: Okay. Gano'ng kalalim yun? Malalim, no? Yung lugar?
1: Sa kanto? Sa di pa po yun. Masa 50 po yun.
0: Ba, malalim, malalim-lalim, ano?
1: Malalim mo talaga.
0: Oo.
1: Pinakababa na po yung 50 doon.
0: Ilan? 50?
1: Opo, di pa po yun.
0: Di pa? Oo. Kung halimbawa lang, John, ano, kung tatanungin ka, halimbawa, mapadpad sila sa ibang lugar, saan pwede? Kasi taga dyan ka eh. Saan tingin mo?
1: Yung sa akin po yan dito, kasi yung current dito pa, balik-balik lang po.
0: Yung alon, yung current? Oo,
1: yung current, yung agos.
0: Kasi kung dadalin doon sa laot, mahirapan kasi yung lapad eh. Di ba?
1: Opo, opo.
0: Malapad na yun. Open sea. Pero kung dyan sa tabi, Barangay Turda, baybayin mo yan, mayroong mga pampang na pwedeng, may mga tao rin na makikita sila, di ba? Tama?
1: Tama po yun.
0: Tama, po. Oo. Pero pag doon sa laot, mahirap.
1: Ay, maaaring pwede rin po gawang wala naman po hanggang na hindi ko kanya yung tao sa atlayan.
0: Oo nga eh. Pero kung ang tao kasi pagka lumubog sa ilalim, kung hindi rin lang siya sasabit sa mga korales o may sasabitan, lulutang yan eh.
1: Pero yung lulutang ko naman hindi bigla.
0: Oo, lulutang yan, lulutang. Kasi ilang oras na ba, John?
1: Nung isang... Saka may gitna po. Kasi alasay, media po nangyari.
0: So lulutang kaya yan. Lulutang yan, dapat lumutang na nga yan kagabi. Pero kung maliban na lang kung sumabit sila sa mga corals doon sa ilalim. Diba? Or bahura. May bahura ba dyan, John, doon sa pinangyarihan, bahura?
1: May mga kalapit po na bahura.
0: Oo, kasi kung sasabit sila doon, hindi talaga lulutang. Pero usually, sa experience natin, 24 hours or 48 hours, after lumobo yung katawan ng tao, lulutang yan eh. Di ba? Okay. Sige. At doon mga sa kalapit na dalampasigan, may mga tao naman dyan, John, di ba? Kung halimbawang mapadpad sila, makikita sila kung sa dalampasigan.
1: Makikita po kasi sa dami ng bangka po dito.
0: Sa dami ng bangka, okay. Kasi mayroon pa tayo
1: ina.
0: Kasi 86 pa yung nawawala eh. 86, marami-rami pa ito. Okay. Sige, so yung Subasco, meron ba? Madalas ba yung Subasco dyan? Dagat?
1: Kahapon po, yung Subasco talaga.
0: Oo, kaya bumalik yung iba. Hindi na sumampa doon sa barko eh. Nasunog, di ba? May Subasco.
1: Kami po yun kahapon. Nakasama po ako sa...
0: Kasama ka?
1: Opo.
0: Oo. Gaano mo ano, John? Gaano mo nalapitan yung barko? Simula nung masunog. Yung pinakamalapit.
1: Simula nung masunog po. Nasa 6 na metro po.
0: 6 na metro. Malapit ka na, ano? Saan ka banda? Saan ka banda? Sa likod? Sa likod, Sarah?
1: Sa likod po. Sa may likod.
0: Doon kasi una yata ang parang umapoy. Yung likod. Mainit ba pagka...
1: Umikotan ko po yun. Buha ng barko.
0: Oo. Mainit ba siya? Pagka ganun...
1: Sobra po yung init.
0: So yung layo mo. Yung layo mo na yon. ramdam.

0: mainit.
1: Ano po yung medyo pa tilatila na po yung apoy.
0: Oo nga. Pero mainit pa kasi, bakal yun eh. Di ba?
1: Ay, kung po, nagbaga pa yung batuan ng barko.
0: Oo nga. Pero umulan dyan, di ba kahapon? Umulan?
1: Umulan po, umulan.
0: So makakatulong yung ulan para basain yung barko at lumamig yung loob o yung ano niya mismo para makaakit yung mga nakatulong ano?
1: Hindi naman po kasi yung loob may bubong pa yung second floor.
0: Oo nga, no?
1: Uh-huh.
0: Oo.
1: Mas lalong nagusok noon nung mabasa-basa yung apoy.
0: May apoy pa ba? Wala na.
1: Kahapon meron po.
0: May apoy, okay. So tingin mo, kaya na ngayon yan? O langanin pa?
1: Ayun.
0: Ha?
1: Nung hapon no, kasi pagkakasabi dito yung mga muli-muli na pumunta doon, medyo pabawas na.
0: Pabawas na. So, baka ngayon, nakatulong din yung ulan ano, para lumamig-lamig yung ano doon sa loob, temperature.
1: Malaki pa yun?
0: Oo. Kasi 86 pa yung hinahanap natin eh. So kung wala sila dyan sa loob ng barko, kung ano man ang makikita dyan mamaya, kung ilan, ano, nawawala pa rin yung iba. Okay. John, tingin mo sapat yung ano, yung mga na naka-deploy dyan para hanapin itong mga nawawala?
1: Sa dami po nito, dami.
0: Dami, no? Mga, pati private, no?
1: Private pati yung mga taga-rito sa amin.
0: Oo. So sapat na yan para hanapin sila lahat, no?
1: Oo, sapat na.
0: Oo, sige. So yung ano lang, yung tamang mga direksyon lang ang puntahan para hindi nag-aaksaya din ng krudo, no? Diba, John?
1: Oo, ganun nga po.
0: Okay. First time ba ito, John, na may nangyaring ganyan sa tour, sa barangay nyo?
1: Pangatlo na po ito.
0: Ha?
1: Pangatlo na po. May fishing boat, may cargos.
0: Pangatlo?
1: Aha.
0: Diyan sa tapat ninyo? Sa barangay?
1: Mismo, parang sakop na rin ng torda.
0: Yung unang dalawa, ano, nasunog din?
1: Kwan po yun, sadyang lumubog sa alon.
0: Ah, lumubog?
1: Aha. Isa ano po yung fishing boat at saka isa po yung cargo.
0: May mga namatay ba?
1: Yung sa fishing boat po, isa po.
0: Isa.
1: Tapos yung sa cargo naman, wala.
0: Oo. Diyan din mismo ha? Sa harapan ninyo?
1: Dito. Ito mismo sa pinagsunugan yung cargo doon po lumubog.
0: Doon mismo?
1: Aha, yung sa lugar po na yun.
0: Aba.
1: Pangalwa na po yan. Sa lugar
0: pangalwa na. Di ba parang may ano dyan, John? May something ano? Wala bang mga kwento-kwento dyan sa lugar na yan? Kasi
1: wala naman po kasi siya yung unang lumubog doon gawa ng hamiyan.
0: Hamiyan. Pero doon din sa lugar na yan, may namatay din siya, di ba?
1: Nung sa pagkakas po, wala. Lahat na kwento na survive.
0: Pero doon sa lugar na yan, ano? Ito iba naman to. Sunog naman to.
1: Ito po, sunog to eh.
0: Meron pala dyan, ano? Na nangyayaring ganyan sa lugar ninyo. Okay. Sige, so yung barangay naman, ang itulong din yung pasilidad, yung lugar na kung saan nandiyan yung command center o yung
1: yung mga volunteers.
0: Mga volunteers, no? Nandiyan lahat, ano? So, paano na accommodate din naman sila lahat? Yun, ano? May ilaw ba dyan, John? Kuryente? May kuryente kayo?
1: Okay po yung kuryente. Sapat ng sapat po.
0: Ah, sapat. Yung kuryente nyo galing saan? Poblasyon? Palayko ba yan?
1: Bisel po.
0: Bisel ko. Galing talaga ng Bisel ko, ah. Kahit ang layo ng barangay, may ilaw, ah.
1: No. Ay, ikot na po ito, buong kwan, may quarantine na.
0: Biselco, no? Oo, tapos ang ganda pa ng signal, yung ano, mga power probe, ano natin, mga signal, no? Group smart. Sige. So, John, yung pamilya, tingin mo, kung pupunta dyan, o doon na lang sa evacuation center sila pumunta sa poblasyon?
1: Doon to sa Cobalt Fort.
0: Oo.
1: Kasi dito hindi na po papayagan sa military yung mga civilian.
0: Ang mga civilian. Bawal na.
1: Maliban din sa kan.
0: Oo. Sige. Ang ano nga, kailangang maakyat na siya ngayon kung kaya na para malaman kung ilan pa yung nandun sa loob, kung may makukuha, survivor man, live survivor, or kadaver na lang.
1: Uh-huh.
0: Diba? Para ma-account natin na yung ibang nawawala ay wala dyan sa barko.
1: Barko.
0: Kung hindi somewhere there, no? Uh-huh. Dyan sa karagatan. Malawak na karagatan ng Coron, mga kaibigan. Sige, John. Salamat, John. At,
1: okay po.
0: Okay. Thank you, John. Isang ano dyan, taga-lugar na yan. Meron palang tumaob din dyan noon. fishing vessel doon din sa pinagsunugan. Okay, si Joe nakalapit doon sa lugar, doon sa barko, ah. Mainit-init pa daw, pero nakatulong yung ulan kahapon para medyo lumamig yung buong barko. Sana maakyat ngayon ng boarding team para, kasi 86 pa ito eh. Kung ilan yung makikita doon, i-minus mo na siya sa 86. So kung wala doon sa barko, hello, ibig sabihin sila ay nandun sa... Hello?
2: Hello, Sir Louis.
0: Saan ka na? Diyan ka na sa gym? Covered court?
2: Wala pa po.
0: Oo. Malayo pa ba yan? Covered court? Videoan mo rin yan, Sunshine, ha? Yung covered court para malaman natin yung sitwasyon nila dyan. Ito mga kaibigan, ha? Talagang makikita natin yung tulong-tulong dito. Hindi ho nagpapabayarin yung gobyerno. Si President Marcos meron ng statement kagabi. No, lahat ng maitutulong ng gobyerno sa pamilya, ibigay. At mag-imbestiga ang Marina. Ang Marina ay nag-uumpisa na mag-imbestiga. Mayroon na ring statement ang Atienza Inter-Island Ferries. In-interview na rin yung isa sa may-ari kagabi. No? Mamaya, meron akong babasahin din. No? Galing sa Atienza Inter-Island Ferries. Mga kaibigan, okay? Malayo pa, Sunshine? Maulan ba dyan? Maulan? Hindi naman.
2: Hindi po. Hindi naman po.
0: May mga media na ba dyan? No? Ikaw pa lang.
2: Ikaw pa lang po, sir.
0: Ha?
2: Ako pa lang po.
0: Ikaw pa lang media dyan?
2: Yes po.
0: Ang galing mo naman, ha? Talagang updated ka sa, ano, ha? Sa mga nangyayari. Yan, maganda. Ito mga kaibigan, doon mismo galing yung impormasyon, ha? Kung ano yung nakikita niyong video, hindi lang makalive si Sunshine. Pero yan, kuha lang yan kanina. Yan yung sitwasyon. Doon mismo sa pier. So sana mamaya makasama sila, mga media, local o ano, doon sa barko mismo. Pero hindi sila papayagan siguro. No? Para makita lang yung lugar kasi delikado pa. Okay, sige. Tingnan lang natin, Sunshine, yung sino yung mga nandun sa loob.
2: Wala po.
0: Oo. Sige. May mga tindahan ba dyan? Bilihan ng kainan?
2: Yes po, meron po.
0: Ganon? Oo. So, yes, hindi ka naman, ano dyan, hindi ka naman magugutom siguro, ano? Pambili lang yata ang kailangan. Sige. Okay. So, hindi pa ganun karami tao, no? Hindi ka tulad kahapon, talaga puno, eh. Di ba?
2: Kahapon po kasi, sir, alas 9 na po rin dumating.
0: Oo.
2: Nandoon na rin.
0: Baka yung iba bumibiyahe pa. Si Sunshine, yung XFM Palawan, ang kauna-una ng media na nandyan ho ngayon sa pier. Siya lang ho yung nandyan. Wala pa ho yatang iba. No? Kaya kami, nakakukuha sa kanya ng information. Direct doon mismo sa pier ng Barangay Turda. Okay? So, inuulit natin, yung limahong bangkay ay nandyan po sa 5R Funeral. Tama ba? 5R Funeral sa poblasyon. Identified na yung mag-iina pero may tatlo pa na hindi pa yata nakikilala. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin, may advice ako sa inyo, i-message nyo po kami. Pwede naming ipadala sa inyo yung picture pero sa inyo lang ho yun, ha? Para at kailangan ng kamag-anak kayo para malaman ninyo kung kamag-anak niyo yung tatlo. No? Para kasi mahirap naman kung naghihintay tayo doon sa pier, yung pala yung isa doon sa tatlo na unidentified pa nandun sa 5R Funeral sa poblasyon Coron. Mga kaibigan.
2: Sir, nandito na po ako.
0: Sige. Pwede mo bang isalarawan sa akin yung command center nila? Ano ba? May lamesa ba dyan? May nakaupo? May ano?
2: Meron po dito. Meron silang kainan.
0: May kainan?
2: May mga dispenser din po sila dito.
0: Ano yung kainan? Libre ba yan?
2: Yes po, libre po ito.
0: Para kanino? Sa mga survivor lang o mga... yung mga ano?
2: Para din po sa mga ano po. Sa mga rescuer po.
0: Yan. Media yata, baka maka-libre din.
2: Yes po, pwede rin po.
0: Yan, sige. Okay. So ano pa? Bukod sa pagkain, ano pa yun nandyan?
2: Meron po dito first aid kit.
0: First aid kit? Okay.
2: Nandito po yung Red Cross.
0: Red Cross nandyan, oh.
2: Tapos meron po isang lamesa dito. Lamesa. Ng mga upuan po.
0: Okay. So, tanungin mo nga sa Red Cross. Punta ka sa Red Cross. Kausapin ko yung Red Cross. Membro ng Philippine National Red Cross. Kahapon pa ito sila. Talagang lahat ng pwedeng itulong, itutulong nila eh. Red Cross. Oh, tingnan natin kung may bago silang mga listahan. Oh, kung may updated list sila kung 43 survivors, 5 patay at 80. Tayo matatanungin ko lang kung magko-compare lang kami ng notes. Kung parehas yung listahan natin dito. Para ma-confirm na, ma-confirm. Mga kaibigan. Oh, sige. Oh, sige. Iko-confirm lang natin itong listahan natin dito kung umangat na ba ito o permis pa rin. 43 survivors, 5 po ang patay, 86 ang missing. O, sige. Para magparehasan tayo ng ano, ng numbers. Okay? Mga kaibigan, ano? Yun pong mga nawawala, meron ho sa Facebook page ng XFM Palawan, nandun na yung mga pictures nila. Iba-iba ho yung mga ano nila, pinanggalingan. No? Karamihan yata El Nido, Coron. Doon ang punta. Okay? Sunshine, meron na bang taga-barangay dyan? Wala.
2: Meron po dito, sir.
0: Sino? Si Kapitan dyan?
2: Wala po siya dito.
0: So,
2: yung mga ano niya lang po.
0: Mga kasamahan?
2: Yes po.
0: Okay. May kinakausap pa ba yung Red Cross?
2: Yes po, sir. Meron pa po.
0: Oh. Sino yung may mga hawak ng listahan? Ng survivor? Missing? Oh. Sige, itanangin lang natin kung meron silang ano. Kung meron silang listahan din. Okay? Hanggang kailan po kami maghihintay, sir? Dalawa pa kasama namin, hindi nakikita. Abigail Arian Piosca. Ma'am, paki-PM po kami. May dalawa pa ho doon na hindi pa ho nakikilala. Nandun ho sa punerarya. Ano? PM nyo lang po kami. Magsisend kami ng pictures. Paki-identify na lang. Kung hindi, maganda, no? Oh, kasi tatlo na identify na eh, pamilya. Sama yung 8 years old na bata. Sunshine?
2: Yes, sir.
0: Ano, tapos na? Si Red Cross? May kausap pa?
2: Wala pa po. May kausap pa po.
0: Oh. Bukod kay Red Cross, sino pa yun nandyan? Red Cross?
2: Midwife po.
0: Ano? Midwife?
2: Midwife, yes po. Kala po yun mga nag-a-assist ko dito.
0: Ah, midwife po.
2: Mga taga BHW.
0: BHW. Barangay, ang barangay.
2: Yes po, sa barangay po.
0: Barangay. Coast Guard, wala dyan?
2: Yes, sir?
0: Coast Guard, wala.
2: Wala.
0: Oo. Oh. Sige. Okay, magko-compare lang tayo ng notes. So, ibig sabihin, Sunshine, pag kami mga pamilya na pupunta dyan, wag munang dumiretso doon sa pier. No, sa yes, pinanggalingan po. Mo kanina, doon na lang sila sa covered court. Sa covered court. Okay. Nandyan lahat yung impormasyon na kailangan nila. Okay? Oo. Yung bang pamilya pinapayagan sumakay sa mga rescue boats? O hindi?
2: Ah, hindi po, sir.
0: Hindi, no? Sila lang?
2: Hindi po. Hindi, sila no? Sila lang po talaga.
0: Oo, yung mga rescue.
2: Mga rescuer lang po talaga.
0: PCG, o. Oh. So, yung pamilya, dyan lang talaga sa pier.
2: Yes po, sa pier lang po talaga.
0: Sige, sa pier lang talaga. Okay. O yan ha. Para may idea lang ho kayo. No? Kaya inuulit-ulit namin na kung pwede, doon na ho kayo dumiretso sa command center, sa annex building, second floor, sabi ni Kagawad Mike Sadwani, no? SB Sadwani ng Coron. Malayo-layo ho kasi itong ano eh itong barangay Turda, mga 2 oras po lalakbay ninyo, rough road pa yan. Okay, So, doon din naman ho babagsak yan. Kung halimbawa ho may makita ho sila dyan sa barko ngayon, kung halimbawa wala na din ho, no, wala nang buhay, didiretso kaagad dyan sa punerarya. Kasi dalawang araw na ho eh. No, magdadalawang araw na po ngayon. So, iba na po yung amoy niyan. Iba na po ang itsura niyan kung nasunog po yung katawan nila. Doon ho talaga sa punerarya, hindi ho po pwedeng ibilad dyan sa pier. Kaya ang mas maganda doon na lang ho. No? At kung meron naman ho mga survivor na makikita po ngayon, ang una pong gagawin niyan, lalapatan po sila ng first aid. Ng Red Cross, ng MDR, at hindi niyo po agad sila makakausap. Di ba? Isasa kayo sa ambulansya yan, pabalik ko doon sa Coron District Hospital. O kung kailangan doon sa Culion General Hospital. Kasi may pito doon eh. Mga kaibigan, ano? So may mga espesyalista tayo doon at kumpleto yung gamit ng Culion General Hospital. Okay? So ganun ho yung magiging sistema dyan. So pinapaunahan na namin kayo, kaya ang pinaka-dabeso, doon na lang ho sa kanilang mga information center at hindi na po dyan sa lugar na yan. Mga pamilya. Okay? So, dito ho naman sa XFM Palawan Facebook page, pwede ho ninyong i-monitor kung may madadagdag ba, sino-sino yung mga yan, kasi kami, direkta ho kaming kumukuha ng impormasyon doon sa mga agencies concerned. Lead agency ho rito ay Coast Guard. At doon naman sa pagkakasunog, Bureau of Fire, sila yung mag-identify niyan. Okay? Sa identification naman ng mga kadaver, nandyan yung SOCO. So, sama-sama na po yan, mga kaibigan. Okay? So, ipagdasal natin na yung 86, okay pa. Sunshine?
2: Yes, sir.
0: Ano? Ang tagal na makausap niyo? Sino makausap niyo taga Red Cross?
2: Ito po sir, yung kaanak po. No?
0: Ah, may mga kaanak dyan.
2: Yes po, kausap ako nila.
0: Marami ba yan, yung mga kaanak? Marami?
2: Dalawa pa lang po yung nandito ngayon.
0: Ah, dalawa? Okay, so
2: sa ngayon, sir, may dumating na po dito.
0: Sino?
2: Mga PNP.
0: Police, PNP.
2: Forensic.
0: Forensic? Soko yan? Soko?
2: Ah, ito na nga po.
0: Soko yan, Soko.
2: Yes po.
0: PNP, Forensic Unit, Soko. Kasama yan sa boarding team.
2: Yes,
0: SOCO, Bureau of Fire, Coast Guard. Oh, SOCO. Sige. Yung kamag-anak, kausapin natin mamaya.
2: Sige po, sir.
0: Oo.
2: Kausap
0: pa sila ng, ano, ng Red Cross. Okay. Tsaka sino yung hinahanap nilang kapamilya, no? Na nawawala pa. Sige, Sunshine, babalikan kita mamaya. At, charge mo lang yung battery mo, mapapalaban ka ngayon ng balitaan. Maghapon ito dahil alam natin may development ngayon. At kung okay na, nandyan yung SOCO, yung forensic team ng PNP. So parang may clearance na para akyatin yun. So malalaman doon kung mayroon bang na-trap doon sa loob ng barko at kung ano pa yung nandun ang laman ng barko na yun. Babalikan kita, Sunshine.
2: Yes, sir.
0: Thank you. Sunshine, XFM Coron, ang nag-iisang media sa ngayon, ha? Doon sa Barangay Turda. So, ang information namin, galing mismo doon. Okay? So, doon tayo kumukuha ng mga informasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Ngayon, may mga survivor na nagkukwento sa mga interview sa kanila. No? Ito magkakasunod-sunod na ito, Bono, no? Parinig lang natin kung ano yung naranasan nila kasi karamihan na nagsasabi, biglaan, may umapoy, meron pang sumabog. May umapoy, biglang apoy, mabilis. No? So kung ganun kabilis yung apoy, parang gasolina na natumba o biglang ganun. Di ba? Mabilis eh. Oh. Sige, ito yung ilan doon sa mga survivor bago babalikan natin yung Barangay Turda mamaya, mga kaibigan. Sige.
3: Ako nga pala si Marco na Musa. isa po akong passenger. Papunta po sana kami ng puerto para meron po kaming event na sa SM. Ngayon po sa biyahe namin, kung maiisip natin po, ay talagang pong napakalakas ng alon. At nung pagdating namin dito malapit sa Oron, nagkaroon po ng aberya, isang malakas na usok, at kami nagtago, inabot pa rin kami po ng apoy hanggang sa tumalo na po kami sa dagat. At pagdating namin sa dagat, dalawang oras kami nagpalutang-lutang para lang po may mag-rescue sa amin.
4: Tapos, bago po kayo makita ng rescue, ano po yung mga ginawa nyo?
3: Nag-floating lang ako, bossing. Tapos, para hindi lang po talaga ako malulod.
4: Mga gaano po kayo katagal bago natagpuan ng rescue?
3: Nasa dalawang oras po.
4: Nasa dalawang oras. Local din po, Coast Guard yung nakapagano sa
3: inyo? Ang nakakano sa akin, isang bangga lang. So, kung hindi ko pa nakita yung bangga na may nag-iilaw, hindi pa po talaga ako masasurvive.
4: May kasamaan po ba kayo sa ano? Na nagpalutang-lutang po?
3: Bali doon sa area na naglulutang-lutang ako, ako na lang yung pinakamalayo.
4: Tapos, pagka-recover po sa inyo, ano pong ginawa sa inyo po?
3: Yung pag-recover sa akin, ang nakita ko, cutting ng bangka, nahawakan ko, at saka naiakit nila ako sa bangka. Nanginginig ako sa takot at saka sa hapli sa sugat ko.
4: Saan na po kayo dinala pagkatapos nyo?
3: Diretso na kami sa may...
4: Barangay. Sa court, sa barangay court.
3: Opo.
4: So may panawagan po ba kayo sa pamilya nyo, sa mga kamag-anak nyo?
3: Sa pamilya ko naman, huwag na kayo mag-aala. Buhay naman ako. Kahit pa paano, naka-recover. Ang naano ko lang, naisip ko kung paano kami makaka-uwi.
4: Thank you po, sir.
3: Thank you, sir.
5: Ako po si Noki Villanueva.
0: Ito pa yung isang survivor.
5: Sa mga kamag-anak ko po dyan sa Iligo, huwag na po kayong alala. Ligtas po ako.
6: Anong mangyari po sa inyo?
5: Anong mangyari po noon, paglabas ko doon sa aircon room, kasi narinig ko yung mga kasama ko doon na natutunuban yung mga cellphone nila. Tunugubas ako para maganap ng signal sa may tabi ng tindahan, tapat lang ano, ng hangganan. Tapos, mga ilang segundo lang, sa mga ibang pasahero, kumalat na yung apoy. Doon na ako biglang dumapa at nasunog na rin yung likod ko. Hindi ko na nakuha kumuha ng life jacket, kukuha sana ako. Kaso, naaapakan ako, nagkagulo na yung mga tao, hindi na ako makadaan. So, nakita ko doon sa site kung saan ako nanggaling, may puting ilaw. Bukas yung bintana, dahil naramdaman ko na yung sunog sa likod ko, tumalo na lang ako.
6: Pero po yung sunog po, nung makita nyo, split seconds na lang bago kayo na ano?
5: Split second lahat, puro apoy na.
6: Ay, yung babae po nakita nyo, nakausap ninyo, ano pong pangalan?
5: Cyril Dako.
6: Pero, yun na lang po huli yung pagkikita ni Cyril na Dako?
5: Ito yung huling nag-uusap kambas niya. Mingin siya ng tulong, makakunik sa data.
6: Okay. Tapos tumalo na po kayo nun?
5: Hindi ko na alam kung ano po nangyari sa kanya. Tumalo na ako nun, tapos lumangoy na ako pala sa barko. Tapos marami na rin mga tumalon doon. At wala na, hindi ko na kayang tumulong kasi sunog yung likod ko. Okay. Lumangoy na ako papunta doon sa isla. Maya-maya, nandiyan na yung mga bangka. After 15-20 minutes, sinalubong na namin. So, isa ko sa unang na-rescue.
6: So, bali ang matamaan po talaga na matindi na sunog sa inyo ay yung sa likod po ninyo?
5: Opo. Saka, yung mga kasama ko po, sana buhay pa kasi nga. Si Kuya Marlon, naiwan doon sa aircon room. Sana buhay pa siya. Sana buhay pa siya. Sana buhay pa kayo. Isa ko talaga si Sir Gilbert.
6: Okay. Maraming salamat po sa impormasyon na ibinigay ninyo.
7: Apat na po, gumalaki po puno.
0: Ito pang isang survivor. Saan lang yan ba, no?
8: Grabe.
7: Ay, wala, taga si Auntie Paul, sumunog na.
0: Mga experience.
7: Siguray, day.
9: Ayun, nung hindi ko ba.
8: Grabe.
10: Nakatalong ba na yung bata
7: na saan galing yung damit saka short mo?
9: Sa tumaga. Tinapo ko na yung damit ko doon. Habang maglalaway ako kay Sagapa.
7: Na-rescue ka,
9: Tinanggar ko. Tinanggar ko yung surprise ko, mabago, sinuot ko. At saka yung jacket na kay Auntie mo, ang bago yun. Tinanggal ko na pati yung damit. Nakabuhit ko na ako.
7: Na-rescue ka o naglangoy ka na patabi?
9: Na-rescue ko na. Gabi na, mga 8 hour pa sa akin. Mahihilip saan ko kasi labanan namin sa lao.
8: Si Auntie Susan sa Kabaong?
9: Wala,
8: solo yun. Pero uy.
9: Pumilang talaga.
8: Grabe.
9: Ngayon siya sabi ko.
8: Si Joanna hindi na nakita.
9: Hindi nakita pa.
8: Ano, saan kayo nagkasama ni Joanna?
9: Yung sa isang upuan na namin sa lao.
8: Hindi mo nahila?
9: Hindi ko nahila. Nagbulat din ako, biglaan.
8: Naghiwalay kayo?
9: Naghiwalay kami, madilim. Ganyan ako, hindi ka nagpagitan na. Sabi ng puso.
8: Grabe yan. Uy.
9: Tapos naapoy doon.
8: Ito yung sunog ng chewing ko, oh. Mga bro, baka pwede naman dyan. Sa gusto magbigay ng tulong.
9: Grabe, kalagayan namin naapoy.
8: Galing din siyang Manila, kasama niya yung chai ko. Kapagamot sana nila doon, doon na rin na ano. Tap, hininga. Kaso lang sa uwi na, nakakabaong. Hindi na rin kaya ng chewing ko.
0: Yan po yung
8: ilain daw kay
0: tatlo na mga survivors, no? Grabe itong isa. May kasama siyang ano, may kinarga siyang patay. No, na nandyan din. Siyempre, naiwan na yan dyan. Meron palang aircon room ito. Merong isang survivor, nadinig nyo kanina, may aircon room. No, so yan marahil ang papasukin nila mamaya kung merong na-trap doon sa aircon room. Karamihan doon sa tatlong na-i-play natin, yung apoy ay nandito banda sa likuran, nag-umpisa. No? Kasi yung harap pala niyan, kargahan ng mga sasakyan. Pwede kang magkarga ng mga kotse, yung harap, no? So yung sa mga tao dito banda sa Melikuran, may aircon room, no? Mabilis ang pag-apoy, no? Musok, mapoy, mabilis kumalat. Mga kaibigan, malalaman natin yan from Bureau of Fire. Kung yan ba, natumbang gasolina, na pinag-umpisaan ng apoy, yan ba, kasi mabilis eh. Di alam naman natin yung mga flammable materials, kalimbawa, unleaded, gasolina. Di ba? Buhos mo, sindihan mo, apoy kaagad yan. Kalat, kung saan nandun yung mga, kung saan siya, ano, di ba, yung, so hindi pa natin maano yan, malaman, no? Mga kaibigan, yung Atienza Inter-Island Ferries, ang sabi nila, it is with profound sadness and deep concern that Atienza Inter-Island Ferries confirms a major fire occurred aboard our vessel. The MV June Aster on September 9 while en route to Coron, Palawan. Our absolute priority is the safety, health, and well-being of everyone on board. We are devastated to report that as a result of this incident, several passengers and crew members have sustained injuries and some went missing. Furthermore, despite ongoing and aggressive search operations, several individuals currently remain unaccounted. We extend our most sincere sympathies and thoughts to the passengers, crew, and families affected by this tragic incident. We are working around the clock and have mobilized all available resources to manage this crisis. Our current response efforts include search and rescue, medical care, family support. Okay? Nagko-cooperate naman daw yung Atienza Inter-Island Ferries. So malalaman natin doon kung bakit yung ibang mga pasahero ay hindi naka-life vest, no? Tumalon sa dagat, may paso, walang life vest, no? Kasi meron pala yung ano, may mga fire alarm pag kami may sunog, tutunog. Somatic 'yon, life vest kaagad. Kung halimbawa, tumalon na may life vest at hindi kalayuan yung 7 nautical miles, layo doon sa turda. marirescue, lulutang ka eh. Pag yung life vest na talagang, meron kasing life vest lang eh. Pag sinuot mo, lalakang lulubog. Diba? Yung legit na life vest, lulutang ka eh. Kahit tumalong ka pa. Tumalong ka, magpahiga ka lang, magpaanod-anod ka lang. Diba? Huwag mo lang siyang kukontrahin. Relax lang. Ilulutang ka ng life vest. Either pahiga ka o padapa. Or langoy. Papunta doon sa kung saan may nakikita kang ilaw, doon ka pumunta. Diba? Ang karamihang life vest, dapat nga may pito yan eh. Diba? Kung halimbawang madilim, hindi ka kaagad makikita. Gamitin mo yung pito. Pag pumito ka, maririnig ka. Yung mga legit na life vest, may kasamang pito yan. Diba? Ayun, mahal yun. Okay? So, yung iba, walang life vest. So, yun yung mga titingnan doon. Bakit hindi naka-life vest? Yung mga nagtalunan. Nagkatarantahan eh. Ah, Kagawad Gerald, yung isang ano daw, yung kapitan pala, kasama doon sa survivor? Ha? Anong pangalan? Kasi 42, saan kaya dito? Nasa Coron District Hospital sila. So, isa dito sa mga survivor ay ang kapitan. Di ba? Kasi karamihan sa kapitan, huling aalis yan eh. Di ba? Bago kailangan yung crew, yung pasahero, kailangan nakalabas lahat. Pero siguro gusto niya rin isalba yung buhay niya. Di ba? At siya lang yung makapagsasabi kung ano nangyari. Mabuti buhay si Cap. So tingnan natin, isa rito eh. May pangalan ka ba nung kapitan? Gerald? Ayos sabihin ano? O siguro hawak na ng ano yan. Hawak na ng Marina. Hawak na ng Coast Guard. No? Okay, dito sa listahan namin, 42 ito. At isa rito, hindi natin alam kung sino yung kapitan dito. Pero ayon doon sa Prescon, kahapon ng Coast Guard sa Manila, yung kapitan daw, kasama sa survivor. Okay? Balikan natin, Bon, bago ko magpaalam, Bon, si Sunshine, mga kaibigan, ang XFM Palawan ay nag-iisang media pala ngayon doon sa Barangay Turda, sa Coron. Si Sunshine pa lang yun nandun. Yung iba siguro parating na. Kaya kumukuha tayo doon ng information dahil nandoon yung operation ngayon. Yung mga survivor, sabi ni SB Sadwani, okay na sila, inaasikaso doon sa Coron District at pito doon sa Pulyon. Sunshine, yung pamilya ba nakausap kanina ng Red Cross diyan sa command center, pwede na natin kausapin?
11: Kausap pa rin kinina sila.
0: Ah, kausap pa rin?
11: Yes po.
0: Sabi mo dalawa, di ba? May dumating pa ba na ibang pamilya? Na?
11: Wala pa po.
0: Dalawa pa lang sila?
11: At meron po sila dito sa attendance
0: ng mga pamilya ng mga ano, ng mga missing.
11: Yung mga rescuer.
0: Ah, mga rescuer. Okay. So, kung matatanaw mo dyan, umabante na ba yung boarding team na pupunta doon sa barko? Boarding team na composed of PNP Soko Forensic, BFP.
11: Nandoon na po sila ngayon.
0: At saka
11: na po sila sa Pierre.
0: Sa Pierre. O sige, abante ka na doon sa Pierre. Mamaya na lang yung pamilya, no? Kunan mo ng video na sumasakay na sila doon sa kanilang mga rescue vessel, no? At sino-sino yung mga pupunta doon, no? First to board, mga kaibigan, ay yung Coast Guard, BFP, PNP, Soko. O yan muna yan sila. Tapos yung iba, babantay na lang siguro yung Army tsaka yung Marines. Yung kanilang mga rubber boats ay naka-standby din dyan, mga kaibigan. Hopefully, makaakyat na sila ngayon. Kasi kung 86 pa yung missing, pwede nating i-minus na yung makikita dyan, sa loob. mga kaibigan ng barko. Diba? Makikita natin kung ilan yung nandyan. At kung wala sila dyan, doon sa 86, so hanap na naman yung mga rescuer dyan sa napakalawak na karagatan na yan, mga kaibigan. Ano? Sige. So, sige, Sunshine, yun lang muna. Ano? Babalikan ka ni Kagawa Gerald mamaya sa programa niya, ano? Para mapatuloy natin itong coverage natin. So ulitin mo lang yung sitwasyon ngayon diyan sa Barangay Turda, Sunshine.
12: Okay po, sir.
0: Pakiulit mo yung nakikita mo ngayon diyan sa ngayon, ano na yung nangyayari diyan?
12: Sa ngayon po ay nag-aagahan po yung mga kapulisan po dito, tapos mga taga NDRN po.
0: Okay. So, yung civilian din na pinapayagan dyan lumapit sa may pier, no? Yung mga ano na lang dyan, media at yung mga rescuers. Okay? Sige. So, kung papayagan ka dyan ng army o ng marines na sumama sa rubber boat, edi sumakay ka na lang muna kung papayagan ka. Okay? Payagan ka nyan, kausapin mo lang. Di naman kayo akyat doon lang kayo sa baba, eh. Diba? Sige. Thank you. Ingat ka dyan na may media na ba dyan, eh ba? Ikaw pa lang.
12: Ako pa lang po.
0: Ikaw pa lang. Galing mo naman, ha. Sige, Sunshine, thank you. Babalikan ka namin dyan. Ingat ka dyan.
12: Maraming salamat rin, Sir Louis. Balik po kayo dyan.
0: XFM Coron. Kaunahan doon sa operation site, mga kaibigan. Nandun yung focus ngayon. Nandyan. Pakita natin yung barko, Bon. Yung barko na nasunog, na galing doon sa Laot, pinadpad na ng alon, papalapit sa baybay ng Barangay Turda. Mga kaibigan, so magkakaalaman ngayon, sana makaakyat na sila. Makaakyat na sila yung boarding team. No? Diyan sa barko na yan. Diyan sa loob ng MV June Aster. Mga kaibigan, kanina yung survivor, binabanggit niya na naiwan doon sa air condition room yung kasama niya. So may air condition room pala ito. Okay? Oh. So para maka-move on na tayo, no, kasi naka-concentrate lahat pa dyan sa ano, eh, sa barko. Oh, ang ano dyan, yung ilan yung nandyan pa. Sana may buhay pa. Ilan yung nandyan pa. No? So para ma-minus na yan doon sa missing. No? So kung wala dyan, nasan sila? O hahanapin, mga kaibigan. Hahanapin. Okay? Para doon sa pamilya, inuulit natin, ang payo po, kung pupwede, doon na lang ho kayo pumunta sa annex building sa Poblacion Coron. Nandun ho yung AOC, no? Yung evacuation center at yung information center at the same time. Okay? Kasi hindi rin ho kayo, kung may makita man dyan, kung ano yung makita nila dyan sa loob ng barko na yan ngayon, o kung mayroong buhay na survivor pa, hindi rin yung makakausap, hindi nyo malalapitan. Doon din ho dadalhin. Para hindi na ho kayo magpagod. Abayaan na ho natin yung mga rescuers dyan sa lugar na yan para hindi na ho kayo mapagod, magastusan. No? Maghintay na lang doon at may makakausap ho kayo mga tao doon na magpapanatag ho ng loob ninyo. Okay? Sige, kasi pag nandyan, nakikita nyo, parang lalo kayong magdadalamhati, eh. Wala na tayong magagawa, nandyan na yan. So, hayaan na natin magtrabaho muna yung mga rescuers natin. Everisto Mikel. Sir, update po. Halos kahapon pa po. Walang update kay Reynaldo Castañeda. Baka matulungan niyo yung tito ko sa nasunog na barko. Gerald? Ito yung problema natin. Dito yung mga ano, eh. Mga ano ba? Ano nyo nga ito? Bon? Itong mga nag-chat-chat ba na katulad nito si Everisto Mikel, baka pwede nyong sagutin o EPM? Oo, dyan kila Girly o kila IC? Oo, para nakakatulong tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa kanila kung nandito ba sa listahan. Kasi yung pong listahan na binigay kahapon, di pa ho nadadagdagan nyo. Yung limang patay, inuulit natin, nandun ho sa 5R funeral, nandun sa Coron hanggang ngayon. Yung lima pong unang nakita ho, ah, ng mga bangkay na ho. Yung tatlo ho, nakilala na pamilya, kasama yung 8 years old na bata, patay na po yun. Dalawa pa po na unidentified. Nandun ho sa 5R funeral sa Poblasyon Coron. Mga katropa. Oh. Pa-update po kung nakita na po si Eric Kadog. O yan, katulad nito. Sige po, ah. Itong mga nag-PPM sa atin, nag-reply natin ito para matulungan natin. Ah. Abigail Arian Piesca Cervantes. Cervantes, apat naka-survive, nakasama namin sina Marco Musa, Richard Marcelo. Sila'y nakaligtas, bali dalawa pa nawawala, si Ronaldine at si JR Montesa. Ito, survivor to, Gerald. Si Abigail Baby Arian Piosca Cervantes, survivor yata ito. Paki-PM mo nga kung survivor siya, ano siya nakaligtas para makuna natin ang update. Pero yung mga kasama daw niya, nawawala pa si Ronaldine at si JR Montesa. Reviewin nyo lahat itong mga nag-PPM at may mga impormasyon ditong makukuha tayo. Krisha RM, sir, update po. 2 days na po kami waiting. Hanggang ngayon, wala pa rin balita si ate ko, Glyza Rondina. At pinsan ko si ate Cheryl Espares. Sana po makita sila. Sobrang nag-aalala na po kami. Ito pa, Krisha. Sige po, re-replyan ho namin kayo ha, para ma-updatein ho kayo base rito sa mga listahan natin. Ray Paduga, Mabagal Rescue. Abayaan ho muna natin yung mga rescuers po natin. Ginagawa naman ho nila lahat ng magagawa po nila sa mga oras na ito. Alfred Impante, Mabagal Rescue. Sa ngayon po ano ba na tinutukoy nyo siguro yung pagkasunog nung gabi, no? Kasi yung isang survivor na narinig natin kanina, 2 hours bago siya na-rescue. Randy Santisas, listening. Thank you. Ano yun? Nag-fluctuate? Ibig sabihin, kung hindi namatay ang kuryente, nagdagdag ng kuryente. Melgar Carpiano, dapat po i-check na po nila yung barko kung wala na apoy, baka doon pa yung iba. Yung rescuer po natin, mahirap din pong sila din ang i-rescue. Mainit pa ho yung barko. Ano, mainit at may apoy-apoy pa ho at umuusok, baka masupukin. So hopefully ngayong araw, pagdasal natin, maakyat na ng boarding team yung barko, no? Yung first to board ngayon doon ay yung forensic ng PNP, Soko. Yung iba ho, yung PCG at yung PNP. Godfrey Uyos, good morning. Naglabas na ba ng passenger manifest yung kumpanya ng barko na nasunog? Mga listahan, mga pangalan ng lahat ng pasahero para malaman kung may foreigner na sumakay. Siyempre, biyaheng Coron, kalimitan may sakay ng mga foreigner. Wala pa hong nilalabas eh. Confidential pa ho yata itong mga yung mga manifesto, no, na passenger manifest. Adrian Gugma, anong pinagsasabi mo? Walang lumubog. Buhayan sila. Adrian Gugma. Galit si Adrian. Mayroon ka bang kamag-anak dyan? Yun ang sinasabi natin. Hopefully, buhay sila lahat. Nagmura pa eh. Tanggalin nyo nga ito. Buwan tanggalin mo nga itong Adrian Gugma. Naintindihan natin tong mga chat ninyo, pero okay, magmumura ho. Okay? Lahat ho tayo nananalangin na buhay ho lahat sila. Mga kaibigan, ayun lang ho talaga yung sinasabi natin. Baka may kamag-anak siyang naandoon. Naintindihan natin, wag na nating patulad. Dayan Pagwiton, tanong po sana kung may na-rescue na pong naboa. Sige po, i-reply ho namin kay mamaya. si Sir James Junela ang vlog. Salamat. May mga vlogger natin doon. Nakakatulong yung vlogger. Dapat kasi kahapon pa nila nagawa ng paraan, dalawa pa kasama namin, nawawala. Tapos yung namatay, hindi nila kinukontak pamilya para mapuntahan. Oo nga, eh, may dalawang bangkayo doon sa punerarya na hanggang ngayon unidentified pa roon. Abigail Cervantes, tama yan sir, dapat kahapon pa nila nagawa ng paraan kasi kasama namin nawawala pa. Tindihan natin to sir. Dan Sanderson, good morning. Okay, sige, karamihan yung mga may pamilya na nandun sa ano, na nawawala pa. Good morning, Kaluwi. Nakita na po ba yung taga-barangay Brutuan si, sa Sitio Kalitang El Nido? Ano pong pangalan po nila nung nawawala pa? Para matingnan natin yung ating master list dito. Wala na ho tayong ganong oras, mga kaibigan. No? Yung ating XFM news team ay nandun no, sa barangay Turda. Kaya pa lang yung media doon ngayon at babalikan ni Gerald mamaya yan. Napatuloy natin coverage, mga kaibigan. Ngayon sana makita na ho. Ngayon sana ay maakyat na yung naturang barko. At para malaman na ho natin kung ano pa yung mga nandun sa loob, mga kaibigan. At sana no, yung mga missing po ay makita na rin ho ngayon na maayos. Yun po ang ipinapanalangin po ng lahat nating mga kababayan. Mga kaibigan, sa ngalan ho ng buong puwersa ng XFM News and Public Affairs, ako naman po ang inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras sa Udyat. Alas 9:11, oras atid sa atin ng 1 Plus, numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul ang bawat Bullseye!
2: XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
9: Samsung Plus Gold.
10: Ano about this? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
9: Samsung Plus Gold.
11: Yahoo!
8: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
9: The Secret of Health.
8: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Vision X, marami na ang natulungan.
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
9: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
9: The Secret of Health.
8: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
9: The secret of health.
8: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang
6: pinagsubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix. Inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
14: The Secret of Health.
13: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
14: The secret of health.
13: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
18: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
20: sa mga butika.
21: Premium D3.
22: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mga katropa, exciting dito! Umaga

XFM Time, 9:21 ng umaga. Tara, sa atin sa inyo ng Uno Plus, no?

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gerald Galiso dito sa XFM Palawan. Serbisyong Katropa ngayon pong Biyernes, no? 105 days na lang. Magpapakita.

0: serbisyo katropa.
1: Nga lang, nakatutok talaga tayo dito ho sa coverage. Ano, sa nangyari hong pagkasunog ng barko yan po sa munisipyo Karagatan Sako po ng Corona.
0: Serbisyo katropa.
1: Okay, sa Barangay Torda sa munisipyo ng Corona.
0: Serbisyo katropa.
1: Hanggang sa ngayon hindi pa nagbabago yung bilang. Nandoon pa rin po sa lima ang patay.
0: Serbisyo katropa.
1: 43 yung pong mga survivor.
0: Serbisyo katropa.
1: Nasa 86 or 87 pa yung pong nawawala.
0: Serbisyo katropa.
1: Pero imo September 9, ha? September 9 ng gabi nung pong nangyari yung sunog. Nakita yung pong mga survivor September 9, September 10 ng madaling araw. Pagkatapos nun, di na gumalaw yung bilang. Nasaan kaya ang iba?
0: Serbisyo katropa.
1: Hindi kaya nasa loob ng barko? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin talaga malapitan. O nalalapitan man, pero hindi pa mapasok. Dahil nga naman umuusok pa hanggang ngayon, mainit pa yung pong barko. Hindi pa makita, di madagdagan ng bilang. Nasaan kaya ang iba? Di kaya nandyan sa loob ng barko?
0: Serbisyo katropa.
1: Diba? Baka na-trap sila eh. Kasi mayroong mga impormasyon nagsasabi na yung pong aircon room may mga naiwan.
0: Serbisyo katropa.
1: Di kaya nandyan sila? Sana makalapit na. Kasi ngayon, pipilitin talaga. Ano po? Pipilitin talaga ng Philippine Coast Guard at ng iba pa na ahensya ng gobyerno na nagtulong-tulong ho dyan yung mga responder na maakyat, mapasok na ito pong barko na ito.
0: Serbisyo katropa.
1: Ngayong araw, ano ho, ngayon yan, sinisikap nila yan. Ngayong umaga, hapon, na mapasok na yan kasi hirap pagkagabi.
0: Serbisyo katropa.
1: So, ano mang araw, magbibigay ho ng update ang Philippine Coast Guard. Sana bilisan lang kasi nagiging source ngayon ng balita, hindi yung Philippine Coast Guard. Oh, meron, national. Pero yung mga vlogger, salamat sa inyo mga vlogger. Na naka-base dyan po sa Nara.
0: Serbisyo.
1: Nara, Coron.
0: Serbisyo.
1: Yan yung mga vlogger na nandoon, naka-base sila ho yung mga nagbibigay ng update. Sila ho yung nagbibigay ng picture, ng video. Ito nga, bago natin nalaman ito na talagang nakasadsad na. Ano po, mula doon sa 2 nautical miles yung layo, mula ho doon sa

0: Pampang, nalaman na lang natin ito na nasa gilid na pala, inaanod na pala ito dahil din po sa vlogger.
1: Servicio Katropa.
0: At ang nagbigay rin ho ng update kung pwede na bang pasukin ito, umuusok pa ba o hindi yung vlogger din.
1: Servicio Katropa.
0: Salamat sa kanila ha. Meron kaming reporter na nandoon din po ngayon sa Barangay Torda doon sa Pierre. Meron pang ibang mga media na nandyan na rin.
1: Servicio Katropa.
0: Sana pagbigyan na makasama, di naman mang iistorbo. Titingin lang ho yan sa ginagawa na pag-rescue, trabaho ng Philippine Coast Guard at ng iba pa.
1: Servicio Katropa.
0: Ang layunin at pakay naman ay maibigay yung pong update dahil hanggang sa ngayon yung pong mga kaanak, yung pong mga pamilya ay naghihintay rin po ng update at hinahanap yung kanilang mahal sa buhay.
1: Servicio Katropa.
0: Dahil hindi pa nakikita ang marami, ha? Mas marami pa ang hindi nakikita kaysa doon po sa nakaligtas at doon po sa namatay.
1: Servicio Katropa.
0: Nasalang ho tayo na sana ligtas yung pong 86 or 87 na hindi pa nakikita hanggang sa ngayon.
1: Servicio Katropa.
0: Tuloy lang dito ho sa panunood, pakikinig. Dami hong update na pinapakita rin namin sa page ng XFM Palawan.
1: Servicio Katropa.
0: Pero bago yan, ano? Ihingi muna tayo ng update. Meron po aksidente na nangyari po nung madaling araw kanina dito po sa atin sa Puerto Princesa. Meron pong bumangga na motorsiklo sa truck. Hindi pa ho nakikilala hanggang sa ngayon yung pong dalawa.
1: Servicio Katropa.
0: May play ako na video. Kuha ho ito sa We Are One na page. Ito ho yung pangyayari kaninang madaling araw pagkatapos po na bumangga. Nakamotor po ito, dalawa ang sakay. Sumalpok po ito sa likuran. Likuran bahagi po ito ng motor. Yung pong dalawang bangkay nasa Junior Pioneral, wala pang pangalan. Hindi pa ho nakikita hanggang hindi pa na nabibigay yung pangalan at nag-iimbestiga pa yung pong PNP. Pakitignan ninyo kung kumpleto ho yung pamilya ninyo. Sa mga oras na ito, baka meron pong hindi nakauwi. Dalawa ang dito patay. Tingnan nyo yung video, panoorin muna natin ha. Ito, video.
1: Servicio Katropa.
0: Yan ang truck. Ambulance nandiyan na rin po. Mga polis nandiyan na. Tagboros po ito, tagboros. Ayun o, polis, malpok. Sa tulay. Yan naman yung tulay na ginagawa. Maikli lang yung video. Kikita nyo yung video na yan galing po sa We Are One. Parang ito yung tulay ng tagboros na ginagawa. Di ba meron din na aksidente dyan noong nakaraan? So, merong na-aksidente dyan. Patay rin yun eh. Sige, play natin yung video ha. Yan, yan. Pang ito yung truck. Dalawang ambulance nasa kaliwat kanan ng truck. Yung truck nasa gitna eh. Oh, madilim yung lugar. Aksidente ho ito ha. Yan na rin mga polis eh. Sige nga, hingi tayo ng update. Si Katropang Toto, pumunta ho kanina doon po sa Joner. Tignan natin kung ano pong update doon. To, ano maga to?
1: Servicio Katropa!
0: Wala pang, aywan ko lang ako, meron na pangalan ha. Saglit lang yung doon po naghihintay ng update sa MV. Doon po sa barko na ito na si Katropang Toto. Dito muna tayo sa aksidente kagabi. O kaninang madaling araw. Ito, good morning.
2: Yes, magandang umaga, Katropang Giano. At yan nga, dalawang ang motorista. Mag-aangkas ka dito, Katropang G. Binabaybay nila itong kahabaan ng National Highway Tagboros. Barangay Tagboros, National Highway, kung saan nga dalawa ang nasawi. Matapos nga ito na mabundol nilang isang truck na base doon sa nakating initial information, ay nagpumilalim doon itong dalawa doon sa truck, Katropang G.
0: Ito bang nasa video ng We Are One? Ito na yung truck na ito?
2: Yan na yan, Katropang G. At ang mayroon ang sinasabi,
0: okay,
2: noong pag-minor daw man itong truck at kasunuran daw itong nakamotor,
0: aroy,
2: mukhang hindi ata napansin, Katropang G, dahil yung motor na sinasakin nila, medyo may kabilisan daw itong pagpatakbo itong dalawang magkaangkas sa motor.
0: Okay, sige. Kasi ito eh, National Highway ito, Tagboros, ito na yung sa tulay ng Tagboros?
2: Tama ka dyan, katropang G. Kung mapansin mo dyan sa lugar na yan, may mga... May
0: cone.
2: Sa gawa o pagsaayos.
0: Oo.
2: Yung sa lugar na yan, ang sinasabi nga ng iba, mukhang may kakulangan sa early warning na nilagay doon sa naturang area.
0: Oo.
2: At hindi lang yan ngayon ang may nasawi ano, sa mga nagdaang panahon. Kasalukuyang taon, meron din nasawi dyan habang nire-repair din.
0: Oo.
2: Yung tulay na yan dyan sa bahagi ng barangay Tagburos, katropang G.
0: Oo, alam ko natatandaan mo yun eh, kasi ano ka talaga ito, matandaan ka talaga sa mga ano, mga nangyayari. Meron talaga ako, natatandaan ko rin eh, merong na-aksidente dyan, patay rin yun. Patay rin yun to eh. Ngayon,
2: yo, tama ka dyan.
0: Oo, ano ba ang direksyon nitong motor, pati itong truck na ito? Sila ba ay galing bayan o papunta ng bayan?
2: Kasi ang sinasabi sa atin na kung tingin na doon sa napunta natin ay galing ito ng kabayanan, katropang G.
0: Okay.
2: Papunta ito ng barangay Santa Lourdes. Hindi tin alam kung Santa Lourdes o sa Tagburos o di kaya papunta ito ng norte.
0: Pero iisa so, lang ang direksyon nila.
2: Isa lang. Dahil nga sa nakuha natin kanina ng informasyon,
0: magkasunuran
2: itong truck at itong na dalawang nakasakay sa motor. Kaya lang, nung pag minor nung truck. Sakto naman na parating itong sakay ng motor, katropang G. Dahil na sila ay mabundol at pumilalim itong dalawa doon sa truck, katropang G.
0: Sige, malamang sa PNP itong driver ng truck. Pero ang posisyon kasi nasa gitna, kung bakit doon nag-minor o huminto ba ito o minor lang? Pwede siguro nag-minor kasi sa unahan mayroong ano, mayroong cone, mayroong ginagawa, baka nagbagal siya dito at hindi napansin nung nasa likuran niya, hataw pala yung motor itong dalawang sakay.
2: Tama ka dyan, katropa niya. Natawagan kayo natin ang police station to.
0: Okay.
2: At kasulukuyan, isisagawa pang investigasyon dahil meron silang nakuha na isang cellphone doon sa dalawa.
0: Okay.
2: So biniverify nila itong kung sino-sino ang maaaring kontakin dahil nga kanina pa lamang umaga ay wala pa rin pumunta na kaanak dyan sa isang aprinarya dito sa Baltan area, katropang
0: okay,
2: D. Oh. Kaya
0: so, ipakita
2: hindi
0: natin,
2: nila maagalaw.
0: Oh, pwede ba natin ipakita yung picture na sinend mo? Ipakita natin na naka-blur na rin siguro, ano? So galing ka ng Junior kanina, nandoon yung dalawa, pero wala pang pangalan, wala pang mga pamilya?
2: Wala, katropang si. At base nga doon sa mga taga-Junior na sana may pamilya na pumunta para malinisan na itong dalawang biktima, katropang si. Dahil nga nakita natin kita, dahil sinilip natin kung ano yung mga tama nito.
0: Oo, saan?
2: Na ito, panay sa ulo, katropang si. At natanong natin,
0: oh,
2: kung may helmet bang nakuha sa lugar, mukhang walang nakitang helmet.
0: Naku.
2: Doon sa aksidente sa bahaging Tagburos, katropang D.
0: Walang ano, walang helmet na nakita. Pero hindi pa natin alam kasi syempre, hindi naman natin ito makausap. Wala nang buhay.
2: Mm-mm. Nakikita natin yung tama nila para sa bahaging ulo, katropang D.
0: Ulo?
2: Medyo, ito yung makita natin na dahilan ng kanilang agaran, no, na pagkasawi dahil nga doon sa... Parang hindi natin ma-imagine, mukhang kung tayo magtingin parang ginamitan ng isang matalas na bagay para parang biak itong kanilang sa ano eh, sa bahaging ulo, katropang G. So pasintabi no sa mga kumakay sa mga oras na ito. So yun yung ating nakita kanina, itong dalawa pare-pareho ang kanilang tama dito sa bahaging ulo, katropang G.
0: Oo, apa disclaimer lang kay Meta, isinasalarawan lang pero hindi naman pinapakita totally. Pagsasalarawan lang dahil yun talaga yung nangyari at iwas na lang doon sa mga medyo hindi sanay sa mga ganitong pag detalye at mga larawan. To pareho bang lalaki o babae at lalaki?
2: Itong isa, katropang J, ay isang lesbian at isang lalaki.
0: Okay.
2: Oo, sila dalawa. Tapos ang sinasabi, itong lalaki ang medyo malapit sa motor na pinaniwalaan na ito yung nagmamaniho sa motorsiklo.
0: Sa tansya ba? Mga ilang taon na ito sila?
2: Sa taon, hindi natin maano, katropang J, kasi yung mga mukha nila na-deform eh.
0: Pero hindi naman siguro no, sobrang mga nasa 50 ba, 40, wala rin.
2: Hindi naman, siguro kung tayo titingin, hindi siguro nasa pagitan ng 30 hanggang 40, katropang G.
0: Ngayon, nasa ganong edad?
2: O maring 30 o 20, kasi kanina nga, ano kita natin, hindi na natin masyadong makita yung mukha na kasi mukhang na-deform na ito siya. At iba nang itsura nung nandoon sa Purinaria, katropang J.
0: Ang katawan, ano, walang damage?
2: Yung babae, yung isa, no, babae man talaga ito, pero yung nakita natin, yung kaliwang kamay nito na-deform, katropang J, pati itong lalaki, pati sa parang... Kung sa larawan kanina, mukhang lusog-lusog ito yung katawan nito dahil sa pag-sub-sub sa ilalim ng truck nung sila ay bumangga sa kasunuran nila.
0: May kaliitan lang yung truck, di naman ganong kalaki, di katulad nung nangyari sa Tinigiban, pero nasaktuhan siguro yung ulo doon sa likod ng truck.
2: Kaya... Posible, katropansi, dahil nga yung hitsura doon sa tama nila, medyo malala eh.
0: Yun na nga eh. Paano to, wala bang nakitang mga ID doon sa ano? Sa katawan ng dalawa?
2: Ang
0: wallet man lang? Wallet?
2: Ang sinabi sa atin, tanging cellphone lang. Dalawang cellphone ang nakita.
0: Okay.
2: Yung isang cellphone na hindi na raw mabuksan. Yung isa ay baka mabuksan dahil sa itong iPhone na unit, itong isang cellphone na kuha ng ating otoridad at dinala na rin ito sa Erawan PNP.
0: Sige. Anong motor gamit nila?
2: Ang sinasabi sa atin, isang Inmax na motor ito.
0: And Max, anong kulay?
2: Hindi lang nasabi nila dahil nga na sub-sub to si ilalim.
0: Okay.
2: Mukhang kulay puti daw ito, katropang di, itong Inmax.
0: Oo. Inmax na motor, dalawa ang sakay, isang lalaki na pinaniniwala ang driver at miyembro ng LGBT. Baba, tomboy, gano'n na lang, di ba?
2: Gano'n na, katropang di.
0: Okay, sige. Yun na lang word na gamitin natin na para maunawaan. Pero LGBT po siya. Dalawa sila. Yun. Nasa edad 30, more or less, ganun.
2: Mm-mm. At panawagan nga, katropang di, itong pamunuan ng junior na baka may mga pamilya na hindi pa nakawi sa mga oras na ito, maaaring puntahan itong junior at baka isa sa mga kaanak nila na hindi pa nakawi, puntahan para makilala na itong mga dalawang nandoon, katropang di.
0: Tama, ano mo ba? Mabigay mo yung anong damit? Anong kulay, tapos yung short nitong dalawa, tapos halimbawa yung sabi mo nga na LGBT, maikli iba ang buhok, ganun, may isa larawan ba natin? Ano yung mga suot nila?
2: Katropansin na natin masyado nabuksan kanina.
0: Okay.
2: Kasi parang yung damit nito puno pa ng ano eh.
0: Dugo?
2: Oo, dahil sa ulo nga ang tama nito. At nakakadabir bag na ito, katropansin, hindi na natin masyado nabuksan kanina. Bahagya lang sa ang nakita natin, bandang ulo lang ang pinababuksan sa atin.
0: Mm-hmm.
2: Yun lang natin nakita yung dalawa na nandoon ngayon. Hindi natin nakita kung anong mga suot nito, katropang D.
0: Paano to? Hindi mo nagagalawin ng junior ito? Abang wala pang pamilya?
2: Tama ka dyan, katropang D. Isa sa mga pinapanawagan sa atin, sa mga kaanak. Baka yung mga pamilya na may umalis kagabi na hanggang hindi pa nakauwi, baka pwedeng pasyalan muna itong junior para baka yung mga kaanak, baka ito yung hinahanap na hindi pa nakauwi ngayong umaga, katropanji. Dahil hanggang sa ngayon, hanggat na walang pamilya, ay mananatili pa ito sa loob ng kanilang sa morgue nila.
0: Okay, sige. Wala rin CCTV doon, no? Kasi kita natin madilim, tulay, wala siya doon bahay o establishment doon banday. Pero kung doon sa unahan konti, may mga talipa pa. Tapos doon sa unahan, may simbahan. Pero yung papunta ng tulay, wala yan. Magubat yan, mapuno, masukal.
2: May CCTV sa may kanto ng papasok ng barangay.
0: Medyo may kalayuan.
2: O hindi naabot din doon mismo sa tulay kung saan nangyari ang aksidente, katropang di.
0: Medyo malayo. Di natin makita yung pangyayari. At kung paano ba huminto o nagminor o yung pagsalpok, hindi natin makita kasi yung CCTV sana. Yan ang makapagpukwento talaga kahit di na tayo magsalita. Pero wala. Walang hawak ang ngayon. PNP.
2: Oh, wala pa. Depende sa investigator sa katropang di. Kung may mga magilap sila doon sa malapit. Nakaraan kasi nung pumunta tayo diyan, mayroong malapit-lapit na tindahan doon na may CCTV. Hindi pa tinalam kung aabot doon sa tulay yung kanyang CCTV camera para kung sakaling aabot man yon, makikita kung ano po talaga ang nangyari nung oras na mangyaring aksidente.
0: Okay, sige. So, thank you sa update. Salamat.
2: Yes, maraming salamat ka, Tropang Gerald. At magandang umaga sa ating mga tropa. Live wala dito sa labas ng himpilan. Akong katropa niyo sa radyo. At tropa ko ito, XFM News.
0: Thank you kay katropang Totot. Good morning din kay ano, kay Police Captain Taliman na naka-monitor na rin ngayon. Nauna na yung message mo kagad, sir, ha? Sige, okay. Okay, sir. Hindi mo na makapag-ano si Sir Taliman. Meron pang activity si Sir Taliman ngayon at hingi pa ng, ano, ng update. Sabi dito, napa-interview. Mamayang hapon, update na lang ako. Sige, hapon para Napolcom Commissioner regarding sa VA Tagburos. Okay, sir. Sige, sir. Huwag na naman si Sir Taliman. Pag available naman, okay naman siya eh. Masagot at bibigyan naman ng update. Okay lang, sir. Sige po.
1: Serbisyo Katropa.
0: So ito, panawagan na lang ho ito ng Joner Funeral. Ha? Sa Joner po, pagitan na natin Joner Funeral, nandun ho yung nakaraan dun din, di ba dinala? Ano? Yung pong VA, aksidente rin na isumalpok din yung sa truck eh. Diyan sa Tinigiban. Oh, yung oil tanker truck. Tatlo ang patay doon. Dito naman, sa Barangay Tagburos, Tagburos National Highway, doon po sa ginagawan tulay, na meron na rin na aksidente at namatay nung mga nakaraang buwan, ito, meron na namang na aksidente. Sumalpok ito pong motor, NMAX daw ang gamit, sa likuran ng truck. Oh, pagsalpok nito, yun yung truck nakikita ninyo, sa video po ng We Are One, tapos nandun din po yung ambulance. Yung truck na yan, sabi, nag-minor. Baka kasi, siyempre, highway yan, mabilis. Pag minor ng truck, may nakita kasing cone dyan, meron pang cone eh. Pag minor, yung sa likuran, aroy, hataw daw. Oh, pag salpok, aroy. Wala hong nakitang helmet, ha? Di natin alam kung meron bang kumuha o tumabi. Baka may unang mga tao na nandun sa lugar, tapos naitabi yung helmet. Pero sabi ni katropang Toto, wala hong nakitang helmet, walang na-recover yung mga pulis natin dito sa nangyari aksidente. Ngayon yung dalawa, panayulo po ang tama nito. Lalaki at babae. LGBT po yung siya, yung babae. Ngayon, hindi pa maano eh. Kasi ang nabuksan lang kanina, yung sa cadaver bag, yung mukha. Pero yung katawan, damit. Short, hindi binuksan eh. Tignan nyo na lang po yung miyembro ng pamilya ninyo. O pakikontakt na lang. Kasi ito, aksidente, wala pang pangalan. Wala pang mga kaanak na pumupunta. Eh, kaninang madaling araw to, di ba? Hanggang ngayon, oh, nandoon pa, dalawa pa rin sila. Oh, magkasama, pero yung kaanak, pamilya, wala pa. Hindi ho gagalawin pa ng Junior yun hanggat walang pamilya na nakakausap. Nakakadaberbag po yung dalawa. Sige, check nyo yung pamilya ninyo kung kompleto ho kayo, ha? Sana wag naman, di ba? Pero sino yung ano nito, kaanak, pamilya, kinakailangan ho doon, no? Check nyo lang yan po, pinapakita namin sa inyo. Kuha ho ni katropang Toto kanina doon po sa Joner Funeral. Di pa ginagalaw yan, ha, nakakadaber bag. At hihintayin mo kayo, hihintayin yung pong pamilya, usap mo na, tapos bago po gagalawin. At kung saan man ibuburol ito pong dalawa. Tama po nito ay sabi ulo. Ngayon, wala hong makitang wallet o kaya ID na nasa katawan. Ito pong mga biktima, tanging dalawang cellphone lang po ang na-recover. Yung isa po ay hindi rin po mabuksan. Ha? Yung isa, try nyo lang pong tawagan doon sa kaanak para makasiguro ho kayo. Basta dalawang cellphone, hawak po ng PNP. Yun lang naman po ang na-recover. Pati po yung motor na nandoon pa, sumuot sa ilalim po ng truck.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige. Ka Gerald, basa ko ng mga comment ninyo, ha?
1: Serbisyo
0: Katropa. Ka Gerald, bakit dito sa Iran, Rizal Palawan, wala ho kayong programa? Sige, paano natin yung ano dyan? XF, bago pa lang po yung XFM eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kakaroon din po niyan dyan, ha? Era Channel, good morning po Sir Gerald, good morning po. Tristan Gulay, good morning. De Leon, Arquesa, Esther, mapapasok na ba ngayon? Yung pong sabi, papasukin, pipilitin daw nilang pasukin. Pero kaninang umaga, may usok pa. Sige, hihingi tayo ng update mamaya. May kasama ho tayo na nandoon ngayon at bibigay ho ng update, ha? Sana mapasok na para malaman natin kung nandoon pa ba yung 86 or 87. Sana sa labas, sana ligtas sila, no?
1: Serbisyo Katropa!
0: 9:45 ng umaga, magbabalik po tayo. Kukomersyal lang po kami, saglit lang po ito.
1: Serbisyo Katropa.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
9: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpipili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
14: may collagen
13: at glutathione pa.
14: At sa lasa,
13: kape-kape.
14: Panalo ka dito.
13: Ayan, subukan nyo.
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Gawa sa pinaghalong mangustin,
14: moringa,
13: spirulina,
14: garlic,
13: plus
14: collagen
13: and glutathione.
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
14: lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
16: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
17: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Serbisyong Katropa at nako, kung merong kang karamdaman, kung merong kang sakit, kung nag-iisip ka na gusto mong ipa-check up yan, pero wala kang pera. Try mo itong free consultation sa Yes to Well Clinic. Oh, meron po sa Nara, meron po sa Puerto, meron po sa Rojas. Sa Puerto, nandyan po sa Barangay San Manuel. Yes to Health Clinic, sa harap po ng kain na to. Second floor ha, dyan sa harap. Punta lang po kayo dyan para ipa-check up. Ano, kahit na ano pang karamdaman yan, po, pwede hong ipa-check up yan. Ano mang sakit ha, po, pwede. Pasya lang po kayo dyan, araw-araw naman yan bukas. Para ma-schedule po kayo kay Doc.
0: Servisyo Katropa.
1: Kung naghahanap din po kayo ng mga product, nandyan din po. Mabibili rin po yan yung mga Santon product. Santon Plus Herbal Soap. Sabon, yan gamit nating sabon, mabango yan. Tapos yung pong vitamin C natin, Santon Vitamin C. Gamit natin yung food supplemento, Santon Gold or Santon Plus. Santon Plus Gold. Yan po yung mga gamit natin. Yung pong iba pa na mga product, magtanong lang ho kayo, meron yan dyan. Okay?
0: Servisyong Katropa!
1: Mga nasa live natin, hello po. Good morning po. Basahin ko yung mga live ninyo ha. Ay, mga live ninyo, yung mga comment ninyo sa live natin.
0: Servisyo Katropa.
1: Alexis Garciliano, good morning po. Ka Gerald, pabati naman kay Lola Moray Sangila na nakikinig sa XFM. Yan.
0: Servisyo Katropa.
1: Lola Moray, morning daw sabi ni Alex.
0: Servisyo Katropa.
1: Roldan Tatoy, good morning po Sir Gerald. Good morning Roldan Tatoy.
0: Servisyo Katropa.
1: Sayang kasi di kami makapakinig ng balita. Sige, sa ano muna tayo sa... Dito muna tayo sa Facebook, ha?
0: Servisyo.
1: Grabe no, hinahanap talaga yung XFM eh. Yung iba, pag hindi pa nila napakinggan, sa Facebook na lang sila manunood ng live.
0: Servisyo.
1: Salamat ha. Sige, sa ano muna tayo sa... Dito muna tayo sa ano? Sa Facebook.
0: Servisyo. Katropa.
1: Maxine Illustrissimo, may nakita na naman po update po. Wala pang panibagong update. Basta sabi po, papasukin yan, sisikapin po ngayon ng Philippine Coast Guard na maakyat, mapasok yung pong barko.
0: Servisyo Katropa.
1: At pagka napasok yan doon, magkakaroon na ng update kung ano yung makikita at matatagpuan sa loob po ng barko. Kasi yung pong 87 or 86, di ho nagbago eh. Simula pa kahapon hanggang ngayon, di na dagdagan kahit na isa o dalawa. Nasaan kaya sila, di ba? So ito, papasukin, aakyatin nila at doon magbibigay ng update. Kung may makikita o wala, o ano yung mga nandoon pa, mamaya ng konti yan. Kasi ngayong araw daw sabi, papasukin, ha?
0: Servisyo Katropa!
1: Ang medyo nagpapahirap pa ngayon yung pong lagay ng panahon, masama raw eh. Kahapon, ganun din. Hirap eh. May mga vlogger nga na gusto rin tumulong. Mga mangingisda na yun ha. Maninisid na yun. Pero hindi pa pinagbigyan, pinauwi. Kasi nga naman daw maalon.
0: Servisyo Katropa.
1: Tingnan nyo may video ito. Mangingisda rin po ito. Dumaan doon at nakita na umuusok pa. Yung pong barko. Sige, panoorin po natin ito. May audio ito eh. Yan o.
0: Servisyo Katropa.
2: So ito na yung update. Dito na siya, sinadsad na siya sa may tanging ng playa dito sa isla na ayan, so makikita natin, mausok pa rin yung barko, so hindi pa rin napapasok to sa loob, kaya siguro yung ibang mga nawawalang passenger ay nasa na-trap sa loob nito. So sad to say,
0: Servisyo Katropa.
1: Wala pa, hindi pa talaga mapasok kung ganyan. Pero hindi na ganun kakapal yung hindi na ganun kakapal yung pong usok. Pero kahit na umuusok pa rin yan, mainit pa rin yung barko, di ba? Yan po yung sitwasyon, halos na sa gilid na, no? Kasi patuloy po yan siya na inaanod. Kaya halos ilang metro na lang po yung layo, nandun na rin sa tabing dagat, oh. O sa malapit na sa buhangin. Oh, malapit na sa buhangin. Ilang metro na lang yan eh. Kahampas ng kahampas po ng alon, inaanod naman itong barko na ito.
0: Servisyo Katropa.
1: Ganyan lang kalapit, di ba? Sipagtalunan niya silang lahat. Tapos nandoon lang sa tabing na sa may buhanginan lang. Mabili silang mare-rescue. Pero yan po ay nasa 2 nautical miles yung pong layo. Oh, malalim pa yun ha. Malalim pa yun. Yung pong nasunog ito pong... MV Jonaster.
0: Servisyo Katropa.
1: At mayroon pong panawagan din yung pong tatlo doon po sa, di ba, mayroon pong lima na nasawi dito?
0: Serbisyong Katropa!
1: Lima yung pong nasawi. Ngayon, mayroon pang tatlong labi dyan, mayroon pang tatlong bangka, yung pong hindi pa nakukuha.
0: Serbisyong Katropa!
1: Baka pwede nyong puntahan kasi di ba naghahanap po kayo ng kaanak ninyo. Yung pong tatlong labi na yon na nasunog doon po sa MV Jonaster, wala pang nagke-claim. Pwede nyo pong tawagan o di kaya puntahan. Sabi dito may tatlong labi pa na hindi nakukuha, nakikilala at na-claim ng pamilya mula sa trahedya. Tatlong kalalakihan po ito. Ayun, kung sa inyo babae, huwag na. Kasi ito, mga lalaki po ito.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tatlong kalalakihan po ito. Kung may nawawala, kayong kamag-anak, nasakay po ng Jonaster, makipag-ugnayan na agad sa, ito pala, sa 5R Funeral Homes. Located po ito sa Barangay Guadalupe sa Coron.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sige, puntahan nyo lang po dyan sa 5R Funeral Homes sa Barangay Guadalupe sa Coron. Nandoon po yung tatlong bangkay.
0: Serbisyong Katropa!
1: Po, tatlo yan, kasi lima, yung dalawa na ano na ng pamilya, nakilala na. Pero itong tatlo wala pa, hindi pa nakikilala. Panay mga lalaki po ito ha, sakay rin po ito ng Jonaster. Ngayon, nandyan po yan sa 5R Funeral Homes sa Guadalupe. Sa munisipyo pa rin po ng Coron.
0: Serbisyong Katropa!
1: Diyan lang po kayo punta. Kung meron na kayong mga kamag-anak, ano ba, taga El Nido, taga Manila, taga Puerto, tapos taga dyan po sa Buswanga, Coron, puntahan nyo lang po dyan sa 5R Funeral Homes. O di kaya, ito na lang, sige. May number dito. Ibigay ko yung number. I-save ninyo ha.
0: Serbisyong Katropa!
1: Baka nakikinig po kayo ngayon, nanonood sa Facebook natin. Ito po yung number na pwede nyo tawagan ng 5R Funeral. 0963-216-3612. Okay, nakuha ninyo. Globe po yan, Globe.
0: Serbisyong Katropa!
1: Moise, pwede ba natin tawagan ito, Moise? Yung number na ito doon para makaano lang sila mismo rin makausap natin.
0: Serbisyong Katropa!
1: 5R Funeral Homes. 0963-216-3612. Globe po yan. Ito pa, mayroon pa isang globe. 0965-033-1676. Yan po yung contact number. Siguro patulong na lang tayo kay ano kay Katropang Ali na makausap yung funeral. Nakita mo yung sa ano, yung sa binabasa natin doon sa ano sa GC ng Serbisyong Katropa. Yan nandoon yung mga number ng funeral. 0963-216-3612 or 0965-033-1676 para yung pong globe yan. Meron ding smart. Ito po yung smart, ha?
0: Serbisyong Katropa!
1: Ang smart ay 0907-546-8800. Smart po yan, smart. Meron pang isang smart, 0964-945-6260. Yan po yung contact number.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tatry natin na makipag-ugnayan doon po sa ano, sa 5R Funeral Homes para baka ma-describe nila yung pong ano po, itsura nung pong ano, nung, ano ba, yung suot, baka may mga tato, di ba? Kung halimbawa hindi man makilala yung pong mga mukha kasi hindi natin may pakita eh.
0: Serbisyong Katropa!
1: Naka-blurred lang po ito sa ano sa lahat na mga ano na mga media na nagbabalita. Blurred talaga yan, di po pwedeng makita kasi ma-violate yung pong rules ni Meta.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sige, tatry lang natin na may dagdag na ba o tatlo pa rin o nakuha na yung dalawa o isa para makahingi tayo ng update. 5R Funeral Homes diyan po sa Barangay Guadalupe sa munisipyo po ng Coron. Ang sinasabi, tatlo pa yun nandoon ngayon. Sige, usapin natin.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hello po, good morning dyan po sa 5R Funeral Homes.
3: Yes po, Servicio Katropa, good morning.
1: Ay, salamat po, morning po. Sir, ano pong pangalan, sir?
3: Rodel Ordas po.
1: Sir Rodel,
3: Opo.
1: Tatlo pa po ba o nadagdagan o dalawa o ilan na lang po yung nandyan po ngayon na labi na nasunog doon po sa MV June Aster?
3: Totally sir, yung nandito sa amin ngayon, bali nung 9 pa ito, okay. 5 pa lang sila, hindi pa po nadagdagan up to now.
1: Okay, 5.
3: Kasi pagkaalam po natin, kaninang umaga nagbisita ulit doon yung mga PNB natin at saka yung Coast Guard natin. Ngayong araw yata papunta na sila doon sa kinangyarihan ng Jan Aster.
1: Okay.
3: So, yung 5 pa lang po sir, yung nandito sa amin.
1: Pero yung
3: at
1: dalawa?
3: At the same time po sir, yung dalawa po,
1: okay.
3: May verification na po nung family, yung magnanay.
1: Magnanay. Yung bata
3: so,
1: po,
3: yung
1: no?
3: Yung tatlo.
1: Okay. Apa, yung tatlo, sir?
3: Yung tatlo, sir, bali wala pa po.
1: Opo. Yung tatlo na yan, sir, mga ano, no? Matantya ba natin yung mga, kasi pani mga lalaki ito eh, matantya ba natin yung edad ng tatlo?
3: Bali yung tatlo sir, kasi kami sa ngayon,
1: mm-hmm.
3: wala po kaming verification sa kanila na galing sa PNP natin or sa RHU.
1: Okay.
3: So estimated lang po natin sir, yung dalawa,
1: mm-hmm.
3: Siguro sir, mga nasa 40 plus sila.
1: 40 plus, opo yung...
3: So, then yung palatandaan lang po natin doon sir,
1: sige nga,
3: yung
1: sir.
3: Isa po,
1: mm-hmm.
3: yung isa po naka... suot ng relo na Casio brand na kulay black.
1: Okay, Casio brand, black. Okay.
3: Yung isa naman po, Casio rin yung brand niya,
1: mm-mm.
3: Silver.
1: Silver.
3: Okay. Yung isa naman po, sir, mga 30 plus. Yung edad dito, medyo bata-batain pa to.
1: Apo.
3: Nakasuot naman siya ng bracelet na gold.
1: Sige po. Oh. Hindi kasi namin, kami sa media, gusto rin po sana naming tumulong, kaya lang hindi natin pwedeng ipakita yung larawan eh. So mababailate natin si
3: Meta po,
1: kaya, kaya po ngayon tawag kami para baka sakaling ma-picture out ng mga nakikinig sa pag-describe nyo sir doon sa, may mga tattoo ba?
3: Meron? Actually sir wala po sila mga tattoo. Yung sa harap ng body nila mga kamay wala po kami nakita. Pero yung sa likod po kasi sir bawal po natin siya kasi agalawin.
1: Bakit po, may mga sunog, lapnos?
3: May mga lapno sila sir, kaso lang wala pa pong advice sa atin yung soko. Bali yung soko po natin sir from Manila, parating din ngayon.
1: Ngayong araw po, so, parating?
3: Bago pa, yes po, bago pa po kami talaga as in makabigay ng originality na mga info ng kadabir natin. Yun, pwede na po kaming mag-post noon, pwede na po tayong makapagbigay information talaga.
1: Okay, sige po. Yung mga suot nila sir, pwede bang ma-describe natin?
3: Sa suot nila, sir, yung isa,
1: oo.
3: Yung mga nasa 40 plus ang edad,
1: opo.
3: Yung isa naka-green ang short,
1: green
3: then
1: short.
3: Wala na siyang damit.
1: Okay.
3: Yung isa naman black, yung pants niya, yung nasa 30, ito, yung may gold na bracelet.
1: Okay.
3: Yung isa naman yung 40 plus yung edad na isa, brown na short.
1: Brown, okay.
3: Then black ang damit.
1: Oh, brown and black. Okay, sige.
3: Opo, yun din po yung may black na relo.
1: Sige po. Yung ano po nila, sa bagay, wag na. Yung mukha, ano po, hindi naman po nasunog? Kasi mas madali makita.
3: Hindi naman, sir. Bali yung sa katawan lang nila, sir, yun lang yung mga may lapnos tsaka kamay.
1: Ay, okay po. Halimbawa po, punta ko kasi, check ng mga kamag-anak, so makikilala pa rin nila yung pong bangkay.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Buti po. Okay, sige.
3: So, okay naman po yung mga itsura nila, sir. Okay naman po.
1: Opo, oo. Diyan po dadalhin, ano? Lahat po na sakali man na, ano? Kasi ngayon sabi, papasukin daw, pipilitin para po makuha na, sakali man, huwag naman. Kung may makita pa doon, diyan ni po dadalhin sa inyo.
3: Opo, sir. Sa 5R po.
1: 5R. Okay, sige po. Sir Rodel, marami pong salamat sa update, ha?
3: Sir, thank you din po. Maraming salamat din po. God bless po.
1: Okay.
0: Servisyong Katropa!
1: Si Sir Rodel po yung kausap natin. Rodel Ordas ng 5R Funeral Homes na nananawagan na puntahan po doon sa kanila. Yung pong tatlo. Kasi yung dalawa, yung mag-ina na kilala na rin po talaga. Ito na lang daw po yung tatlo. Hindi pa nakikilala. May mga relo pala ito sila. Mga Casio brand. Yung isa naman, gold bracelet. Nasa 30 plus yung isa, yung dalawa naman mga nasa 40 pataas yung pong edad.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yan yung wala, hindi namin mapakita yung ano, yung buo talaga. Oo, kasi kailangan naka-blurred lang.
0: Serbisyong Katropa.
1: I-check ninyo kasi ano eh, maraming naghahanap, 'di ba? Baka yung hinahanap ninyo eh, ito na yung tatlo, eh, wala pa, hindi pa makilala. Pamilya po talaga 'yung makakakilala kasi sabi, hindi naman na bago yung itsura eh. Lalo na 'yung mukha. Yun. Kung mayroon po kayong kamag-anak, ba, tagal nido. Kasi marami raw sakit tagal nido eh. Di kaya yung taga Puerto, tapos na meron na doon nauna ng kamag-anak na bumiyahe doon. Di ba? Tapos yung pong mga taga Buswanga, taga Coron. Ayan, baka yung hinahanap ninyo, kumbaga hintay-tay ng hintay. Hindi naman nababanggit pa doon sa mga ano, sa mga survivor yung kamag-anak namin. Kasi sa 43 na yon na nababanggit, napapakinggan namin, wala doon yung kamag-anak namin. Yun nga, baka ito, yung tatlo, kasi hindi pa naibigay yung pangalan ng ano, ng lima. Baka ito, check nyo lang po ha.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tignan nyo lang po, nandun lang sa Barangay Guadalupe, yung pong ano po.
0: Serbisyong Katropa!
1: Blue, blue, green, green. Ang alin po yun, Ma'am Mabilin na Aragon Vicente?
0: Serbisyong Katropa!
1: Good morning, sir. Update lang po, Regine Abgao, Cervantes. Kasama po siya sa nasunog na MV John Aster. Okay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito kasi siya, tignan mo ha, yung mga pangalan. Banggitin ko ha. Mga ano ito, mga pangalan na ipinapanawagan na hindi pa ho kasi nakikita hanggang sa ngayon. Michael Sean Agondes, Ruth Mulihon, Jay Spencer Martinito, Daniel Gabinete, Edith Gabinete, Reynaldo Caspin, Regine Agpao. Ito na yung binabanggit nyo po. Yung nag-comment, Ma'am Rufo. Si Regine Agpao, Cervantes, Cesar Bilon, Marino Duran, Mark Joven Duran, Tony Barrioga, Sirilin Espares, May Loren, Navua Galera, Elisher Navua, Hiraya Joy Navua, tatlo yung Navua bala dito, Josephine Gakayan, Susan Gakayan, Rachel Dotado, Marlon Magbanwa, Blenda Bakilar, Reggie Bakilar, Mary Chintan, Aljed Gugma, J.R. Montesa, Rona Infante, Jimboy Navarro, Lionel Estoy Cabristante, Ramel Gonzaga, Nestor Gula, Ayan Gula, Kenji Cobero, Victor Lloveras, Raymond Aban, Marlon Dairit, Aprilin De Leon, Lou Angeli Rufano, Reynaldo Castañeda, Eric J. Kadog. Oh, yan po yung mga pangalan ng pong mga hindi pa nakikita. Yung pong ano po, manifesto, inaano pa po yun? Pinagtatama pa kung talagang sakto ba na 134 lahat ng sakay nung pong barko. Pero sa yan po ang nasa manifesto po ng Philippine Coast Guard. Meron ding lumalabas na sabi, nakasama yung pangalan pero hindi natuloy biyahe.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kailangan pang itama, ibangga yung pong listahan pati yung aktual mismo na sakay po nung barko.
0: Serbisyong Katropa!
1: Doon po sa sabi kasi nakita na raw yung kapitan. May nagsalita na po kasi ito pong si Dindo Makalinaw ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na siya pong may-ari ha, nung pong MV John Aster.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kinukumpirma niya po nakasama pala doon po sa 43 na survivor yung pong kapitan ng MV John Aster. Pero hindi muna nila yan inilabas yung pangalan. Ha? Tapos hindi pa rin daw po ito nagsasalita dahil po sa traumang nararanasan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sabi po ni Makalinaw, na siya pong nagsalita sa national media, hindi lang din daw po tatlo. 13 daw po mula doon sa 17 na crew yung pong kasama na nakaligtas doon po sa nasunog na barko.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kahit sila gusto po nilang aktual na pasukin, tignan yung barko nila, pero yung team nila, hindi pa rin po makapasok doon sa mismong barko. Doon po sa lugar ng insidente. Ang ginagawa nila, coordinate na lang sila, tawag na lang doon, tawag dito, doon po sa Philippine Coast Guard. Doon sila humingi ng update ng report.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ang maganda dito, sa sinabi po ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated, dyan sa kumpanya na yan, ang maganda, inangako yan sila. Yan pong kumpanya na yan, na patuloy daw po na magbibigay ng tulong doon po sa mga nakaligtas, kabilang na po yung pong paunang medical assistance. Meron na niyang kaagad, doon pong mga nasa ospital, nasa Culion District Hospital, di ba mayroong pito? Yung isa kasi na palabas na, pero ano yan sila? Walo yan sila nasugod doon sa ospital na yon. Yung medical assistance doon, sagot po nila yan. Sagot nila yan. O, yung pong sa ospital. Ngayon yung pagkain, damit, tsinelas, na anumang mga pangunahing pangangailangan, ano po na mga survivor na pansamantala pong nandoon ha sa covered court ng Barangay Torda sa gym. So lahat daw po yun ay binibigyan ng tulong ng Atienza. Tapos nakikipag-ugnayan din po sila, yan pong kumpanya na yan, para po doon sa mga survivor na bibiyahe pabalik o papunta po ng El Nido. Hanap po sila ng pwedeng masakyan. Sila na po mag-aasikaso nun. Sagot na po nila yan. Yung biyahe mula ho dyan sa cover gym kung saan nagtutumpong-tupukan ngayon yung pong mga survivor. Yan po sila ay inahanapan na ng paraan para ho makabiyahe na pabalik o papunta doon po sa El Nido.
0: Serbisyong Katropa!
1: At sabi po ng Atienza Inter-Island Ferry, sasagutin din daw po nila yung pong gastusin doon po sa mga nasawi sa insidente.
0: Serbisyong Katropa!
1: Okay. Tiniyak po ng Atienza Incorporated o ito pong Inter-Island Ferry Incorporated na handa silang makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan po yung mga pasahero at crew na naapektuhan, naapasama ho dito sa trahedya na ito. Tutulong daw po ito pong Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula ho doon sa Baseco Port. Diyan po sa Manila, patungo po na Corona, ay meron pong 17 po yung crew dyan. Habang 117 daw po yung pong bilang na mga sakay. Ayon po yan sa manifest po ng Philippine Coast Guard. Sinabi po ng kumpanya na hinihintay pa rin po yung pinal na bilang at verification doon po sa aktual na manifesto kung yun talaga yung pong mga bumiyahe.
0: Serbisyong Katropa!
1: 10:16 ng umaga, Evelyn Aragon Vicente. Ay, sorry po Sir Gerald, wrong send po. Yun, okay. Kala ko kung ano na, nahirapan ako mag-isip eh. Mabuti na lang wrong send pala. Evelyn Aragon Vicente. Akera Clizard Darol po, may tato kamay. Wala, walang tato raw eh. Walang mga tato. Yung likod lang hindi magalaw, pero doon sa harapan, chinek din po yung mga kamay. Walang tato daw. O, Akera, wala ha. Pa-update din po kay Glyza Rondina, nasama po sa nasunog na barko. Sige. Tayo-tayo rin po naghihintay ng update doon po sa Philippine Coast Guard.
0: Serbisyong Katropa!
1: Jojo Jesse Montesa. Wala pa po ha, wala pang update kay Jesse Montesa.
0: Serbisyong!
1: Morning sir, update lang. Ito na, wala pa rin po tayong update kay Regine. Wala pa mga update dyan. Kay Sergi Ivan Violata. Good morning po, Idol. Good morning. Jepoy Bakid from Coron. Shout out.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay. Ray Blando Magbanwa Sumaraga. Good morning po, Katropa. Shardan. Thank you.
0: Serbisyong Katropa.
1: Salamat sa inyo. Sige. Ding Estrella. Good morning po, Kajaral. And Shardan. Thank you. Lino Ortega Sumantal. Good morning po. Watching from Boracay. Luigi Fernandez. Update what? Saan? Anong update ang kailangan?
0: Serbisyong Katropa.
1: 10:18 ng umaga, babalik po tayo. Kukomersyal muna kami, saglit lang.
0: Serbisyong Katropa.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
9: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusa.

0: Live Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Nagbabalik ang Serbisyong Katropa na naka-arrange pa rin po doon po sa naganapan sa nasunog po na barko dyan po sa Barangay Torda sa munisipyo po ng Coron.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ingat tayo ng update. Standby kay Katropang Sunshine. At unahin lang natin si

0: 30 Maximo Benares ng Marina. Okay? Nandiyan na? Sige. At hihingi lang tayo ng update. Mukhang papunta rin sila o nandoon na kasi kahapon sabi papunta eh. Attorney, good morning po.
1: Good morning po. Good morning po, sir.
0: Yes, sir. Opo.
1: Yes, sir.
0: Opo, ka Gerald Galis po dito po sa XFM Puerto Princesa po, attorney.
1: Good morning po, ka Gerald.
0: Opo, Attorney Maximo. Sir, hingi lang kami ng update. May mga pagbabago ba doon po sa mga bilang? Meron pong 5 na nasawi. Tapos yung pong bilang na nawala ay nasa 86 or 87. Then po yung bilang naman na nakita ay nasa 43. Nagbago po ba ito?
1: Tama po. Wala pa pong pagbabago, sir.
0: Okay.
1: At mamaya pa po mag-meeting yung composite team po siguro at makakakuha tayo ng update kung meron pong pagbabago yan.
0: Opo. Sabi po papipilitin daw, napapasukin daw po yung barko ngayon, attorney?
1: May plano na po ang ang mga ahensya na pasukin na po yung barko ngayon.
0: Apo.
1: Yung Marina, PCG, Bureau of Fire, at yung iba pa pong ahensya na pasukin na.
0: Okay.
1: At para magkaroon po ng formal investigation, mag-meeting po sila dyan yung composite team po.
0: Oo. Ngayon ang meeting, tapos ngayon din po yan, ngayong araw na papasukin.
1: Eh, hindi ko po masasabi kung mapapasok nila ngayong araw.
0: Okay.
1: Basta ang alam ko po is magme-meeting po ngayon para po tanuhin yung pagpasok po din sa barko para sa investigation.
0: Sige po. Hanggang ngayon po ba umuusok pa rin yung barko?
1: Hindi ko po nakikita ngayon actually yung barko.
0: Yes, sir.
1: Pero kung pagme-meeting na po ng team,
0: okay,
1: yung pagsampa sa barko ay baka hindi na po umusok at pwede na pong pasukin.
0: Okay, sige po. Wala po bang naging problema dito po sa sakay? Nung po, sa part na po ng Marina, wala po bang naging problema doon po sa sakay? Di ba overload? At okay naman po ba yung mga papel nito pong MV June Aster?
1: Opo. Ang lahat po ng safety certification ng barko na yun ay maayos po. At wala pong historya ng mga insidente po.
0: Okay.
1: At yung sa overloading naman po, ay ang capacity po ng barko ay 333 po ang total ang allowable capacity po niyan kasama ang mga crew and passengers.
0: Aha.
1: Pero at the time po niyang insidente ay nasa 117 lang yata po yung 134 po yung pangasakay, pasahero at crew po yun.
0: Tama naman po, tugma so, naman yung, sa manifesto? Tama naman po yung bilang?
1: Tama po yan. Ang initial investigation po ay tama naman po yan. Subject to further verification lang po yan.
0: Okay, sige po. Kasi sabi, mayroong report na 2 na nakalista yung pangalan pero hindi naman natuloy yung biyahe. Pero tugma naman po, nasabi 134, 117 yung pong sakay at 17 crew.
1: Apo, 17 po yung crew. Apo. Yes po. At ang capacity po ng barko ay mahigit 300. So yung overloading po ay baka hindi naman po ano na yun. Outside, ano na po yun.
0: Nabanggit ko po yung overloading baka doon po sa sakay ng mga sasakyan. Kasi sa tao, magaan man lang yung tao. Pero doon po sa mga pangarga, yung pong mga sasakyan di naman sobra o nagsiksikan.
1: Ay i-verify nga po yan ng mga investigator, investigator po natin.
0: Yes po, attorney.
1: Sa cargo po.
0: Ayun.
1: Tama po kayo na ma-determine din yan. Kaya subject po yan sa, isa sa mga anggulong titingnan po ng kakandak na investigation po.
0: Yes po. Tsaka yung pong sabi na walang mga ano po, life vest, life jacket, yung pong mga nakaligtas. May paliwanag naman po siguro dyan. Oh, yung pong, lalo na yung pong mayari ng barko o yung pong mismong kapitan kung sakali man, nagkatarantahan na eh. Pero sigurado meron po yan eh, di ba?
1: Sigurado po dahil hindi po namin bibigyan niya ng passenger safety certificate kung kulang po ang kanilang life vest.
0: Yun,
1: sa record po niyan ay kompleto po yan at sobra pa nga po sa number ng allowable passenger and crew on board.
0: Oo, yan.
1: Sobra pa po yan.
0: Nakasakay ako sa mga ganito, nasa taas yan, nakikita ko eh. Doon sa, yung tipong mabilis lang maabot ng mga tao, ng mga passenger, pagka halimbawa nga, merong paglubog o merong insidente, mabilis na makukuha. Pero kasi dito, spread tama out po daw kaagad yung apoy, sabi po.
1: Tama po yan, opo. Ang lahat po ng passenger vessel, lahat ng barko po ay nakahigpit po namin dyan na sa mga life-saving device po.
0: Okay.
1: Pag in-inspection po yan ay talaga pong binibilang at sinisigurong may kalidad at tama ang numero po ng mga life-saving device po nila.
0: Apo, oo. Attorney, nagsalita na po yung at yan sa Inter-Island Ferry.
1: Inter-Island Shipping.
0: Ang sabi po ay kasama sa 43 yung pong kapitan ng barko pati yung pong 13 crew, hindi raw tatlo eh, 13 crew. Totoo po ba ito? At saka sabi nasa isang hotel daw yung pong 13 crew na sama-sama. Totoo ba?
1: I-verify ko po yan, sir. Doon po sa incident commander, doon po sa Coron, i-verify ko po ngayon.
0: Okay.
1: Wala po akong exact information dyan. Pabalik po ako ng Coron ngayon dahil kahapon ay...
0: Opo.
1: Hindi po nakalanding yung aeroplano. So, ngayon po ako nag-schedule bumalik po.
0: Sige po. Oh. Kasi yung Atienza na mismo nagsalita, okay raw, sabi, kasama na ligtas yung pong kapitan. Kaya lang hindi nagsasalita pa. Eh, traumatic pa raw yun. Yun lang gusto rin natin makumpirma kung talagang nasa isang hotel, sama-sama, ito pong crew, kapitan, kung totoo po yung impormasyon na ito, maganda kasi sila rin makapagkwento kung ano talaga yung nangyari, lalo na yung kapitan, di ba?
1: Totoo po yan, totoo po yan. So, i-verify ko nga po yung information na yan at tama po kayo na dapat magbigay sila ng account or testimonya kung ano po ang nangyari.
0: Sige po. Pero meron na rin ba paunang information kung ano po? Kasi sabi, mayroong sumabog, tapos yun na, kalat na yung apoy. May iba bang information na ano naibigay yung kinaukulan kung ano talagang pinagmulan ng apoy?
1: Iyan po ang kasi sa una pong mga reported cause ay may pagsabog nga pong narinig. Pero po yan ay hindi pa po verified yan.
0: Aha.
1: Kaya nga po magkakaroon ng formal investigation, titingnan yung barko at mag-i-interview po ng mga taong naandun po sa barko ng naganap yung insidente. And from there, magkakaroon po ng official report and conclusion kung ano po talaga ang nangyari.
0: Aha. Saan po, attorney, pasensya sa inyo na nabuhos yung mga tanong, saan po pupunta yung pong mga kaanak magtatanong? Kasi yun nga, iingin ng update sila. Yung iba kasi malayo, may taga Puerto, tapos yung iba naman taga Manila, yung iba nasa El Nido. Saan po kaya sa tingin ninyo na mas mabilis na makakuha ng first-hand information po?
1: Meron pong... help desk ang mga ahensya po ng gobyerno.
0: Okay.
1: Pati po yung owner dun po sa Coron po. I-verify ko po yung mga number na pwedeng tawagin sa kanila dahil yung ibang nasa ibang lugar.
0: Yes po.
1: Ay dapat may number sila.
0: Okay. Okay.
1: I-verify ko po yan ngayon. Yun naman pong shipping lines. Pinakontak ko po kagabi at sinabi ko dun sa staff ko na sabihin ang Atienza Lines na ila sa office nila ng contact person para po may sasagot sa mga katanungan kung may pupunta po dun.
0: Yes po. Mukhang ano rin po ang tugon po ng ano ng Atienza, mukhang sasagutin daw po lahat ng mga gastusin at lalo na yung pong mga namatayan, sabi po ng ano po no Atienza.
1: Apo, obligasyon po nila yan at meron din naman pong insurance coverage po yung pasaheros po ng barko po.
0: Okay.
1: May valid and existing insurance coverage po yan.
0: Yes po. Oh. Ito bang kumpanya, isa lang po yung kanilang barko o meron pa? Tapos alimbawa, ito nangyari, nasunog, masususpend ba yung, ano, yung iba pang barko nila sa biyahe kung meron man?
1: Base po sa record namin ay... Sampo po yung barko ng Atienza.
0: Okay.
1: At base naman po sa rules namin, ang bawat barko po ay may kanya-kanya pong CPC o Certificate of Public Convenience.
0: Apo.
1: So individual po ang bawat CPC.
0: Apo.
1: Kaya po sa ngayon po ang na-suspend ng CPC, obviously suspended yan dahil sunog po yung barko. Yan pong June Aster.
0: Oo.
1: Yung iba pong barko ay sabi ko nga, may iba pong mga CPC, may kanya-kanya po CPC yan. Hindi po namin sinuspend yun.
0: So tuloy-tuloy po.
1: Pinag-aaralan po namin kung sasubject po sila sa safety audit itong mga
0: okay.
1: Iba pa po ng barko.
0: Yung bang ano po, isa lang ba ang engineer nila ng lahat ng 10 barko na ito? Tapos yung engineer na yon, pwede rin bang mapanagot? Halimbawa lang mechanical problem, matukoy na, oops, ano pala ito, makina pala nangyari yung pong pinagmula ng problema hanggang sa nasunog. Pwede ba silang makasuhan yung may-ari engineer ng ano kumpanya?
1: Sa rules po ng marina,
0: mm-hmm.
1: Kung sakali pong mapatunayan after due process na may kapabayaan talaga, meron po talagang ano yan na corresponding liability po yan.
0: Okay.
1: Sa rules po ng marina,
0: opo.
1: Yung mga engineer po ay pwede pong ma-revoke po ang kanilang mga lisensya, yung admin penalty po niyan.
0: Okay. Opo.
1: In fact, sa ngayon po,
0: mm-hmm.
1: Nag-issue na po ang Marina Region 4 kahapon po ng show cause order sa Chensala Shipping Lines,
0: mm-hmm.
1: at doon po sa mga crew,
0: okay.
1: Para po magpaliwanag sila sa insidente na yan. At kasabay po nung inisyu naming show cause ay suspend na po namin lahat po ng lisensya po ng lahat ng crew na involved po dyan.
0: Suspendido na po lahat ng lisensya ng crew?
1: Yung mga lisensya po, yung mga, may prevented suspension na po. Apo.
0: Hanggang kailan po?
1: Lahat ng lisensya po nila.
0: Yes, sir. Hanggang kailan magtatagal yun? Yung halimbawa kasi siyempre, yung iba gusto magtrabaho, sasampa sa kabilang barko nila, hanggang kailan po yun sila na suspendido po yung lisensya nila?
1: Ay, sa showcase po namin, within 10 days, they have submit their
0: explanation.
1: Answer po, verified answer.
0: Ah, okay, okay.
1: Inuspend po namin ng 30 days at
0: 30 days.
1: Kung hindi pa po matapos ang investigasyon,
0: apo.
1: Up to 3 months po isususpend po namin hanggang sa matapos po yung investigasyon at alaman natin kung ano po talaga yung abilities nila.
0: Walang trabaho yun. Sabagay, sagot ng kumpanya yun. Ano man ang halimbawa, masuspend din ng 3 buwan yun, hindi makasampa ng barko, problema na yun ng ano, ng Atienza.
1: May suspension po kasi nga po we have to investigate dahil titingnan natin kung may mga anggulo ng kapabayaan po. So we have to suspend muna po.
0: Opo. Attorney, sa isang barko, ilan po ba ang dapat na engineer sakay? Isang engineer lang ba o lahat ng barko dapat mayroong mga engineer? Tapos pagkabibiyahe, dapat nandoon ba sila o okay lang nawala?
1: Ang bawat barko po ay may tinatawag pong minimum safe manning certificate.
0: Okay.
1: Depende po yan sa laki ng barko.
0: Apo.
1: Depende po sa laki ng makina. Kung ilan ang makina, kung ilan ang tanis ng barko.
0: Apo.
1: Doon po nakadepende po yung ilang ang crew po sa engine room. Hindi po pare-pareho ang mga ano po, ang mga bawat barko po. Pero tanong niyo po, ang lahat po ng barko ay hindi po dapat pabiyahin kung hindi po kumpleto ang crew. Base sa nakalagay doon po sa minimum safe manning certificate nila.
0: Okay, yung crew na yan, may minimum din po ba na bilang at kung ano yung kanilang mga trabaho na nakatukod doon sa kanila? So,
1: meron po.
0: Meron yan. Naka-standard po sila.
1: Meron po. May kanya-kanyang role po yan. Depende nga po sa, sabi ko, sa laki ng barko.
0: Yes, sir.
1: Kung chief engineer, may first, second engineer, at may mga oiler. Yan po, nakalista po yan dun sa kanya pong Manning certificate po.
0: Opo, oh, pasensya na yung engineer sa inyo ko na, ay attorney, nagtatanong yung mga pang-technical, pang-engineer na ng mga tanong. Ito pong barko po ba? Dagdag ko na lang din po. Meron bang alarm ito na halimbawa, oops, merong, yun ba, may thermal sila, nakikita nila yung pong buong, kung may diagram man, nakikita nila yung buong barko na mukhang may malfunction dito, mukhang mainit yung parts na ito. May alarm yan sila para ahead of time nalalaman nila na oops, delikado yung sitwasyon na ito. May ganon?
1: Meron po yan. May mga fire alarm po lahat ng barko.
0: Oo.
1: At kasama po dun, bukod sa mga alarm po nila, kasama po sa duty nila na yung visual inspection po, paikot-ikot sila habang tumatakbo po ang barko, ay ino-observe po nila lahat ng gumagana ng machine po.
0: Okay, sige po.
1: Meron po yan. Meron po mga alarm yan. At bukod nga po doon ay kasama po sa duty ng mga crew yung pag-iikot at pag-titingin ng mga equipment kung if they are properly functioning.
0: Yes po.
1: Kasama po sa duty yan, na duty ng mga crew.
0: Okay, malino po. Ito pong barko na po ba ito na sa kanila, pwede bang i-repair ito at gamitin uli o talagang di na po pwede kasi sunog na eh?
1: Ay, isa nakita ko pong picture ay mukhang malaki po ang damage yung barko at depende po sa may-ari kung ano pong gagawin na niyan sa barko na yan.
0: Mukhang bili na lang ng bago, pag-o-bago kaysa dito, mukhang mapapagasto sila ng malaki. Sabagi sa kanila na yan.
1: Po, hindi ko na po naman nasagot dyan kung ano pong balak na nilang may-ari po dyan.
0: Okay, sige po. Attorney Maximo Banari, sir, marami pong salamat sa lahat po ng mga tanong na nasagot at naipaliwanag ninyo. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo na doon sa pamilya? Baka meron pa akong hindi na idagdag at meron po kayong information na gustong i-share. Sige po.
1: Ay, sa ngayon po ay gusto kong iparating po na yung aming pong pakikisama at pakikipagdalamhati kung may mga hindi pa po nakita sa mga nasawi po at nakikiramay po kami. Sa parte naman po ng Marina ay patuloy po naming ginagampanan po yung aming duties na maging safe po ang mga barko po natin at maiwasan po yung mga ganyan sitwasyon to sa mga susunod na panahon po.
0: Sige po. Attorney, marami pong salamat. Tingat po. Good luck po dun sa trabaho ninyo dyan po sa nasunog na barko niyan. Salamat po sa oras, Attorney.
1: Salamat po. Salamat po.
2: Serbisyo Katropa.
0: Direktor ho ng Marina, yun po ating nakapanayam si Attorney Maximo Banares po. At yun nga, ang sabi, di ba, sabi ko, pipilitin talaga nila ito.
2: Serbisyong katropa.
0: Sa lalong madaling panahon, pero magmi-meeting ngayong araw.
2: Serbisyong katropa.
0: Composite team na ito, sama-sama na ho sila.
2: Serbisyong katropa.
0: Para po ma-check na, yun na lang hinintay, yun din yun. Sa lahat ng mga nakaantabay dito po sa pangyayari na ito, nakatuon na ho talaga sa barko. Kasi, ano na eh, September 9, 10, 11, yung Coast Guard, pati mga ano, mangingisda, pati iba pa na tumutulong, ikot na nang ikot yan. Oh, sa dagat. Ginawa na nila pero wala, hindi talaga makita yung iba.
2: Serbisyong katropa!
0: Diba? Nung, yun talaga, yung nasusunog pa yung barko. Mga dalawang oras, isang oras, nandun na kaagad yung Coast Guard. Palibot nung pong barko na yon at yung iba, langoy doon po sa isla, talagang nasagip yun. Nasagip na eh. Yung iba naman, hindi pa talaga makita. Kahit na ilang, dalawang araw na nakalipas sa kakahanap. Di ba? Wala eh. Di na makita. Kaya ngayon, ang tao ngayon, dito na nakatuon, dito na nakatutok sa barko. Yan na lang yung barko, yung gusto nang mapasok na yan, makita na yung loob niyan. Di ba? Lalo na yung aircon room. Kasi nabasa nyo na rin naman siguro, nakita nyo rin yung ibang mga impormasyon na sabi, mayroong mga na-trap doon. Sintabi lang po doon sa mga pamilya, ha?
2: Serbisyong katropa!
0: Ay kami, hindi rin namin ma-post yun. Hindi rin namin balita. Kasi hindi pa namang kumpirmado. Kasi lahat tayo talaga, yun din ang gusto. Mapasok na ito, makita na kung mayroong pang na-trap, mayroong nasa loob. Di ba? Wala hanggang ngayon, di pa. Magpaplano pa lang. Sige, kung magpaplano at magmi-meeting sila ngayon, kailan yan? Mamaya? Kasi yung sabi sa atin, may impormasyon tayo natanggap, pipilitin ngayong araw eh.
2: Servisyong Katropa!
0: Yan, eh, ano na to? Palas 11 na ito. Kung sana ang kapag-meeting na at mapasok na, kung talagang po pwede na, kasi mainit-init pa eh. Hindi ko alam kung mayroon ang nagamit dito na water cannon eh.
2: Servisyong Katropa!
0: Oh, yung may pressure talaga. Yung tubig, walang problema, nakapalibot yung dagat eh. Pwede man yan. Hindi rin natin pwede itong i-hire dito yung Chinese Coast Guard na para bumbahin ito.
2: Servisyong Katropa!
0: Diba? Pero kung merong water cannon sana, tapos kukuha lang ng tubig dyan sa dagat, bumbahin niya ng bumbahin.
2: Servisyong Katropa!
0: Baka mas mapadali na mawala na yung usok, tapos yung pong init ng barko, mabawasan. Bagay, sila yung mga eksperto, meron din namang fire na kasama sa composite team na papasok dito sa loob.
2: Servisyong Katropa!
0: Kung hindi man kagad-agad na apula, may paliwanag yan sila. Pero wala pa, no? Pwede bang matawagan natin yung fire doon?
2: Servisyong Katropa!
0: Abi, magbasa mo na ako. Mahirap magmagaling-magaling dito. Basta tayo, naghihintay lang tayo ng gagawin nila. Doon nyo naman ako kilala, di ba? Kung ano yung nakikita ko, yun ang ibabalita ko. Oh, mahirap magsaliksik. Baka mamaya masubrahan tayo ng sobrang lalim ng saliksik mo. Di makaahon.
2: Servisyong Katropa!
0: Doon tayo sa kung ano yung nakikita natin, kung ano yung na-interview natin, yun ang ating ibabalita. O, di ba? Ito ngayon, na-interview natin yung pong Marina. O, lahat na, pati yung pang-engineer na tanong. Sinama na natin doon, pati yung pang-atyensa, pang-kumpanya na tanong, sinama na rin natin doon kay attorney. Mabuti na sasagot ni attorney Maximo.
2: Servisyong Katropa!
0: Dapat pala yan yung crew na yan. Iba-iba yung trabaho niya. Merong sa makina, di ba? Yung engineer, ilan kaya yung kanyang mga tauhan na in-charge doon sa iba-iba eh. Ikaw yung sa makina dito yung mga ganun.
2: Servisyong Katropa!
0: Oo. So lahat pala ito dapat merong engineer. Maliban doon sa engineer. Pag ito napatunayan, nalaman na merong kapabayaan at nagmula ang apoy doon sa makina, halimbawa, totoo talaga na merong sumabog, pag sabog noon, kalat yung langis, kalat yung anumang uri na liquid na po pwedeng pagmula ng apoy, kasi mabilis ka eh. Hindi katulad na pagka kunting apoy lang at mabagal, makatakbo lahat. Makatalon kaagad, pero dito bilis daw eh. Yun naman ang kwento ng mga survivor, di ba? Mabilis talaga na kumalat yung apoy. Sabi nga doon, split seconds lang, nandyan na yung apoy. Wala na, yung kasama niya sa aircon room, di niya na napuntahan eh. Nung nakita niya na may liwanag siyang nakita, tinalon niya na kaagad yun, dire-diretso. Yung iba mga kasama niya, wala na, hindi na nakatalon. Hindi niya na pala nakita, pero hindi natin masabi na nakatalon. Baka mamaya nakatalon din pala yun. Basta hindi niya na nakita. Ang alam niya lang, yung sarili niya, talagang nakatalon siya. Oo, yun. Ganun kabilis yung apoy.
2: Servisyong Katropa!
0: Kita mo, di ba? Eh, ito, mga maano to. Mga bakal talaga ito. Matitibay ito eh. Hindi naman basta-basta kakapitan ng apoy. Liban na doon sa kasi may pintura eh.
2: Servisyong Katropa!
0: So, yan yung interview natin. Ha? Sana buhay pa. Sige, basahin ko yung mga comment ninyo, ha?
2: Servisyo Katropa!
0: Sabi ni Jess Chang o Stares, yung tungkol pala doon sa yung nasa isang hotel, yung pong 13, kasi naibalita na sa National, di ba?
2: Servisyo Katropa!
0: Okay, yung sabi na yung mga crew, pati yung pong kapitan ng barko, na hindi pa nabibigyan ng highlights, na sabi nga, nakita na, taga-atyensa na mismo, yung kumpanya na nagsabi ha, hindi pa nakukumpirma eh, kung yan ba ay nasa isang hotel lang. I-present nyo na. Di ba? I-present nyo na yun para makapagpaliwanag na ba?
2: Servisyong Katropa!
0: Kung totoo, talagang nakita na. Iingit tayo ng tulong kay Marina, kay attorney, kung talagang nandyan, kinakailangan nila talaga yun makausap. Wala pang kumpirmasyon doon na talagang nasa loob sila ng isang hotel ngayon at sama-sama sila. Wala pa. Hindi pa kumpirmado. Pero mayroon ng report na mga natatanggap.
2: Servisyong Katropa!
0: Totoo ba yan? Check naman, Philippine Coast Guard.
2: Servisyong Katropa!
0: Kung totoo yung impormasyon na yan, ha?
2: Serbisyong Katropa.
0: Sila kasi yung ano eh, sila kasing makapag bibigay ng information kung ano talaga yung nangyari.
2: Serbisyong Katropa.
0: Ayaw naman natin sabihin na yan ay dahil sa mayroong sumabog galing sa makina, 'di ba? O drum na pwedeng mapunta sa kanila ang sisi. Huwag natin iisipin na ganun. Kasi wala pa namang inilalabas na impormasyon. Ngayon, baka kung totoo ito, ilabas nyo na yan sila para makapagpaliwanag na.
2: Serbisyong
0: Katropa. Mamaya, mag-isip na naman yung tao. Binibigyan na naman ng instruction bago magpaliwanag. Yun ba ang iniwasan natin? Kaya kung meron man. Arohoy.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yan na, papaano yun? Nasaan na yun kung... Ilabas ninyo yung kapitan.
2: Serbisyong Katropa.
0: Kasi nagsalita na eh. Sa National News, mayroon ng interview. Ang na-interview po doon, in behalf po ng ano ha, ng MJ Jun, MB Junaster, na si Dindo Makalinaw, ng Atienza Inter Island Ferry Incorporated, doon po sa 43 na survivor. Oh, mapapanood nyo no. Mapapanood nyo yan. Yung 43 survivor na yon, kasama doon yung pong kapitan. Yung kapitan ng barko, kasama. Kala ko pagka nanonood tayo ng ano, pagka nanonood tayo ng mga ganitong movie, di ba, na mayroon lumulubog, magpapahuli talaga yung kapitan, ililigtas niya muna lahat ng mga sakay. Yung crew ganun din. Ang sabi doon, sa balita, tatlo lang. Pero doon sa interview, 13 na pala. Oo, apat na lang pala ang hindi nakikita. 13 na lang, 13 pala na crew. Yung pong kasama dito po sa 43, survivor. Paano to? Nasana? Baka pa pwedeng ilabas natin na makapagkwento rin sila kung ano yung nangyari. Maisa-isa natin, ano bang trabaho mo? Ano bang trabaho mo dito? Yung engineer. Engineer ha? Kasi kailangan may engineer ito. Ilan yung tao mo engineer dito?
2: Serbisyong Katropa!
0: Hindi raw basta papayagan na bumiyahe ito pag hindi kompleto yung crew. Yung crew, kanya-kanyang trabaho yun sila. Ngayon, paano nangyari yung pagsabog na yon? Kayo ang makapagpapaliwanag niyan.
2: Serbisyong Katropa.
0: Wala tayong problema doon sa tulong. Sabi nga ng ano ng marina, obligasyon 'yon. Ha? Obligasyon 'yon ng kumpanya ng Atienza Inter Island Ferry na sagutin lahat ng gastusin lalo na yung pong nasa ospital pa ngayon. Hindi pa natin alam kung kailan makakalabas, 7 'yon, isa pa lang nakalabas eh. Sasagutin nila 'yon. Yung 5 na bangkay, yung pagpapalibing doon, sasagutin nila. Tsaka kung mayroon mang tulong pinansyal na matatanggap. Yung iba rin, ganun din. Makakatanggap din ng tulong galing po dito sa Atienza.
2: Serbisyong Katropa!
0: Totoo ba yan na nasa isang hotel na? Ito pong 13 crew? At yung pong kapitan?
2: Serbisyong Katropa!
0: Bakit hindi na-present ito? Ba't hindi na ilabas yung balita na ito?
2: Serbisyong Katropa!
0: No, kasi ito, information pa lang ito na natatanggap namin. Pero hindi pa officially. Dapat sana talaga yung Coast Guard. Ito naman, babalik na naman tayo sa Coast Guard eh.
2: Serbisyong Katropa!
0: Aroy, paalas 11 na pala ito.
2: Serbisyong Katropa!
0: Ikat na lang natin yun ha. Tapos i-post natin. Maraming nabanggit doon eh. Maraming mga pwedeng may post natin doon sa interview natin kay Attorney Maximo Banares ng Marina. Director po yun ng Marina. Sila po ngayon ay babalik doon sa Coron. Galing na siya doon kahapon eh. Babalik tapos kasama sila sa composite team. Ano po na binubuo ngayon para pasukin. Ito pong ano... barko.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sarap sana sumama dito.
2: Serbisyong Katropa.
0: Nagsarili sila, ligtas ng sarili nila. Pero yung pasahero nila, ayaan nila.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sabi ni Jess Shang Stares Makmak. Dapat ganun ang kapitan. Alin tabang. Di ba ganun nga? Yung papahuli talaga, basta ilabas mo muna lahat ng sakay, masiguro mo, bago ka tatalon. Yung iba nga, yung napapanood natin, wala na, hindi na umaalis ng barko eh.
2: Serbisyo Katropa.
0: Kapitan, last man to abandon the ship. Yun na nga eh.
2: Serbisyo Katropa.
0: Cargo hold daw, nagmula yung pagsabog. Posibleng pwede rin ang galing sa mga pangarga yung sunog.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pwede, oo. Talaga, sasagutin nila yan. Buhay ng tao, nakasalalay dyan. Kasama pa, kasamahan namin sa trabaho. Ito, kasama rin daw, sabi ni Abigail. Kasama rin. Opo, sabi ng Marina, ito na, pangbala na natin ito. Obligado sila, obligasyon daw yan ng atiyansa.
2: Serbisyo Katropa.
0: Hindi na kami nakakatulog ng maayos. At pag-aalala sa mga kasamahan namin, please, sana ma-rescue naman ninyo, please. Wala na, oh. Sige na, kaikot ngayon sa dagat. Wala na talaga, hindi na makita. Kahapon, maliwanag na. Ngayon, maliwanag. Ikot na ng ikot sa dagat ito. Sa dami noon na nawawala, 87. Ni isa, dalawa, lima, wala man lang dagdag na bilang. Nakakapagtaka yun. Bakit hindi makita? Hindi kaya naiwan, tanong lang naman ito ha, hindi kaya naiwan sila sa loob ng barko? Hindi kaya nandoon sila ngayon? Di ba? Kasi wala, hindi nadagdagan ng bilang. O wala pa rin naman napapasok yung barko, hindi kaya nandoon yun? Tayo nag-aabang lang, nag-iisip lang din ng mga ano. Ganun ang ano, o pwedeng mangyari. Pero sana wag, sana ligtas sila. Halimbawa, yan, yung yan, nasadsad dyan. Halimbawa, nandyan sila, oh. Pero hindi naman sila, kung nandyan sila sa ano, kung nandyan sila sa isla na yan, hindi sila pupunta sa gubat. Nandyan lang sila sa lugar na madaling makita, di ba? Para ma-rescue na kaagad sila. Eh wala, hindi nadagdagan ng bilang.
2: Serbisyo Katropa.
0: Antabay ho kayo ha, dahil tuloy-tuloy po yung live special coverage ng XFM Palawan dito po sa aganapan na ito. Baka mamaya ng konti, magbigay na ng update. Ay, si Katropang Sunshine pala tumawag sa atin. Sige, Sunshine, saglit lang ha, papalit lang. Si Kagawad Mike mo na papalit. 126 live viewers sila po sa inyo.
2: Serbisyo Katropa.
0: Paano to? Kailangan ko muna ng ano eh. Mag-re-live lang kami ha. Wala bitawan ito, tuloy-tuloy po ito. Re-re-live lang kami. Papalitan lang ako ni Katropang Mike. Tapos hingin na tayo ng update. Nandun po yung kasama namin. Baka mayroon ng update eh. Yung pong reporter namin, si Katropang Sunshine, nandoon. Magbibigay po ng update. Saglit lang ito. Papalit lang po kami. Re-live lang kami. Tapos tuloy-tuloy yung coverage natin, ha? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ka Gerald Gales. Good morning.
2: Serbisyo Katropa. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult
12: your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 8 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa isang edisyon na naman ng ating programang Sentro. Ngayong araw ng Biyernes! Thanks God, it's Friday! September 11, 2026. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Moises Acosta. Ako naman po ang yung lingkod, Katropang Kagawad Mike Escote. Ang ating programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Ito po ay tutulong para maipsan ang ating bloated na tiyan. Pag feeling ninyo ay may hangin ang inyong tiyan. Nako, ito kailangan ninyo. Santon Gold Herbal Tea. At siyempre, hati din po sa inyo ng Visionix Plus Capsule para naman muling maibalik ang linaw ng inyo pong mga paningin, lolo, lola, nanay, tatay! Meron itong lutein beta-carotene at mga sangkap na natural. Kaya talagang maibabalik ang linaw ng inyong paningin 2020 Vision, mga katropa. At yan, mabibili sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa mga partner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. 11-11, tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin sa pagkasunog ng MV June Aster. Diyan po sa Barangay Turda sa bayan po ng Curon. Kani-kanina lamang po, bago tayo umere, kausap natin yung taga-Atsensa Inter-Island Fair Incorporated na nakabase dyan po sa bayan po ng El Nido. Good morning dyan sa inyo ha. Kasi yung tatlo, mga namasawi na nandiyan sa 5R Funeral Home sa barangay o sa diyan sa ano sa bayan ng Curon, hindi pa rin po nakikilala. Ngayon ito pong Atsensa, itong kumpanya ng barko, pinost po nila yan sa social media para po makilala kung sino po yung nakakilala sa mga pamilya nila. Sabi po, nakausap natin sa Atsensa Inter-Island Fair Incorporated na ayaw na magpamanggit ang pangalan. Pero na dyan po sila nakabase sa El Nido. Naghahanap po sila ng ano ngayon, nakapartner na funeral home sa bayan ng El Nido. Dahil para doon sa funeral, sa burial benefits. Para yung kasi yung tatlo kasi kung taga Curon yon ay wala nakakilala sa Curon eh. So pinost nila yon baka sakali sa El Nido, kung taga El Nido yun, kasi mas marami palang sakay yung barko na mga taga bayan ng El Nido. Yun ang tumawag tayo doon sa staff ng Atsensa sa El Nido at kinonfirm niya sa atin na mas maraming sakay yung barko na mga taga-bayan ng El Nido. Yung tatlo non-identify, hindi pa ma-identify. So yun ang kaya pinost nila yun, baka ma-identify kung yun ba yung mga taga-El Nido. Yung mag-ina, lima kasi yun eh. Yung mag-ina, yung batang lalaki, 8 years old, tsaka yung babae, tay-tay. Itong nakikita nyo po, lumilipad na helicopter ng Philippine Coast Guard. Galing po yan sa Pasay City kanina. Galing po yan sa Pasay City. Helicopter. Pike Batakaw, idol, napakala na ba yung mga namatay? Yung tatlo po, hindi pa po matukoy. Kaya pinost sa social media ng Atsensa Inter-Island Fair Incorporated. Sabi sa atin nung kausap natin, staff daw nila yon yung kaya pinost nila kasi hindi nga makilala. Yung mag-ina ay identified na po yun, although hindi tayo binigyan ng pangalan ng mga otoridad. So taga Taytay yun, yung mag-ina. Yung tatlo na lang po ang hindi pa po na-identify. Ngayon, punta natin si katropang Sunshine kung ano na pong nangyari dahil hindi na sila pinapunta doon sa May Pier. Doon na lang sila sa May Cover Gym. At until now, mukhang wala pa rin nakikitang karagdagang mga survivor. Hingi tayo ng update mula sa bayan ng Coron. Mga katropa, ito po, kani-kanina lang po yan. Ngayong umaga lang po yan, yung galing Pasay City, yung Philippine Coast Guard na helicopter na yan. Ha? At nakikita natin doon sa inakyat na ng mga otoridad natin. Pinasok na yung barko. Yan o, meron nang umakyat doon. So, anytime from now, malalaman natin kung meron bang mga natrap na mga pasahero, ha? O sila ba ay nakatalon sa tubig at ngayon hinahanap na? Kasi meron na pong nakapasok na no sa barko yung mga Philippine Coast Guard, yung mga authority natin. Kasama dyan ng Philippine Coast Guard na yan, galing Maynila, yung mga taga-EOD. Kasi di ba may sabi, may sumabog bago nasunog. So kasama dyan, mga Explosive Ordnance Division, ha, mga katropa, mga taga-EOD. Para kung meron man pagsabog, matutukoy nila, sila po yung right person to investigate pagka meron po mga pagsabog. Ropo Elihan, Idol, update lang po. Regent Apgao Cervantes, kasama po siya nasunog, MB John Aster. So ngayon po, may nakatutok tayo doon. Kasi napuntahan na po ng mga otoridad natin, no? Sa video na yan, na galing sa Philippine Coast Guard, meron na po mga otoridad nakapasok po doon sa barko. Natabi na yung barko nasa shoreline na. So ngayon, hingi tayo na update kay Sunshine. Kung kumusta doon, kung meron na bang development. So yung lahat ng media pinaalis doon sa pier. Hindi na pinayagan doon sa pier. Doon na lang sa basketball court, sa cover gym, no? So hindi natin alam kung bakit pinaalis nila doon. Kasi siyempre may protocol na sinusunod din sila. So antabahe ko kayo, anytime from now magkakaroon ito ng development kung ano ang nakita ng atin po mga otoridad doon po sa loob ng barko. Ha? Meron ba doong mga tao na trap or kung ano man yung hindi pa makontak? Oo. Andiyan na si Ma'am Sunshine. Sige, ano natin. Hintay ng update. So yan ang pinaka-latest, ha. Napasok na ng mga otoridad yung barko, yung nasunog na barko. Nasa kabilang linya natin from Coron, Palawan. Ma'am Sunshine, good morning.
1: Good morning, Katropang Mike.
0: Oo, kumusta yung update diyan at nakita namin sa video na pasok na ng mga otoridad yung barko. Meron na bang update kung ano yung kanilang nakita?
1: Sa ngayon po, wala pa pong update sa amin eh. Mm-hmm. Pinagbabawala rin kaming pumasok sa pier.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Gaano ba kalayo kayo sa pier?
1: Medyo malayo, konti.
0: Mm-hmm. Ngayon ba, ano yung sistema? Meron bang mga kamag-anak na nandyan sa cover gym?
1: Meron po. Meron lang po na kamag-anak na nandun po sa cover court.
0: Sa covered court. Mm-hmm. Doon sa yung pier, kung pupunta ka ng pier, wala na rin mga kamag-anak doon. Bawal din?
1: Bawal din po.
0: Mm-hmm. Meron ba silang nilabas dyan ng listahan ng mga nawawala?
1: Wala pa po eh. Wala pa po silang nilalabas.
0: Okay. Sistema ng ano dyan? May nag-aasikaso ba sa mga kamag-anak?
1: Yes po, meron naman po yung Red Cross po.
0: Red Cross. Yung mga taga MSWDO, yes, para sa psychosocial, yes, meron din. Oh, importante yung mga kamag-anak magkaroon ng psychosocial intervention. Oh, siyempre na emotional, 'di ba?
1: Mm.
0: Yes, so, sir. Sino yung mga nandiyan sa cover gym?
1: Wala po kami ngayon sa covered court ngayon, sir. Nandito po kami malapit sa pier.
0: Mm-mm. Ah, malapit kayo sa pier. Tanaw niyo yes, yung pier.
1: Yes po.
0: Oh, ano ang nakikita mong movement niya sa pier?
1: Ngayon po, may dumating na dalawang speedboat.
0: Mm-mm.
1: May karga? Yung sa army po.
0: Oo, meron bang karga?
1: Ang kasama lang po ng army is yung mga soko.
0: Mm-hmm.
1: And then yung Philippine Army po.
0: Mm-hmm. So galing sila doon sa ano? Galing sila sa barko?
1: Yes po, galing po sila doon.
0: Galing sila sa barko. Oh, yung soko pero wala silang dalang ano kung ano mang dala doon, mga Justin, halimbawa may survivor, wala silang ano?
1: Wala po.
0: Mm-hmm. Wala ka nakikitang ano diyan, mga itim na bag na binubuhat, walang ganoon?
1: Wala pa po, sir.
0: Wala pa. Oh, okay.
1: So ngayon, katropang Mike, makaabang po kami dito ngayon.
0: Mm. Kaya bang
1: abangan pa po yung iba pong mga bangka.
0: Oo.
1: Na galing po doon sa nasunog na barko.
0: Oo, kasi nakikita natin sa video ng Philippine Coast Guard, nakapasok na sila sa ano sa loob ng barko. So ang aabangan natin kung ano yung nakita nila doon. Yung soko ba anong oras umalis kanina at nakabalik na kaagad?
1: Kanina po umalis po sila dito mga mag-aalas 9 po.
0: Alas 9, 11:21 ngayon. So bumalik na sila.
1: Ngayon lang po, kababalik lang.
0: Kababalik lang.

0: sa may pier, no? Tanaw, kung ano yung nangyayari doon sa pier, natatanaw nyo, kita-kita ano nyo?
1: Nakababa na po yung mga ano yung mga SOCO team.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapos yung DILG.
0: DILG, kasama yung DILG?
1: Oh. Yes po, ngayon papunta po sila sa covered court.
0: Ay, ayun, sige, sige, ano natin siguro? Salubungin natin? Oo, salubong, ano ba, nakasasakyan sila o naglalakad lang?
1: Naglalakad po sila, sir, papunta sa covered court.
0: Oh, yes, salubungin siguro natin, kausapin natin yung taga-Soko, kaya taga, ano, kung ano yung ambush interbo lang, kahit na kunti lang, tanong gano'n. Oh, di ambush lang.
1: Actually, sir,
0: na,
1: ayaw talaga sila, sir, ayaw talaga nila magsalta, sir.
0: Oo, kahit na...
1: Hindi pa daw po sila magbibigay ng info.
0: Oo, kahit na ano lang nakita nila, may nakita ba sila doon? Kasi nanggaling sila doon sa barko eh.
1: Oo. Yun na nga po eh.
0: Kasi maraming ano, maraming nag-aabang, maraming nagtatanong ng mga kamag-anak. Ano yung nakita ng mga otoridad dati sa barko ngayong na pasok na nila yung barko? Nandun ba? Nandun ba yung mga kamag-anak nila? Oo, na-trap ba? Oo, maraming question eh. So, kailangan nag-aantay yung mga kamag-anak. Ito, sabi ni Rhea Abaras, nagpasok na sila sa barko. Pumasok na nga. Yung tanong, ano yung nakita doon eh? Yun ang gusto natin. Ano, meron bang ano doon? May nakita ba silang mga katawan ng tao or wala? Yung maraming question kasi siyempre masakit sa ano yun eh, masakit sa mga kamag-anak kung ano yung habang nag-uusap tayo ngayon tapos wala silang makuha ang update, masakit sa kanila yun eh.
1: Yun nga po eh. Yun din po yung may ibang kaanak din po doon sa covert. Sa covert care po na naiiyak na.
0: Mm-hmm.
1: Kahit man lang makita lang nila yung labi ng kaanak nila, kahit yun man lang daw.
0: Yun nga eh. Yun yung update eh. Ito marami nagtatanong eh. Maria Fe, pahingi kami ng update na listahan kung sino ang mga nakaligtas. Meron ka bang updated na listahan dyan sa mga nakaligtas? So ito pa rin yung... May nilabas na ba sila?
1: Wala pa po, katropang Mike.
0: Oh, yung dati pa rin, itong 43.
1: Yes po, yan pa rin po.
0: Oh, hinahanap ko nga yung pangalan ng ano dito, ng kapitan eh. Hindi pa nabibigay sa atin eh. Kasi nirequest natin doon sa Chensa na makahingi ng mga pangalan ng crew nila. Pero wala pa. Sabi lang nung ito, nag-message sa atin, sir, regarding sa burial assistance po, update po kita mamaya. Okay po, sige po ma'am, okay po. Yan, so yan ang sabi nung taga Atienza, no? Mga katropa. So ito talaga ang pinaka problem natin eh, yung updated na listahan ng nakaligtas. Sabi nga ni Gilbert Villegas eh, kahit labi na lang kung talagang di nakaligtas, nag-aantay po kami. Yun ang ano diyan eh. Oh, baka pwedeng makausap natin yung kung ano diyan, kung sino yan diyan, kung si taga DILG. Baka
1: ko ngayon si Kapitan po.
0: Si Kapitan, sige nga, si Kapitan, kausapin natin si Kapitan.
1: Oo.
0: Kap? Si Caprico.
1: Sir, pwede po kayong kausapin ni Sir Mike po.
0: Sige. Kap?
2: Sige, mali yung barangay ko.
3: Oo. Ikaw si Sir Ruiz eh.
0: Kap?
2: Hindi mo na kasi ang sabi-sabi ko.
0: Konti lang, Kap. Kap, konti lang, Kap.
1: Ay, konti lang.
0: Oo. Kap, ano nakita niyo doon, Kap?
2: May pamilya tatangin niya lang dyan. Pamilya sa nung... Kasi yung binigay sa mga isa din. Wala kang
1: pati ang DILG po. Kasi DILG po yung nag-anong mismo.
0: Sino DILG dyan dyan? Si Mama, no? Si Mama, no?
1: Yes po.
2: Kaya kasi sa
1: mga. Ah, sige po siya.
0: Oh, so ayaw talaga ni Kapitan?
1: Yes po, hindi daw po talaga pwede kasi... Pero babawalan po talaga sila ng DILG.
0: Oh, sino ang taga-DILG nandyan? Oh, tanongin mo kung si ma'am, ano, si yung babae?
1: Sir? ano,

0: de LGBT?
1: Daniel.
0: Loreta.
2: Daniel?
0: Sir Daniel Floraida po.
2: Floraida, si Sir Daniel Floraida. Bawal daw mo na magano. Eh, yung mga kamag-anak kasi nagtatanong eh. Yun ang problema natin eh. Dapat meron dyan nakapaskil eh. O list ng mga nawawala. Dapat meron bang nakalista dyan o nakapaskil sa bulletin board?
0: Wala po, sir.
2: Walang ganon. Dapat meron yung ganon eh. Kasi ano, nahinahanap nila eh. Yung kamag-anak na lang. Kamag-anak ha. Baka may kamag-anak dyan.
0: Nandito po ako ngayon, sir, sa... Yes, sir.
2: Ah, sa pier nga pala. Sa pier nga pala kayo. Ang kasama nyo dyan, sila kapitan.
0: Yes po, pati yung mga barangay tanod po.
2: Barangay tanod. Pero si kapitan ba nakasama doon sa barko kanina?
0: Hindi po. Dito lang po talaga siya.
2: Dito lang talaga. So, pero ang yung mga taga-Soko, pumunta na sa ano na, doon sa cover gym na?
0: Yes po, nandun na po sila kasama po nila yung DILG po.
2: Yung sana yung ano natin eh. Pero ayaw talaga nila magsalita.
0: Yes po, kasi ayaw pa po nila siya magbigay talaga ng
2: sila yung nakaano eh. Sila yung pumunta doon sa barko eh. Matanong lang sana natin, nang galing kayo doon sa barko, ano ang nakita ninyo? Oo.
0: Nga po, sir, ang mahirap lang po talaga sa hindi talaga sila sa salita, sir.
2: Kaya nga, tumatawag din tayo sa PDRRA mo. Wala rin gustong hindi rin tayo sinasagot ni Sir Jerry. Naintindihan naman natin, baka hindi na sa kanila yung bola. Pero merong ano yan eh, meron ng mga situational report yan eh. May mga advance information na yan, ayaw lang tayong bigyan. Ito talagang medyo masakit eh. Dahil yung mga kamag-anak nag-aantay, walang magbigay ng ano ng statement. Yung tatlo may nakapost sa Facebook ng staff ng Atienza, yung mukha talaga ay pinost nila. Kahit dyan sa ano, wala mukhang wala pa ring kumikilala. So ngayon wala talagang dyan sa maliban doon sa mga taga-Soko at taga-DILG, wala na ba ibang dumating pa?
0: Ano po, sir?
2: Maliban doon sa mga taga-Soko at mga taga-DILG, wala na bang ibang dumating pa na rescuer?
0: Wala pa po, sir. Wala pa po. Hindi pa po dumarating.
2: Wala pa.
0: Yun din po, sir, ang inaabangan namin dito ngayon.
2: Oo, kaya nga eh. Oo. Meron mga information, pero mahirap kasi kung hindi mga taga-autoridad yung magka-confirm, no? Yung magsasabi.
0: Yes,
2: kaya talagang, siyempre, iningatan din natin yung mga information na nakukuha natin. Dapat manggaling sa mga authority. Yan ha. Si Alvin Bilyon, idol, pa-update kami sa tito kong si Cesar Bilyon, nag-aala kami sa kanya. Yun nga po eh, sinisika po namin na ano pong pangalan yung nag-post ng mga labi. Ito ha, sandali ha. Oliver, ititingnan ko ha. Saglit lang titingnan ko yung senior ni ma'am ano. Punta kayo doon sa ano, sa kay Oliver si Maestro. Yung post ni nagtatanong Pike Batakaw, anong pangalan ng nag-post ng mga labi? Ano po? Puntahan niyo po yung Facebook account na Oliver C. Maestro. Staff ito ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated. Tatlo po ito. Hindi namin pwedeng maipakita. Dahil ano yung grabe. Sige, Ma'am Sunshine, from time to time, tawag ka lang pag mayroong development, pag may dumating na kung ano man yan, kung survivor man yan, or kung ano man yan, tawag ka lang para maibato ka agad natin kasi yung mga kamag-anak nag-aantay, marami nag-aantay ng update kung yung kamag-anak ba nila ay nakita na.
0: Yes, sa tropang Mike. Balik. Maraming salamat. Balik po siya dyan.
2: Hingi ka ng kahit nung picture, kaya video na nandun sa pier, engineer, para maano natin. So, salamat kay Ma'am Sunshine Morano. Moreno? Oh. Ayan. Okay. So, hindi namin mapakita yung... Ito, tinitingnan ko yung picture nung ano, nung... tatlong namatay. Nakaano talaga yung ano nila, yung mukha sa Facebook na Oliver si Maestro, kasi para di nga maano eh, di nga wala nga nagki-claim. Medyo may katabaan itong mga lalaki na ito. Yung isa naka-short ng itim, tapos merong ano, may relo sa kaliwa. Hindi lang, isusum ko lang itong ito. May relo sa kabila, kaliwa, na kulay itim na relo. Yung relo niya... may relo po itong sa kaliwa, yung lalaki. Yung isang namatay, naka-short ng kulay itim. Yung isa naman... May relo... yung isang lalaki, may relo na kulay itim. Itong isa pang lalaki... May relo din na ano, yung parang silver ba ito? Parang ganon, silver. Yun. Ito kasi yung lalaki, yung isang may relong lalaki, parang plastic yung ano niya, plastic yung, anong tawag nito, itong relo na to, plastic yung ano niya, relo niya. Ito naman, silver yung relo niya. So, dalawa po itong may relo. Yung isang lalaki, parang may kwintas ito. Titingnan natin to eh. Yung isa kalbo. Yung isang lalaki kalbo. No? Pero medyo matataba-taba to eh. Ayun oh. Mahirap, hindi kasi namin pwedeng ipakita eh, ano. Ayun, yung relo na yan oh. Yan. Yan. Kung sino pong may relo ng ganyan na kamag-anak. Parang may tattoo pa siya, no? Sa kamay, may tattoo pa, oh. Engineer, no? Ayan ba? O lapnos. Parang may tattoo, eh. O, yan po. Isa po yan sa mga, ano, nasawi. Nandyan po sa 5R funeral. Ito po yung relo niya. Yung isa po. Yan naman yung isa. Isa pa. Yung katabi niya. Yan. Baka kilala niyo po yung relo na yan. Baka kilala niya po yung relo na yan. Yan po ay nandun po sa 5R funeral. Wala pa pong identification. Sa mga nanonood, baka kamag-anak niya po ito. Yan ha, itong relo na ito. Tingnan niyo mabuti. Dalawang lalaki po yan. Yan ang relo nila. Itong isa, kulay itim. Itong isa. Di natin alam kung silver yan o gold-plated. Basta ganyan po yung relo niya. Parang may tattoo itong isa, di ba? Sa may relo, makikita mo. Oh, yan o, itong parang may, ano. Kung kamag-anak niya po yan, nandun po ngayon siya. Yung isang lalaki, ano ba yung sa liig niya? Parang quintas, engineer? Parang hindi maitin, di ba yung ano eh? Yung mukha kasi hindi namin pwedeng pakita eh. Oo, hindi pwedeng pakita eh. Itong may relo na kulay itim, yan, short niya kulay itim din. Pero itong isang nakaano, naka-brief na lang ito na ano eh, na puti. Itong lalaki na may relo na... yan ha. Naka-brief lang. Itong isa, natabunan na din kasi eh, hindi natin ma-ano eh. Yung isa, wala tayong makuhang ano eh, pwedeng pang-identify sa kanya eh. Yung kamay niya, walang ano eh, nakatago yung isang kamay sa picture. Yung mukha, hindi naman po pwede. To. Pero medyo mataba-taba. Mataba-taba yung ano. So, nandiyan pa po yan. Naghanap tayo ng ano eh, identification. Kung may nunal or kung mayroong tattoo. Pero so far, relo. Relo yung, ayan yun, sa may liig niya, oh. Yung isang lalaki. I don't know kung ano yan dito sa may, ano niya eh. Oo, pero yan po yung mag-identification, yung tatlong lalaki na hindi pa po nakikilala. Ano daw ito? I-clarify ko lang po, baka Tito... Ha? Tingnan nyo po yung ano... John Paul Rondina, karapatan na po namin malaman kung sino nakita nila sa loob ng barako. Yun nga po, kaya pinipilit po natin, pero yung mga otorita, ayaw po magsalita. Ito po, yung mag-ina kasi, identified na po yun, nakakausap na yung pamilya. Ito po, pinost ng taga-tsensa dahil hindi pa po nakikilala. Medyo maselan po ang mga larawan na ito, kaya kung merong mga minor de edad, may mga... vulnerable groups, wag mo nang ano eh, wag mo nang ipanood ito ha. Baka magkaroon ng psychosocial effect no. Or psychoemotional, no. Tingnan niyo po ito. Until now, hindi pa po 'yan nakikilala. Yung may mga taga-Kuron ay hindi rin nila kilala. Oh, yung ilang pinuntahan na yan ng mga taga-Kron, hindi rin nila kilala. So, ang sabi sa atin ng staff ng Atsyensa sa bayan ng El Nido, mas marami daw na sakay ng barko ay mga taga-El Nido. So kaya pinost nila yan para malaman ng mga kamag-anak at ma-identify na, pwede kayong tumawag kay Sir Rodel. Ordas 0965-033-1676. Siya po yung kausap natin kanina. Siya yung may-ari ng 5R Funeral Homes dyan po sa bayan po ng Kuron, mga katropa. So yan po ha. Yung relo na yan, oh. Baka kilala niyo po yung relo na yan. Dito sa ibang taas, nung isang kamay niya, na kamay ito. Parang may tattoo pa. Oh, parang letter A o tribal, something like that, itong isa. So, yan po ha. Yan lang po ang pwede naming ipakita so far. Dahil bawal po yan. Ipakita yung mukha nila. Beng Palabrica Belgira. Oy, good morning. Mami sir, sana makita na po pamaking ko babae, mayroon tato sa dibdib po. Yung babae, na-identify na po yun, tsaka yung kanyang 8 years old na anak. Na-contact na rin yung pamilya. No? Kaya hindi na nila pinost. Ito po, yung tatlo, hindi pa po kasi na-identify. So, sana! Sa pamamagitan ng mga relo na ito, at saka ng, ito, parang may kwintas na dyan, yung isa, eh, makilala ninyo, pwede nyo pong tumawag sa 0965-0933-1676 o kaya mag-message kayo sa amin para tatawagan namin si Sir Rodel Ordas, yung may-ari po ng 5R Funeral Homes dyan po sa bayan po ng Kuron. Nakikirami tayo doon sa mga... na pamilya ng biktima. From time to time, tayo hingi ng information, ng report sa Kuron, sa ating reporter doon. Meron tayong mga natatanggap na information, pero kailangan pa po nating i-validate at gusto natin yung mga otoridad, yun pong magsabi. Ayaw natin pangunahan sila. Mga katropa. Ngayon, ang pinaka latest, nanggaling na po doon ang Soko, na doon po sa barko, yung DILG, yun pong Philippine Coast Guard, nakapasok na. Kaya sa tingin ko, ngayong araw na ito, malalaman nyo na kung ano ang, kung merong ano talaga doon. Ito, merong na-interview ata si Ma'am Sunshine. Ito, mga nag-aantay na pamilya. O ito, pakita mo natin yung... Ayan, yung sa pier. Yan. Yan ang pinaka-latest. Ngayon lang po yan. Yan po yung sa pier. sa Barangay Torda. Sa Barangay Torda, di ba? Barangay Torda. Yan po yun sa pier dyan sa Barangay Torda. Merong ano yun, truck. Anong kinakarga doon sa ano yun, L3? O ano yung ano na yan? Oo. Titingnan natin kung mayroon silang yan na bumababa, may tao na bumababa, merong L300 ba yan? O parang elf truck. Sana baka nako ayun na kasi tayo na nalangin sana gusto natin buhay. O sana buhay lahat, sana no. Yan ang gusto natin. So ito may ito yung video galing po sa ating kasama doon kay Ma'am Sunshine. So sana may resulta ito. Mga sundalo, titingnan natin kung ano itong kung meron ba silang dala. Ito yung mga taga-PNP Soko, yung kanina pala ito. Yan oh. Ayun. PNP Soko, ano ba yan? Sa galing Manila? Wala dyan si Marglo. Hindi sumama. So, hindi na maka, ano yun, malaki na yun eh. Kailan mag-exercise na eh. Yan ha. May malinaw daw. Ma'am G, hindi kasi namin pwedeng okay ma'am, mapahingi. Sige. Nakikinig na nanonood si ma'am ano eh. Tulungan natin to sila mag sige, pahingi po ma'am. Oo, para ma-identify natin. Mukhang nanonood sa atin si mga taga Atienza, El Nido. Sir, meron ako malinaw po na picture ng patay po. Sige po, pahingi ma'am para ma-identify po namin, maano natin kung ano pa yung pagkakilanlan. Oo, para maano natin, masabi natin. So, ibalik mo lang muna sir doon. Habang inantay natin yung kay ma'am yung picture ng mas malinaw para ma-describe natin. Doon sa mga sasoko muna, sasoko. Yan, sasoko. Yung mga picture ng ano, yan ha. Kaso lang, ayaw din magpa-interview eh. So, hinantay lang natin. May picture tayo na ibibigay galing sa Atienza. Para ma-identify pa natin. So ito yung mga taga Soko. Update naman po kung may mga naiwan po. Yun po, may hingi din po kami ng update. Ayaw pa po magbigay. Ito mga taga Soko, yan. PNP Forensic Group. Galing na po sila doon. So yun na pala, yun lang yung... So yan po ang pinakahuling sitwasyon ha. So Ma'am G, paki-send mo para ma-describe natin. Sige, balik natin doon sa ano, sa Rilo. Elizabeth Sanchez, kami po nanonood, taga-Taytay. Yan. Ito po, baka kilala niyo po, may taga, yung mag-ina, taga-Taytay po yun, identified na po yun. Jessang Ustaris, Makmak, napasok na ba yung barko? Napasok na po. Mayroon na tayo nakitang personnel ng Philippine Coast Guard na doon po sa barko na mga katropa, no? So, hinantay lang natin na magiging update ng otoridad. Ito po, baka kilala ninyo, yung isa pong lalaki, tatlo po ito sila. May relo na kulay itim. Plastic yan yung ano niya, plastic yung relo niya. Hindi ba itong iPhone watch? Hindi, no? Tapos itong isa, parang silver. Yan ho, yung kanyang relo. Yan. Inantay ko lang ma-send din Ma'am Gia yung mas malinaw na picture para makakuha tayo ng mas malinaw na identification at ma-disseminate natin sa inyo. Yan po ha, mga katropa. Baka kilala nyo yan. Nandun po yan sa 5R Funeral Home sa bayan po ng Curon. Wala pa pong nakiklaim ng mga biktima na yan. Paki ano niyo po? Paki pwede ho kayo tumawag sa amin, mag-message po kayo sa amin para po para po maano, ha? Para po kung kamag-anak niyo yan, may connect namin kayo doon po sa funeral homes kaysa Rudel Ordaz, kausap natin siya kanina. Mga katropa. So, yun po ha. Relo muna yung identification natin. Itong isa sa may, hindi ko klarado ito eh, kung kwintas yun. Hintayin lang po natin itong, ano, Ma'am Gay, pakisend po para ma-ano natin. 11:48 ng tanghali. Ah, wala tayong makausap eh. Kailangan talaga natin sana yung listahan eh, ng updated. Pero yung kapitan ng barko, si Ma'am Girly, tumatawa eh. Yung kapitan ng barko, sabi ni Sir Dindo Macalinaw, yung HR ng Atienza, Inter-Island Ferry Incorporated, ay kasama doon sa 43 na survivor. Pati yung bali lahat-lahat ng kanilang crew ay 13 yung nakaligtas. Yan ha, mga katropa. Pero ang hinihiling kasi ng mga kamag-anak, yung updated na listahan. Oh. Meron kaming nakuha ng information pero binavalidate pa natin. Yung mga otoridad ang gusto nating magsabi noon. Mahirap sabihin ngayon, no? So kaya po tinututukan talaga namin 'yan, ha. John Paul Rondina, sabi mag-abang lang kami sa update nila tapos ngayon mga pipi na sila, paano naman malalaman yung dalawa kong tita missing pa rin until now. Sana naman magbigay na kayo ng update, huwag na po ipagdamot magsalita na sana mga yan. Yun nga po, yun ang nire-request sa atin pero kanina nga po, sinubukan namin, ayaw rin talaga magbigay ng information. Tinatawagan natin, subukan natin tawagan sa Sir Jerry Alili, tinatawagan ko kasi hindi sumasagot sa akin eh. Makikisuyo lang, baka sakali lang. Para lang maano natin, ano ang ginagawang ano doon, anong sitwasyon doon. Yung ating PDRR mo, nakatutok naman yan. Bukas yung Emergency Operation Center. Doon sa Emergency Operation Center, may pumapasok yan dyan every now and then, every minute ng mga updates. Ha? Michael Trinidad, pahingi kami ng update. Yun din po. Yun talaga ang request ng ating mga kababayan. Ha? Sa ang pinaka-update, yung Philippine Coast Guard, yung Soko, nakapunta na doon sa barko. Yung Soko, bumalik na. Yung Philippine Coast Guard, makikita nyo dyan. May mga tao na yung Philippine Coast Guard doon sa, no, sa loob. Yung ano na yan, yung, ayan, baka pwede? Sir Jerry Alili? Si Sir Jerry Alili, yung ating butihing Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Lalawigan ng Palawan. Sir Jerry, magandang umaga po. Live tayo sa programang sentro si Katropang Mike Escote sa XFM Palawan po.
1: Katropang Mike, good morning. Good morning po sa ating mga kababayan nakikinig.
2: Opo, marami pong mga kababayan natin nag-message sa amin. Hihingi lang po sila ng latest update, sir. Ano na daw po yung latest update dito po sa ginagawa nating search and rescue operation pa ba? Diyan po sa MV John Aster.
1: Yes sir, ngayon ay ongoing yung surface search.
2: Mm-hmm.
1: Nandun yung sakol helicopter ng sa Tawes, Umiikot. At yung mga bangka at speedboats ng iba't ibang agencies na nandito like Maritime, Coast Guard, Red Cross, hindi ay maus ng kalamihan ito ay tuloy-tuloy din ang pag-ikot sa vicinity. Pero ang isang dinagdag natin na operation ngayon is we will attempt, we are now ongoing yung pag-attempt doon sa fire suppression. So papasukin at we will attempt fire suppression sa barko mismo.
2: Ngayon sir, nandiyan po ba kayo sa bayan po ng Coron?
1: Apo, nandito po ako ngayon at nanggaling din po ako sa Turda at kasama ko po si Regional Director Norfo Matangkihan ng OCD.
2: Mm-hmm.
1: At we inspected yung IMT.
2: Mm-hmm.
1: At nakipag-usap din kami at nagbigay ng konting briefing as to how the operation will go on. And then, at yung mga support na pwede pa, kailangan pa nila na pwede na may coordinate.
2: Sir, yung mga ano po, yung mga kamag-anak po ng atin pong mga nakasakay dyan, nagtatanong, dami pong tanong, may kahit lab daw po yung update po ng listahan nung mga nakaligtas at saka nung mga nawawala pa. Baka meron ho kayo dyan.
1: Ay, hotline po, yung MDRMO Coron, saan pwede silang tumawag. Yan po ay open 24/7. Magdamag po na bukas yan, may sasagot yan.
2: Mm-hmm.
1: And at the same time, kung physically nandito sila sa Coron, nasa municipal hall sila, mayroon din assistance desk na open 24/7.
2: Mm-hmm.
1: Ito po, always open pala.
2: Mm-hmm.
1: Na pwede sila mag-coordinate para rin makadagdag doon sa information na makukuha namin na makakatulong doon sa search and rescue operation.
2: Okay. Sir, nabanggit nyo, search and rescue operation. Ang ginagawa natin ngayon, search and rescue pa rin, hindi pa retrieval?
1: Search and rescue, we will check kung ano man ang after mapasok ng ating DFP, ang area at yung mga sightings, then we will decide the retrieval.
2: Okay. So, sir,
1: Actually, nasa preparation namin yan. Ina-anticipate namin yan. That's why.
2: Okay. Hello? Pakitawagan mo.
1: Hello,
2: sir. Hello. So, nagpe-prepare po kayo for retrieval?
1: Yes, nagpe-prepare kami for retrieval. Ngayon, in coordination with the PCG and the PNP Forensic.
2: Okay. May nakita kaming video na Philippine Coast Guard. Mukhang meron na pong mga nakapasok doon sa barko. May Philippine Coast Guard na doon?
1: Apo, ngayon po. Yan po yung operations namin.
2: Oh, okay. Kasama rin po ang opisina ninyo?
1: Kami po ay more on sa Emergency Operations Center.
2: Mm-hmm.
1: Nagpo-coordinate kami. Kaya nandun yung mga agencies of coordination.
2: Mm-hmm.
1: At yung support as to information at logistics ay kami po yung nag-handle.
2: Mm-hmm.
1: Ganun din sa mga hospital. At we are preparing to send Management of the Dead and Missing Team.
2: Management of the Dead Team.
1: Apo.
2: Sa pinaka latest, sir, meron ho bang kasi parang may yung soko galing na doon. Meron na bang information kung may nakita po doon sa loob ng barko?
1: Wala pa po akong contact sa kanila. Ngayon po nandito na ako sa airport para bumalik sa Puerto Princesa and regroup the PDRRMO ang prepare yung kailangan namin i-deploy. Anytime, and we also instructed yung ating IMT on site na mag-issue, mag-conduct na media briefing.
2: Yun, opo. Tapos sir, baka po pwedeng maglabas ng listahan ng mga updated na listahan ng mga survivor at saka yung listahan ng mga missing. Baka po pwede po kasi dami po nagtatanong na kamag-anak eh.
1: Yes, opo. Yan po ang isang problem natin. What we have ay yung listahan ng ticketed manifest. So, hinahanap sana namin yung manifest na signed ng passenger.
2: Yung kasi, sa barko.
1: Alam mo, pwedeng kumuha ka ng ticket.
2: Hindi ka sumakay.
1: Pero naiwanan ka ng barko. O hindi ka sumakay.
2: So, yung manifesto sana na doon talaga sa barko, yung pagsakay na nila. Yun ang wala tayo.
1: Yun yung wala tayo.
2: Yung kapitan, sir, isa daw sa mga survivor, nakausap nyo ba yung kapitan ng barko?
1: Hindi pa. Hindi ko na rin inabot. Pati yung company, Chensa Shipping, ay nakipagtulungan sa Emergency Operations Center. At pinapasa namin sa kanila yung mga pangangailangan ng mga relatives, no victims, na missing, including yung mga survivors.
2: Mm-hmm. Sir, last na lang. Yung survivor natin ay 43 pa rin.
1: Yung, so 43.
2: Pa rin. Wala pang nadagdag na survivor?
1: Wala pa po.
2: Oh, yung sa ospital po, nasa Culion, nandun pa rin sila?
1: Nandun pa rin sila at nadagdagan ng isa mula sa 7, naging 8 na.
2: Ah, naging 8 na po.
1: Apo.
2: So, kumusta po yung kanilang kalagayan doon, sir?
1: May isa sa kanila na medyo critical. We cannot ano lang yung pangalan. At wala rin naman talaga akong hawak na pangalan. Because ang injury niya ay nasa almost 80% burn.
2: Opo. Huli na lang talaga, sir. Yung tatlong pong hindi pa identify na nasa funeral homes until now, sa oras na to, hindi pa rin po identify yung patay?
1: Hindi pa rin po, but nag-start na rin ang process ng disaster victim identification.
2: Okay. Sir Jerry Alili, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa mga information na pinagkaloob nyo sa amin. Mag-ingat po kayo, sir.
1: Maraming salamat po.
2: Kausap natin si Sir Jerry Alili, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office natin. Nako. So 43 pa rin yung survivor, wala pa nadadagdag. Doon sa mga wala pa din. Ang ginagawa ngayon ay pinapasok na po yung barko. Ito pong nakikita nyo, galing po ito sa Atienza. Ito po yung mga mas pictures, no? Binigay sa atin dito. Baka mas makilala pa. Oh, ito grabe talaga. Ito, mayroon ako mga mukha dito ng ano. Yan, yung relo. Yung relo, yan, tingnan nyo po. Talagang ano eh. Ano pala yun? Damit pala yun yung nakaano niya sa may liig. Yung kanina. Oo. So yan pa yung relo. Baka po kilala ninyo. Mga katropa, yan po. Daw yung isa, may ano po. May bracelet. Yan po. Baka kilala nyo po yan, kamag-anak ninyo. Eh, nasawi po. Pasensya na. Yun po yung kalagayan nila. Nasa funeral home po sila. Diyan po sa bayan ng El Nido. Eksakto, alas 12 na po ng tanghali. Wala na kaming oras at panahon. Update kayo ha, from time to time. Talaga girly ha. So, yan po ang pinakauling sitwasyon. Okay, alis mo na, engineer. Wala na kaming oras at panahon. Maraming salamat sa inyo pong pag-antabay. Eksakto, alas 12 na. Magandang umaga muna kay Khalil. Sir Khalil, magandang tanghali. Sa ngalan ni Katropang Moises Acosta, ako po yung lingkod kagawad Mike Scotte. Mabuhay ang sabayan ng Pilipino.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: News nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
7: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. BBBM pinangunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng Yumaong Ama.
8: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ipinagpaliban. Headlines.
7: Vice President Sara Duterte nakusahan si BBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
8: Headlines. Two-third vote sa impeachment depende sa aktual na dumalong senator judge ayon sa isang abogado.
7: Headlines. Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez unusual ayon sa doktor.
8: Headlines. Kamanggagawa party list kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
7: Headlines. Secretary John Bick Remulla isinusulong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
8: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
7: Balitang regional, kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan, kasama sa 43 na survivor. Kumpanya na ngakong tutulungan lahat ng sakay.
8: Sa balitang international, mga batang babae mas nanganganib mag-dropout dahil sa climate hazard ayon sa UNICEF.
7: Showbiz, mga katropa, si James Reid ay gusto ng magkapamilya at magkanak kay Isa Pressman.
8: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
7: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din pong sumasa inyo sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako po si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
7: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa monumento ng kanyang yumaong ama at dati ring presidente Ferdinand Marcos Sr. dyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Pangulo sa September
6: 13.
8: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumati sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang bisa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya.
6: XFM News Nationwide.
7: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap nga sa korte, kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect VP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayang 300 supporter ang inasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
6: XFM News Nationwide.
8: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo umanong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
5: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganon talaga pag-adik.
8: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
6: XFM News Nationwide.
7: Hindi uurong, mga katropa, si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay legal counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinwestiyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na aniyay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni BP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni BP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
6: XFM News Nationwide.
8: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
9: Higit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa paglilitis. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law, Dean Attorney Melencio Santa Maria, na hindi umano dapat ituring na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o pariralan nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Dr. Kurt Allen Sibayan, iniutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
6: XFM News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, kinuwestiyon ni kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2025.
10: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang, di ba? Ang nagro-rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
8: Yan po ang tinig ni kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando.
6: XFM News Nationwide.
7: Sa kaugnay pong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal na batayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara doon sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
10: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa. Walang public consultation ang naganap.
7: Iginit pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Aniya, kahit sino pa ang nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
6: XFM News Nationwide.
8: Isinusulong ni Interior Secretary John Vic Remulla ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagkapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Remulla, kung mapapasailalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagkapatupad ng batas sa karagatan kabilang ang paghabol sa mga illegal na mangingisda. Nais din niya mapasailalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulla na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahala ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda na ang panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
7: Minumungkahi po mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbabago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan yung sentrong panrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ang mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
6: XFM News Nationwide.
8: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin nitong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 national budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Nartates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagpapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasahang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
6: XFM News Nationwide.
7: Iniling na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinasisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Crete Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong na ilipat mula Santo Cristo patungo sa Global Crete at kung may lehitimong transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
6: XFM News Nationwide.
8: Posibleng overpriced ang 55 million pesos cauldron o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cauldron sa halip na 55 million pesos. dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento ay pinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal laban sa FISGOC Board.
6: XFM News Nationwide.
7: Search and rescue ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan, nagpapatuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
11: Hindi pa rin tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa insidente sa kalagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmadong nasawi batay sa pinakauling datos mula sa SAR team. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga rescuer dahil hindi pa rin mapasok ang barko sa hinang makapal na usok na patuloy na lumalabas ayon sa PCG. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't iba pang XFM station sa Pilipinas. Diyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM 91.3. Sa may Rojas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM. Mga katropa.
6: Balitang regional. Regional.
7: Update lang tayo, palo pa rin doon sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
12: Kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV June Aster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din 3 kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana'y patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Basecao, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
8: LTO 7 nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Live report.
13: Nag-issue Inisyo ng show cause order ang London Transportation Office Region 7 o LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanog Mayor Gongon Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho dahil

0: Kung tumalon sa bangin dyan sa San Rafael, Iloilo, ay sumuko na. Katropa natin sa balita dyan, Sin Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Sumuko na sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakot si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusuin pa nitong mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na dalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald, na humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Minsahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tangkap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 na halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
3: Ang bagsak ng isang 41-anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa bayan ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek sa alias na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspek ang 99.50 grams ng hinina lang shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalughog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at baril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, 4 na pakete ng transparent plastic sachets, 2 pouch, 1 wallet at 2 gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa presensya ng suspek at mga halal ng opisyal ng barangay. Minarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ng manakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hattes City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill isinagawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
4: Naging matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa 3 lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming insidente ng ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng

0: Gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng third quarter national simultaneous earthquake drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, dalawang LPA ang binabantayan ng PAGASA sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
2: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
1: Sumikat ang araw 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan niyo na ba yan? Pwede niyo pong i-try. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage, dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan edukasyon ng mga bata.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressman. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Atid po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas si Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bambol Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition. Ayon kay Tolentino, inaasahang o isinasalang-alang sa pagpili ang schedule ng mga atleta para hindi maapektuhan ang kanilang mga laban.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: SSS Pensioners Day, dinaos sa Barangay Bel Air, Makati. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
4: Nakiisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System o SSS-NCR South Division ngayong Biyernes. Naghandog ng libreng Santon Gold Coffee Mix ang Yes to Health Incorporated sa pangunguna ni General Manager Almer Valenzuela. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila team para sa ating mga kababayang pensioner at senior citizens na dumalo sa naturang programa. Layunin ng aktibidad na kilalanin at bigyang pugay ang mga pensioner. Gayun din ang magpapakita ng suporta at pakikiisa para sa kanilang kapakanan. Tampok sa programa ang mensaheng seguridad ang bukas bilang bahagi ng aktibidad ng SSS para sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Today, September 11, 2026, Friday.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bisitahin ang ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!

0: The Secret of Health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remelito Uy. At sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa ating pong mga partner dito sa ating pong programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa ating pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga DOH PTAC certified naturopath. At isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, ka-wellness, na taga-subaybay po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang talakayan na sesentro ho sa mga usaping may kinalaman sa prevensyon ng ating karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. Sana ho'y marami po tayong matutunan sa hapon pong ito.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Of course, tayo po'y napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations. At ganyan din sa ating pong mga partner station na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Para update kayo lagi sa ating pong mga programa, ay i-like nyo po and i-follow ang ating pong Yes to Health Facebook page. Ha? O i-search nyo lang, Yes to Health Inc. or Yes to Health Inc. Yan. Para update kayo sa atin po mga pa-promos, mga announcements po natin, naka-post po lahat yan dyan sa atin pong Facebook page. At sa may mga katanungan or meron kayong mga inquiries na naisip paabot dito sa atin pong talakayan, pwedeng i-text yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga produkto, yung mga hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, eh pwede yung puntahan ng atin pong mga authorized dealers. Ha? Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ayan. Ayan yung mga authorized dealers natin nationwide na pwede nyo pong pagtingnan ng atin pong mga produkto. Ganyan rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang mga produkto ng Yes to Health. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, at sa mga produkto natin, ha, para makaiwas sa mga counterfeit o yung mga fake products, mga kaibigan. Pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. O i-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, pwede rin po makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic at ganun din sa ating Yes to Health Pharmacy. Ang kagandahan po dito, meron tayong discount sa mga senior citizen at kung kayo ho ay pupunta doon, dalhin lang po yung inyong mga ID. Kung ikaw naman po ay matagal na nagtitiis sa karamdaman, matagal nang hindi alam paano po kayo gagaling, pwede kayo magpakonsulta. Diretso ho doon sa ating mga konsultant sa Yes to Health Clinic dahil meron po tayong mga services na pwede pong pakinabangan po natin. Meron tayong mga consultation, meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy at iba pa na mga modality sa ilalim po ng naturopathy. So ito po ay pwede nyong itanong sa ating mga consultant kung pupunta po kayo sa alinman pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. So mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga services at gusto nyo pong mabigyan kayo ng mga personalized program pagdating sa pagsolusyon at paglunas sa inyo pong mga karamdaman, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRA RM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Ka Inato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surize lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision Next Plus capsule. Masaya ako kasi mabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision Next Plus. Effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katuwang po natin sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong mga mata. At yan po ang topiko na atin pong pag-uusapan dito sa episode ng atin pong talakayan. Ha? Kung paano natin mapapangalagaan ang atin pong mga mata. Eh, kaya nga Dok, ang mata natin, tinatawag na window of our soul or window of our body. Kasama yan sa atin pong limang mga senses ng atin pong pangangatawan. At pagka nagkaroon ng problema, ang atin pong paningin o ang atin pong mga mata ay napakalaking hassle po nito, ha? Mm-hmm. Sa atin pong mga trabaho o kung ano man yung atin pong mga pinagkakaabalahan. Napakalaking epekto niyan. Eh, lalo na kung ikaw ay isang driver. Or kung ano pa man yung iyong ginagawa or trabaho po ninyo, ang mata natin, gamit na gamit po yan siya, mga ka-wellness. At sa Pilipinas, Doc, ito ang isa sa mga challenges na kinakaharap ng atin po mga kaubayan. Yung iba't ibang klaseng problema sa paningin.
1: Tama ka dyan. Actually, unang-una sa lahat, sabi mo nga kanina, mahalaga yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At mula sa pagkabata ay kailangan natin ng malinaw na mata kasi siyempre yung learning stage kailangan ng malinaw na paningin.
0: Tama.
1: Kailangan din natin na isipin at alamin na itong problema sa mata ho ay pwede magka-problema maaga pa lang. At tinuturing ito na tahimik, hindi nagkukos ng any pain o walang obvious symptom until it's too late na ang paningin natin ay medyo blurred na. Hindi ito katulad ng ibang sakit na magkakaroon ka ng mga pains. Hindi katulad po ng paghina ng ating mata. At tama yung sinabi mo na ang ating mata ay window of the soul, window of the body. Hindi lang yun. Ang ating mata din ang mirror of our overall health. Kasi yung mga ophthalmologists sa kanilang pag-exam o pag-check ng mata, dito nakikita din yung mga ibang mga problema na posibleng meron din tayo aside from paglabo ng mata. Pwedeng ipakita din na ang isang tao ay posibleng may diabetes, posibleng may high blood pressure kasi may epekto sa mata yan.
0: Tama, Dok. Oo.
1: Posibleng may autoimmune disease or certain types ng mga neurological disorders na apektado yung mata natin. Kasi ang mata natin na partner, mga ka-wellness, connected yan sa buong sistema ng katawan. Okay? Kaya nga, ang pagkasira ng mata o paghina ng mata, malaki rin ang impact doon sa ating, hindi lang sa health issues natin, kundi pati sa ating opportunities. Kasi imagine kung malabo ang mata mo, magkakaroon ng decrease yung productivity mo. Merong mga opportunity na kailangan ng malinaw na mata kahit nga sa lisensya, di ba? Kukuha
0: ka. May eye test ka.
1: Meron yan.
0: Oo.
1: Tapos may mga certain limits na mangyayari kapag ikaw ay hindi malinaw ang mata. Sa Pilipinas, sa datos, ano, sabi sa isang national studies, approximately 1.98% ng mga Pilipino ang mayroong visual impairment. Which means na halos dalawa sa 100 Pilipino ang mayroong isang uri ng problema sa ating mga mata. Yan. At ito po ay hindi maganda kasi ngayon, noong unang panahon, yung mga matatanda noon.
0: Nagkakaedad lang nagkakaroon ng problema sa mata. Eh.
1: Naalala mo yung mga lolo na lolo natin noon at the age of 80, nagtatanod pa ng karayo.
0: Tama doon ko.
1: Pero ngayon, may mga tao na at the age of 30s, 40s, malabo na ang mata.
0: Oo.
1: Kailangan na talagang magpapasalamin.
0: Dati, mga matanda lang yung mga nakasalamin. Mga nakadoble vista na salamin.
1: Ngayon, ano na, talagang wala nang pinipili. Sabi nga sa pag-aaral, nasa 1.1 daw na milyon Pilipino ang may katarak. Isa yan sa problema ng Pilipino, ano, yung pinakang common. Ano.
0: Katarata.
1: Oo, na ang katarata, ito yung parang nagka-cloud yung lente ng ating mata na nagpapahina ng vision. Ayon ho sa Philippine National Blindness Survey, reported po ng Department of Health, ay marami talaga. Close to 400,000 ang mayroong uncorrected refractive errors. Meaning, yung kanilang paningin, pwedeng makorek ng pagsusuot ng sunglasses o ng
0: eyeglasses.
1: Okay? Pero hindi po yun agad naagapan. So, mga nasa 300,000 din daw yung may glaucoma. Ang glaucoma ho ay isang kondisyon na nakakadamage yun sa optic nerve na ating mga mata. One of the reason why nagkakaroon nun is yung pressure sa mata natin. Nasa roughly 200,000 daw yung mayroong maculopathy or kondisyon dahilan sa yung diabetic retinopathy, dahilan sa komplikasyon ng diabetes. Shockingly, more than 4 million Pilipinos ang mayroong undiagnosed eye problem na kailangan ng atensyon. Kasi ang problema sa mata, hindi masyadong nabibigyan ng pansin.
0: Tama, Doc.
1: Kasi nga, dahil walang pain. Kumbaga, ang mararamdaman mo lang dahan-dahang paglabo ng mata. Kaya minsan, too late for for them kapag humina na yung mata natin.
0: Minsan, Doc, tsaka lang nila na find out na may problema na pala yung mata pagka blurry na yung pagbabasa mo. Minsan, yung pagka yung medyo maliliit na natitik, hindi mo na maano. Kumbaga, parang nag-shadow na yung mga letters.
1: Totoo yun. At kadalasan, nag-a-adjust na lang tayo. Pag lumalabo ang mata ng ganito kalapit, ilalayo na rin.
0: Tama, tama.
1: Kumbaga, hindi siya masyadong priority sa karamihan. Pero take note, ito yung dahilan kung bakit marami ho ang nagkakaroon ng problema sa mata. Hindi po naaagapan.
0: Yeah.
1: At bukod sa hindi naaagapan, wala pa tayong priority, kumbaga na intervention. Hindi natin iniisip, ano ba yung pagkaing nakakatulong para hindi masira ang mata? Hindi natin iniisip yung kadalasan. Kasi commonly, ang reactive ang ating yung ating ginagawa. Pag malabo mata, mag-sunglass. Pag hindi kaya ng sunglasses, mag-laser. Ganun yung mga common.
0: Yung iba pa, hindi pa proactive, Doc.
1: Yes.
0: Walang, wala pong agap sa problema sa mata. Kaya nga, marami sa mga kababayan natin, ang hindi nila lubos akalain na years before pa, Doc, may problema na palang ganun yung mga mata nila na in fact, pwede naman sana yung masolusyonan ng mas maaga at hindi na humantong sa mas malalapan na kondisyon. Ngayon, Doc, ano-ano mga problema sa mata ang kadalasan po nakikita sa mga Pilipino at ano yung mga posibleng dahilan nito bukod dun sa mga nabanggit natin kanina?
1: So, based on study, surveys, statistics, na pinalabas po ng mga ilang grupo sa Pilipinas na mga eksperto sa mata, ang isa sa pangunahing problemang tumatama sa mata dito sa Pilipinas, yung katarata.
0: Yung clouding ng lens.
1: Nagkakaroon. Kung titignan mo yung mata, literally, para may makikita kang ulap. Yung very light gray na nakatabon dun sa pinakang retina ng mata, sa gitna ng mata natin. So, yung lente ng mata natin, nagiging cloudy, so nagiging blurry yung vision natin. And commonly, nangyayari yan as we age. Kumbaga, ang katarata, isang problema sa mata na kasabay din ng pagtanda ng tao. Kasi yung mga bata pa, bihira naman ang makikita na mo ng katarata.
0: Tama daw.
1: Diba? So, ito ay resulta daw ng injury dahil sa long-term na exposure, minsan sa ultraviolet exposure. Kaya yung mga magsasaka na laging naka-expose sa sikat ng araw, kadalasan sila yung tinatamaan ng katarata. Oo, kasi nai-injuryhan ng sobrang exposure sa ultraviolet. Paninigarilyo, isa sa laging nababanggit na dahilan ng katarata. Kasi yung usok ng sigarilyo, eh, direktang tumatama doon sa mata natin. Ganon din, may mga cataract related sa diabetes. Meron din na dahilan sa pagtanda. Sabi ko nga kanina, aging is the common factor why we develop cataract. And also, yung sinasabi natin kanina na iba pang mga reason. So, yung iba pa, Dr. Michelle, ano pa yung common?
0: Yung nabanggit mo kanina, Dok, yung uncorrected refractive errors, kung tawagin. Yung iba, nakakaranas ng nearsightedness. Yung iba, farsightedness. Yun nga, nabanggit mo kanina, tayo na lang yung nag-a-adjust. Yung iba, pagka malayo, blurry. Ang ginagawa, hindi nalapit ng husto yung
1: ano. Dami kong kilala niya. Ako'y nagwo-worry kasi naglalaro ng games. Nakadikit na ganun.
0: Oo. Kasi parang usually, mahahalikan na yung mga gadgets nila.
1: O kasi usually kasi sila, yung mga madalas hating gabi nang natutulog, tapos nakahiga sila, nakalapit sa kanila yung ano. Yun yung common reason why they develop that kind of problem.
0: O tapos yung iba naman, Dok, yung hindi makabasa ng malapit, ginaganon.
1: Nilalayo.
0: Pagka, nilalayo pagka nagbabasa. Actually, nakokorek naman yun sila, mga kaibigan. Pagka gumagamit tayo ng mga corrective glasses,
1: yes,
0: o yung mga eyeglasses na yan. Kaso nga lang, yun nga, pagka hindi natin yun sila na, lalo na yung mga bata po, ha, pagka hindi agad yun na correct, mga kaibigan, meron tinatawag na yung lazy eye, kung tawagin. Pag naging ganun ang condition ng mata ng inyo pong mga anak, mas mahirap-hirap yun na ibalik compared dun sa nag-uumpisa pa lamang sila. Kaya kung merong mga uncorrected refractive errors at na find out yun na mas maaga, mas mainam po yun kasi mas madali-dali na maiko-correct yun sila compared dun sa lumala na siya at nagkaroon ng lazy eye na problema, mas mahirap-hirap yun na kontrolin. At marami pang iba, yung nearsightedness, myopia, hyperopia naman, pagka farsightedness, Ito yung mga problema, Dok, kapag ka hindi natin naayos din yung paraan kung paano natin ginagamit yung atin pong paningin.
1: At kasi, siya na walang edad na pinipili.
0: Tama, Dok. Mapabata man o matanda, younger adults, ay pwede makaranas ng ganito pong problema, mga kaibigan. Minsan din, Dok, pagka sobra yung paggamit natin sa atin pong mga mata in terms of saan ba natin madalas nagagamit yung mata natin, di ba?
1: Ngayon sa cellphone.
0: Sa cellphone, madalas. Sa mga screens, mga monitors, bibihira na lang siguro yung nagbababad ng eyesight nila sa hindi, sa labas, Dok.
1: Sa labas,
0: mga recreation sa labas, bihirang-bihira na lang siguro, kadalasan ngayon, nasa loob na lang ng bahay, nasa loob ng kwarto, halos hindi na lumalabas, nandun, lagi nakatutok sa kanila pong mga cellphone.
1: Ngayon, sad reality.
0: iPad na iyan, At yun yung isa sa nakita na mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng refractive errors ng atin pong mga paningin.
1: Yan. Isa pa dyan yung glaucoma, mga ka-wellness. Ang glaucoma, tinatawag nila itong silent thief of sight. At ito daw yung group ng eye condition na nakakadamage. Yan ang number one cause of blindness. Nakakadamage yung optic nerve natin dahilan sa high pressure sa mata. So, mga common causes niyan, kasi yung intraocular pressure, pag mataas, normal kasi niyan, mga 10 to 21 millimeter of mercury, yung pressure. Pero pag tumataas yan, anything exceeds sa 21 mmHg is considered as hypertensive dun sa ating mga mata. So, di ba, kung may high blood ka, tapos hindi mo na mi-minimize, hindi mo na kukorek yung hypertension mo, or even yung diabetes, ang mangyayari niya, tataas na tataas yung intraocular pressure sa mata that leads to glaucoma. So, commonly, tinuturo nilang reason yung genetics. Pwede daw yung genetic factor, aging, o kaya yung diabetes. And yung iba, sinasabi, hypertension. Isa sa precursor. So, yung glaucoma, painless yan, or sometimes gradual kapag masyado na mataas yung pressure, yung feeling mo, yung mata mo parang lumuluwa.
0: Tama daw.
1: May mga ganun. Tapos, sumasakit ang mata mo, parang may pitik-pitik. Yan. Tapos, medyo lumalabo na. Tapos, sa gabi, parang nagkakaroon ng paglabo ang mata mo na hindi normal. You can go to a doctor kasi number one cause of blindness ang glaucoma sa Pilipinas. Yan. Kaya kinakailangan talagang tayo. Yung binanggit na natin kanina, yung diabetic retinopathy, maculopathy, ito naman, ang dahilan is hindi mo makontrol ng ng hindi mo maisaayos yung blood sugar level mo.
0: Mm-hmm.
1: O, commonly yan nangyayari sa diabetic kasi diabetic retinopathy. Isa sa pinaka-common complication ng isang taong diabetic, yung pagkakaroon ng retinopathy.
0: Yan, oo.
1: So, pwedeng makabulag yan, commonly, sa mga taong diabetic.
0: Mm-hmm. Tsaka yung ano, Doc, diba, pag hypertensive ka or meron mga hypertension, meron din tinatag na hypertensive retinopathy, kung tawagin. Ano, na pag sobrang lakas kasi ng pressure doon sa mga ugat natin sa mata, eh ano yun, ang liliit ng mga ano yan, Doc, yung hibla ng ano, mga ugat papunta sa mata natin. At tapos yung mga optic nerve natin, napakaliliit din yan.
1: Tama.
0: Na pagka yan po ay ano, na bigyan ng malakas na pressure,
1: nagra-rupture
0: yun sila.
1: Kaya makikita mo, Dr. Michelle, merong mga bloodshot eyes. Di ba yung ating sclera?
0: Sclera.
1: Minsan makikita mo sa ibang tao, pulang-pula yun kasi may mga blood vessel na nag-rupture.
0: So yan, sa mga kabayan. Isa pa, Doc, yung ano, tinatawag na allergic conjunctivitis ano, yung mga red eyes kung tawagin, or yung dry eyes. Ito naman dun sa mga ano, usually to, Doc, dun sa mga exposed sa air pollutants kung tawagin.
1: Tama,
0: kung ikaw ay tricycle driver, habal-habal, nandun ka sa lugar na kung saan maraming irritants sa hangin.
1: Nagmumotorsiklo ka tapos wala kang eye protection.
0: Oo, yan.
1: Kaya dapat pag nagmumotorsiklo tayo, especially mabilis, meron akong kaibigan, tinamaan dito sa mata ng some objects.
0: Oo.
1: Insekto lang, ha? Yun, pinagmulan ng pagalabo ng mata niya. So kinakailangan lagi may protection sa mata natin.
0: O kaya kung ano sila, Doc, yung mga ano, mga construction workers.
1: Yan, isa pa yan.
0: Na ano, expose sila sa mga ano, air pollution. O kaya yung mga ano, chemical na ginagamit po ninyo sa inyo pong mga gawain. Yun po ay maaari din makapagdulot ng problema sa inyong mga mata.
1: Kahit hindi ka nasa labas ng bahay, kahit sa loob ng bahay, kung pwede masyado rin matagal kang magbabad sa screen.
0: Nako.
1: Nakaka-dry eyes din pala.
0: Yung iba, Doc, halos hindi na kumukurap. pag tutok na tutok sa mga pinapanood nila.
1: Lalo ngayon, uso yung mga AI novel. Kahit
0: yung
1: kumakain.
0: Mga short drama na yan, yung short drama na yan, isang oras yan. Kung hindi ka kumukurap sa loob ng isang oras at babad na tutok ka dun sa ano mo, pinapanood mo, ay nako, makakapagdulot po yan siya, mga ka-wellness ang problema.
1: Regarding sa pagkurap, trivia lang, ano? Alam niyo ba kung bakit kumukurap ang mata natin? Pag kumurap ang mata natin, meaning nilulubricate or inatanggal ng mata natin yung possible dryness. Ngayon pag kumukurap kayo ng mata at mahapdiin na, ibig sabihin wala nang ano,
0: wala nang lubricant.
1: Sa inyong mata dahil tuyong-tuyo na yung mata natin.
0: Nako. Ayan, sa mga kaubayan natin, ha. Doc, meron bang ano yan? Meron bang exercises diyan para sa pagkurap ng mata natin?
1: Actually,
0: para hindi maging dry yung mata natin.
1: Actually, yung ano, may tinuturing silang para exercise na mata na every yung 20-20 rule. 20-20-20 rule. Pag 20 minutes na kayong nagko-computer or may ginagawa kayong something na tutok yung mata nyo, after 20 minutes, tayo kayo. Hanap kayo ng object na nasa 20 meters ang layo. Yan. Then, titig kayo doon mga 20 seconds. Then, kung mga mata nyo, parang ano yung sabat. Especially daw sa isang lugar na may green, may nature yung paligid.
0: Yan,
1: yan po yung exercise ng mata natin. Para yung mata natin hindi nagkakaroon. Siyempre, pag nakatuto ko lang na malapit, tapos nagkakaroon ng refraction error yung mata. So, ang gagawin natin, 20-20 rules, 20 minutes, tingin sa malayo with 20 meters, may green, scenery, and na hindi nakatutok lang sa mas malapit sa atin.
0: Para nagiging magandang adjustment ng mata natin, di ba?
1: Yes po.
0: Di ba, pagka masyadong malapit yung mga monitors na ating tinitingnan at nandun tayo nakababad for how many hours ba yan? Pag tumingin ka sa malayo, halos hindi mo na maaninag.
1: Yes.
0: Hindi mo na matukoy yung mga object na medyo malayo. Minsan na, kahit yung mga ka-office work mo, hindi mo na makilala, ano? Dahil doon sa adjustment ng mata natin.
1: Oh, yung mata natin, kumbaga makipansin mo na nag-a-adjust ng naturally yung mata natin. So kung tayo ay many hours, nandun lang tayo sa malapitan, screen, yun ang isang pinagmumulan ng mga problema sa mata.
0: Ayun. So yan, as mga kabayan natin. So ano yung kailangan natin na dapat gawin? Ano yung mga pamamaraan na pwede pa nating maisagawa para mas maingatan natin ang atin pong paningin? Ano yung mga nutrisyon na kinakailangan ng atin pong mata, especially para mapangalagaan natin yung eye health. E mamaya atin pong tutuklasin yan. Kaya tutuklaan po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
3: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa pag-aalaga at pag-iingat sa atin pong mga mata. Ayan. Dok, ano naman yung pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin para maingatan at if ever meron mang nag-uumpisa na problema sa ating mga mata, maagapan na kaagad. Especially in terms of nutrition, ano ba yung pwedeng i-take ng atin pong mga ka-wellness?
1: Ang maganda niyan mga ka-wellness, kasi napakaraming pwede natin gawin para ma-prevent ang problema sa mata at entirely preventable.
0: Yes, oo.
1: Unang-una sa lahat dyan, tama yung mga guru natin na nagtuturo na kumain kayo ng mga ma-orange, madidilaw. Yan, kasi ang pinakang main phytochemicals na meron doon sa mga nutrients, una yung beta-carotene.
0: Mm-hmm.
1: So alam naman natin that beta-carotene can be converted into something na nakapagpaganda na ating eye health. Ano? Mm-hmm. Actually, kinoconvert siyan ito vitamin A na building blocks ng tinatawag na rhodopsin. Mm-hmm. Itong rhodopsin, ito yung pigment sa retina ng ating mata na nagbibigay sa atin ng opportunity na makakita ng maliwanag sa mga low light conditions.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Siguro maraming rhodopsin yung mga pusa.
0: Oo.
1: No?
0: Oo.
1: Kasi dilim, tayo meron din tayong
0: mag-adjust yung paningin nila.
1: Ability na pag nagdim na, pwede pa rin tayong makakita. No? Kung walang enough na vitamin A, mga tao nagkakaroon ng possibility of developing night blindness.
0: Mm-hmm.
1: At kinakailangan ma-address yun by eating food. Pagkain muna ang pinakasimula talaga na na dapat natin tutukan. Yung mga carrots, sweet potatoes, yung mga kamote. Basta makulay na orange, yellow, yan ho ay mataas ang kanyang carotenoids.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O yan kasi yung pigment na nag-a-identify sa isang pagkain kung anong merong mataas na phytochemicals na meron siya.
0: Oo.
1: Siyempre, isabay mo pa dyan yung popular na doon sa ating VisionX. Yung lutein at zeaxanthin na mga phytonutrients, actually, part din yan ng carotenoid family. Mm-hmm. Na itong mga to talaga, pag tinignan mo yung parte ng katawan natin, sa mata yan, nag-stay.
0: Mm-hmm.
1: Okay, pag kumain ka na may pagkain merong lutein, zeaxanthin, pag extract ng katawan, dire-diretso sa mata kasi yung zeaxanthin, yan yung nakalagay doon sa protective arc na ating mata na nagfi-filter ng blue light.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag naging manipis yun, nakakalusot na yung damaging blue light sa mata natin na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng macular degeneration.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan natin ng lutein and zeaxanthin. So, itong dalawa na to, ang pinaka-importante na pagkain na pwede magpatibay ng ating mga makula sa mata.
0: Especially, Doc, sa mga ano, yung mga matanda, magkakaedad na, ibig sabihin, ano, yung tinatawag na age-related macular degeneration.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Tama.
0: Yung nagpagkakaroon ng problema sa inyo pong macula, ano? Yung zeaxanthin, Doc, yan pala yung nagsisilbing ano doon. Yung kulay pala ng macula, ano din siya parang orange to yellow din siya ano?
1: Pag tinitingnan niyan sa lente parang kulay ano kulay mangga.
0: Oo. So yung zeaxanthin nag-stay talaga siya dun sa macula area.
1: Tama.
0: Ng atin pong mga mata at pag nagkukulang yung zeaxanthin doon na nagkakaroon ng problema unti-unti ano yung atin pong macula mga kaibigan, which is very important yan sa atin pong central vision ano.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga yun yung nagpapa-sharp ng ano natin ng eyesight natin.
1: Mm-hmm.
0: Di ba minsan pag tumitingin tayo sa isang bagay o sa isang letra, minsan nakikita natin parang may shadowing.
1: Yes.
0: Oh, 'di ba? Ibig sabihin hindi ganun ka sharp yung atin pong paningin. Pero pag maganda yung condition ng atin pong central vision, makikita mo talaga yung isang bagay kahit na yung medyo maliit na titik, ano? Hmm. Eh makikita mo siyan as sharp as possible.
1: Dahil yan sa lutin.
0: Oo.
1: Yeah, kaya dapat nating i-prioritize yung sources ng lutin sa SAT. Ang dami niyan. Actually, pwede kang kumain ng itlog. Oh, yung mga green leafy vegetables, kahit hindi yan kulay orange, ang dami niyang mga nutrients na pwede makatulong. Yung mais, yung another dyan, yung mga anything that is orange, yellow, the more ano daw yung pigment, the more na mas matapang,
0: mas dark,
1: mas marami siyang carotenoids at itong lutein and zeaxanthin. Kaya idagdag pa natin yung vitamin E, which is sinasabi nila na itong vitamin E daw ay isa sa pinakam the best na antioxidant na pwede nating makuha sa ating mga pagkain. At ito'y nakasakahit na anong pagkain, pero concentrated siya sa mga sunflower seeds,
0: sa mga seeds,
1: peanuts, iba, mga almonds, yan. Part yan ng isang kailangan sustansya para mapanatiling healthy yung mata. Ay sama pa natin yung mga omega-3 fatty acid, diba? Alam na natin kung saan makukuha yon. Yung mga hindi vegetarian, they can get that from salmon, from sardinas, fish oil. Sa mga vegetarian naman, commonly chia, o chia seeds, tapos sa mga flaxseed, kinukuha natin yan doon. Ang mahalaga, ito mga tong binabanggit natin, hindi siya magkulang sa ating katawan. Kasi pag nagkulang yan, compromise talaga yung mata natin. O, kasi ang mata naman natin ay dinesign para malinaw yan kahit sa ating pagtanda. Actually, may mga matatanda naman na hindi naman nangangailangan ng salamin. Diba? Kailan na ba nauso yan salamin? Eh, paano nung unang panahon wala namang salamin, pero tumatanda sila ng mahigit 100 taon, nakakakita naman sila. Kaya nga lang, because of so many bright lights na pwedeng sumira sa mata, nasisira na mabilis yung mata natin.
0: Oo. So, yan ang kinakailangan natin mabigyan ng solusyon, mga kaibigan. Kinakailangan maka-adapt din kasi tayo, Doc, eh, ano? Since nagbabago yung atin pong, nagbabago yung panahon natin, yung kalakaran kung saan ginagamit natin yung atin pong mga mata, kinakailangan ini-advance din natin yung mga paraan kung paano natin papangalagaan at iingatan yung mata po natin.
1: Kaya ang Yes to Health, para makatulong sa ating mga community, sa ating mga mamamayan, naglabas sila ng isang suplemento na merong hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat. Lahat ng bilanggit natin, zeaxanthin, lutein, vitamin E, beta-carotene, nandun yan sa isang softgel capsule na tinatawag na VisionX Plus. Kasi paminsan-minsan, hindi nga lang minsan eh.
0: Oo.
1: Kadalasan, hindi natin nakukuha ng sapat sa diet natin. Itong mga kinakailangang source. Kaya kung magsusupplement tayo, kahit papaano, ang laki ho ng contribution nito sa pagbibigay sustansya sa ating mga mata. Kaya nga sabi, protection na natin yung mata natin. Dahil pag yan ay nagdilim, napakahirap ibalik yung liwanag na nawala sa ating mga mata.
0: Tama. Yan ha. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon ng problema sa mata nila or exposed kayo lagi sa mga bagay-bagay na maaari pong makapagdulot ng pinsala sa inyo pong mga mata, eh huwag nyo kalimutan, VisionX Plus capsule, mga kababayan. Ha? At available na yan sa mga pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Isabayin nyo na rin yung pag-inom ng atin pong premium D3 soft gel dahil mayaman po yan siya sa mga omega fatty acids or mga tinatawag mga essential fatty acids na tumutulong para sa lubrication ng atin pong mga mata, mga kaibigan. At hindi lang yon, kasi ang mga fatty acids na ito ay tumutulong din sa proper absorption ng mga fat-soluble vitamins. Katulad ng vitamin A and vitamin E, ang mga fat-soluble vitamins yan na mas na-absorb na mas maayos sa katawan po natin at mas nagagamit ng katawan natin kapag mayroon o sapat ang mga essential fatty acids sa atin pong pangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan, kabayin nyo po yung atin pong premium D3 soft gel at saka yung VisionX Plus. Sabayin mo na rin ang pag-inom ng atin pong Santona Vitamin C. Dahil ang vitamin C pala, Doc, alam nyo ba na ang mata natin, ang pangalawang organ sa ating pangangatawan na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C dahil sa pangangalaga sa mga ugat nito. Kasi yun yung primary functions ng vitamin C sa ating pong mga ugat, yung patibayin yung wall ng ating pong mga ugat. The more na matibay yung mga wall na ugat natin, the more na mas maiingatan natin yung condition po nito, mga kaibigan.
1: Ayan, kaya salamat sa inyong pakikinig. Actually, napakaraming benepisyong hatid ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, lalo ikukumbay mo pa siya sa ibang mga supplement natin, like Santon Plus Gold. Dahil, ika nga eh, the more the better. Mm-hmm. The more nutrients we have in our body, the more naman na maraming paghuhugutan ng healing nutrients yung ating katawan para hindi po tayo patuloy na mahihirapan sa ating pong karamdaman o magkakasakit tayo.
0: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, alagaan po natin ng gusto ang ating pong mga mata, mga kababayan. Okay? Kung kayo po ay mayroong mga karamdaman patungkol sa inyong pong mga mata or meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong mga kondisyon na nararanasan, ay pwedeng i-text yan sa ating pong numero. At yung sex line, 0969-609-65445. At sa pagbabalik po natin, atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Kaya tutok lang po mga ku-wellness dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Zanthon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanthon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthon. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65445. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa atin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katawang po natin para laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful nutrients or powerful supplements na may pinagsama-samang mga powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito rin sila mga ka-wellness ay pwede niyong inumin ha. Bilang pandagdag nutrisyon sa pag-iingat at pangangalaga sa atin pong mga mata. Tulad na nabanggit ni Doc Algie kanina, no? Yung mga green pigment, ano? Yung mga dark green pigment. Meron din, masusumpungan Doc, dyan sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Since meron yan siyang spirulina at moringa, makakatulong din yan ng malaki, no? Sa pag-iingat ng atin pong mga mata. Ang gandahan sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule ay standardized extract po yan siya. At purong natural, mga ka-well, kaya po walang side effects at walang mga contraindications sa mga medications na inyo pong iniinom. Yun yung kagandahan Doc sa ating mga suplemento na pwede mo siyang pwede mo siyang i-combine, ano? Term mo dyan, Doc? I-complement. Ayan. Yes, so doon sa mga medications na inyo pong iniinom or mga multivitamins na iniinom po ninyo, wala pong problema, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, sa mga gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ayan. At yung Santon Gold Coffee natin, pwede mabili na yan sa Fisher Mall Supermarket.
1: Yun. Meron din sa Mercury Drug, sa yes, grocery Doc. Section. Nandun siya.
0: Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Sa mga gustong makasubok ng ating napakasarap at very beneficial na coffee, mga kaibigan. Ha?
2: The secret of health.
0: Okay, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Doc, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Malusog na panonood at pakikinig sa atin pong mga ka-wellness nakikihalubilo sa atin pong programa sa pamamagitan ng panonood sa atin pong Facebook Live, mga kaibigan.
1: Sabi ni Rico Bagisi, happy birthday daw sa tito niya, si Tito Boy Bagisi. Yan. Makikikain po ako mamaya.
0: You know. O kung makaabot yan dito, maganda-ganda. Ha?
1: Pakisend.
0: Pakisend. Sa lahat ng mga nagbe-birthday. Happy birthday. Happy birthday sa inyo pong lahat. Sabi nga nila, magparamdam naman daw kayo. At God bless po sa mga nagbe-birthday. Nawa, pagkalooban kayo ng mga atin pong Panginoon ng mas marami pang mga birthday na darating.
1: Okay, Luz Paco de Vera, Pinisining, and also si Jerry Lamine Labong, Elevol Iap, Rose Inedge, yan, Emily Abid, at iba pa na nanonood po sa ating Facebook Live. Oy, batiin natin yung mga tagapakinig natin sa Metro and Mega Manila.
0: Yan, Doc. Yan, mayroong sinend na heads up ang atin pong si Sir Almer.
1: Ayan.
0: Meron siyang sinend, Doc. Ito ay yung bagong location ng atin pong Yes to Health Clinic.
1: Meron na.
0: Sa Manila. Uy. Mga kaibigan. So ito po, announcement natin ha. Heads up para sa mga ka-wellness natin dahil ang new location ng atin pong Yes to Health Clinic dito po sa NCR ay maililipat dyan po sa ground floor ng MP Pass. Ito, sa Guadalupe Commercial Complex.
1: Yan yung di ba yung MRT, Guadalupe Station. Yung building na yun, na-attach doon. Pagbaba mo sa MRT, basta northbound, nandun makikita mo na yung Yes to Health.
0: Ayun.
1: Madali nang mahanap yan, mga ka-wellness.
0: So, mas madali yung masumpungan yung atin pong Yes to Health Clinic dyan.
1: Tama po. Tsaka nandyan na yung ating pharmacy. Kumbaga parang yung mga kailangan nyo sa inyong mga gamot at lalo na yung wellness needs ninyo ay nandun na sa isang establishment, mga ka-wellness. So,
0: at ang natin dyan, Doc, last week of September. Yung opening. Oo, yung opening soft launching siguro natin dyan. Okay. Ano, sa bagong location natin na atin pong Yester Health Clinic dyan po sa NCR.
1: So, by October, wala na tayo doon sa... sa may ano sa may MRT Quezon Avenue.
0: Mm-hmm.
1: Yan, para alam po ninyo ano yung mga pumupuntang regular,
0: mm-hmm,
1: at least alam po ninyo na lilipat na ho tayo.
0: Yan.
1: Ayan, papaalala natin araw-araw po ito.
0: Oo, you know. Kaya sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin ha, by fourth week of September, ay pwede na lang bisitahan yung new location na atin pong Yes to Health Clinic.
1: At okay, nandun din sa building na yon ang XFM 99.5.
0: Oo, yun, oh.
1: Yan.
0: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, ha, keep tuning in dito sa atin pong mga programa dahil dito natin ina-announce yung mga ganitong mahahalaga na mga announcements, mga kaibigan. Okay? Ayan, at sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na mayroong mga inquiries, ayan, text nyo lang po mga kaibigan. Ito, Doc, mayroong nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Tess, ano pong dahilan bakit sumasakit yung aking sakong?
1: Mm.
0: Pag nakahiga po ako, halos hirap po iapak. Sobrang sakit. Sana po masagot po ninyo. Siguro pag nakahiga siya and then tatayo siya,
1: mm-hmm,
0: or iapak yung paa niya, eh masakit yung kanyang ano. May mga ganun, sakong.
1: May ganun talaga ang kondisyon. Mm-hmm. Ano? Kasi ang nangyayari yan, pwedeng pag tumataas yung uric acid,
0: mm-hmm,
1: or pag nagkakaroon kayo ng neuropathy, mm-hmm, o nerve. Kasi pag maraming ganyan eh, yung pag, di ba, matagal kang nakahiga, tapos pag bangon mo, pag tapak mo, unang tapak mo, parang ang painful. Pero maya-maya wala na.
0: Oo.
1: Oh, may ganun po yun. So either of the two, either pacheck kayo ng uric acid nyo, or kung meron kayo existing condition like diabetic po kayo, isa yan sa tinatawag na complication ng ano. Pwede rin na may problema sa mga bukong-bukong natin. Oo, napepwede nagkukos ng pain, lalo na kung kayo po ay overweight.
0: Ibig
1: sabihin ng overweight, at least mga 5-10 kilograms, yung sobra sa inyong supposed to be normal weight. Oo, nagkakaroon ng matinding pressure doon sa ating pong mga paa.
0: Oo.
1: Nangyayari yan.
0: Oo, sa mga kababayan natin, napakalaki ng ano, napakalaki ng impact ng normal weight or yung healthy weight sa atin pong mga joint area, mga kaibigan. Just imagine, yung sobrang muntimbang, ang nag-absorb lahat nun ay yung inyo pong mga kasukasuan.
1: O, kaya common complaint is tuhod, bukong-bukong, o yung sakong na tinatawag. Oo. O tsaka yung lumbar, o yung balakang.
0: Oo.
1: So yun ang common na sumasakit.
0: Kasi nag-hold ng bigat talaga, Dok. Eh, kaya sa mga kababayan natin, ha, panatilihin ang healthy na timbang. Siyempre, para mapanatili yan, isaayos natin yung pagkain po natin at yung atin pong physical activity. At maniwala kayo sa hindi, yung pagtulog natin, yung pamamahinga natin, napakalaking impact po niyan.
1: Correct.
0: Sa pag-maintain ng healthy weight. Sabi niyo ba, Dok, anong kinalaman ng pagtulog o pagpapahinga sa normal na healthy weight daw ng isang tao?
1: Kasi sa pagtulog at sa pagpapahinga, doon nangyayari yung importanteng bagay sa katawan natin. Repair, restoration, detoxification. Kumbaga ang katawan natin, may panahon siya para mag housekeeping o restoration of the body. So pag hindi kayo natutulog, hindi magkakaroon ng restorative function ang katawan natin.
0: Yan.
1: O, kasi hindi mo naman pwedeng pagsabayin yung kumakain ka at the same time naglilinis ka ng
0: tama,
1: katawan.
0: Oo.
1: Magkaiba ng ano yun. Kaya pag gabi, di ba, kumain tayo. Halimbawa, last meal natin is around 6 p.m. Matutulog na tayo. Bakit hindi tayo kumakain ng magdamag? At bakit hindi tayo dapat kumain? Supposed to be, the body is focusing more on metabolism. Diyan nangyayari rin nangyayari yung pagtatanggal ng mga hindi dapat ng diyan sa katawan natin. Kaya nga, first thing in the morning, mararamdaman mo, ihi ka ng marami. Nadudumi ka.
0: Oo.
1: Yun yung common ng katawan natin. Setup. At during the night, nangyayari ho yung pag-produce ng mga hormones, pag-restore ng mga nasirang cells. The body is replacing the cells that are damaged. At during fasting kasi, fasting yan eh. Ilang oras ba tayo natutulog? Sabihin na nating 8 oras. Sa haba ng oras na yun, wala kang pagkain, tulog ka lang, it's a stage of fasting. Kung saan ang katawan natin ay pumapasok dun sa point na kung saan may panahon siya para alisin at walisin sa sistema yung mga toxins natin. Eh pero kung bago ka matulog, alas 12 ka na nga natulog, kumain ka pa.
0: Pa. Nagme-midnight snack pa.
1: Hirap na hirap yung katawan mo. Hindi siya makaship from digestion to metabolism. So, kaya marami ang na-store na taba sa katawan natin.
0: Oo, ayan. Ha? So, sa mga kababayan natin dyan, kung gusto nyo mapanatili ang normal at malusog na timbang, ay kinakailangan mabalansi po yan sa lahat. Ano? Yung pagkain natin, yung atin pong pagkilos o paggawa, at yung atin pong pagpapahinga. Mga ka-wellness. Okay? Lalo na, Doc, pagka medyo umiedad na isang tao, wag na wag talaga ninyong kakaligtaan yung mga aspeto na yan ng kalusugan po ninyo. Okay?
1: Yung iba kasi, parang ano, Doc Michelle, parang tanggap na nila na kapag umiedad na daw ang tao, umiikli ang tulog. Actually, it's not true.
0: Oo.
1: Yan ang mga myth or

0: Santo Tomas Gojo ininom niya.
1: Oo.
0: Hindi pa nga Vision next yan. Ano, alam mo kung bakit? Kasi yung mata natin kasi nakadepende rin yan sa sirkulasyon. Kapag tayo ay may sirkulasyon na mabagal, mahirap, eh yung malalaking ugat natin, nagbabara pa yung pakayang mga blood vessels sa mata natin. Di ba? Kaya doon pa lang, malaking improvement na yun.
1: Tsaka kung ang ano niya, Dok, ang isa sa kondisyon kung bakit nagkakaroon ng problema sa mata ay yung pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo.
0: Yes.
1: Eh napakalaki talaga ng tulong ng Santone Plus Gold Herbal Capsule natin.
0: Yes po.
1: Kumbaga mabibinipisyohan siya ng malaki para doon. Ano? Pero kung sasabayan mo pa yan ng, ano, ng Vision X Plus, eh mas maganda, Dok. Kasi yung kulang na lutein and zeaxanthin or kulang ka ng mga carotenoids or beta-carotene ay mapupunuan mo.
0: Parang ganito lang that. Yung ano yan, partner. Yung Santone Plus Gold, ang kanyang benepisyo sa mga sustansyang dala niya, pangunahin doon sa daloy ng dugo, sa metabolism, sa pag-sustain ng antioxidant. Yun namang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E, yun naman yung magbibigay ng pangpatibay na proteksyon sa mata natin. Kumbaga, may kanya-kanya talaga silang sa nutrients, may kanya-kanyang
1: may designated ano din sila.
0: Specialty, kumbaga sa tao. May function sila. Kaya pag pinagsasabay-sabay sila, mas holistic yung magiging result sa ating kalusugan.
1: Okay. So, Dok, another inquiry. Dok, pwede magtanong, may bato ako sa abdo, 1.3 cm ang laki. Ano daw yung pwede niyang gawin, Dok?
0: So actually, kung hindi pa naman yan nasa critical na kondisyon, what I mean is bumara, naninilaw ka na, nagsusuka ka na. Eh kasi surgery na yan. Kaya mga doktor, hindi natin sila masisisi pag sinasabing tanggalin yung abdo mo. Kasi alam nila na delikado yon pag bumara. Especially maliit yan. Kayang-kayang lumusot yan sa common bile duct tapos pwedeng bumara. Ngayon, kung walang ganong senaryo, meron sa alternative medicine na tinatawag na program na pwede mong i-flush, may possibility na ma-flush mo siya from your gallbladder palabas. Pero hindi yon program na 100% sure na sure na kayang palabasin agad in one setting. Pero pwede mo siyang i-try. Kasi sabi ko nga sa mga iba na nagtatanong, at least may abdo ka pa. Pag halimbawa ginawa mo yung detox and flushing program, hindi mo man siya ma-hit talaga lahat, pwede mo pa siyang ulitin, may gallbladder ka pa.
1: Tama.
0: Di ba? So you can try it. Kasi marami kasi mga kondisyon na may mga dahilan kung bakit yung iba ayaw nila magpa-opera. Pera. Kulang sa budget. Pangalawa, pag diabetic ka at meron kang mga comorbidities na hindi pwede o fitted for surgery agad-agad, eh papaanhin muna ng doktor yon, di ba? At kung hindi naman yan critical na emergency situation, pwede po i-try yung mga alternative way. Pero hindi ito substitute sa surgery. Paalala lang. Kasi may mga pumupunta sa atin, naninilaw . Sabi ko, hindi na natin pwedeng pakialaman yun. Hindi na siya preventive ang magiging application.
1: Approach, no.
0: Oo. Kung preventive na hindi siya lalala, pwede kang mag-program. At sa Yes to Health, meron tayong maibibigay na programa. Step by step po yan. Kasi hindi natin binibigay. Iba kasi, halos gutom na nang sa halip na mag-improve,
1: nangayayat
0: lalo. Sa Yes to Health po, may program kami na hindi ganun ka-abrupt at merong sistema, merong step by step. Kasi we believe na ang bawat isang tao may kanya-kanyang need. Hindi pwedeng one program fits all. Kailangan may consideration yun. Kaya nga, meron pa tayong mga assessment. Meron tayong ginagamit Radotech. Yung iba gumagamit ng live blood analysis. Yung ibang clinic, meron silang ibang mga way. Para malaman natin kung isang tao ay pwede sa ganitong program. Yun. Kaya, dun sa texter natin, kung saan kayo malapit, na Yes to Health Clinic, pwede nyong pasyalan, you can ask for personalized program. Para matulungan po kayo. Kasi ang dami ng mga cases natin na ganyan, na sa awa ng Diyos, yung iba, na-hit. Pag ultrasound, hindi na makita yung bato. Meron naman pag ultrasound, lumiit ng konti. Meron naman nag-ultrasound, hindi gumalaw. Hindi pare-pareho yan. Hindi natin pwedeng sabihin kasi na, talaga gawin mo to, automatic yan, wala. Hindi pwedeng ganun. We do not know what will happen. But we know it is safe. Kasi wala kang gagawing invasive procedure sa isang tao. Diet lang yun. You're juicing or taking foods na talagang healthy naman. Kasi alam mo, may mga pagkain na nakakatulong to soften gallstone para maiprepare siya na iluluwa siya ng gallbladder mo ng kusa. Yan. So, yun ay subject po sa consideration ng kondisyon ng isang tao.
1: Kaya depende sa assessment.
0: Tama po.
1: Kaya kung pupunta

0: sa mga wellness center natin, i-assess kayo din ng mga consultants natin, mga naturopath natin, at titingnan yung present condition po niyo, kung ano yung narapat na ilapat sa inyo. Okay. Doc, another inquiry. Doc, ano po yung dosage ng Vision X Plus? Kasi yung Santone Gold ko ay 2 cups 3 times a day ang pag-inom ko.
1: Okay. Pwede kayo mag-take ng 1 capsule sa umaga, 1 capsule sa hapon.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po yan with meal. Mm-hmm. Sabay nyo, pag kumain kayo, pwedeng pagkakain, inumin nyo. Kasi soap, fat soluble po siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, pag hindi talaga nila main concern yung mata, parang preventive lang, kahit 1 capsule a day lang, basta daily mo siyang iti-take together with Santone Plus Gold, pwede po siya makasupply sa inyo ng nutrients na needed by your eyes.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga depende sa sitwasyon. Pero mayroon nagsabi, Doc, may katarata ako, may glaucoma ako, pwede bang uminom ng 1 capsule 3 times a day? Yes, much better.
0: Oo.
1: Kasi kumbaga, yung condition niya, mas kailangan niya na talaga ng intervention ng mas mataas-taas na volume ng nutrients na nandun sa Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Yun, oh. Okay, sa mga kaubayan natin dyan, ha, na gusto mag-take ng atin pong ano. How about, Doc, dun sa edad? Ilang taon ang pwede mag-take na ng Vision X Plus?
1: Pwede mag-take kahit bata at kahit matandang-matanda na pwede. Kasi iyon naman ay sustansya, mga ka-wellness, na hindi naman, kumbaga, kinukonsidera yung edad. Wag lang sa baby. Iba na kasi yung mga pagmamaga sanggol, hindi yan sakop ng recommendation ng isang naturopath. So halimbawa yan ay kumakain na ng solid foods. Matindi nang kumain ng mga pagkaing pang adult or pang bata. Na hindi basta hindi yan baby, you can take. Sa mga maliliit like yung 6 na taong gulang, 7 taong gulang, isang kapsula lang per day pwede na
0: siya. Ayos na. Yun, no. Kaya sa mga kaubayan natin diyan, Vision X Plus para po sa mga gustong mag-ingat at mag-alaga ng inyong mga mata, especially kung ang alam niyo sa sarili niyo yung trabaho po ninyo, exposed lagi yung mata ninyo sa mga mapanirang bagay, like blue light, yung UVs, kung nasa labas kayo lagi, or kung yung work nyo ay maraming irritants, na maaari pong mag-irritate sa mata natin, na inom na kagad kayo ng Vision X Plus, mga kaibigan, okay? Paano, Doc, no? Napakabilis ng oras natin. At sa mga hindi natugunan ng mga katanungan, sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, ay ating pong sasagutin na inyong pong mga inquiries. Doc, baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga ka-wellness na nakinig at sumali sa ating pong talakayan. Kailangan talaga natin ng mga ganitong information to refresh our memories sa mga kinakailangan. Kasi dapat daw, kung tayo may-ari ng katawan na ito na pinagkatiwala ng Diyos, alam natin yung mga basic way to preserve this body in a healthy condition. Sabi nga nila, the most important aspect of a human is health. May sabi pa nga if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi po nakatutok at lagi nakikinig dito sa atin pong programa. Ganyan rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Ron, na ngayon ay nandyan po sa atin pong Santa Rosa Balibago branch. Ayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging panalangin, ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ayan, mga katropa natin, happy Friday, everyone! 50-50 tayo ngayon. 50 na masaya, 50 na malungkot. Siyempre, kailangan balance lang yung buhay natin. Hindi tayo pwedeng magpakalugmok. Hindi tayo pwedeng mabaon sa kalungkutan. And syempre, mga katropa natin, ang programang X-Rated po muna ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan, mga katropa natin, na nanghihina na po ang kanilang mga tuhod at hindi na po makatagal sa kama, mga katropa natin. Nandito po ang ating Turbo Food Supplement for Men. Natutulungan po tayo na para maipanumbalik ang tamis at lagkit ng inyong pagsasama. And at the same time, mga katropa natin, dahil maulan po ang ating panahon at talaga namang pabugso-bugso po ang ating ulan, meron po tayo ditong pananggapang palakas ng ating immune system. Nandyan po yung ating ascorbic acid xanthan vitamin C. Number one na talaga namang magpapalakas sa ating immune system. And dahil Friday ngayon, last day ng linggong ito, mga katropa natin, hindi pa tayo nakakabuelo, hindi tayo mag-move on, ika nga, mga katropa natin. Walang mag-move on sa Friday na ito dahil, alam nyo, mga katropa natin, kaninang tanghali ay sinimula na po ng ating Philippine Coast Guard na akyatin. Katropang noong, meron mga post dyan sa ating, please, pasuyo po ako. Meron tayong mga footage dyan na sinusubukan ng akyatin ng ating, may mga nakaakyat na miyembro ng Philippine Coast Guard, mga katropa natin, dito sa MB June Aster na nasunog po dyan po sa karagatan na bahagi po ng Coron, Palawan. And marami na po na mga volunteers talagang yung mga volunteers nila na mag-rescue, di ba? Nung nakalipas na araw, kahapon, tsaka nung nakarang araw, binibigyan pa ng chance na maka-video, maka-ano, ganyan. Pero ngayon, mga katropa natin, pinagbabawalan na po yan ng ating mga authorities kasi confidential din naman ito at talagang hindi na magulo yung ginagawa nilang investigation. Ayan, mga katropa natin, kanina, bago mag-lunch, nagpalipad na po yung ating Philippine Coast Guard. Meron silang chopper, merong mga drone na kinalat dyan po sa taas para makita ng ating Philippine Coast Guard yung sitwasyon. Dito po, rents ko naman yung charger ko. Para makita po ng Philippine Coast Guard natin yung kalagayan po ng MB June Aster dyan sa bag ko sa loob. Yan, mga katropa natin, para makita nila yung sitwasyon ng kalagayan po ng ating barko na nasunog. And as of now, mga katropa natin, hindi pa po naglalabas ng official statement yung ating Philippine Coast Guard kung ilan na po yung nakita nila. Although may mga lumalabas na mga speculations, thank you very much. Dito ka, isaksak mo natin dito sa wisin. Nginud-nud sa mukha. Thank you very much. So, ayun, mga katropa natin, wala pa silang official na statement at wala pang official list ng ating mga survivors. Yung survivors po natin ay 43, mga katropa natin. At yung ating confirm na nasawi po ay 5, mga katropa natin. At ang pinaka bago na nilabas po ng ating Coron, Palawan, MDRR, mga katropa natin, ay 84 po yung confirm na missing. 84 po yung confirm na missing At yung na-rescue mga katropa natin, yung ating mga survivor po ay 43 at 5 fatalities. Mga katropa natin at 132 po yung total person on board mga katropa natin. Kasi may nung nakaraan may nagsasabi 142, 136, 138, iba-iba pa. Pero ito mga katropa natin, ito na yung pinaka-latest na binigay po ng ating Coron MDRR, 132, at yung ating pinaghahanap po ay 84 person. At tingnan natin mga katropa natin ngayong hapon kung ano na po yung update ng kalagayan po dyan. And syempre especially sa ating mga media na nandyan na po sa Barangay Turda, sa bayan po ng Coron, Palawan. Ano katropang nung pwede natin tawagan si Katropang Sunshine? Ayan mga katropa natin. And at the same time, sa mga naghahanap po ng kanilang pamilya. And syempre on behalf of XFM Palawan ay pinagpipray po talaga namin na sana ay nasa ligtas, maayos na kalagayan po yung ating mga katropa na itong 84 missing person na ito, yung ating mga passenger and crews. Meron sinabi dito, and especially nga pala mga katropa natin, na nangako naman po itong ating nangako po yung ano tawag nito, wait lang, yung Atienza Enter Island Ferries Incorporated na nag-deploy na po sila ng support team para tulungan po yung mga pamilya ng nasunugan at nawawala. And at the same time, mga katropa natin ay nakikipagtulungan na rin po sila sa investigation na ginagawa po ng ating mga authorities. Yung ating mga katropa na kunyari, yung iba po kasi is mga taga El Nido, bibigyan po nila yan ng sasakyan, transportation, pagkain, kung ano po yung pwedeng ialok, ibigay nitong Atienza na company, mga katropa natin. Ibibigay po nila ito sa pamilya and at the same time sa mga survivor po natin para kumbaga hindi man ginusto nitong kumpanya ng MV June Aster yung nangyari, pero syempre gusto nilang ibigay lahat ng best ng nitong company para kahit hindi man natin maibsan yung sakit, pero makatulong man lang itong company na ito para dito po sa mga pamilya ng nawawala at mga survivor po natin. Ayan, nandiyan na ba si Katropang Sunshine? Diyan na siya. Okay. Ayan mga katropa natin, makakapanayan po natin dyan po sa bayan ng Coron, Palawan, si Katropang Sunshine Morano.
1: Magandang hapon.
0: Ayan, magandang hapon Katropang Sunshine.
1: Magandang hapon din sa iyo Katropang Girlie.
0: Ayan, Katropang Sunshine, ano na yung pinaka-latest na update natin dyan sa bayan ng Coron, Palawan?
1: Sa ngayon Katropang Girlie, yung mga kaanak na nasama sa doon sa nasunog na barko, dinala na sila doon sa munisipyo.
0: Again, yung mga pamilya na victim, yung confirm na nasawi, tama ba? Yung confirm na nasawi, itong lima?
1: Hindi po. Itong mga missing person po.
0: Itong mga missing person, yung pamilya nila is dinala na sa munisipyo. Sinama na doon.
1: Yes po, Katropang.
0: Okay. And then ano yung update naman diyan sa ating Philippine Coast Guard?
1: So ngayon sa nandito po kasi kami ngayon sa COVID court ngayon. Bawal po kaming lumapit doon sa pier.
0: Yun diyan sa may diyan ba yan sa may Barangay Turda?
1: Yes po.
0: Eh yung diyan sa may Barangay Turda, ano yung situation nyo diyan?
1: Dito ngayon sa covered court, may mga dumating pa na ilang kaanak. Kinakausap po sila ngayon ng Red Cross and then ng
0: DSWD.
1: Barangay official po.
0: Etong yung ating mga authorities, bakit Katropang Shine, pinagbawalan na daw ba na makipag-usap yung ating mga pamilya ng missing person dito sa ating mga media? Tama ba?
1: Yes po.
0: Ano yung reason? Bakit daw pinagbawalan Katropang Shine? Nasabi ba nitong ating mga kaanak and yung ating mga authorities kung bakit pinagbawalan sila na magsalita?
1: Sa ngayon, katropang girly, wala pa talaga silang sinasabi kung bakit pati ngayon yung kamag-anak ng mga nasama sa sunog, eh bawal interviewin. Wala rin silang sinasabi.
0: Wala silang binibigay ng statement talaga. Pero eto, katropang yes, Shine, mula dyan sa covered court, papunta doon sa Fishport, meron ng mga authorities na naghaharang sa inyo na makapunta, makaderecho doon sa Fishport para makita ninyo yung ginagawa nilang search and rescue.
1: Yes po, meron po nakabantay.
0: May mga nakabantay. Anong oras kayo pinaalis dyan sa Fishport?
1: Kaninang umaga, mga alas 10.
0: Lahat
1: pumunta
0: ba,
1: kami dito sa covered court.
0: Lahat talaga, as in pati yung mga pamilya, yung mga media.
1: Yes po. Bawal po pumunta doon.
0: Bali, ang naiwan na lang sa Fishport is yung ating mga authorities, tama?
1: Yes po.
0: And meron dito ka, Tropang Shy, na may mga nababasa lang din naman kami. Ito mga speculation lang din naman ito mula dyan sa mga katropa natin sa bayan ng Coron na marami daw na tawag nito yung body bag na dinadala dyan.
1: Aso ngayon, katropang girlie, wala pa po.
0: Okay, at least, di ba, makakampante tayo na wala tayo nakikita na ganyan. Kasi imagine, talagang pinagpipray ng ating mga katropa na sana, di ba, na sana buhay na sa maayos na kalagayan itong ating mga missing person na ito. Na sana napunta lang sila dyan sa mga gilid-gilid, napunta lang sila dyan sa mga, baka may mga mangingisda na naka-rescue sa kanila na hindi lang sila na ibalita, 'di ba? Ganon yung iba.
1: Yes,
0: pero yung mga nakausap mo, katropang Shine, kasi kanina may mga nakausap kang may mga nakausap kang pamilya. Ano yung mga ano nila? Ano yung mga panawagan nila na natatandaan mo lang?
1: May isa pa akong na-interview ko kanina. Yun ang na umaasa pa rin sila na sana buhay pa. Napadpad lang sa ibang isla. At yung iba naman po, okay lang naman sana, basta makita lang nila yung labi ng kanilang kaanak.
0: Bali yung iba, katropang Shine, is parang kumbaga, hindi man natin sinasabi na confirm na wala na talaga ito, pero ang panalangin na lang din talaga nila is makita yung yung labi nitong kanilang mga minamahal sa buhay. May mga nagganoon na
1: yes,
0: ba?
1: Yes, katropang girlie.
0: Sa bagay kasi, mga katropa natin, hindi naman din talaga natin masisisi yung ilan kung bakit ganun yung mararamdaman nila. Kumbaga, pinaprocess na nila yung iba. Pero yung iba talaga hindi pa. Kasi ako naniniwala ako, katropang Shy, na baka may mga nandyan lang sa mga gilid-gilid na hindi lang talaga na nakita. Pero ano, katropang Shine, eto ba yung pinag-anuhan ng ano, nung nasunog etong ating MB June Aster, malayo ba to sa ano, Pampang?
1: Yes po. Malayo po dito.
0: Malayo talaga
1: pero
0: siya.
1: Pero nandoon po siya sa kabilang isla. Nakasadsad lang po siya doon, malapit lang po sa Pampang mismo.
0: May mga kabahayan ba doon?
1: Hindi ko pa kasi napupuntahan eh, katropang girlie.
0: Okay, kaya pala. Ayan dito, katropang Shine, baka meron ng ano, baka meron ka naman ding update dito sa ano, sa meron kasing mga ano tawag na to? Merong mga labi, mga bangkay na hindi pa nare-recover. Baka meron kang info na may mga pamilya na naghahanap dyan ng kanilang mga minamahal sa buhay na merong relo. May mga palatandaan ba sila na ganun? May mga sinasabi ba yung mga kapamilya na yung ano ko po, yung tatay ko po, yung nanay ko po, mga ganyan, may example na meron po silang suot na relo, meron po silang tato. May mga na ganun na ba?
1: Kanina po may nakausap po ako. Basta yung nanay niya daw, makikilala niya daw yung nanay niya. Kapag meron pong salamin sa bulsa.
0: Merong salamin sa bulsa?
1: Yes po.
0: Tapos ano pa, baka meron tayo dito mga information. Sige, ano pa yung iba, yung mga naaalala mo na inano nila na baka ito, nanay ko to, ganito yung suot niya?
1: Yes po. Yung iba naman po, yung sa damit.
0: Sa damit. Alam nila yung kulay ng
1: yes,
0: damit
1: po.
0: Pag suot, syempre.
1: Alam nila yung, yes po, alam po nila yung kulay. Alam po nila yung mukha.
0: Kasi syempre kapag ano eh, ito kasi may mga unclaimed pa tayo na bodies dito na talagang parang nag-iba na yung mukha dahil nga syempre ilang araw na rin. Parang 9, 10, 11, 3 days na, 2 days. Magte-treat ay 2 days na pala mamaya.
1: 2 days.
0: Kasi, oo, 2 days na mamaya. Kasi syempre mag-iiba na yung mukha nito eh. Kasi lalong-lalo na bloated, diba?
1: Karamihan po doon, lapnos po.
0: Lapnos talaga, grabe yung nangyari. Ayan, sige, katropang Shine, meron ka din bang nakausap dyan na tawag nito, yung isa sa mga survivors, may nakausap ka bang ito, kahit pamilya lang nila, kakilala lang, ganyan?
1: Wala po, katropang girly.
0: Dyan sa barangay kasi Torda, yung dyan sa may covered court ng Torda, di ba kung nasaan ka ngayon, dyan din mismo dinala etong ating mga survivor, tama ba?
1: Yes po, katropang girl.
0: Wala na bang survivor dyan na natira or wala na mga, basta yung mga dinala dyan? Wala na sila?
1: Wala na, katropang girl. Nung gabi na dinala sila dito, yung mga survivor, dinala rin talaga sila sa hospital ng Coron.
0: Oh, okay, nilipat din pala talaga sila agad.
1: Lahat po sila.
0: So wala na din talaga. Grabe, nakakalungkot. Ano yung may nakausap ka ba dyan ng mga residente? Ano yung stand dito ng mga residente? May narinig ba sila? May mga narinig ba silang putok? Kasi di ba may mga sinasabi na may pumutok daw bago daw sumabog, mga ganun. May mga ganun ba silang narinig? Yung mga residente
1: dyan? Yes po, meron po.
0: Ano yung sabi ng mga residente dyan?
1: No, yun lang po yan, narinig lang po talaga nila. Meron
0: ibig sabihin,
1: po talagang
0: malakas talaga. Malakas talaga yung pagputok.
1: Yes, so malakas po.
0: Tapos, hindi, pagkarinig nila ng malakas na putok na yun, di pumunta rin sila dyan sa may pampang. Natatanaw ba mula dyan sa pier yung tawag nito, yung barko? Kung saan talaga siya nasusunog?
1: Hindi po.
0: Malayo?
1: Malayo po, malayo. Likod na po siya eh.
0: Bali, ang nangyari dyan is inanod na lang.
1: Yun po yung sabi dito. Inanod na lang daw po yung barko dun sa pangpang.
0: Sabagay, alam mo, nakakalungkot lang isipin ka, tropang Shine, nun. Yung mga bata, yung mga may mga sakit na talagang hindi na nakaalis. Diba? Parang akalain mo yun. Yung iba gusto lang mamasyal. Parang gusto lang pumunta ng Coron, pumunta ng El Nido.
1: Actually, katropang girly, may kamag-anak po kami doon.
0: May kamag-anak ka doon?
1: Yes po, dalawa.
0: Sino yung kamag-anak mo doon?
1: Si Blenda Bacilar po and then Reggie Bacilar.
0: Para yun ata yung mag-asawa. Yun ba yung naka-violet na parang, di ko lang sure,
1: yes,
0: ha?
1: Po.
0: Ayun
1: sila
0: yun,
1: po.
0: Yung naka-violet na parang magkayakap silang mag-asawa na picture.
1: Yes.
0: Okay, diba? Ano yun, mga auntie mo? Uncle mo? Hello, Katropan Shine? Ayan, nawala. Ayan, mga katropa, na nawala lang saglit si Katropang Shine. Pero alam niyo yon, meron din ka mag-anak. Hindi lang 'yan dahil yung kaibigan ko, kaklase ko before, is yung pinsan niya kasama rin doon sa nawawala na mga sakay. Ayan, Katropang Shine, hello.
1: Hello, Katropang Girly.
0: Ano yung ito mga uncle mo ba to tsaka auntie mo?
1: Yes po. Saan
0: sila galing? Saan sila galing itong kamag-anak mo?
1: Galing po sila sa Manila.
0: Galing sila ng Manila papunta ng Coron?
1: Yes po.
0: Okay. Ano sila, katropang siya, mamamasyal or talagang uuwi na sila sa Coron?
1: Wala rin po akong kung mamamasyal lang ba sila o dito talaga sila nakatera eh.
0: Ah, okay. Diyan talaga sila nakatira sa Coron?
1: Yes po.
0: Ah, baka pa uwi na sila. Galing din sila ng Manila. Diba? Imagine mo yun, yung mga ganong scenario lang na umuwi ka lang, tapos gusto mo lang sanang mamasyal. 'di ba? Tapos ganito. Sa bagay, hindi din talaga natin masasabi. Kumbaga, aksidente ito, walang may gusto, 'di ba? Hindi natin ito ginusto mangyari. Pero Katropang Shine, as of now, ang ating confirm na nasawi ay 5, tama?
1: Yes po, Katropang Girlie.
0: And then yung ating missing person ay same pa din. At ilan na nga yun?
1: 86.
0: Hindi, parang 84 na lang ata yun kanina. Wait lang. Check ko lang ha. Kasi iba-iba yung data na lumalabas. Parang ito yung latest. 84.
1: 84?
0: Oo, 84. And then yung na-rescue is 43, tama?
1: Yes po.
0: Ano ka, Tropang Shine? Kasi kahapon, 42 lang yung na-rescue. Itong pinakahuling na-rescue, tama ba ako? Kapitan ba ito? Ito ba yung kapitan ng barko? Kung may info ka lang.
1: Oilman po.
0: Ano, yung na-rescue na pinakalas, yung pang 43?
1: Actually, Tropang Girlie, wala, hindi po alam kung babae ba o lalaki yung huling na-rescuing.
0: Sa bagay kasi hindi
1: kasi
0: rin talaga...
1: Kasi dinerecho na po siya sa hospital.
0: Kumbaga kasi hindi rin... Tayo, kahit tayo is questionable pa rin talaga sa atin kung ilan ba talaga, kung sino ba talaga. Kasi even sa atin ng mga media, hindi rin tayo makakuha ng concrete na information. Tama. Kasi parang tayo ay clueless din po kami ng mga media. Although may mga kasama tayo na media doon sa bayan ng Coron, pero pinagbabawalan. Hindi siya pinapayagan. Hindi na... Anong sinabi sa inyo, Katropang Shine, kanina ng umaga na, bawal na yung mga media, bawal na yung pamilya dito sa pier?
1: Yun lang po ang nabanggit sa amin na wag na daw po kami pumunta sa pier, wag daw magkukuha ng picture, video, mga ganun.
0: Pero meron kang information, Katropang Shine, kung kailan yung schedule ng pag-akyat ng barko? Ngayon ba yung pag-akyat nila ng barko, yung mga PCG?
1: Actually, Katropang Girlie, naka-akyat na po sila ngayon.
0: Naka-akyat na sila and then ongoing na yung ginagawa nilang operation doon sa taas ng barko?
1: Yes po.
0: Oh, okay. Yung mga umakyat doon sa barko, mga PCG lang, mga authorities lang ba?
1: Mga authorities lang po.
0: Wala silang wala doon si mayor, wala doon si mga SB, ganun, wala. Puro authorities lang. Parang PCG, okay, kaya pala. Pero baka meron kang information, Katropang Shine, saan dadalhin yung mga nakuha na bangkay? Diyan din ba sa cover court ng Barangay Torda or didiretso sa funeral?
1: Sa ngayon, Katropang Girlie, wala pa po kaming info kung dito ba dadalhin sa covered court yung mga nakuhang bangkay.
0: Oo. Sa bagay kasi kahit kayo yung nandyan mismo sa lugar na yan is wala din talaga kayong makuhang information kasi even kayo is pinagbabawalan. Diba?
1: Yes po.
0: Hindi talaga tayo makakuha ng concrete talaga na balita kasi talagang even po yung ating mga media na nandyan po sa Barangay Torda ng covered court is pinagbabawalan po nitong ating mga authorities. Ayan, sige. Katropang Shine, yan lang muna and then mamaya-maya hingi ako ulit sa'yo ng update. Ikot-ikot ka lang muna dyan sa mga paligid mo. Baka meron kang makuhang konting information, ibato mo lang sa akin dito, ha?
1: Sige po, Katropang Journey.
0: Ayan, maraming salamat, Katropang Sunshine, mula po dyan sa bayan ng Coron, Palawan.
1: Maraming salamat din sa'yo, Katropang Journey. Balik sa'yo dyan.
0: Okay. Ayan, mga katropa natin, even po si Katropang Sunshine na nandoon po mismo, ha, magkalapit na lang mga katropa natin, walking distance na lang itong covered court and then itong hindi ko pala natatong si Katropang Sunshine kung kumain na ba siya, di ba? Grabe yung hirap din talaga ng ating mga media na nandyan po sa Barangay Torda, dyan po sa Coron, Palawan. Kasi even sila is wala po silang makuha-kuha na information. Kinumpirma daw. Para eto ha, mga katropa natin, may mga nababasa kami, mga speculation, may mga sabi-sabi lang kaming naririnig dito, pero ito po ay hindi po confirm at ito po ay hindi sigurado. Ito po yung nabasa lang din namin, mga katropa natin, sa mga residente po dyan sa bayan ng Coron na sinasabi nga nila. Kasi mga katropa natin, alam nyo, sabi nga natin, minsan yung mga Marites, sila din minsan yung pinaka-legit na magkuwento-kwento kasi sila yung mga nakakakita, even especially sila yung nandyan sa bayan ng Coron, na marami daw pong nasawi doon sa loob mismo netong ating MB June, yung barko po natin dyan sa bayan ng Coron, Palawan. Pero hindi pa po ito confirm, kaya nga siguro yung ating mga authorities is talagang pinagbabawalan itong ating mga media, ba? Diba? Kasi alam nyo naman yung mga media natin, may mga media pa tayo na dumayo from Puerto Princesa to Coron para lamang makakuha ng information. Pero even sila, ay hindi po sila nakakakuha ng information regarding po dito sa ginagawa pong search and rescue operation ng ating Philippine Coast Guard, ng ating mga authorities na naka-assign po dito sa nasunog po na barko. And as of now, mga katropa natin, wala pa pong nilalabas na official statement. Wala pong binibigay sa atin na information itong ating PCG. And pero, mga katropa natin, gusto ko munang kumain na siya kanina doon sila sa Barangay Hall. Kino-confirm lang natin, Katropang Gerald, kasi alam mo na, mahirap din para sa atin na tayo dito o tayo nangihihintay ng information. Kawawa naman si Katropang Sunshine, baka hindi pa siya kumain, baka pumayat naman siya. So anyway, sabi dito ni Ma'am LC, dapat kung merong usok na dapat nagbigay kaagad ng life jacket sa passengers, sa pinatalon na kaagad sa dagat bago lumiyab para ligtas silang lahat. Actually, mga katropa natin, Ma'am LC, ganun din naman yung mga hinihiling namin na sana nung pumutok pa lang or may parang kumbaga tayo may mga naririnig na tayo dito sa barko is sana binigyan ng life jacket, binigyan agad ng pinatalon, 'di ba? Pero hindi natin talaga masasabi hanggat etong kapitan ng barko, mga katropa natin, is isa po sa mga survivor. And 13 na crews mula sa 17 crews ng MV June Aster ang nakaligtas po. So hindi natin alam hanggat hindi pa nakakapagsalita etong kapitan ng barko kung ano ba talaga yung pinaka nangyari at ano ba talaga yung pinaka pinagmulan. Kasi syempre ito yung kapitan, alam niya ito. But mga katropa natin, wag po muna tayong magsisihan. Wag po muna natin i-blame lahat. Kasi kesyo ganito, dapat ikaw yung nakakaalam, dapat ganito. Kasi alam nyo, kung natotrauma yung pamilya, ganun din po yung nararamdaman ng kapitan. Diba? Kumbaga, is-shoulder niya to lahat eh. Yung isip niya, yung konsensya niya, hindi natin hawak yung nararamdaman din ng kapitan. Kung gugustuhin lang ng kapitan, mga katropa natin, na isave lahat, diba? Kung isave lahat ng mga pasahero, gagawin ng kapitan at itong mga crews na to. Pero syempre, even sila is talagang nagkalapnos-lapnos yung balat. Wala tayong concrete na information kasi hindi pa rin nagsasalita yung kapitan and yung ating mga crews. Pero naniniwala naman ako sa mga darating na araw, mga katropa natin, is magbibigay din ng statement itong ating kapitan kung ano ba talaga yung pinaka nangyari. Pag ganyang sitwasyon, walang awa na nararamdaman. Dapat sarili mo ang kailangan mong asikasuhin. Diba? Although ito, ano tayo dito eh, practical tayo. Kung si Christian Lloyd Daco, sabi nga ni Sir Christian Lloyd is, kumbaga kung ako yun nandun sa kapitan, nung kahapon, nilalagay ko yung sarili ko doon sa mga sakay nitong MV June Aster natin. Parang ini-imagine ko, paano ko din nga talaga masisave yung sarili ko? Paano ko isisave yung sarili ko kung meron akong kasama? Diba? Even yung, kunyari, yung example na lang natin, ako meron akong dalawang anak na dala-dala. Paano ko isisave yung dalawang anak ko? Paano ko isisave yung sarili ko? Paano kami makakaligtas dito? Diba? Kumbaga, hindi natin mailagay yung sarili natin. Siyempre, matataranta tayo eh. At saka, mga katropa natin, yung mga double deck na na mga tawag na to, higaan, pag nagbabaan na lahat ng pasahero dyan, mga katropa natin, tapos ikaw na hindi ka ganun kalakasan, talagang matatrap at matatrap ka. Diba? Kapag naapakan ka, kapag once na naapakan ka lang, wala na. Hindi ka na makakatakbo kung nandiyan na yung sunog, hindi ka na makakatakbo kung ano man, 'di ba? Pero wini-wish natin para sa lahat po ng saka nitong MB June Aster dito po sa bayan ng Coron, Palawan na sana, 'di ba? Na sana nakaligtas, makaligtas at napunta lang sila, napadpad lang sila sa mga gilid-gilid na mga may mga mangingisda na naka-save sa kanila, 'di ba? Ma'am, sabi ma'am na trap ang mga nasa aircon room, pero based po sa structure ng barko, dadaan sa aircon room bago makapasok ng operating room. Kaya paano pong nakalabas ang kapitan? Sabi na trap ang aircon room. Actually, Sir Romel Dump, yan din po yung iniimbestigahan ng ating mga authorities. Alam nyo, sa totoo lang, even yung ating mga authorities, questionable po yan sa kanila. Hindi po nila alam kung ano yung pinaka nangyari talaga dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung kapitan ng barko, one of this day, magbibigay din yan ng statement at i-re-rely din yan sa atin ng Philippine Coast Guard kung ano yung nakuha nilang information dito po sa kapitan, kung paano nangyari, paano nagsimula. Kaya i-ano lang natin, ipag-pray din po natin yung kapitan, kasi alam nyo mga katropa natin, kung pinag-pray po natin yung mga pamilya ng missing person, ganun din po tayo, kasi ang hirap para din sa pamilya nito na talagang alangan namang 'di ba? Kumbaga meron tong meron tong konsensya na nababagabag yung kanyang puso, 'di ba? Oh, 'di ba? Meron pa nagsabi dito, kung may sunog, una ring masusunog ang mga life jacket kasi styro 'yon. Oh, 'di ba? May point din itong ating katropa na nag-send sa atin ng information, na sabi niya, ay totoo din naman po na kung sakali naman din talaga na magkakaroon ng sunog, at kunyari, kung nasaan yung mga life jacket ay nandoon din itong sunog nag-start, paano nga din talaga makakakuha ng life jacket yung ating mga pasahero at crews? And sabi pa dito is sabi niya dito, dapat kung merong uso, okay. DJ Girlie, nakasakay sa barko, pinsan ko, sana ma-recover pa katawan kung nandiyan man. Huwag muna tayo, Ria May, huwag muna tayo mag-conclude na talagang, alam niyo yun, may mga nasasawi na, ganyan. Pero at the end of the day, sabi nga natin, mag-pray lang tayo, na mag-pray, maniwala tayo na may himala, maniwala tayo na talagang okay yung ating mga mahal sa buhay. Diba? Wala namang mawawala sa atin kung talagang mag-pray lang tayo na sana, Lord, itong papa ko, yung mama ko, yung auntie ko, yung tito ko, yung kapatid ko, kung ano man po, kung sino man yung kapamilya nyo na nandyan po sa, or sakay po netong MB June Aster natin, ay sana nakaligtas, sana nakalangoy. Diba? Sobrang nakakalungkot sa mga nangyari na yan, nakakaawa naman. Nagkakatotoo na po yung hula po ni Rudy Baldwin. Alam niyo mga katropa, sabi nga natin, 'di ba, yung sinabi po ni Ma'am Rudy Baldwin, ang sabi niya doon is magkakaroon nga ng sunog, magkakaroon ng insidente sa karagatan, and then magkakaroon ng basa. Ang dami niyang mga vision dito po sa Palawan, na parang kumbaga, kung iisipin natin, na una yung vision na nilabas niya, and then biglang lumabas itong mga tragedy na nangyayari sa atin dito sa Palawan. Hindi natin masisisi yung ating mga katropa na mag-isip sila na baka totoo, baka ganito, baka ganyan. Although tayo po ay hindi din po natin sigurado sa atin, kumbaga haka-haka lamang po ito. Pero nasa sa inyo naman yan. Ako, kumbaga kung ako yung tatanungin, naniniwala ako sa mga vision ni Rudy Baldwin. Pero may mga tao na hindi sila naniniwala sa vision na ito. Kumbaga sa kanila, hindi naman yan totoo, nagkataon lang. Diba? Baka luma na ang barko kapag ganyan na. Sana dapat ayusin kaagad, huwag nang antayin na magkaroon ng trahedya. Sabi nga po natin, ito yung lagi nating pinapaalala. Talagang kailangan is bago tayo umalis, even hindi po dito lang sa barko po na na June Aster, kundi po sa lahat po ng mga babiyahe. Even yung mga sasakyang panghimpapawid, pandagat, panglupa, o kung anong klaseng sasakyan man yan, mga katropa natin, dapat po i-make sure natin na talagang nasa maayos itong lagay na test drive, na test natin kung okay ba yung brake, okay ba yung machine, okay ba yung ganito, bago talaga tayo umalis. And at the same time, syempre, napaka-risky para sa ating mga sasakyang panghimpapawid at pandagat kasi biglang parang nag-iiba yung hangin pag sa eroplano, pag sa dagat naman yung alon, 'di ba? Kaya aksidente talaga ito na hindi talaga natin ginusto, hindi rin talaga natin akalain na mangyayari. Base sa sinasabi ng na-rescue ma'am, wala silang nabanggit na nagbabala ang crew o kapitan ng barko na nasusunog na ito. So ito din, mga katropa natin, hindi din talaga natin ito malaman kung ano ba talagang totoong nangyari dito. Sa atin naman, mga katropa natin, sana talagang maayos buhay itong ating... Sino nag-send nito? Parang bigla ako nawala . So yun mga katropa natin, Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Continue praying po, help everyone to pray. Walang imposible kay Lord, 'di ba? Ma'am IZ, baka merong nagbigay ng diyan panawagan sa sa messenger natin sa XFM, baka may gustong manawagan ng kanilang mga kaanak na nawawala po. Baka meron po dyan, Ma'am Ay. Sabi niya, mas marami pa ang nakasurvive na crew kaysa sa mga passenger nila. Dapat nag-emergency alarm sila. Eto mga katropa natin, hindi ko masasagot ito kasi even ako is malaking question ito sa akin kung bakit nagkaganon. But i-pray na lang natin na maraming nakaligtas, 'di ba? Maraming may mga nakaligtas, may mga survivor tayo kasi mas nakakalungkot po kung wala pong makakaligtas, even kung wala talaga, zero talaga at lahat nasunog. 'Di ba? Ano na lang po tayo, ipag-pray na lang po natin yung mga survivor natin, yung family ng mga missing person. Huwag na po muna tayong magsisihan dito. And at the same time, hintayin po natin yung pinaka-official statement ng ating mga authorities, ng ating PCG para malaman po kung ano talaga yung nangyari. Ngayon, ongoing na mga katropa natin yung ginagawang operation, search and rescue operation po ng ating Philippine Coast Guard, ng ating mga authorities doon po mismo sa loob ng MV June Aster na nasunog at talagang 84 missing person pa po. May nag-release ng video na nasa taas na ng barko at madami ng bangkay. Sir John Sandrix, itong siguro yung mga nag-release na ito is sila yung mga pinayagan siguro na umakyat doon sa ating barko. Sila yung mga nabigyan ng chance na mag-release ng mga information. But hintayin po natin mismo sa ating mga authorities na magbigay po talaga sila ng official statement. Even though alam po natin na mas marami pa pong mga civilian person ang nagbibigay po sa atin ng information. May mga civilian, may mga blogger na tumutulong po sa ating mga authorities na mag-feed sa atin, sa ating mga media, sa ating mga pamilya, ating mga kaanak ng concrete na information. But kailangan po nating hintayin yung pinaka-public announcement po ng ating Philippine Coast Guard para po sure tayo at talaga namang okay po talaga yung information. Kasi mahirap na din mga katropa natin sa dami ng mga AI, sa dami ng mga video na pwedeng i-edit, sa mga may mga video na talagang hindi po natin alam kung doon ba to, diba? I-make sure po muna natin bago kasi ma-alarm mga katropa natin, please maa-alarm po yung mga pamilya, lalong-lalo na po yung mga malalayo. Please po, maa-alarm po sila, talaga mag-hysterical yan kung ano man yung mga nakikita sa video. Hintayin po natin yung pinaka-public announcement po ng ating Philippine Coast Guard and yung ating mga authorities po para concrete po talaga yung news natin. Kasi mga tropa natin, baka ma-alarm po yung ibang family na nasa ibang lugar, diba? Parang maapektuhan pa po yung health nila. Kaya ipag-pray na lang po natin and hintayin po natin yung public announcement po. Pwede ba natin ilabas yan? Hindi. Wag. Wag na lang muna. Kasi baka mamaya is may mga nagbibigay na kasi ng information dito, but tingnan natin mga katropa natin kung i-release ito ng ating Philippine Coast Guard. Totoo po, walang may kagustuhan ng nangyari talagang aksidente. Ang nangyari, sobrang sakit po sa dibdib. Ang nangyari, ipag-prep na lang po natin. Ang sobrang masakit po sa dibdib ang nangyari po. May mga missing pa po kaming kasamahan, na ilabas na po ba ang mga na-trap sa barko? As of now, Sir Rob,

nararamdaman, nararamdaman din po ng mga pamilya na nasa malayo, na naghihintay po ng balita sa atin. Pero as of now, alam ko po maglalabas po yan ng official statement yung ating mga authorities. Sana magagawa na ng paraan, please Ma'am DJ Girly, mga kasamahan ko po sa trabaho. Alam nyo, gustuhin ko man na maglabas ng information, ibigay man sa inyo lahat ng pwede kong ibigay sa inyo. Sana may balita na talaga, di ba? Hintayin po natin mga katropa natin dito po sa page po ng XFM Palawan kung meron po kaming bago na release po ng Philippine Coast Guard and ng ating mga authorities. Mangangako po kami sa inyo na ilalabas po namin agad. Hindi po namin itatago sa inyo. Alam po namin na maraming pamilya ang naghihintay mga katropa natin ng update. But please po, hintayin po natin yung pinaka-final na investigation kasi mga katropa natin, baka mamaya makasuhan tayo ng ating mga authorities kasi hindi po ito biro lang. Marami po ditong pinaghahanap. 84 missing persons, mga katropa natin. 5 ang namatay. Diba? 43 lang ang survivors out of 132 na passengers and crews dito po ng barko na ito. Kaya alam ko po na this afternoon or baka bukas or sa mga susunod na araw, alam ko hindi na po ito tatagal, ilalabas na po ito ng Philippine Coast Guard. And alam ko na yung mga umakyat ng barko na mga authorities natin, alam ko na meron na yung information. And talagang magbibigay yan sila ng information mamaya or baka mamayang gabi, di ba? Hintayin po natin yan. At least sa kanila talaga nangyari and verified po ito. Hindi siya haka-haka lang, di ba? Ma'am, sana ma-confirm na mamaya kung ilan ang natrap sa loob ng barko. Yes po, Ma'am Nancy. I-verified po namin yan mamaya. Kukulitin po namin yung Philippine Coast Guard na maglabas na po ng pinaka-latest na listahan kung ano po yung pinaka-latest po na update doon po sa MB June Aster. Aabangan ko yan, DJ Girly, update po. Yes, Ria May, mag-update kami dito po sa aming page. Ma'am, wala po bang nilabas na location ng mga beds sa loob ng barko? Sige, abangan namin yan sa'yo, DJ Girly. Opo. Kapag po meron po kaming nakuhang information, we promise dito po sa XFM Palawan na ilalabas po namin kaagad. Hindi po namin i-gatekeep mga katropa natin para po sa kapanatagan ng mga pamilya po nitong mga missing person na ito. And then syempre pag-pray po natin yung mga survivors po natin na nasa hospital, nasa Corona, sa Culion Hospital. Ipag-pray din po natin sila mga katropa natin kasi may mga nakita din ako doon na mga talagang survivor natin pero talagang sobra-sobra yung lapnos, sobra-sobra yung nangyari sa kanilang katawan. Shout out kay Richie Rondina ng POP. Hello po kay Dave Pahelago. Sa 80 plus na missing person, kasama po doon yung kapatid ko at bayaw ko na galing Maynila na talaga na Maynila, sana talaga ligtas po sila. We pray Ma'am Rizen Estoy Cabestante Basense na sana po ligtas po ang inyong kapamilya. And syempre mga katropa natin, maiba lang po tayo ng kaunti. Ilihis ko lang ng kaunti pero dito pa rin po tayo. Mga katropa natin, meron pong tatlong bangkay ng mga lalaki ang nasa funeral po ngayon ng saan na to? Pakitanong nga kay Ma'am Ay kung saang funeral ito sa Bayan ng Curon. Nakalimutan ko na eh. Meron yan sa funeral dyan po sa Bayan ng Curon, Palawan. And yung ating mga tatlong katawan po ng mga lalaki na ito, mga katropa natin, ay meron po kaming picture. Kung gusto nyo pong makita itong tatlong lalaki na ito or apat na lalaki na ito na kasama po yung bata dyan, mga katropa natin, kung gusto nyo pong makita, i-message nyo po yung aming face 5R Funeral Home. Ayan. Mga katropa natin, may tatlo pong bangkay, katawan ng lalaki na kasama po dito sa mga passenger or cruiseman po ito. Hindi po namin sigurado ha. Nasakay po nitong MB June Aster, mga katropa natin, na nasa 5R Funeral Home sa bayan po ng Curon, Palawan, mga katropa natin. And yung isa pong lalaki dito is meron po siya, kung nakikita nyo po dyan sa ating Facebook Live, meron po siyang suot na parang gold na bracelet. Anong tawag dito? Bracelet po siya na gold, mga katropa natin. Feeling ko nasa kanang kamay ito, nitong lalaki na ito. And then, yung isa naman po ay merong relo.

0: Yung relo niya, mga katropa natin, anong brand nito? Wait lang. Parang hindi makita yung brand, mga katropa natin, pero meron po siyang relo na silver. And then yung isa naman pong lalaki na nakita is meron po siyang black watch, mga katropa natin. Kung meron po kayong mga kapamilya na natatandaan nyo po, even yung pinaka-slightest na bagay na sinuot nila or nasa damit or kung may tattoo man yan or something ganun, mga katropa natin, try nyo po tanungin, try nyo pong alalahanin, mga katropa natin, kung meron po kayong natatandaan na ganito. Kasi yung tatlo pong katawan na nandyan po sa 5R Funeral Home, mga katropa natin, meron po yung isa doon na bracelet na gold, and then yung isa naman po merong relo na silver, and then yung isa naman po ay naka black watch, mga katropa natin. I-check ko dito ngayon sa ating live. I-check natin dito, mga katropa natin, sa hindi po namin pwede itong ilabas, actually, mga katropa natin, kasi irespeto din po natin yung pamilya nitong mga nasawi na to, kasi kung may kita po ito ng pamilya, talaga masasaktan din sila sa sinapit po kung ilalabas po natin ito. Pero meron pong palatandaan, mga katropa natin, yung etong tatlong lalaki na ito. Wait lang, hintayin ko, wait lang, mga katropa natin, hanapin ko muna dito sa aming page para maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung itsura nitong mga tatlo na to. Wait lang. Asa na ba yun? Nawala na. Saglit. Asan ka na ba, mahal ko? Ay, wait lang. Sorry. Ito po, mga katropa natin, meron pong tato yung isa dito. Katropang nung pwede ba sendan mo ko ng picture, yung walang blurred? Meron ka bang ganun? Yung hindi naka-blurred, kasi nawawala na ako eh. Baka meron kayo dyan, pengi ako. Kasi yung isa dito, alam ko meron siyang tato. Meron siyang tato sa kaliwa ata na braso niya. Not sure lang ha, mga katropa natin. Asa na ba yun? Hindi ko makita eh. Kung nasaan na. Sinend yun ni katropang Mike kanina, nakalimutan ko na kung nasaan na yung pangalan ng lalaki na nagpost. Ayan, meron tayong, ano yan? Mananawagan? 5R Funeral Home, okay. Ayan, makakausap po natin yung isa po doon sa mga nasa 5R Funeral Home. Ano pong pangalan niya? Ayan, sige po. Hello po, good afternoon po.
1: Hello, ma'am. Good afternoon.
0: Opo. Sir, ano po nga po ulit, sir, pangalan niyo po?
1: Rodel Ordas po.
0: Si Sir Rodel. Sir Rodel, as of now po, kaninang umaga, meron po tayong pinanawagan po, di ba, na tatlo pong lalaki na nandyan po sa inyong funeral homes?
1: Opo, ma'am.
0: Opo.
1: Ma'am.
0: May nag-claim na po ba, sir, ng tatlong ito? Nakilala na po ba?
1: Bali yung pina-update nyo kanina sa amin, ma'am.
0: Opo.
1: Yung ito yung may bracelet na gold.
0: Opo.
1: Bali yung mga anak ko parating galing Manila.
0: Okay.
1: Ngayong araw para
0: i-confirm.
1: I-verify talaga.
0: Opo.
1: Nila. Pero yung bracelet na pinadala rin nila sa amin doon sa picture ng daddy nila, nagkapareho.
0: Okay.
1: Oo,
0: so meron na pong isa, meron na
1: mga kadaver. Eh.
0: Opo, meron na pong isa na papunta diyan na pamilya. And then ito pong dalawa po na nakarelo, meron na po bang nag-ano sa inyo, nag-message?
1: Yung isa man parating din doon sa silver na relo.
0: Okay.
1: For verification, pero hindi pa gaano nilang
0: hindi,
1: sigurado.
0: Opo, hindi pa
1: galing silang El Nido.
0: Galing na El Nido. Bali isa na lang po,
1: yes,
0: sir,
1: po.
0: Kung if ever po na ma-confirm itong dalawa, yung naka-bracelet at saka naka-silver, yung naka-black na lang po na relo, yung hinihintay po natin.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Opo. Sir, maliban po dito, sir, sa naka-black po yung suot niyang yung black po yung suot niyang relo, ano pa po yung mga identification na pwede po nating ilarawan para po mas may makarinig sa atin na kapamilya po? Maliban po
1: wala
0: sa naka...
1: Kasi
0: yun lang po talaga.
1: Yun pa rin at yun pa rin yung palatandaan lang namin lang kasi bawal pa rin namin silang galawin hanggat walang verification po.
0: Opo. Ito ba sir yung naka-black? Hindi lang po ako sure ha. Ito po ba yung may tato? Yung naka-black po na relo?
1: Totally, ma'am, yung wala silang mga tato eh. Kasi yung mga nagatuntahan dito
0: Apakalapnos itong
1: na biniverify sila. Gusto, puro, yung tatanong sa amin is puro mga tato.
0: Opo.
1: Ang problema lang, ma'am, mga lapnos kasi yung balat nila, sumitindensi, baka yung tato natura.
0: Ah, okay. Meron, sir, meron na po bang nagtimbre po sa inyo na may mga parating pong cadaver dyan sa 5R funeral?
1: Yes ma'am. Mismo yung shipping lines natin, tsaka yung MDR.
0: Yung MDR po at tsaka yung shipping line, may nag-message na po sa inyo na may parating po.
1: Yes ma'am, kasi tinatanong nila kung ilan ang kayang i-facilities ng ating funeral.
0: Opo.
1: Sabi naman namin, okay naman, baka kayarin naman natin yung
0: 40.
1: Yes po.
0: So sir, nagtanong sa inyo kung meron pong available na mga, siguro kaya nyo po is 40 na cadaver na madadala po dyan sa inyong funeral.
1: Yes ma'am, yes ma'am. Yung mismong shipping lines.
0: So, yung ano po sir, yung mga nalapnos po na ano na parte ng katawan nitong ating mga cadaver sir, pwede pa ba siyang maayos? Pwede pa ba siyang alam niyo yun syempre kapag nilagay po nila sa casket.
1: Yung opo, ma'am, pwede pa po. Kaso lang hindi pa po kami sigurado. Na bago sana magdating yung hapon ngayong araw. Sana ma-check na rin ng soko.
0: Dapat ma-check ng soko para magalaw po ninyo.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Okay, sige po, sir. Sige, sir. Ngayon po, as of now po, ngayon, kinoconfirm nyo po sa amin na baka may mga darating po dyan na cadaver pa sa 5R Funeral Home.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Okay, sige po. Sige, sir. Any update, sir? Baka mamaya po, call po kami ulit sa inyo kung hindi po kayo ganun ka-busy. Para...
1: Apo, ma'am. No problem, ma'am.
0: Okay, sige po. Thank you po, sir. Sir Rodel.
1: Ma'am, thank you po.
0: Okay po. Thank you. Thank you very much po. Okay po. Ayan, mga katropa natin, mula po ito, yung information na ito, mga katropa natin, sa 5R Funeral Homes, mga katropa natin, na meron pong hindi natin sinasabi na, ang sabi po ng 5R Funeral Home, kaya po nilang mag-accommodate ng nasa 40 na cadaver na pwede pong dalhin sa kanila ng MDR at ng shipping line. Tinanong po sila ng shipping line kung kaya nyo pong mag-accommodate ng nasa, kung ilan po yung kaya ninyong accommodate na cadaver ngayon. Pero mga katropa natin, ito po ay hindi pa po natin sinasabi na ano ha, maghintay lang po tayo ng iba pa pong update. Parang ako yung kinakabahan. Alam niyo yon, yung parang ako yung nagtatanong kay Sir Rodel, pero ako yung kinakabahan. Ako yung natatakot sa susunod niyang sasabihin. Kasi alam ko na eh, parang ayoko mang i-confirm. Gusto ko mang i-gaslight pa yung sarili ko, pero parang nasasaktan ako. Pero mga katropa natin, hintayin lang po natin yung iba pa pong update. Pero as of now, ang sabi po ng 5R Funeral Home, kaya po nilang mag-accommodate ng nasa 40 na cadaver. Sabi dito ni Ma'am Chopay, grabe, sa tanong pa lang if hanggang ilang tao kaya sa funeral, it means marami ang patay. Parang ako yung parang hindi ako makagalaw. Parang nagugulat ako sa mga pangyayari. Pero mga katropa natin, ayaw man natin tong pero ganun na din po yun. Ganun na yung gustong sabihin netong ating funeral homes kasi yung MDR at yung shipping line na po ang nagtanong sa kanila. Mag-ilan po ang kaya nyong i-accommodate ngayong hapon na cadaver. So it means mga katropa natin, marami or talagang tingnan na lang natin. Ayokong sa akin manggaling. Tingnan natin kung ano yung mga susunod pa na latest update po dito sa ating MB June Astor. But as of now, mga katropa natin, yun ang kinonfirm ng 5R Funeral Homes na nagtanong po yung shipping line and then yung MDR kung ilan po yung kaya nilang i-accommodate ngayong hapon na cadaver. Hindi po natin sinasay, malay natin kung saan galing yung cadaver, di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na kung alangan na may aksidente dyan tapos 40 agad, di ba? Hindi natin yun. So, ibig sabihin, mga katropa natin, basta, ipag-pray ko po, pinag-pray on behalf of XFM Palawan po, mga katropa natin. Talagang pinagdarasal po namin yung mga missing person pa po na sana, although yung iba is parang winiwish nila na sana nakatalon, sana okay, sana nasa ganitong kalagayan, yun din po yung hiling namin, mga katropa natin. Nakakatayo ng balahibo. Kinikilabutan din talaga ako. Alam nyo, mga katropa natin, kung kayo kinikilabutan, kung kayo natatakot, ako talagang kinakabahan na din ako. Hindi ko alam kung paano ko, hindi ko alam. As in, natatakot na din ako, but ipag-pray po natin sila, mga katropa natin. Sana talaga hindi kasama dyan yung kapatid namin, Lord, please. Hinihiling din po namin yan. Hinihiling din po ng XFM Palawan na sana po, mga katropa natin, yung mga mahal ninyo sa buhay, yung mga hinihintay ninyong tao, sana po hindi po kasama dito. Sana yung mga na, yung na-declare na limang nasawi, hindi po namin sinasabi na dapat yun lang, pero please Lord, sana po yung lima, yun na po yung pinaka-final na bilang. Sana hindi na madagdagan pa. Kami po dito sa XFM Palawan, parang mas prefer pa namin na magbalita na lahat po ng mga missing person is buhay, mga katropa natin. Pinapanalangin po namin yan, diba? Nagkakapang lumo, ibig sabihin ang daming na-trap sa loob. Hindi ko man ma-confirm eto, mga katropa natin. Parang naiiyak naman ako dito. Parang naiiyak na ako kasi imaginein mo, parang ang tagal-tagal nilang naghihintay tapos ganon. Kaiyak talaga akong dyan. Ang pinsan ko, ang hirap tingnan gaano ganon ang kalagayan niya, nakakapanlumo. Even ako, mga katropa natin, nalulungkot din ako kasi kung 'di ba, yung mga ilan na naghihintay ng kanilang mga kapamilya tapos ganun yung naging information, but at least 'di ba, nabigyan tayo ng information na yung ilan sa ating mga kasamahan is sabi nga, walang imposible kay Lord, magtiwala at manalig pa rin tayo, andyan si Lord palagi. Ayan, mga katropa natin, manalig tayo na yung sinasabi nila na kayang i-accommodate ng 5R Funeral Homes na nasa 40, mga katropa natin, na cadaver. Ito po ay nagtanong ha, mga katropa natin, nagtanong po yung shipping line and at the same time, etong ating MDR kung kayang mag-accommodate ng ating 5R Funeral Home dyan po sa bayan ng Coron, kung ilan po yung tao nilang, kung ilan po yung cadaver nilang kayang i-accommodate. So, mga katropa natin, mamaya, dyan po sa programa ni Katropang Alizon Salbatos, mas marami pa po tayong update na makukuha dahil kung parating na ngayong hapon, mga katropa natin, ibig sabihin, parating na dito po sa 5R Funeral Home, etong ating mga nasa daw, nasa 40 daw na cadaver na kayang i-accommodate nitong ating 5R Funeral Home. Tingnan po natin mamaya sa mga iba pang update natin. Paano kung yung hinahanap nasa loob ng barko? I hope nakalabas silang lahat. Yan din po yung pinagdadasal ko na sana po nakalabas ang lahat. Sad to say, pero may nabasa akong post na nakapasok na daw, soko, marami daw kalat-kalat na casualties sa loob. Sir Richard, hindi ko po alam yung isasagot. Pero hintayin na lang po natin yung iba po pong mga update kasi talagang Hintayin po natin iba pang update dito mga katropa natin. Basta as of now, yun po yung naitanong ng, yun po yung na-confirm sa atin ng 5R Funeral Home na kaya daw po nilang mag-accommodate ng nasa 40 na cadaver ngayong hapon na dadalhin po ng MDR at the same time is nitong shipping line na nagsabi din po sa kanila kung kaya nilang... So mga katropa natin, yung mga pamilya po, mga pamilya, kaanak, kaibigan, kakilala ng mga missing person ng 84 missing person, mga katropa natin. Antabayanan nyo po yan. Dito po sa page po yan ng XFM Palawan, mga katropa natin, yung iba pa pong mga update. At mag-update pa rin po kami. May nagsabi po sa akin na marami daw po talagang patay sa loob ng barko. Ito mga katropa natin, hindi pa ito confirm, hindi pa ito totally, nanggaling talaga sa ating, paano ko ba sasabihin? Hindi talaga siya nanggaling sa ating mga authorities. Hintayin po natin yung pinaka-latest update ng PCG ng ating mga authorities. But kung ano po yung nasabi ng 5R Funeral Home, yun po talaga yun. Hindi ko po alam kung paano ko pagagaanin yung loob ng ating mga kapamilya, kaibigan, kakilala. Nang iba pa pong mga itong missing person na ito mga katropa natin. Pero patuloy po tayong magdasal, patuloy po nating ibigay ito sa Panginoon kung ano po yung kalagayan po nitong ating mga missing person. Aabangan ko next update mo DJ Girlie para sa mga katanungan, sa mga isip namin kung andun ba o wala. Alam nyo, sa totoo lang mga katropa natin, kung ako lang yung tatanungin, kung ako yung kahapon habang nagpo-post ako ng mga panawagan, talagang naiiyak ako kasi inaano ko eh, parang nilalagay ko yung sarili ko doon na what if ako yun, what if ganito yung nangyari, what if ganito. Ang daming what if sa isipan ko. So how much more yung mga pamilya na naghihintay na mula pa sa ibang lugar, di ba? Hinihintay nila yung alam nyo yun, hinihintay nila yung mga update natin. Kaya mamaya mga katropa natin, tuloy-tuloy lamang po kayo mag-update po ang XFM Palawan sa iba pa pong mga information, details na makukuha po namin dito sa mga authorities. And at the same time, dito especially po sa 5R Funeral Home na nagbigay po sa atin ng information. Marami pong salamat. And ito mga katropa natin, bad news na good news ito para sa tatlong katawan ng lalaki na nakita yung nandoon sa 5R Funeral Home. Yung isa pong naka-bracelet na gold, mga katropa natin, yung kanyang pamilya po from Manila ay papunta na po, pauwi na, papunta na doon sa bayan ng Coron para i-verify kung kamag-anak po nila itong naka-bracelet na gold. And at the same time, ito pong naka-silver na relo, mga katropa natin, yung kanyang pamilya mula po sa bayan ng El Nido ay patungo na rin po sa bayan ng Coron para i-verify. Ito, wala pa itong confirmation ha, na ito talaga pamilya namin to, tatay namin to, kamag-anak namin ito. Ito po ay i-verify pa mga katropa natin kung talagang ito ay kamag-anak nila. And at the same time, ito pong lalaki na naka-relo, mga katropa natin, mangiingi pa din po kami. Hindi kasi namin to pwedeng ilabas yung mukha. Yun yung nakakatakot doon mga katropa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron po kayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na medyo malaki po yung katawan ng lalaki at nakasuot po ito ng itim na damit mga katropa natin, yun lang po yung kaya naming i-describe dito sa tao na to kasi yun lang din po yung nakikita namin sa appearance niya, sa panlabas niya. Kasi mga katropa natin, yung mukha niya na nalapnos na, na nasunog, and at the same time, pero kung kayo ay kapamilya nitong tao na to, nitong naka-watch na item, at may kita nyo po yung mukha niya, alam ko na makikilala niya siya. Although kasi kami, mga katropa natin, hindi natin to pwedeng i-post sa social media na wala pong blur at wala pong, hindi po natatago yung mukha. Kasi mga katropa natin, tawag na to, maano po tayo ni Meta. Kailangan po nating, at saka kailangan din po nating iprotektahan itong nasawi po natin na katropa. Kasi, kumbaga, nasawi na nga ako eh. Tapos ipapaano nyo pa ako dyan. Parang ganun ba? Kumbaga, irespeto na lang din natin ito sila. And at the same time, mga katropa natin, ito, kung meron po kayong natatandaan na kapamilya nyo po na lalaki, medyo malaki yung katawan, ano pa ba yung ano niya, basta malaki yung katawan niya, mga katropa natin, and at the same time, meron po siyang relo na kulay, itim, and as of now, wala pa pong nagki-claim sa kanya, hindi pa po siya nakikilala kasi po wala pa pong pamilya ang nagko-contact po sa 5R Funeral Home. Although, nakapag-post na po sila, mga katropa natin, na wala po talagang, walang, sa kanila kasi pwedeng mag-post ng ganun, na-post po nila yon sa account, and then may kita nyo po doon yung mukha po nitong tatlo na to. Pero butito sa page po natin, hindi po natin pwedeng i-post yung ganito pong mukha po ng cadaver na ito kasi respeto na lang din po natin ito sa kanila. Ganyan ang relo ng tita ko at may tattoo po siya sa braso. Ronaline Enfante po pangalan niya. Pero lalaki po ito, Ma'am Joy Joy, etong nakarilo, katropang nung lalaki ito, no, yung nakarilo na itim. Lalaki po ito, Ma'am Joy Joy. Etong lahat yan lalaki, di ba? Tama? Confirm po yan. Lahat po ito lalaki, mga katropa natin. Wala pong babae dito. Lahat po nang nasa larawan po na yan, yung tatlong lalaki na yan, mga katropa natin. Lahat po yan sila is puro lalaki. At yung isa po na naka-gold na bracelet ay yung pamilya niya po, hindi man confirm ito ng pamilya, pero nag-send po ng information yung pamilya na same po sa bracelet nitong lalaki na to, kaya yung pamilya po from Manila, papunta na po ng bayan ng Coron para i-verify, i-confirm kung ito po bang lalaki na to is yung tatay po nila, na daddy po nila. And at the same time, ito naman pong isa na nakarelo na silver, mga katropa natin. From El Nido, Palawan, may magkukonfirm na din po na kaanak. Not sure ha kung talagang kaanak niya ito, mga katropa natin, kasi iko-confirm pa. And at the same time, itong nakarilo na kulay itim ay wala pa pong confirmation, hindi pa po kilala, wala po nagki-claim, at hindi pa po naku-confirm ng iba kung ito po ay kamag-anak, kakilala, or ano po nila, pamilya po nila. Wala na talagang pag-asa, buhay pa ang nawawalang pasahero na 84 kung natrap po silang lahat sa loob. At kasama na po doon ang pamangkin ko. Ayan mga katropa natin, si Katropang Sunshine, pwede pakitawagan ako ulit. Ayan, merong bagong update si Katropang Sunshine na meron daw bagong dumating na kaanak, 'di ba? Na posibleng kaanak nitong sa 84 missing person, mga katropa natin, na dumating po diyan sa Barangay Torda, sa bayan po ng Coron, Palawan. Mahingi tayo ng update pa dito kay Katropang Sunshine. GMA at ABS. Uy, talaga naman pininaano na nila ito. Kasi talaga mga katropa natin, hindi ito biro-biro lang na insidente. Okay, sige.

0: Sunshine. Okay na? Okay, sige. Hello, Katropang Shine!
1: Hello, Katropang Girlie!
0: Ayan, Katropang Shine, meron kang nabigay na update sa amin. Merong dumating na mga bagong kaanak dyan, tama?
1: Yes po, Katropang Girlie, meron pong mga dumating na bagong kaanak dito.
0: Marami ba silang dumating? Maraming dumating?
1: Ah, hindi naman po siya gaano karami.
0: Mm-mm. Galing saan yung mga kaanak na ito?
1: Kahapon pa daw po sila dumating. Yung iba po galing El Nido, yung iba Taytay pa po.
0: Tapos may mga galing ba ng ano dyan? Mga galing ng Manila, ganon?
1: Wala po. Wala pa pong galing Manila na pumunta dito.
0: Okay. Bali ito, yung mga nandito ngayon sa covered court is... from munisipyo lang din ng Palawan. Sa munisipyo lang,
1: yes,
0: ng Palawan.
1: Po.
0: Oh, okay. Mga kamag-anak nila. And then, ito Katropang Shine, yung mga nakikita ko dito na tao, ano yung inaano dito ng DSWD? Binibigyan sila ng assistance?
1: Yes po, binibigyan po sila ng assistance na kumain sila. Wag nila kagad isipin na ganito yung nangyari sa kaanak nila. Ganun yung sinasabi sa kanila.
0: Meron kang nabanggit dito na merong kaanak dito na halos hindi na makapagsalita?
1: Yes po, si Sir Darwin po.
0: Sino yung hinahanap ni Sir Darwin?
1: Si, yung ate niya po, pati yung auntie niya, pati yung nanay niya.
0: Yung tatlo. Pero may nakita kasi akong tatlo. Yun ba yun yung mga... Basta meron akong na-post parang kahapon. Meron tatlo na magkakasama na mga... may mga may edad na.
1: Puro babae.
0: Oo. Ito na siguro yung hinahanap ni Sir Darwin.
1: Yes po.
0: Saan galing, galing si Sir Darwin?
1: Galing po siyang galing po siyang El Nido.
0: From El Nido. Okay. And then, itong Katropang Shine, itong si Sir Darwin na ito, kahapon pa siya nandyan or kararating niya lang?
1: Kahapon pa po siya nandito sa bayan ng Coron and then nandoon lang po sila tumuloy sa evacuation center and then bumalik po sila dito.
0: Talagang makikita mo sa, pwede ba namin itong i-play dito sa yung kay Sir Darwin or ayaw niya?
1: Pwede naman po kasi nagpaalam naman po ako sa kanya.
0: Ayan, sige Katropang, no. Ito yung si Sir Darwin. Pwede natin siyang may kita natin dito, talagang grabe din talaga yung lugmok talaga. Kasi imagine mo, tatlo agad yung hinahanap mo, tatlo agad yung hinihintay mo, nakapamilya mo. Grabe. Anong sabi ni Sir Darwin? Ibig sabihin, alam niya na pauwi sa bayan ng El Nido itong tatlo na kaanak niya?
1: Yes po, alam niya po. Alam niya pong pauwi.
0: Ah, okay. Tapos hinihintay niya na lang?
1: Yes po. Inaantay niya po yung kaanak niya. And then, habang ini-interview ko po siya kanina, halos nahihirapan po siya magsalita. Hindi po talaga siya makapagsalita. Talagang... Alamin mo na
0: talagang talaga siya stress kasi kumbaga
1: siya?
0: Hindi
1: stress
0: din. Oo, ayan mga katropa natin, may kita po natin sa ating live si Sir Darwin. Pinaghahanap niya po yung kanyang hinanap niya?
1: Hinanap niya po yung nanay niya, yung auntie niya pati yung ate niya.
0: Ayan, yung auntie niya, yung nanay niya at saka yung ate niya.
1: Yes po.
0: Ayan. Diba? Sana makita na ni Sir Darwin, sana nasa maayos na kalagayan itong tatlo niyang kaanak. Ayan. Sige, Katropang Shine. Thank you sa update mo din ha. Kahit papaano ay talagang at least alam natin na marami ng kapamilya yung nagsa-standby. Kasi mas nakakalungkot na pag kunyari nakita na itong mga kapamilya nila tapos wala naka-standby na pamilya, 'di ba? Eh syempre maghahanap na naman tayo kung sino ito, 'di ba ganyan. At least may mga pamilya na dito na bine-verify na rin ng ating Katropang Shine, huling tanong na lang, meron bang binibigay or nandiyan ba yung team support system or support team nitong shipping line diyan sa Barangay Turda? Meron ka bang napansin dyan na empleyado?
1: Wala po.
0: Wala dyan. Baka nasa hospital.
1: Baka nasa hospital or nasa munisipyo ngayon.
0: Okay, sige. And syempre yung iba nating mga kasamahan dyan na mga kaanak, Katropang Shine, nasaan sila ngayon?
1: Sino po?
0: Yung ibang kaanak, di ba? Ito yung mga kaanak na bago lang dumating. Yung mga kanina pa, nasaan na yung iba?
1: Yung ibang kaanak po ay nasa munisipyo na po ng Coron.
0: Nakikipag-usap sa ano, nakikipag-usap
1: yes,
0: na kay okay, sige. I-ano natin 'yan mamaya. Sige, katropan Shine, 'yun lang po muna. Hindi na din ako masyadong magtatanong pa kasi alam ko busy ka rin diyan sa pangangalap ng information. And syempre, lapit-lapitan mo na sila, tanong-tanungin mo na para talagang magkaroon tayo ng ano. Sige, katropan Shine, 'yun lang muna. Maraming salamat mula po diyan sa bayan ng Coron, Palawan.
1: Maraming salamat din sa iyo, katropang girly. Balik po sa iyo.
0: Okay. Ayan mga katropa natin, dito po may kita po natin sa ating screen na yung ating DSWD po ay talaga namang agarang nagbigay ng tulong, ng assistance dito po sa mga pamilya ng mga missing person and at the same time, talagang para ma-verify nila kung sino dito yung mga kaanak nila para, kasi meron na yung list eh, meron na silang listahan ng mga pangalan ng mga passenger and crews ng MV June Aster and at the same time yung kanilang mga pamilya ay nandyan na po at para makita natin kung sino-sino talaga dyan yung may mga pamilya na naka-standby at kung nasaan na sila para pag nakita na, 'di ba? Pag nakita na yung kanilang mga pamilya ay madali na lang po nilang ma-verify. And at the same time, makikita at magkakapiling po sila. Siyempre, malay mo, di ba? Nandiyan na pala, ihahatid ng mangingisda, nakasakay ng malaking bangka, di ba? Tapos nasa 40 na capacity ng bangka at dala-dala doon yung inyong mga mahal sa buhay. Ipag-pray lang natin mga katropa natin. And at the same time, ay talagang manalig tayo na merong himala at talagang makakasama po natin yung ating mga kapamilya na dito po nasakay po ng MV John Aster. And ayan mga katropa natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pangangalap ng information and at the same time ay tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay ng mga updated na balita mga katropa natin. Pero as of now, magpapaalam na po ako and susunod po si katropang Alizon Salvatos para manghingi pa rin po tayo ng information sa ating mga authorities na pwede pong magbigay sa atin ng information para po dito regarding po dito sa 84 missing person na patuloy pa rin po naghahanap ng ating Philippine Coast Guard and at the same time ng ating pong mga authorities na nakaakyat na po dyan sa taas po ng barko ng MV June Aster. And at the same time mga katropa natin, as of now, ha? Oo. Susunod ka na agad-agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan mga katropa natin, mag-change lang po tayo ng anchor mga katropa natin at makakasama po natin ngayong hapon. Susunod po sa akin agad-agad ngayon si katropang Alizon Salvatos para po sa mga mas mabibigat pa na information na kanyang makukuha. Mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat at ako po ang inyong nakasama ngayong araw po ng Biyernes, DJ Girlicious sa programang X-Rated.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
6: Sisdapain. Hanggang ang pain.
7: Fast and safe.
6: Sisdapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpipili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
9: Santone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
9: lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suki.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, Saint Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
19: Mga katropa, exciting dito!

natin mga kabayo, mga katropa, karat na pong 8 na minuto makalipas na po ang alas 3 ng hapon. Mga kabayo, mga katropa, medyo mapapaga yung ating pong palatuntunan dahil nga po sa ating pong sinasagawang coverage. Mga kabayo, mga katropa, regarding pa rin po sa ginagawa pong, ano na ba ito, search and rescue pa rin ba? Yun pang sabi, search and rescue pa rin eh. Diyan po sa iba pang mga pasahero ng MV June na... Itong barko, mga kabayan, mga katropa, dyan sa bahagi ng Coron. Dahil yung nagkakagulo yung aming pong mga kasamahan doon sa area, mga kabayan, mga katropa. Dahil nga po sa gusto rin po natin pong makatulong, pagbibigay po ng impormasyon, lalo na po sa mga kaanak ng mga nawawala pa hong pasahero, dyan po sa naturang barko, mga kabayan, mga katropa. Tipid yung pong mga otoridad sa pagbibigay po ng impormasyon. Naiintindihan din mo naman po natin, may mga protocol. Kasi yun na lang po sana, merong isa pong operation center man lang nilagay dyan. Mga kabayan, mga katropa, para doon sa pwedeng mag-release para isahan. Yun naman po ang gusto nila, isahang pagbibigay po ng impormasyon. Kaya niyan, mga kabayan, mga katropa. Napasok na, naakyat na yung pong barko, mga kabayan, mga katropa. Ang problema lang, mga kabayan, mga katropa, yung pong impormasyon na nais na ninanais po na maibahagi from the ground. Kasi marami po sa mga pamilya yung nag-aabang ng balita doon sa kanila pong mga kaanak na hanggang ngayon na nawawala. Pang ilang araw na ito? Pangalawa. Kung yung pong ulat, mga kabayan, mga katropa, na may mga natagpuan doon sa loob ng barko, yung status, kamusta? Ilan po ba, mga kabayan, mga katropa? Pero, ito nga, doon sa ating pong district office ng Philippine Coast Guard dito sa Palawan, wala naman tayong magagawa dahil sabi nga nila, otos po eh. Mula sa national. Spokesperson naman sa national, panay yung pong papreskon doon. Nakarely din lang naman po dito sa impormasyon, binabato ng kanilang pong district office. Yung pong mga impormasyon na dapat pong unang malaman ng pamilya dito. Parami naman po kasi sa mga sakay, mga biktima, mga taga rito sa lalawigan ng Palawan. Coron and El Nido. Yung aming pong GC doon sa Coast Guard District. May binigay na naman number. Nakaraan, may binigay na number. Wala. Paset ka ng interview, 24 oras na, hanggang ngayon walang sagot ka. Mga kabayan, mga katropa. Tapos pipigilan pa yung pong paglalabas ng mga impormasyon, mismong yung mga kaanak. Pinagbabawalan na magsalita doon sa mga media, mga national media na rin nandun sa area. Mga kabayan, kinordon pa yung pong papasok doon sa pantalan, mga kabayan, mga katropa. Sumusunod naman din tayo sa protocol. Yung ate lang sana, kung maglalabas din lang po ng impormasyon, first hand, yung mga nandito sana muna. Same naman, papadala rin naman ang report patungo doon sa kanilang national headquarters, yun din eh. Yun din ang babasahin ng kanilang na spokesperson. Pasintabi lang po, mga ma'am, mga sir. Naglalabas din lang po ng sentimento yung ating po mga kasamahan sa lokal na pamahal, mga mamahayag dito sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Isa naman po ninyo kami sa itong mga ibang mga proyekto. Pati yung MDRRMO El Nido Coron. Hirap din po makonta. Tapon, nakausap natin yung kanilang sa kanilang hotline. Magbibigay daw po ng impormasyon.
Yun daw na lang daw pong Municipal Information Officer nila hanggang ngayon. Wala namang number na binigay. Dito tayo nagkukunit dito mga kabayan, mga katropa. Ang sa atin lang po rito kasi nga dito rin po nag-aabang ng balita yung mga kaanak. Lalo na po yung mga na-i-post natin, yung mga nananawagan. Baka makita yung kanila pong kaanak. Wala. Tali din po kami. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Sabi nga nung isa natin kasamahan doon, nilulumot na raw sila doon. Pasintabi lang po sa ating po mga sir and moms ng Philippine Coast Guard. Sana po mapaabot naman po ninyo sa inyong pong national headquarters. Yung pong sentimiento ng mga local media rito ha. Lalawigan ng palawang. Ang hirap nyo kung magbigay ng impormasyon. Unahin pa yung national. Ito, may biyagong binigay na number. Good afternoon po. Pinipraise namin concern nyo at actually na-raise na namin yan. Wait lang po kami ng feedback. For the meantime, ito po ang pwede nyong makontak. Sino naman ito? Joy Gumatay and Ugatis. Try mo nga ito. Engineer Moist, forward ko sa iyo, ha? Sabi mo, ang ilan tayo ng update yung mga informasyon dito. Dapat malaman din ng ating mga kabayan dito sa Lawigan ng Palawan. Dito ko lang nga lang, tatanong ko lang kung saan ba ito, national? National din ito. Yung dalawang pamilya, dalawang member dito ng pamilya kuya, nahanap. Kung hinahanap, report nyo kasi daw pinos sila. Di daw nagpaalam. Hoy! Sige. Sige lang, saan ba yan? Sige ha, saglit lang ha. Yan o, yung dalawang number na yan. Ano dyan ba? Send ko na. Try mo lang, mamaya. Ngilan tayo ng... yung update kasi nga napasok na, naakyat na, meron na nga pong mga taga Soko na kasama sa umakyat sa barko ng June Aster na yan. Yung huling video na binahagi po ng Philippine Coast Guard, yung pa yun, yung helicopter na yun, kanina pang umaga yun. Pero may nakadikit na na mga rescue boat doon mismo sa June Aster, mga kabayan, mga katropa. Yung atin na lang pong concern dito, yung sinasabi, initial, wala pang kumpirmasyon. Yun daw pong may mga nakita doon sa loob ng barko. Pero hindi pa nasusuyod hanggang ilalim. May usok pa rin daw eh. Mayroon pa rin daw pong mainit na bahagi doon. Mga kabayan, mga katropa.

Sige, sige, saklit ha, saglit lang ha, mga kabayan, mga tropa, ha. Kailang natin dyan, no? Ano lang, latest lang, ano na po yung sitwasyon, kung may mga nakakyat na doon, wala rin, nagre-ring lang. Yan ang sinasabi, yung po isang number dyan, kahapon pa natin tinatawagan. Ring na lang ring. Mga national din yan. Salamat pa rin dito sa... Oo, nagbigay ng numero. Ah, yung...

na nga eh. Yung sa district ang humaharap sa mga local media. Nasa briefing pa po si Spokes. Oo, wait lang po. Oo, ang clearance, info and guidance. Per info kay sir, pa lang po ang na-receive nilang request from Palawan. Di mag-ring, dalawang number, kita nyo yan. Ma'am Joy Gumatay at Lieutenant Junior Grade Ogatis. Hindi pa rin po nagre-ring ang mga numero nila, mga sir, mga ma'am.

weekend tayo hanggang ano, sabi itong pinakahuli mga kabayan makatropa. Yung sitwasyon ng ating pong mga kasamahan doon, no? Sama si Katropang Sunshine. Nasa labas na bahagi ng pier area. Mga kabayan makatropa. Pa-erase daw po yung kay Gumatay. Clearance tayo dyan.

Sige, nako, mga kabay, mga katropa, yun pa rin, ano? So, yung pong inaasahan, oo, dumarami na. Yung pong nagtutungo mismo doon sa cowboy court ng tour, barangay Turda. Sa Corum Palawan, yung mga kaanak. Mga kabay, mga katropa nga, at nagbabaka sakali nga. Nagbabaka sakali at nakikabalita sa sitwasyon sa loob ng barko ng MV June Astera, mga kabay, mga katropa. June Aster. Mga kabay, mga katropa, no? So, yung pong hinihintay din po natin yung mga opisyal na pahayag. Impormasyon na ilalabas pa daw o daw ng mga kinauukulan, special po Philippine Coast Guard. At sila yung siyempre yung lead agency dito sa mga ganito po mga kaso, mga kabayan, mga katropa, ha? Itong picture ng mga media doon sa pantalan ng Turda. Naki-standby. Merong yellow tape. Pagkamat doon sila sa loob pero hindi makapasok. Yan, teka lang, hanapin lang na po na natin yan, ha? Aba na, sa loob, off-limits, pero local media ayaw daw po papasukin. Galing talaga, no? Ay, naku naman, oo. Yan, ako po, through BNC News, nagpaabot ng request last person, commandant, po as aban ang wala. Diba? Po, ma'am. Oo, ma'am Gretch, wala. Wala talagang ano. Hindi nagri-ring yung dalawang cellphone. Pinigay po ninyo, ma'am Gretch. Kung dito lang sa atin ito, walang problema siguro. Ha? Madali eh. Paano di man kasi magaganito ang sitwasyon, mga kabay, mga katropa? Diba, na international news na po ito. Ha, mga kabay, mga katropa. Sabi nga natin kanina, naintindi natin yung pong kanila pong layunin nung pong paglalabas ng isahang impormasyon. Pero yung pong mga kamag-anak na nandito po sa lalawigan ng Palawan, maghihintay pa ng clearance mula doon sa National Headquarters. Kung pa nalang malalaman, yung pong mga huling ganap sa kaya sinasagawa pa rin search and rescue pa rin ang tawag nila. Mga kabayan, mga katropa. Pang ilang araw na ito, sabihin na natin, mga kabayan, mga katropa, bagamat wala pang kumpirmasyon kung ilan yung nandoon sa loob ng barko, mga katawan po ng tao, yung sinasabi ng impormasyon, sabi lang ito, ha? Ang hirap din nga kasi maglabas eh, kasi nga ayaw kumpirmahin anong ating pong mga otoridad. Mga kabayan, mga katropa,

Hirap ano? Hirap pa! Bakit ganun talaga ngayon panahon, ano? Eh, yung ating po mga kasama sa pamamay hanggang nandoon. Talaga naman pong...

anak pa rin. Na kayo po mga kamag-anak, mga kabayan, mga katropa, nasa 80 pa ha, 80 mahigit pa. Mga kabayan, mga katropa, yung sinasabing 117 doon sa unang ulat, 150 na lang kasi yung dalawa raw po, hindi raw po nakasakay. Sabi kaya 115, minus lang doon sa 117, minus 2, di 115. Kasama na po dyan yung crew ng atong barko, mga kabayan, mga katropa. Nananatili pa rin ha, yung opisyal na talaan na una-una na pong nailabas nito pong ating pong mga otoridad. 43 survivors and 5 ang casualty. Yung tatlo pa nga doon sa mga casualty, nananatili po sa 5R funeral homes dyan sa bayan ng Coron. Mga kabayan, mga katropa, yung mga naipakita pong mga pwede pong mapagkakinalan, nakapusa rin po yan, mga kabayan, mga katropa, kahit saan pong media entity dito sa lalawigan ng Palawan, nakapusa po yan. Yung pong relo, suot, na bracelet, yung pong mga bangkay, baka ho nakikilala na ng pamilya. Agad po lang po kayo makipag-ugnayan sa 5R Funeral Homes. Mga kabayan, mga katropa. Iyon yung ano eh. Wala akong ibang kasing identification doon sa katawan. Dahil nga po, sa biglaan, mabilis yung pagkalat ng sunog dyan sa MV June Astera, mga kabayan, mga katropa. Ha? Doon sa mga agahanap ng mga kaanak, tatlong lalaki. Yun na natili po sa 5R Funeral Home sa bayan ng Coron. Doon sa mga sumadya pa sa turda, mga kamag-anak. Yung pong mga nagahanap, especially sa mga lalaking pasahero ng June Astera na yan, Aster, mga kabayan, mga katropa. Pag-ugnayan lang po doon sa 5R, ha? Hindi po kasi nalang magagalaw eh, hanggat wala pong ano, wala pong kamag-anak. May pang ilang na, pang 24 oras na kahapon, o kanina, ngayon. Tama ba? Tatagal na, ha?

sitwasyon sa mismong pantalan sa turda. Mga kabayan, makatropa, base sa huling impormasyon ni ating pong katropang si Sunshine, kung marami kung mga nagtutungo doon na mga kamag-anak nag-aantay. Meron na kaya bang naibaba mula doon sa loob ng barko? Mga kabayan, makatropa, yung nga pong ginawang pag-akyat ng mga otoridad sa MV June Aster. Kasama po dyan ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Marina, PNP, SOCO, at iba pa. Patuloy pa rin po ang pag-antabay sa ilalabas sa impormasyon sa pag-akyat ng mga otoridad dyan sa MV June Aster, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung pong ating pong mga kababayan na umaantabay din po. Siyempre, nakikbalita sila. Ano po yung may mga kaanak, hindi po makatutungo dyan. Meron tayong alam na taga bayan ng Taytay, bayan ng El Nido, Koron, marami rin. Mga kabayan, nakikibalita na lang po sa mga katulad po sa atin dito sa XFM Palawan, mga local media. Mga kabayan, makatropa, ha? Kaya yung pong pagnanais din po na sana nating makatulong sa pamamagitan po ng pagbaba.

0: bahagi po ng impormasyon sa kanila naman po natin nakukuha sa mga official ng mga yan, official ng Philippine Coast Guard, mga local government unit na sakop dyan, mga kabay, mga tropa. Kaya lang po, parang control nila yung paglalabas ng impormasyon. Tatanong lang ha, mga kabay, mga tropa, kino-control ba nila paglalabas ng impormasyon? Sa oras na 31 minutos, mga kabay, mga tropa, saglit lang ha, iinom lang ako ng tubig. Nadala ko dun sa emosyon, mga kabay, mga tropa, ha? Saglit lang to, saglit lang ha. Magbabalik pa rin po ang ating pong special coverage dito pa rin nga po sa pagsampa na ng mga otoridad sa barkong MV June Aster sa bayan ng Corona.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, Pharmamed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, Pharmastop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check!
3: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
18: Ang katropa mo. Exciting!
19: Exciting!
0: Okay, mga katropa, okay, tamang oras po natin. Garap na po ang 37 minutos makalipas na po ang alas 3 po ng hapon. At ang oras ito, handog naman po sa atin, mga kabayan, mga katropa. Kape muna tayo habang medyo naghihintay tayo ng mga panibagong update mula dyan sa bayan ng Koron, ha? Kape muna tayo! Santon Plus Coffee Mix Mild Coffee para sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan, na hyper acidity. Nangangasim ang sikmura o kaya nagkakaroon na po ng palpitation. Kapag nagkakape, nako, pag ganyan po yung nararamdaman nyo habang kayo nagkakape, mga sir, mga ma'am, palitan nyo na yung kape ninyo. Dito na po kayo sa Healthy Coffee na gawa po sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Mild coffee, non-caffeinated. At yan po, mga kabay, mga katropa, ay aprobado ng FDA. Dumaan kasi sa kanilang pagsusuri yan. At makatitiyak po kayong safe at effective, ha? Para sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan na meron pong hyper acidity pero talagang hindi maiwasang magkape, mag-Santon Plus Coffee Mix na po kayo, mga katropa. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan naman ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, meron pong, ano ba ito, nadaanan. Video. May video, mga kabayan, mga katropa. Ito eh, sa loob na po ng barko. Medyo pasintabi lang, ha. Disturbing itong video na to, kaya blinerd na po namin. Mga kabayan, mga katropa. Ito, ano, ha? Kalat itong sa ano, ha? Sa Facebook. Pero binura na raw. Hindi natin kung na-hold na ito. Loob na po yan ng, ano, ng barko. Sa taas. Yung sa mga teheras. Yung pong mga nakikita po nyo dyan medyo maitim. Base doon sa raw, ha? Raw video, mga kabayan, mga katropa. Mga katawan po ng tao yan. Asintabi sa mga nagmimerienda. Mga kabayan, mga katropa. Yan po ay, wow, paldo. So, kailangan magpamirenda ka na ngayon. Nagulat ako doon. Kasi tabi muna sa mga nagmimirenda sa mga oras na ito, ito ating pong video yung ipiniplay. Ah, isa po itong video na, paano to, nakalusot. Vlogger ata to eh. Mayari nito? Ah, mga kabayan, mga tropa, sa loob na po yan ng barko. Ah, MV June Astera. O Aster. Ah, mga kabayan, mga tropa, ginawa na lang po namin itong blurred at black and white, mga kabayan, mga tropa, dahil disturbing. Yung pong laman nito, yung pong nakikita niyong medyo mga maiitim na bagay, yan, katulad po niyan, mga kabayan, mga tropa, yan po ay katawan ng mga tao na sunog. Opo, sunog po ha, mga kabayan, mga tropa. So, yan siguro yung subject ng ating mga soko. Ha? Mga kabayan, mga tropa. Ilang minuto lang po, naglaho po yan. Sa Facebook. Mga kabayan, mga tropa. Ay, kli lang dyan eh. Halos pabalik-balik lang po yan. Nasa wala pa nga itong 1 minute. Mga kabayan, mga tropa, yung pong unang salpak niya, ayan o, katulad niyan, mga katawan po yan na nasa mga baba ng teheras. Yung tinutulugan, diba, mga kabayan, mga sa barko, yung sa ano ng MV June Aster na yan. Yung sa pinakang teheras niya, siguro ikanim siguro yan. Yan po, nagkalat po, mga kabayan, mga tropa, ha? Yung pong mga sunog katawan ng mga tao. Mga kabayan, mga tropa, ha? Wala pang pinapapasok na media kung dadalhin po kayo dito. Sabay-sabay po kayo. Apologies for the inconvenience po. Ayun po yung huling impormasyon ng ating pong Philippine Coast Guard. Naghihintay pa rin sila ng clearance mula sa headquarters. Kung sama-sama ba o pag papayagan ba sila umakyat sa barko. Itong ating pong mga samang media. Nakantabi pa rin dyan sa bahagi po ng Turda. Fishport. Sa Coron pa rin. Waiting pa rin kami dito sa gym. What time po kaya? Nabasa ko na yung ano natin. Meron na? May binaba? Paki, ano lang mo na daw si Katropang Sunshine na Engineer Moises. Mukhang may binaba na. Oh, sige, habang pinipilin mo ito, mga kabayan, mga katropa, itong si Katropang Sunshine, wait lang natin. Paki-advise lang muna, punta muna doon sa binabanggit ni News Director. May binaba na ba? May ibinaba na ba? Nabangkay? Doon sa barko mismo, mga kabayan, mga katropa. Yan po, yung nakikita niyong video. Mabilis lang po, naglaho na kagad yan eh. Sige, si Katropang Sunshine muna. Sige, habang pinipili mo yan ha. Katropang Sunshine, magandang hapon at kamusta muna yung mga huling update dyan sa area mo, Katropang Sunshine?
8: Magandang hapon din, Katropang Ali.
0: Kamusta yung panahon dyan? Panahon?
8: Medyo mainit-init na rin po.
0: Mainit na, okay, sige, oo. So, nasa labas na bahagi pa rin kayo ng pantalan na Katropang Sunshine, tama ba?
8: Dito po sa barangay po kami ngayon.
0: Sa gym?
8: Barangay po mismo.
0: Barangay hall?
8: Yes po.
0: Oo, nanturda. Kamusta ang sitwasyon dyan? May mga kamag-anak pa rin ba dyan na dyan nakastambay?
8: Meron pa rin po Katropang Ali.
0: Mm-mm. So, ano ang panibagong, meron na bang pronouncement yung ating po mga otoridad?
8: Wala pa rin po.
0: Wala pa rin?
8: Katropang Ali.
0: Oo. So, mas dumarami yung mga nagtutungo dyan. Tama ba?
8: Yes po.
0: Mm-mm. Sa mga oras na ito, Katropang Sunshine, may impormasyon na ba? May mga naulanigan na ba kayo dyan na meron ng ibinaba na mga bangkay mula doon sa barko, Katropang Sunshine?
8: Dito po sa Barangay Torda, Katropang Ali, wala pa.
0: Wala pa? Oh, may ano ba yung binabanggit ni Katropang Gerald? May barangay ata doon. Parang iniiwas? Ano ba? Ano bang sitwasyon dyan? Doon sa mga initial usapan kayo ng umaga, wala bang direktang sabi guidelines o ano susundin kapag may mga na-retrieve? Saan ba ibababa? Dyan o sa mismong point na ng Coron? Wala bang ganun, Katropang Sunshine?
8: Katropang Alison, may narinig nga akong sabi-sabi dito na yung mga bangkay daw po ay dinala daw po sa Barangay Burak, doon po sa Fort ng Burak.
0: Burak? Barangay Burak?
8: Yes po, sa Fort po mismo nun.
0: Ah, sa doon Fort daw po, ng Coron?
8: Doon. Hindi po, ng Barangay Burak po.
0: Ah, barangay lang. Oo. Adjacent lang ba yan dyan sa kinalalagyan
8: yes
0: mo?
8: O... Yes po, medyo malapit naman po dito.
0: Ah, okay. Oo, pero... initial pa lang yun. Wala kang confirmation doon, katropang
8: Wala
0: sunshine.
8: Wala pa pong confirmation doon. Initial pa lang po yan.
0: Ah, okay, sige. Kung makakalibre ka pa mamaya ng konti. May ano ba yan? Mga ilang oras bang layo yan?
8: Sabihin na lang po natin mga...
0: May isang oras ba?
8: Mga 6 kilometers, mga ganun
0: 6 po. 6 kilometers. Rap road yan.
8: Yes po, rap-road pati.
0: Aray ko. Yun lang, oo. Sige. Ganito, katropang sunshine, bibitawan ka namin sa mga oras na ito. Proceed ka doon sa binabanggit na barangay. Alalay ka lang, katropang sunshine, para ma-verify natin kung doon nga mismo binaba yung pong mga bangkay galing sa barko. Katropang sunshine, ha? Sige, ingat lang, katropang sunshine. Sige, timbre ka lang kapag nando ka na at kung may signal, sana. May signal sana doon, katropang sunshine?
8: Sana po, meron po.
0: Yan, sige. Kung wala naman, alam mo naman yung gagawin mo.
8: Yes po.
0: Picture, video lang muna, ha?
8: Okay po, katropang Ali.
0: Sige, maraming salamat, katropang sunshine. Ingat ka dyan, ha?
8: Yes po, katropang Ali. Maraming salamat din po. Balik sa'yo dyan.
0: Sige, ayan. Hey, may mga impormasyong mga naulinigan yung ating pong kasamahan dyan si katropang sunshine sa bayan ng Coron. May bidaba mo o yung mga ibababa daw pong bangkay. Sabi, doon daw sa barangay Burak. Diyan sa Coron pa rin. Adjacent lang dyan. Malapit lang doon sa kinalalagyan ni katropang sunshine. 5 to 6 kilometer rough road. Pahirapan daw po kasi yung kalsada dyan, ha, sa mga barangay na yan. Diyan sa bayan ng Coron. Anyway, sige. Antabay tayo, mga kabayan, mga katropa. Sagad-sagadin natin ito, mga sir, mga ma'am. Alaman lang natin kung totoo nga, doon nga ibinababa. Doon ibaba. O ibinaba. O ibababa. Yung pong mga bangkay na nakuha o makukuha sa loob ng barko, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ito yung video, ha? Kaya talagang blurred na po yan. Talagang disturbance po. Yung pong video na ito. Kaya po ng akin nababanggit, mga kabayan, mga katropa, mga sunog po na katawan na tao yan. Hindi nga lang po talaga nabilang. Ano lang, unang bahagi lang ito. Ha? Mga kabayan, mga katropa, mga pinuto na kagad. Yan, yung purak, ha? Hindi magkalayuan nga, mas bundok pa ata. Bulubundukin. Tatawa rin ni katropang sunshine. Ako, ingat lang, katropang sunshine, ha? Sige, ganito ang sitwasyon, mga kabayan, mga katropa, yung sinasabing mga bangkay na nasa lupo ng barko. Sunog na po. Mga kabayan, mga katropa. Ngayon, alamin lang natin. Oo, total, andyan na rin lang naman sa bayan ng Coron, Engineer Moises. Balikan muna natin si 5R, Funeral Homes. In general, sayo mo, regarding, halimbawa, ganito nga, sunog yung katawan ng tao. Ano ba ito? Ano bang dapat, paano proseso nila dito? Halimbawa, mga kabayan, mga katropa, diretso na ba ito na ilalagay sa mga sealed casket na ba talaga ang kailangan? Paano po yung sasagawa yung identification nito? Di ba? Mga kabayan, mga katropa, ha? Dami pong mga tao pa rin doon sa Turda Cover Gym. Yung mga pinapadalang mga contributed video dito sa atin, ang ating ibang mga kasamahan na nandoon. Ano natin yung kay 5R Funeral. Talagang ano natin, ano ba yung magiging proseso pag ganito na yung status ng katawan ng isang tao. Sunog. Ano po yung magiging proseso nila sa halimbawa sa kanila dalhingan. Sa kabila ninyo na, yung pong si Sir Well. Ng 5R. Sir, well, magandang hapon po si Katropang Ali po.
16: Hello, sir. Katropang Ali. Magandang hapon po.
0: Opo, sir. Rodel, pasensya ka na, ha? Rodel, pasensya ka na. Medyo mapadalas ang tawag namin. Pero ito, sir Rodel, in general lang, kasi nga, sinasabi, meron na pong mga nakitang pong bangkay doon sa ibabaw ng, o sa deck ng barko na medyo, sabi nga natin, ay sunog. Sa inyo po, sa inyo po bilang isang nagkikater na at nagsasagawa po ng proseso sa mga katawan ng tao, sa ganitong sunog na katawan, ano po yung proseso, yung usually na inyo pong ginagawa? Diretso na ba ito sa casket or kailangan pa bang buusan ng gamot, sir?
16: Depende sir kung kakayanin pa ng mga embalmers natin.
0: Mm-hmm.
16: Pero kung ganyan mga natrap doon sa mga aircon na room ng ating shipping lines, depende pa yun sir sa status ng body ng kadaver natin.
0: Ah, okay. Oo.
16: Pero kadalasan po, pag ganyan po, mga nasunog, tsaka medyo may amoy na, mm-hmm, automatic sir, siniseld po natin yan.
0: Sealed na?
16: Opo, opo. Sinisilbang bago po sila ipangkabaong.
0: Mm-mm.
16: Para kahit paano naman po, formal naman po na makuha sa kanilang mga pamilya.
0: Yun, oo. Yung kasi nga, isa rin sa tatanong ko nga, na, paano kasi yung nagiging proseso? Halimbawa ganyan nga, siyempre, di ba, sabihin na natin, tusta. Oo, hindi na makikilala yung mukha, yung identification. So, before po ninyo isisild yan, siyempre may prosesong gagawin yung mga otoridad na magsasagawa ng verification, ano, katulad ng DNA,
16: opo,
0: pagkuha ng mga tissue or nung sa dental, di ba?
16: Opo, opo, sir.
0: Mm-hmm. At ito, Sir Rodel, pang ilang araw na to, sabihin natin, pangalawa. Oo, tapos ganyan ang sitwasyon. Yung amoy kaya nito, sa inyong experience, halimbawa, gano'n na ito ka-amoy?
16: Depende rin siguro sir kasi kung ano kasi nakikita naman natin doon sa mga posts ng media natin,
0: mm-hmm,
16: na ang barko naman ay nakalutang, totally, okay, hindi naman siya lumubog.
0: Apo.
16: Then siguro pag lubog kasi talaga siya sir sa tubig, hindi nag-clone, lumutang yung isang patay,
0: okay,
16: at naagnas na.
0: Mm-mm.
16: Yun talaga sir ang
0: medyo
16: hindi nakakayanin natin ng amoy.
0: Pero ito nakalutang.
16: May tendency po na may amoy yan, kunti lang siguro, pero depende pa rin kung kakayanin at kikilalanin ng mga otoridad natin yung ating mga patient.
0: Ah, okay. Opo. So, pag ganitong nakalutang na wala naman sa tubig, baka kakayanin pa, no?
16: Opo, sir. Depende po yun, sir, sa sitwasyon po ng mga kadaver natin, sir.
0: Opo, opo. Yung mga cases na yung talagang, sabi nga natin, itim na, Sir Rodel. Oo, yung amoy niya talaga, may iba na talaga. Ano?
16: Opo, sir. Tsaka hindi naman kasi ura-urada, sir, na one day lang or two days na recover natin kaagad yung mga kadaver.
0: Oo.
16: May tendency na yung mga ganong case po nung kadaver natin, ng mga aksidente, may posibilidad po na maiayos pa talaga sila ng maayos din siguro.
0: Ah.
16: Pero yun nga, sabi ko, sir, depende pa sa sitwasyon ng mga status ng kadaver natin kung makakarating na po dito sa amin.
0: Yun. Oo nga eh. Oo eh. Yun nga, inaantabayan din natin, ano, Sir Rodel, kasi sa sinasabi, may binabaan na rin sa Barangay Purak na mga kadaver na doon sa barko. Siguro, baka diretso yan sa inyo. Sigurado, Sir Rodel, ano?
16: Opo, sir. Hindi naman kasi pwede tayo, sir, magbigay kaagad ng total close info natin na kahit hindi pa natin nakikita yung mga sitwasyon ng mga kababayan nating na aksidente, mga patient natin, na 100% gagawin namin yung ganito, ganun. Nakadepende pa rin po tayo dun, sir, sa sitwasyon ng mga kadaver natin.
0: Ah, okay.
16: Mm-hmm. Opo.
0: Hindi yung pagkababa, ganito, ganun. Kailangan may proseso, no?
16: Opo, na yan. Sige, okay yan. Kaya namin yan. Ganito, ganun. Ay, paano pag hindi ko natin kinaya tayo kung babalikan din ang pamilya? Kawawa naman.
0: Oo, nga. Kasi tsaka yung
16: Kailangan, nandun din tayo sa proseso talaga na yung maging satisfied naman po yung ating shipping lines kung paano po natin inasikaso yung mga patient nila, yung mga passengers ng ating shipping line, na mapaayos din bago nila ibigay kung sakaling may identification na po yung ating mga pamilya.
0: Yun nga, oo. Sir Rodel, ano, sa pag identify sa mga ganitong klase ng mga bangkay, medyo pahirapan yan, ano? Sir Rodel, ano?
16: Yes, sir. Kasi unang-una po, suko po yung pwedeng makialam lang pag sa mga identification, lalo na doon pagdating sa DNA test.
0: Oo.
16: So, then, kami po, Hihintay lang kami kung ano po yung advice ng ating mga
0: authority.
16: Autoridad.
0: Opo. Oo. At Sir Del, update ko lang, wala pa bang nakikipag-contact sa iyo regarding doon sa tatlong kadaver dyan sa inyo?
16: Totally sir, yung isa po, yung naka-bracelet ng gold, okay. Meron na po. Pero parating pa lang po yung mga anak galing Manila.
0: Ah, from Manila.
16: Opo.
0: May nakapag-ugnayan na po sa inyo?
16: Opo, kasi parang tumugma naman doon sir sa ipinadala sa ating mga picture doon sa itsura ng bracelet nung daddy daw nila.
0: Ayun.
16: So yung quintas naman po kasi na gold na sa PNP yata. So yun po yung pagdating nila dito, i-verify nila kung magtugma rin doon sa picture nung daddy nila.
0: Mm-hmm. Sige.
16: Opo, kasi para sa ano, parang yun na rin lang yung makukuha natin ng base sir.
0: Oo.
16: Pero doon sa bracelet sir, tumugma na doon sa bracelet na gold.
0: Tumugma naman, oo.
16: Opo. Kaya lumipad kanina yung mga anak, so siguro maya-maya sir, nandito na rin sila sa corona.
0: So kanina umaga, nakipag-ugnayan na kagad sa inyo, Sir Rodel?
16: Yes po, pati po sa shipping lines natin.
0: At yung dalawa na lang, ano, yung wala pa?
16: Opo sir, pero yung isa, tentative pa po dahil din doon sa palatandaan ng relo na silver.
0: So may nag-inquire na rin, sir.
16: Opo sir.
0: At least para, maasikaso na ng maayos, ano, Sir Rodel, ano?
16: Opo sir.
0: Matanong ko lang, Sir Rodel, kakayanin ba, halimbawa, ng inyong pong funeral, sakasakali, lahat nandyan sa inyo?
16: Sa amin naman sir, nung 9 pa lang, nung unang aksidente na naganap doon sa ating shipping line, nakipag-ugnayan na po sa atin yung ating local government na kung kaya naman mag-facilitate ng mga kadaver yung ating funeral.
0: Okay.
16: Kami naman sir, kaya naman doon sa 40 heads, kung sakali man. So sana wag naman ganong karami dahil... Siyempre, hindi naman hinahanap natin na yun talaga yung kailangan natin. Kawawa naman sana yung iba, safe pa rin na makita na buhay sila.
0: Yung mga nasunog sa katawan na tumabad sa loob, yung ngayon nga po, pinipili po namin, naka-blurred lang talagang. Sir, yung iba, halos wala na yung bandang paa eh.
16: Opo, sir. Sa amin, sir, wala pa kasing update yung mga otoridad natin, sir.
0: Siyempre, pag ano yan, bago yan makikipag ano sa inyo, pag mismong nandyan na.
16: Actual na po.
0: Actual na. At ready naman yung ating po mga kasamahan dyan sa 5R funeral, Sir Rodel.
16: Okay naman po, sir. Bali yung mga tao po natin, sir, nakaantabay naman dahil doon po sa... kailangan din natin makatulong sa ating shipping line, sa ating mga otoridad pagdating po sa catering ng ating funeral.
0: Yung shipping line ba, Sir Rodel, ang nakipag-ugnayan sa inyo o yung ating mga authority?
16: Yung Atienza po, sir. Atienza. Shipping line.
0: So kayo na po yung kanilang ginawang ano, kayo na po magkikater?
16: Depende, sir. Kasi kung anong sitwasyon. Pero si Atienza, nakikipag-communicate rin po sa atin.
0: Okay.
16: Mas maliban doon sa ating authority. LGU.
0: LGU.
16: So baga sa ano, parang tulong-tulong na rin siguro sir yung pwersa na matulungan din yung ating mga nasawi.
0: At Sir Rodel, siguro sa mga susunod na mga oras, patuloy po kami makikipag-unal, lalo na kapag meron na pong nadala dyan sa inyo, ha, Sir Rodel?
16: Apo sir, no problem sir. Open po tayo sir, 24/7. Okay. Makikipag-unayan po tayo sa lahat po nakikipag-communicate sa atin.
0: Sige po, Sir Rodel Ordaz, maraming salamat po ng 5R funeral dyan sa Bayan ng Koron. Thank you very much
16: sir, po. Maraming salamat din po. God bless din po.
0: Sige po. Ayan, mga kabayan, mga katropa, ha? Napatawag lang tayo kasi nga, paano nga i-cater? Yung mga ganitong katawan na po, kasi doon, sa nakikita natin, ha? Video po yan ng isang vlogger na nakakalusot ata yun dyan. Mga kabayan, mga katropa, yung pong mga, katawan po ng tao yan. Ulo, kamay, tapos bandang hanggang hita. Ayun na lang po nakita. Mga kabayan, mga katropa. Mga sir, mga ma'am. Talagang sinadya na lang po natin ito. Huwag na talaga po ipakita talagang kami naman po ay ma-shutdown ni Meta. So ngayon mga kabayan, mga katropa, si katropang Sunshine Murano bumibiyake patungo doon sa Barangay Puraka. Sinasabi doon daw po ibababa, dadalhin yung mga ibababa na mga bangkay. Nana, nakuha na ng ating po mga otoridad dyan mismo sa barko na MV June Aster, mga kabayan, mga tropa. Yung pong ating pong mga kababayan, standby lang po kayo. Mga 1 hour daw eh, sabi ni katropang Sunshine. May oras pa naman, mga kabayan, mga tropa. Kami lang natin, kung Dubai de derecho. Kasi kung doon sa, ano, sa Turda, sa Fish Point, andun po yung mga anak na nag-aantabay. Mga kabayan, mga katropa. Pag kasi pag doon iba na ba, baka alam niyo na, ba baka pabuksan pa kasi nakabody bag po 'yan. Oo, mga kabayan, mga tropa, sigurado nakabody bag na 'yan. Ganyan na po ang sitwasyon. Mga kababayan, mga tropa. Yun lang yung pong proseso, yun lang nating ampake natin kay Sir Rodel. Paano ito ipoproseso? Depende pala sa magiging sitwasyon. Mga kabayan, mga katropa. Yung amoy, meron na rin daw puya, pero hindi siya katulad ng babad. Babad sa tubig. Ito naman kasi nasa ibabaw. Nasa loob pa ng barko. Na yung barko naman, nakalutang naman po. Mga kabayan, mga katropa. Tabi tayo doon sa sinasabi, ha, sa impormasyon. So, pinababerify natin kay Katropan Sunshine. O meron na nga binaba. O meron na bang naibaba? O may nadala na ba doon sa Barangay Purak? Or saan ba talaga dadalhin yan, ha? Siyempre, dito pa rin yan sa ating pong special coverage, mga kabayan, mga katropa. Sa usapin na yan, retrieval na ito eh. Nire-retrieve na ito eh. O bagamat yung pong nire-retrieve, yung mga nandoon, yung nakita, yung mga visible. Sa loob ng barko. Hindi pa naman po, wala pa naman po opisyal na pahayag yung ating pong mga kinauukulan regarding dyan. Kung yun na ba, accounted na ba yung mga hinahanap? Or baka nga sabi, marami pa rin umaasa sa mga kaanak ng iba pang pasaherong nawawala na baka naman nakatalon at napadpad lang sa ilang bahagi pa ng o mga isla dyan sa bahay ng Koron. Yung mga umaasa, at sana naman po ang pag-asa na yan ay magkaroon ng katotohanan. Maliban na lang po yung talagang nandito na sa ibabaw nitong barko, mga kababayan, mga katropa. Sige, nako mga kababayan, mga katropa, 3 minuto. Oo, makalipas na po ang ika-4 ng hapon. Standby lang po, ha? Mga kababayan, mga katropa, magpapatuloy ang ating pong coverage. Dito pa rin po sa gawa pong search and rescue or retrieval operation ng ating pong mga otoridad. Samantala, mga kabayan, mga tropa, oras natin, 3 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras, handog naman sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
14: Exciting!
18: Oras mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 10 minuto makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo yan. Anang Santone Plus Herbal Oil. Na meron pong gawa po sa natural herbs. Yung sangkap nito, mga kabayan, mga katropa, mainam po ito para po pawiin. Yung pong pangangalay ng inyo pong mga daliri sa kamay, pamamanhid po ng mga binti, yung pong pananakit ng batok o ng ulo. Sa sobrang trabaho, mga kabayan, mga katropa, mapupahiram po, haplasan lang po ninyo ng Santone Plus Herbal Oil. At mga kabayan, mga katropa, ang Santone Plus Herbal Oil na yan, meron din pong proteksyong dala-dala. Proteksyon laban naman sa kagat ng lamok. Para sa ating po mga kabayo, nag-iinulan ha. Mga kabayo, mga katropa, alam naman po natin, pag nag-iinulan, medyo naglalabasan yan pong mga lamok. Maaaring pong carrier ha ng dengue virus or malaria. Para maproteksyonan din po tayo laban sa kagat ng lamok, magpahid lang po ng Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Herbal Oil, mabibili na po ninyo mga sir, mga ma'am, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, balik muna tayo doon sa ating pong tinatalakay. Bagamat intay lang natin yung feedback ng ating pong kasamahan, si Katropang Sunshine. Regarding pa doon sa mukhang mayroon ng ibinaba, or may ibababa na mga casualty, katawan ng mga casualty mula doon sa loob ng barko sa Barangay Purak daw, ha? Mga kabayan, mga katropa. So, para ma-verify yan, siyempre, kinakailangan puntahan yon, mga sir, mga ma'am, ha? 6.5 to 6 kilometer daw at rough road. Kaya medyo matatagalan, ha? Pero hanggang ngayon, mga kabayan, mga katropa, nananatili pong nakantabay yung ating pong himpilan sa mga panibagong update. Yung sabi, dito sa huling impormasyon mula sa GC po ng Coast Guard District Palawan, in a while, sir, maglalabas na po kami ng update. Oo, yan. Sabi daw, ha? Antabay tayo. Anong oras kaya maglalabas ito ng update? Ang ating po mga taga-Philippine Coast Guard. Nangunguna dyan po sa sinasagawa nga pong search and rescue operation. Search and rescue pa ba? Meron pa rin kasi mga hindi pa ho bilang yung pong mga nandoon sa loob kasi umuusok pa rin. Yung pinakang ilalim ng barko, mga kabayan, mga katropa, kaya hindi pa ho pa makapasok mismo. Mapasok yung ibabang bahagi ng barko, mga kabayan, mga katropa. Yan sa mga huling impormasyon din na unverified, pero yan naman daw po mga nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kasamahan. Although sabi, hindi talaga silang authorized. Pero isa rin sa mga sabi nga, nandyan sa area, mga kabayan, mga katropa. Umusok pa raw mga kabayan, mga katropa, yung ibabang bahagi ng barko. Hindi na po kasing kapal nung kahapon, pero may usok pa rin po. Makikita, maaninag pa rin. Mga kabayan, mga katropa. Katulad dito, kanina, yung pag-ikot po ng chopper ng Philippine Coast Guard. Kikita pa, usok pa rin. Mga kabayan, mga katropa. Bandang unahan ng barko. Yun na lang po yung usok. Mga kabay, makatropa, kaya dito sa nag-approach sa likurang bahagi ng barko yung pong mga rescue boat ng ating mga otoridad. Makikita naman po sa video, ayan o. Nasa likurang bahagi. Doon sila nagsimulang umakyat. Mga kabayan, mga katropa. Yun ang hinihintay na lang natin. Yung verification, confirmation. Official, napahayag ng ating pong mga otoridad. In a meanwhile daw. Sabi, ha? So, antabay tayo mga kabayan, mga katropa. At nakaantabay din po, yun din pong ating pong kasamahan. Diyan sa Coron, sa Turda, mabibigyan sila ng clearance. Mabibigyan kaya sila ng clearance para makasampa sa mismong barko. Mga kabayan, yun daw, inihintay nila eh. Mga kabayan, mga katropa. Pero si Katropang Sunshine, diretso muna doon sa Barangay Purak. Wala pa bang timbre si Katropang Sunshine, Engineer Moises? Para malaman natin kung nandun na siya. At ma-verify natin kung meron na bang ibinaba doon. O na mga labi mula doon sa loob ng MV June Aster. Samantala mga kabayan, mga katropa, pagdating po sa mga ganitong aksidente sa dagat, bukod po sa Philippine Coast Guard, pasok din po rito yung pong marina. Mga kabayan, mga katropa, siyempre magsasagawa ng investigasyon yung marina. Yung mga permit kasi ng mga naglalayag na mga sasakyang pandagat, pampasahero man yan, cargo man yan, dumadaan din po sa opisina ng marina. Huwag na niya mga kabayan, mga katropa, mukhang maglalabas ng show cause order ang marina para doon sa iba pang mga barko ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Alamin po natin ha, mga kabayan, mga katropa, kinggan po natin si Director Attorney Maximo Banares, ang Regional Officer ng Marina dito po sa 4A. Mga kabayan, mga katropa, 4A ba? 4B? Mga kabayan, mga katropa, ha? Ito sa panayam po ni Katropang Gerald Galis kanyang umaga. Kasi kung lalabas yung SOCOS order.
14: Good morning po. Good morning po, sir.
19: Yes, sir. Opo, yes, sir. Opo, Gerald Galis po dito po sa XFM Puerto Princesa po, attorney.
14: Good morning po, Gerald.
19: Opo, attorney Maximo. Sir, hingi lang kami ng update. May mga pagbabago ba doon po sa mga bilang? Meron pong 5 na nasawi. Tapos yung pong bilang na nawala ay nasa 86 or 87, then po yung bilang naman na nakita ay nasa 43. Nagbago po ba ito?
14: Tama po. Wala pa pong pagbabago, sir.
19: Okay.
14: At mamaya po mag-meeting yung composite team po siguro at makakakuha tayo ng update kung meron pong pagbabago yan.
19: Opo. Sabi po papipilitin daw, napapasukin daw po yung barko ngayon. Attorney?
14: May plano na po ang mga ahensya na pasukin na po yung barko ngayon.
19: Apo.
14: Yung Marina, PCG, Bureau of Fire, at yung iba pa pong ahensya na pasukin na.
19: Okay.
14: At para magkaroon po ng formal investigation, mag-meeting po sila dyan yung composite team po.
19: Oo. Ngayon ang meeting, tapos ngayon din po yan, ngayong araw na papasukin.
14: Eh, hindi ko po masasabi kung mapapasok nila ngayong araw. Okay. Basta ang alam ko po is mag-meeting po ngayon para po tanungin yung pagpasok po din sa barko para sa investigation.
19: Sige po. Hanggang ngayon po ba umuusok pa rin yung barko?
14: Sa ano po, hindi ko po nakikita ngayon actually yung barko.
19: Yes, sir.
14: Pero kung pag-meeting na po ng team,
19: okay,
14: yung pagsampa sa barko ay baka hindi na po umusok at pwede na pong pasukin.
19: Okay, sige po. Wala po bang naging problema dito po sa sakay? Nung po, sa part na po ng marina, wala po bang naging problema doon po sa sakay? Di ba overload? At okay naman po ba yung mga papel nito pong MV June Aster?
14: Opo. Ang lahat po ng safety certification ng barko na yun ay maayos po. At wala pong historia ng mga insidente po.
19: Okay.
14: At yung sa overloading naman po, ay ang capacity po ng barko ay 333 po ang total ang allowable capacity po niyan kasama ang mga crew and passengers.
19: Uh-huh.
14: Pero at the time po niyang insidente ay nasa 117 lang yata po yung ano yung ay 134 po yung pangasakay, pasahero at crew po yun.
19: Tama naman po, tugma naman sa manifesto? Tama naman po yung bilang?
14: Tama po yan. Ang initial investigation po ay tama naman po yan. Subject to further verification lang po yan.
19: Okay, sige po. Kasi sabi, mayroong report na dalawa na nakalista yung pangalan pero hindi naman natuloy yung biyahe. Pero tugma naman po, nasabi 134, 117 yung pong sakay at 17 crew.
14: Apo, 17 po yung crew. Apo. Yes po. At ang capacity po ng barko ay mahigit 300. So yung overloading po ay baka hindi naman po ano na yun.
19: Yung nabanggit ko po yung overloading, baka doon po sa sakay ng mga sasakyan. Kasi sa tao, magaan man lang yung tao. Pero doon po sa mga pangarga, yung pong mga sasakyan, di naman sobra o nagsiksikan.
14: Ay, i-verify nga po yan ng mga investigator, investigator po natin.
19: Yes po, attorney.
14: Sa cargo po.
19: Ayun.
14: Tama po kayo na ma-determine din yan. Kaya subject po yan sa mga, sa isa sa mga ang gulong titingnan po ng kakandak na investigation po.
19: Yes po. Tsaka yung pong sabi na walang mga ano po, life vest, life jacket, yung pong mga nakaligtas. May paliwanag naman po siguro dyan, oh, yung pong, lalo na yung pong may-ari ng barko o yung pong mismong kapitan kung sakali man, nagkatarantahan na eh. Pero sigurado meron po yan eh, di ba?
14: Sigurado po. Dahil hindi po namin bibigyan yan ng passenger safety certificate kung kulang po ang kanilang life vest.
19: Yun, opo.
14: Sa record po niyan ay kompleto po yan at sobra pa nga po din sa number ng allowable passenger and crew on board.
19: Oh, yan.
14: Sobra pa po yan.
19: Nakasakay ako sa mga ganito, nasa taas yan, nakikita ko eh, doon sa yung tipong mabilis lang maabot ng mga tao ng mga passenger pagka halimbawa nga merong paglubog o merong ano insidente, mabilis na makukuha. Pero kasi dito spread tama out po daw kaagad yung apoy, sabi po.
14: Tama po yan, opo. Ang lahat po ng passenger vessel, lahat ng barko po ay nakahigpit po namin dyan na sa mga life-saving device po.
19: Okay.
14: Pag in-inspection po yan ay talaga pong binibilang at tinitingnan, sinisigurong may kalidad at tama ang numero po ng mga life-saving device po nila.
19: Apo, oo. Attorney, nagsalita na po yung ano, yung at yan sa Inter-Island Ferry.
14: Inter-Island Shipping.
19: Ang
14: po
19: sabi po ay kasama sa 43 yung pong kapitan ng barko, pati yung pong 13 crew, hindi raw tatlo eh, 13 crew. Totoo po ba ito? At saka sabi, nasa isang hotel daw yung pong 13 crew na sama-sama. Totoo ba?
14: I-verify ko po yan, sir. Doon po sa incident na commander, doon po sa corona, i-verify ko po ngayon.
19: Okay.
14: Wala po akong exact information dyan. Pabalik po ako ng puron ngayon dahil kahapon ay
19: opo,
14: hindi po nakalanding yung aeroplano. So ngayon po ako nag-schedule bumalik po.
19: Sige po. Kasi yung at yun siya na mismo nagsalita, okay raw, sabi kasama na ligtas yung pong kapitan. Kaya lang hindi nagsasalita pa. Eh, traumatic pa raw yun. Yun lang gusto natin makumpirma kung talagang nasa isang hotel, sama-sama ito pong crew, kapitan. Kung totoo po yung impormasyon na ito, maganda kasi sila rin makapagkwento kung ano talaga yung nangyari, lalo na yung kapitan, di ba?
14: Totoo po yan, totoo po yan. So, i-verify ko nga po yung information na yan at tama po kayo na dapat magbigay sila ng account or testimony kung ano po ang nangyari.
19: Sige po. Pero meron na rin ba paunang impormasyon kung ano po? Kasi sabi, mayroong sumabog. Tapos yun na, kalat na yung apoy. May iba bang impormasyon na ano naibigay yung kinaukulan kung ano talagang pinagmulan ng apoy?
14: Iyan po ang kasi sa una pong mga reported cause ay may pagsabog nga pong narinig Pero po yan, ay hindi pa po verified yan.
19: Aha.
14: Kaya nga po magkakaroon ng formal investigation, titingnan yung barko, at mag-i-interview po ng mga taong naandun po sa barko ng naganaping insidente. And from there, magkakaroon po ng official report and conclusion kung ano po talaga ang nangyari.
19: Aha. Saan po, attorney, pasensya sa inyo na nabuhos yung mga tanong, saan po pupunta yung pong mga kaanak magtatanong? Kasi may, yun nga, ihingi ng update sila. Yung iba kasi malayo, may taga Puerto, tapos yung iba naman taga Manila, yung iba nasa El Nido. Saan po kaya sa tingin ninyo na mas mabilis na makakuha ng first hand information po?
14: Meron pong help desk ang mga ahensya po ng gobyerno.
19: Okay.
14: Pati po yung owner dun po sa Coron po. I-verify ko po yung mga number na pwedeng tawagin sa kanila dahil yung ibang nasa ibang lugar.
19: Yes po.
14: Ay dapat may number sila.
19: Okay.
14: I-verify ko po yan ngayon. Yun naman pong shipping lines. Pinakontak ko po kagabi at sinabi ko dun sa staff ko na sabihin ang Atienza Lines na ilang office nila ng contact person para po may sasagot sa mga katanungan kung may pupunta po dun.
19: Yes po. Mukhang ano rin po, ang tugon po ng ano ng Atienza, mukhang sasagutin daw po lahat ng mga gastusin at lalo na yung pong mga namatayan

0: Apo. Kaya po sa ngayon po ang na-suspend ng CPC, obviously suspended yan dahil sunog po yung barko. Yan pong June Aster.
1: Oo.
0: Yung iba pong barko ay sabi ko nga may iba pong mga may kanya-kanya po CPC yan. Hindi pa po, hindi po namin suspend yan.
1: So tuloy-tuloy
0: po. Pinag-aaralan po namin kung sasubject po sila sa CTO dito itong mga
1: okay.
0: Iba pa po niya parto.
1: Yung bang ano po, isa lang ba ang engineer nila ng lahat ng sampung barko na ito? Tapos yung engineer na yon, pwede rin bang mapanagot? Halimbawa lang mechanical problem, matukoy na, oops, ano pala ito, makina pala nangyari yung pong pinagmula ng problema hanggang sa nasunog. Pwede ba silang makasuhan yung may-ari engineer ng ano kumpanya?
0: Sa rules po ng marina, kung may kung sakali pong mapatunayan after due process na may kapabayaan talaga, meron po talagang ano yan na corresponding liability po yan.
1: Okay.
0: Sa rules po ng marina,
1: opo.
0: Yung mga engineer po ay pwede pong ma-revoke po ang kanilang mga lisensya, yung admin penalty po niyan.
1: Okay, opo.
0: In fact, sa ngayon po, nag-easy na po ang Marina Region 4 kahapon po ng show cause order sa Chensala Shipping Lines at doon po sa mga crew.
1: Okay.
0: Para po magpaliwanag sila sa insidente na yan. At kasabay po nung inisyo naming show cause ay suspend na po namin lahat po ng lisensya po ng lahat ng crew na involved po dyan.
1: Suspendido na po lahat ng lisensya? Ng
0: yung mga lisensya po, yung mga, may prevented suspension na po.
1: Hanggang kailan po?
0: Lahat ng lisensya po nila.
1: Yes, sir. Hanggang kailan magtatagal yun? Yung halimbawa kasi siyempre, yung iba gusto magtrabaho, sasampa sa kabilang barko nila, hanggang kailan po yun sila na suspendido po yung lisensya nila?
0: Ay, sa showcase po namin, within 10 days, they have submit their
1: explanation.
0: Answer po, verified answer.
1: Okay.
0: Sinuspend po namin ng 30 days at
1: 30 days.
0: Kung hindi pa po matapos ang investigasyon, up to 3 months po isususpend po namin hanggang sa matapos po yung investigasyon at alaman natin kung ano po talaga yung
1: Oh, walang trabaho yun. Sa bagay, sagot ng kumpanya yun. Ano man ang halimbawa, masuspend din ng 3 buwan yun, hindi makasampa ng barko, problema na yun ng ano, ng Atienza.
0: May suspension po kasi nga po we have to investigate dahil titingnan natin kung may mga anggulo ng kapabayaan po. So we have to suspend muna po.
1: Opo. Attorney, sa isang barko, ilan po ba ang dapat na engineer sakay? Isang engineer lang ba o lahat ng barko dapat mayroong mga engineer? Tapos pagka BBI, dapat nandoon ba sila o okay lang na wala?
0: Ang bawat barko po ay may tinatawag pong minimum safe manning certificate.
1: Okay.
0: Depende po yan sa laki ng barko.
1: Apo.
0: Depende po sa laki ng makina. Kung ilan ang makina, kung ilan ang tanis ng barko.
1: Apo.
0: Doon po nakadepende po yung ilang ang grupo sa engine room. Hindi po pare-pareho ang mga ano po, ang mga bawat barko po. Pero tanong niyo po, ang lahat po ng barko ay hindi po dapat pabiyahin kung hindi po kompleto ang crew. Base sa nakalagay doon po sa minimum safe manning certificate nila.
1: Okay, yung crew na yan may minimum din po ba na bilang at kung ano yung kanilang mga trabaho na nakatukod doon sa kanila? So,
0: meron
1: yan. Standard po sila.
0: Meron po. May kanya-kanyang role po yan. Depende nga po sa, sabi ko, sa laki ng barko.
1: Yes, sir.
0: Kung chief engineer, may first, second engineer, at may mga oiler. Yan po, nakalista po yan dun sa kanya pong manning certificate po.
1: Opo, pasensya na yung engineer sa inyo ko na ay attorney na itatanong yung mga pang technical, pang engineer na ng mga tanong. Ito pong barko po ba? Dagdag ko na lang din po. Meron bang alarm ito na halimbawa, oops, mayroong, may thermal sila, nakikita nila.

0: yung pong buong may diagram na nakikita nila yung buong barko na mukhang may malfunction dito, mukhang mainit yung parts na ito, may alarm yan sila para ahead of time nalalaman nila na oops, delikado yung sitwasyon na ito. May ganon?
1: Meron po yan. May mga fire alarm po lahat ng barko.
0: Oo.
1: At kasama po dun bukod sa mga alarm po nila, kasama po sa duty nila na yung visual inspection po, paikot-ikot sila habang tumatakbo po ang barko ay ino-observe po nila lahat ng gumaganang machine po.
0: Okay, sige po.
1: Meron po yan. Meron po mga alarm yan. At bukod nga po doon ay kasama po sa duty ng mga crew yung pag-iikot at pag-titingin ng mga equipment kung if they are properly functioning.
0: Yes po.
1: Kasama po sa duty yan, na duty ng mga crew.
0: Okay, malino po. Ito pong barko na po ba ito na sa kanila, pwede bang i-repair ito at gamitin uli o talagang di na po pwede kasi sunog na eh?
1: Ay, isa nakita ko pong picture ay mukhang malaki po ang damage yung barko at depende po sa may-ari kung ano pong gagawin na niyan sa barko na yan.
0: Mukhang bili na lang ng bago. Pag-o-bago kaysa dito, mukhang mapapagasto sila ng malaki. Sabagi sa kanila na yun.
1: Hindi ko na po na masasagot dyan kung ano pong balak na nilang may-ari po dyan.
0: Okay, sige po. Attorney Maximo Banari, sir, marami pong salamat sa lahat po ng mga tanong na nasagot at naipaliwanag ninyo. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo na doon sa pamilya? Baka meron pa akong hindi na idagdag at meron po kayong information na gustong i-share. Sige po.
1: Ay, sa ngayon po ay gusto kong iparating po na yung aming pong pakikisama at pakikipagdalamhati kung may mga hindi pa po nakita at sa mga nasawi po at nakikiramay po kami. At sa parte naman po ng Marina ay patuloy po naming ginagampanan po yung aming duties na maging safe po ang mga barko po natin at may iwasan po yung mga ganyang sitwasyon to sa mga susunod na panahon po.
0: Sige po. Attorney, marami pong salamat. Tingat po. Good luck po dun sa trabaho ninyo dyan po sa nasunog na barko niyan. Salamat po sa oras, Attorney.
1: Salamat po. Salamat po. Sir.
2: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang Marina, Regional Director, mga kabayan, mga katropa. Sa panig naman, siyempre, yun, ang investigasyon niyan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung mga pananagutan nung pong shipping company, mga sir, mga ma'am. Samantala, pinuntahan ko po yung page ng Philippine Coast Guard. Mga kabayan, mga katropa, meron pong inilabas na panayam kay spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Ito ay panayam ng PTB here. Ba ito, PTB 4? Radyo Malacanang nga ito. Pakinggan natin, alas dos, kanina. Oo, nang ito ay i-plenay, ano, mga kabayan, mga katropa. Tingnan lang natin kung may mga pagbabago doon sa mga naunang pronouncement ng Philippine Coast Guard. Mga kabayan, mga katropa. Magmula kaninang umaga. Ito ngayon, halos uploaded 2 hours, mga kabayan, mga katropa. Pakinggan lang po natin, baka mayroon pong pagbabago. Kung dito tayo aasa sa mga sa kanilang pong district office, naghihintay siyempre nung kanilang pong ano rin yan ng clearance mula sa kanilang national headquarters. Pakinggan lang muna natin ito, mga sir, mga ma'am. Panayam ito ng ano naman to, estasyon naman po ng gobyerno ito yung pong gumawa ng panayam kay Commodore Noemi Kayabyab, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pakinggan lang po natin, mga sir, mga ma'am.
3: Mr. Joshua, magandang hapon po at kung nakikinig sa inyong programa.
4: Commodore, kasama ko po si Asik Weng and Yusik Albert. Ano po ang pinakabagong update sa search and rescue operations po sa nasunod o nasunog na barko sa Coron, Palawan? Ilan na po ang nailigtas at may mga confirmed po ba tayong casualties? Ilan pa po ang mga patuloy pa ninyong hinahanap?
3: Yes, ngayon po, Sir Joshua, Asik Weng and Yusik Albert, ay ongoing po ang ating firefighting operation sa barko po. And as for the update of the numbers, we have 43 survivors, 5 casualties. As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating pong na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, no, ng boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po. At yun naman po ang atin pong ginagawa rin po ngayon. The intention of the Philippine Coast Guard is to really check and assess the condition of the vessels because there may be a probability yung mga ating makukuha mga information would also support the conduct of our investigation.
5: Ma'am, ano po yung mga hamon na hinaharap ngayon ng PCG sa search and rescue operations? Kumusta po yung weather at syempre yung alon sa lugar?
3: Ngayon po, naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area. Although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we try po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating pong helicopter. At ang nakikita lang po siguro na ating challenge ngayon, particularly dito sa barko, is yung may mga usok pa rin po tayo nakikita, although continue naman po ang sinasagawa po nating firefighting operations kasi ang objective po ngayon as a crew ng Philippine Coast Guard is mapasok na po yung kabuuang bahagi po ng barko.
4: Commodore, nasabi niyo na po no, na meron tayong 84 na missing at sigurado po ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay ay nag-iisip at nagtataka. Ma'am, meron po bang posibleng nakaligtas pero hindi pa nakakapag-report sa mga otoridad?
3: Well, yan din po. Actually, Yusuf Albert ang ating din po pakiusap no, at request sa mga kamag-anakan po na kung hindi po kasama ang kanilang mga kamag-anak dito sa na-reported na incident na ito at nasa maayos naman pong kondisyon katulad po na nangyari kahapon na kung saan meron po tayong natanggap na dalawang impormasyon na ang dalawang sakay po ay hindi rin po nakasama doon sa barko ay we gladly appreciate po talaga ito mga informations na ito at least for proper accounting din po ng ating rin po mga hinahanap na mga missing pa po as the moment.
4: Okay. Commodore, may mga ulat po na nakaligtas dahil po sinabing tumalon sa dagat dahil nga po dito sa sunog. At may ilan din po natagpuan na walang life jacket. Kasama po ba sa investigasyon nito na kung yung lahat ng pasahero ay nabigyan at nakapagsuot ng life jacket?
3: Well, tama po kayo, Sir Joshua. Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin ay kasama po yan sa investigasyon. Pero siguro if I could only mention, Sir Joshua, yung bakit yung posibilidad po na bakit yung iba natin natagpuan during our search and rescue operations ay wala pong jacket. Based po sa testimony ng mga survivors na atin pong na-interview, naging mabilis po ang incidenteng ito. Initially, ang report po sa atin ay nagkaroon po ng isang malakas na pagsabog sa may cargo hold. And after that po, nagkaroon po kaagad ng usok and then biglaan po yung apoy. At ang naging dahilan, di umanong, Joshua, na bigla ang pag-expand netong sunog na ito based po sa mga statement po ng mga na-interview po natin is dahil sa lungat po yung hangin. So naging mabilis po yung kalat netong apoy sa may cargo hold. So yan po ang mga tinitingnan natin ang kulo. But as to the individuals nakita po natin sa karagatan during that time, ang naging statement po nila, nung nakita na po nila yung apoy, ay bigla po silang nagtalunan. Kaya wala na rin po silang chance to grab a life jacket. But yung question po ninyo, no, kung meron po ba lahat, yan din po ay kasama rin po sa investigations po natin.
5: So dapat, within reach talaga yung mga life jacket.
4: At may sapat na bilang. Mm-hmm.
5: So ma'am, sa ngayon, ano po yung mga posibleng violations na tinitignan ninyo? May indication na po ba kung may paglabag sa passenger capacity o sa ibang maritime safety regulations?
3: Well, as to liability, no, as a friend, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability dito. Pero chinecheck din po natin habang gugulong po itong investigation po natin kung meron din po bang pagkukulang sa part po ng crew o ng kapitan na after may receive po ang information ay ano po ang kanilang ginawa ng mga emergency procedure. Na-impuhan din po ba kagad itong mga pasahero kung ano po ang dapat nilang gawin. So yan po ang tinitingnan po natin mga angle. So But definitely, as to the liability, meron po yan. But as to the degree o yung bigat po na magiging responsibilidad dito mga crew at ng kapitan, titignan po natin yan sequence pagkatapos po ng ating investigation.
6: Commodore, para po sa mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay, ano po ang proseso ng Philippine Coast Guard sa pag-verify ng kanilang identities at pagtutugma ng manifesto sa mga rescued at casualties?
3: Yusuf Albert, yan po ang talagang ini-insure ng Philippine Coast Guard ngayon, yung systematicong pag-validate po ng mga informasyon, ng mga pangalan at mga details. We are working closely with the LGU, the EOC, and then the shipping company po. Kung yan po bang mga nare-recover at mga rescue po natin ay kasama po sa manifesto. Kaya ang amin rin po talagang kahilingan dito, sa particularly sa mga kamag-anakan, is pumunta rin po tayo sa ating emergency operations center sa may Coron po para po i-report kung meron pa po silang nawawala. At least to validate po yung mga informations na meron po tayo at kasama rin po yung pagtutugma sa mga pangalan na isumiting mga manifesto po.
4: Okay. And Commodore, kumusta hindi namin yung lagay nitong 43, tama po, 43 survivors na inyong naitala at ano na po yung mga suporta na ibigay at ibibigay pa po ng PCG sa kanila?
3: Well, as to the status po netong 43 survivors, actually, ilan na po sa kanila ay na-discharge na rin po sa hospital. Last night po, as per coordination din po, we have 70 survivors na nasa iba't ibang hospital po. So, admitted po sa iba't ibang hospital. As to the support naman po, nagbigay na rin po ng statement itong shipping company ang atiyens sa inter-island ferries sa mga ibibigay po nilang effort, hindi lamang po sa survivors and crew, kasama rin po yung pamilya po ng mga fatalities po natin. So, naging buo naman po ang suporta ng shipping company from day one. Hindi po tayo nahirapan sa coordination po sa kanila.
5: Commodore, habang patuloy ang search and rescue, ano po yung mensahe ninyo sa mga pamilyang naghihintay ng balita na sana itong search and rescue ay hindi maging search and retrieval operation?
3: Well, yan din po ang ating pong objective din po sequence. Kaya we are really exerting all our efforts and approaches po pagdating po sa search search and rescue response po natin. So rest assured po, nagbigay po ng direktibang commander po si Admiral Ronnie Yildaban that we will be putting all our available resources dito po sa incident area. Actually, and we have two vessels on board. Kasama po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Kasama rin po ang aming mga chopper and we all have the medics, nurses, and even yung all-field equipment na now we are observing since day one po ng operations na kung wala po bang traces of oil sheen or oil spills sa area. So yan naman po ang direktiba ng aming commandant na we will be exerting all our efforts for this response sa incidenting ito. At again, ang aming din pong pakikiramay una-una sa mga pamilya po na mga nawala at nauunawaan din po namin yung pag-aalala pa po ng mga kamag-anakan sa mga sa pamilya pa rin po lang nawawala. So rest assured po na we will be exerting all our best efforts kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
2: Panayan po yan ang PTV4 mga kabay makatropa. Ganap na alas 12:43 kanina po yan. Dito kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba. Alas, halarap pa rin pong pinagbago. Doon po sa kanila pong naging press con din po kahapon. Maliban na doon sa naging survivor ay 43 at doon sa manifesto na may dalawa nga pong hindi nakasakay. Although sa manifesto may ticket sila pero hindi po actual na naging pasahero. Yun lang halos ang nadagdag doon, mga kabayan, mga katropa. Yung sa kanilang ginagawang operation ngayon, dyan sa bahagi ng Coron, wala na pong iba pang impormasyong inilabas sa mga kabayan, mga katropa. Yan, ako, ang tabi pa rin tayo, may impormasyon, accounted na raw yung mga bangkay doon sa loob ng barko. May binabanggit pong figure dito, mga kabay, mga katropa. Unverified information ito. Mga sir, mga ma'am, kaya mahirap pong maglabas. May binabanggit na figure. mahirap lang po kasing banggitin dito dahil unverified information po ito. Mga kabayan, mga katropa. Pero ito ay mula doon sa mga nasa ground. Mga kabayan, mga katropa, mga kasamahan natin doon sa area. Nadampot nila itong impormasyon na ito. Base na rin siguro doon sa mga usap-usapan na naririnig din naman ng ating pong mga kasamahan. May binabanggit na figure yung pong mga katawan doon sa loob ng barko. Ito unverified information, kaya kailangan natin pong sanang malaman. Sana yung sinasabi na maglalabas sila ng latest detail. Wala pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Mag-iisang oras na. In a while, maglalabas yung away nila. Ang forever na. Para maglabas sila ng update, mga kabayan, mga katropa. Nauuna pa yung mga nandun, yung mga mga nakakarinig sa mga usapan. Iba kasi sa radyo, narinig yung handheld. Ginagamit ang komunikasyon, syempre, doon sa operation center. At yung mismong nandoon sa barko, marinig yung malakas yung mga radyo. Diba? Mga kabayan, mga katropa. May binabanggit, nabilang, pero hindi ko muna po babagitin sa air kasi nga unverified ito. Baka sabihin ay chismis. Mas maganda na po sa kanila po lumabas yung pong impormasyon. Mga kabayan, mga katropa. At yun nga pong impormasyon na isa, yun ang pinabiverify natin kay katropang Sunshine. Kung meron na ba na ibaba na mga katawan yung mula dyan sa barko ng June Aster, mga kabayan, mga katropa. Doon sa barangay Purak. Kaya lang, wala pang timbre yung ating kasamahan. Wala tang signal doon. Hindi nagre-ring, katropang Moises. Try mo lang. Baka doon lang siya sa area. Mga kabayan, mga katropa. At yun din pong sinasabi na standby yung pong mga media doon sa area. Naghihintay din daw sila ng clearance. Walang signal, ano? Kabo may biyahe pa. Medyo bulubundukin yung tatawirin ni katropang Sunshine doon. Mga kabayan, mga katropa, rap road. Siguro kung sementado na yung mga kalsada dyan, saglit lang yan. Magmula sa poblasyon ka Korod o Barangay Turda, inabot po ng 2 oras. Hindi ka abutin ng 2 oras na yung kalsada, lubak-lubak. Mga kabayan, mga katropa. Paano yan? Yung pong iba pang mga pamilya na nais magtungo mismo dyan sa Barangay Turda. Pahirapan yung biyahe. Mga kabayan, mga katropa. Sige, habang inintay natin yung timbre ni katropang Sunshine, oras natin, mga kabayan, mga katropa, 10 minuto bago po ang ika-apat tuloy. Alas 4:50 na po. 10 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, standby lang po kayo. Papatuloy pa rin po yung ating pong special coverage regarding pa rin po sa search and rescue operation pa rin. Nabanggit ng Philippine Coast Guard ay search and rescue operation pa rin, mga kababayan, mga katropa. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
9: angat sa komentaryo,
8: angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sandown Blast Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Blast Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
18: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
19: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
13: sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Ito ang XFM Palawan.
20: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
20: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
20: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
20: Ang katropa mo.
6: Exciting!
24: Exciting!
2: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 3 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. At ang oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Cess the Pain Capsule. Para po sa mga sumasakit na rin po ang ulo, yung matinding pananakit ng ulo. At ganoon po, pananakit ng katawan. Kaya may, may trangkaso na, mga katropa. Narito ang kapsula na makatutulong po para tanggalin niyang sakit na yan. Cess the Pain Capsule. Meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin ang matinding pananakit ng ulo or ng katawan or may trangkaso ka, katropa. Ha? Ang Cess the Pain Capsule, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa mga butika at parmasya sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan na lang natin si katropang Sunshine. Meron po kasi inaabang ang mga pronouncement natin po mga kasamang mga mamahayag doon sa Turda. Meron ba? May chance pa ba na sila ay makakasampa sa barko? Pahapon na naman. Amin na lang natin, mga kabayan, mga katropa, mula kay katropang Sunshine. Katropang Sunshine!
25: Live. Magandang hapon, katropang Ali.
2: Oo, anong update?
25: Sa ngayon, katropang Ali, pina-standby lang po kami ng Philippine Coast Guard.
2: Okay.
25: Kasi nandoon pa po yung toko sa barko.
2: Ah, sa barko pa?
25: Yes.
2: Nagsasagawa pa ba sila ng mga ano? Doon sa tinatawag na mga DNA testing siguro, no? Katropang Sunshine. Katropang Sunshine?
25: Yes, sir.
2: Oo. So, yung pong information kanina na ibato mo, doon sa Purac, wala pong confirmation yung ating Coast Guard doon, Katropang Sunshine.
25: Wala pa po. Initial pa lang po yun.
2: Initial lang yun. Na doon dadalhin. Initial.
25: Yes, po.
2: Oo. At yung pagpapa-standby sa inyo dyan, any minute ba na papayagan kayo na sumampa doon sa barko? Tama ba?
25: Yes po, katropang Ali. Naantay na lang po namin yung Philippine Coast Guard na dumating.
2: Oo.
25: Para kami naman yung papalit doon.
2: Oh, okay. Kung sino yung inintay nyo? Mga Coast Guard na pumunta doon?
25: Yes po.
2: Oo. Pagbalik ng sasakyan, kayo naman daw?
25: Kami na naman daw po yung dadalhin doon.
2: Ah, oo.
25: Lahat kami niya.
2: Oo. Gano'n pa kalayo yun? Mga ilang oras yung biyahe doon?
25: Sabihin na lang po natin mga 15 to 20 minutes na gano'n.
2: Ah, 15 to 20 minutes. Basta speedboat?
25: Yes po.
2: Ah, speedboat, oo. Medyo may kalayo-loyan din, ano? Sana nga particular na sadsad yung barko? Anong barangay na nga yan, katropang Sunshine?
25: Isla lang, pero ang alam ko, sir, eh.
2: Ah, isla rin siya?
25: Yes po.
2: Anong tawag sa isla na yon?
25: Hindi po pamilyado sa ano?
2: Anong isla?
25: Isla.
2: Oo. Ano ito, sa tapat lang ng ano, ng Barangay Turda o sa taas?
25: Ano pa po, doon pa po sa kaliwa.
2: Kaliwa?
25: Natatakpan po yun ng bundok.
2: Ah, natatakpan ng bundok. Oh, medyo malayo-layo rin pala padpadan, no? Diyan sa Turda. Pero kung speedboat, 15 to 20 minutes. Oo. At ngayon, katropang Sunshine, dun sa mga lumalabas ding impormasyon, yung bilang na sinasabi, ito hindi pa kinoconfirm ng Philippine Coast Guard dyan sa inyo, sa mga mamahayag, ano?
25: Yes po, wala pa pong ano.
2: Wala talaga.
25: Kinoconfirm yung Philippine Coast Guard sa amin na kahit na sino sa kanila, hindi pa po sila nagbibigyan ng info.
2: Ayun, wala talagang ano, no? O, wala ibang binabanggit sa inyo maliban doon sa pina-i-standby lang kayo dyan.
25: Yes po.
2: Oo. Medyo, kasi, anong oras ito? Bukang alanganin naman. Nakaabutan lang kayo ng dilim. Katropang Sunshine, hindi kaya?
25: Mag-antay na lang daw po kami dito.
2: Hindi lang, sabi. Basta mag-antay lang kayo.
25: Mag-antay lang po kami. Baka makasakay na rin po kami.
2: Okay, sige. Timbre ka lang, Katropang Sunshine, kapag makasakay kayo, ha? Hanggat may oras pa tayo.
25: Peso, Katropang Ali.
2: Iyan, sige, oo. Kamusta naman yung ano mo dyan? Nakakain ka na ba? Kamerenda ka na ba dyan?
25: Yes, Katropang
2: Ali. Huwag mong pabayaan ang sarili mo na ko. Ikaw ang ano ngayon, ikaw ang star namin ngayon dyan, ha? Oo, at yung sama-sama ba kayo dyan ng mga local media?
25: Yes po, magkakasama po kami.
2: Ah, okay, sige. Huwag ka lang munang himuwalay dyan sa kanila. Makibanding ka muna dyan, Katropang Sunshine, ha?
25: Yes po.
2: Yan, sige. Oo. At sana nga, makasampa na kayo at makita nyo mismo yung actual. Kasi may lumabas na video, pero ito, hindi lang natin malaman kung vlogger ang nagpakalat nito, eh. Oo, yung pagsampa, nakita natin yung mga sunog na katawan ng tao doon sa ibabaw, sa deck ng barko, Katropang Sunshine. Napanood mo na ba?
25: Yes, so napanood mo na po yun, Katropang Ali. Binura na rin daw po nung hugpog.
2: Oo. Pinabura ba yun ng ano? Pinabura ba ng mga Coast Guard dyan? Hindi kaya?
25: Kanina po kasi yung Maritime Police po.
2: Ah, Maritime.
25: Tinanong niya po kung anong pangalan ng hugpog.
2: Oo. So hinanap nila yon.
25: Yes po.
2: Pinabura na, no?
25: Purado na daw po.
2: Yun lang, oo. Sige. Well, anyway, Katropang Sunshine, ako, ingat, ha? At standby ka muna dyan, Katropang Sunshine. Ingat.
25: Yes po, Katropang Ali.
2: Sige, oo.
25: Salamat.
2: Sige, maraming salamat. Katropang Sunshine po, pinapa-standby daw po sila, oo, ng Philippine Coast Guard. Mayroon lang pong hinihintay na mga tauhan na manggagaling daw po doon sa barko. At ang sabi, sila na daw po yung susunod. Yung mga mamamahayan, mga kabayan, mga katropa. Siguro nga, siyempre, ando pa rin pong soko. Tulad nga po nung aking mga nakikita dito sa mga kumalat na ito. Mga kabayan, mga katropa. May bilang kasi, may numero na binabanggit na ito yung accounted for. Sabi daw, ha, initial at non-confirmed information ito. Kaya medyo yung pong naglabas ng video na yan, ang pagsampa doon sa barko, pinabura na, eh. Ha, mga kabayan, mga katropa, kailan meron yung nakapag-save nito, naitag sa atin. Ha, mga kabayan, mga katropa. Anyway, ito pong mga ginagawa ngayon ng ating mga otoridad, sana naman mapabilis na. Kung ibababa na ba yan, ibaba na po, kasi nga po yung pong mga pamilya na nag-aantay at sabi nga ay umaasa na hindi kasama yung kanila pong mga kaanak dyan. Marami na doon sa covered court ng Turda. Na ngayon, may mga naka-standby palang mga ano doon, mga tauhan ng DSWD. Siyempre doon sa mga intervention na kailangan gagawin, ha? Pag-i-intake din siyempre ng mga initial information. Nung kanilang pong mga pamilya. At siyempre itong mga naghahanap. mga kabayan, mga katropa. Doon naman sa panig nung tatlong cadaver sa 5R Funeral Home, sabi ni Sir Ordel, yung isa meron ng nakapag-confirm base doon sa suot. Na ano ba ito, yung sa porcelas, ginto, bracelet, yan, oh. At yung isa naman daw po ay doon naman sa silver na relo. Isa na lang yung ini ano na ano ng 5R funeral, mga kabayan, mga katropa. Sige, iyong pong mga naturan pong mga impormasyon na hindi po natin talaga mailabas-labas, katulad po sa bilang ng mga nandoon sa loob ng barko, yung pong mga katawan. Medyo marami-rami, mga kabayan, mga katropa lang, ha? Hintay lang natin. Sige, nako na lang, mga sir, mga ma'am. Oh, apologies, sir, ma'am. Still waiting for the go signal. Oh, talaga naman. Oh, mga sir, mga ma'am. Padilim na po. Ano po plano sa mga media dito sa Turda? Wala na kami video niya. Oh, yun naman talaga, oh. Oh, yun, no. Oh. Hanggang ngayon, pinapa-standby pa rin daw sila. Yung mga kasama natin, mga mamahayag. Na nandun sa Turda. Go signal daw po hinihintay. Go signal na, ano, payagan na. Payagan nyo na sana kasi, mga kabayan, mga katropa, itong ginagawa po namin pong paghahatid po ng mga impormasyon. Dito rin po kasi umaasa yung pong mga ilang, o karamihan mga kaanak, yung pong mga nawawala pang pasahero. Ang hirap po maglabas kasi kapag naglabas kami ng mga impormasyon na sinasabi, sabihin ng ating mga otoridad, non-verified. Diba? Kami naman pong babalikan. Kaya sige, sunod po tayo sa protocol. Pero dapat, sabi nga natin, time to time, meron po sanang nag-a-update din sa ating pong mga kasamahan. Especially, yung ating pong mga kasamahang nandyan sa area. Diba? Sino na lang? Sige po, sir, ma'am. Ito po yung mga initial natin ngayon. Ito po yung nangyari o nangyayari doon habang ginagalugad ng ating pong mga rescuer yung loob ng barko. Ganun lang ba? Napakasimple, di ba? Mga sir, mga ma'am. O ito na po, gantong oras, baka po maiganto na natin itong mga nandoon. Dala na o maibaba na. Yung mga simpleng at ganun mga impormasyon, mga kabayan, malaking tulong rin po doon sa mga nag-aantabay. Hindi po parang, parang ginagawa po nila news blackout. Parang ganun ang nangyayari. Kaya, sorry lang po sa ating pong mga authority. Parang ginagawa nyo kasi news blackout. Gusto nyo pong kontrolin yung mga impormasyon, wala akong problema. Pero kahit pa paano naman, may nakikipag-ugnayan na yung ginagawa nyo lang. Ang nangyayari po sa sitwasyon ng ating pong mga kasamahang mga mamahayag nandyan sa area, katunganga, maghihintay na lang kung kailan po ninyo sila kakausapin. Katulad nyan, standby lang kayo. Go signal lang. Hintay lang kami ng go signal. Diba? Mga sir, mga ma'am. Nauubos na ba yung kaba ng bayan? Magasos daw doon. Sabi nung ating mga kasamahan. Ito lang, magasos siyempre. Ito pa, ang huling abiso. Apologies, sirs and ma'am. Still waiting for the go signal. Kita nyo yan. Mga kabayan, mga katropa. Tapos yung huling panayang, inilabas din ang kanilang pong yung tagapagsalita ng National Headquarters ng Philippine Coast Guard. Yun din po, halos yung inilabas sila kahapon. Wala ba bang bago? Wala pang bago. Oo, na papress ko kung tatawagin. Di ba? Katropang girly, ngiting-ngiti ka na dyan. Ako naman talaga. Ang hirap dito, mga kabayan, mga katropa. Kumbaga, yung pong impormasyon na dapat pong malaman ng mga kamag-anak ng mga nawawala pa rin pong pasahero. Tila, pakiramdam nila, pinagkakait pa sa kanila. Napasok na rin, Kasi nyo lang sabihin, po, gento, may mga natagpuan po tayo. Wala, mga kabayan, mga katropa, kahit na lang dun sa mga initial na mga impormasyon na maaaring ibahagi ng ating po mga authority, sa ating pong mga media na isa rin pong nagpapakalat din naman. Ano, kung verified at galing sa kanila, di ba? Mas accurate naman yun. Kasi ang maglalabas din naman po ng mga impormasyon ay sila rin. Diba? Although may mga nakakalap na mga impormasyon yung ating pong mga kasamahan dyan. Pero unverified, syempre, kasi galing lang dyan sa mga gilid-gilid, yung mga tao sa gilid. Maaring nakarinig o maaring nakakita. Pero kasi pwedeng hindi na yan ang mga authority, ha, mga kabayan, mga katropa. O kaya sasabihin ng mga authority, be-verify po natin yan. O, sa verification, ang tagal. Ha, mga kabayan, mga katropa. O, ang presidente natin, mahina, walang kakayahan sa mga tauhan niya. Mamamatay ang tao kapag mahina ang kakayahan ng mga tao. Ganito. Sir, ito, Tology Daalre. Kita pa po ba yung mga damit nila? Sir, base doon sa lumabas sa video, sir, negative na, sir, eh. Oo. Yung mga nandun sa loob, ah, yung sinasabi, yung nakuha ng video, sir, malabo na, sir, eh. Hindi po na makikita yung suot at damit. Paano po malalaman kung sino po yung patay, but blinnered? Sir, ano rin po yan, standard din po talaga. Bilang respeto rin po doon sa mga kaanak. Meron pa po nagpo-post. Wala na nga po, kinokontrol na po kasi yung mga vlogger doon sa area, ma'am. Mga pinagsabihan na, yung isa po kahapon na isa rin pong vlogger sa area, mukha na pagsabihan. Mga kabayan, mga katropa. Iba na talaga yung panahon ngayon. Nakakaawa na talaga yung mga na trap sa loob. Wala pa pong confirmation, mga sir, mga ma'am. Ano nga pong sinasabi, kailangan natin ng confirmation sa mga impormasyon na lumalabas sa iba, ha? Mga kabayan, mga katropa. Yung official sana, madali naman sana pong ibigay ng ating pong mga authority, lalo na po kung meron ang nandyan po yung tinatawag nilang operation center. Pwede naman nila pong ipatawag sa isang gilid yung pong mga mamahayag na nandyan. National tsaka local, pare-pareho na rin po yung karanasan nila. Ha? Mga sir, mga ma'am. Ilan na po ba ang mga natrap natrap na passenger sa barko? Yun po ang confirmation ang kinakailangan po namin, mga sir, mga ma'am. Although may hawak, mayroon po kami initial, pero hirap pong banggitin. Mga sir, ma'am, ipagpaumihin ninyo, mayroon pong initial na ibinahagi sa atin, pero unconfirmed. Hirap naman po na maglabas tayo, baka tayo pang sisihin. Mga kabayan, mga katropa. Sana ligtas po yung iba. Din po yung panalangin natin, mga sir, ha, mga katropa. Nakakainis lang po pag may trahedya na ganito, mahina kumilos yun daw po mga authority at yung gobyerno. Yan nga din po ang nagiging obserbasyon. Anong ilan po nating mga kababayan kapag magigitong mga trahedya? Para ba tila ba ang bagal kumilos? Kahit sa pagpapalabas na lang ng impormasyon, ang bagal din po nila, mga kabayan, mga katropa. Ha? Hirap! Mga kabayan, mga katropa. Dapat palaging may update kasi maraming pamilya, kaibigan na umaasa. Yan din nga po yung pakay natin, mga kabayan, mga katropa. Yan din po ang purpose natin kung kaya't nga po yung nagpapa-standby ng ating po mga reporter doon sa area mismo, ha, mga kabayan, mga katropa, to makakalap na mga fresh info. Pwede naman, sabi nga natin, katropa, di ba, na yung pong pagbibigay ng mga initial info doon sa ating mga kasamaan, mga mamahayag na nandyan sa area. Madali lang naman yun, eh. Verified naman, sa kanila rin magagaling. Siyempre, verificado yun. Kaya nga po, mas pinipili po natin huwag na muna maglabas ng mga unverified info. Although, meron pong mga nagbibigay ng info dyan sa ating pong makasamahan, pero unverified. Pag ilalabas po kasi natin, mga kabayan, mga katropa, yun ang baka mag-cause pa ng kalituhan. Yan yun din purpose nila. Naintindihan natin yung protocol nila. Mga kabay, mga katropa. Ayaw pa magbigay ng impormasyon, mga bano. Hindi naman po sa ayaw nila kasi lang humihingi lang doon sila ng go signal. Oo, doon sa nakatataas sa kanila. Doon sa kamay nilaan. Oo, siyempre, National Headquarters. Oo, yun po yung sinasabi nila, ma'am. Ay, sir pala. Mga kabay, mga katropa. Yung go signal, mula daw po sa kanilang punong himpilan. Alam naman natin na yung ating po mga nandyan, yung nasa ground, may mga impormasyon na yan. Siyempre, iniipon nila yan para sa isang reporting o para doon sa kanilang national headquarters. Pero sa kanya, yung pong mga verified information na hawak na rin po nila at dyan, sa ground, hindi naman nila agad i-share yan sa ating mga kasamang mahayag, verified na rin nila, di ba? Yung pong national, hihintay lang naman ng report yan eh. Katulad po ng isa po nating kababayan, nagsabi. Yung kanilang spokesperson sa sige raw po papreskon pa interview. Wala naman doon po nagbabago doon sa mga statement niya. Nakarelay lang sa mga impormasyon na gagaling din dito sa baba. Yun nga po ang masaklap doon, mga kabay, mga katropa. Diba? Iyon nga ang inihintay natin, mga sir, mga ma'am. Official statement. Pinagbawalan mga reporter, paano namin malalaman ang totoo, dalawang tao hinahanap namin. Yun na nga po ang isa rin po sa mga masaklap din po para sa side din po namin. Ayos namin tumulong sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Nakaset na? Okay. Nakaset na. Yung nga po, yung pong purpose namin, yung pagbibigay po ng mga impormasyon para doon sa ating pong mga pamilya na nag-aantay sa mga oras na ito doon. Nandun na mismo sa Barangay Turda. Marami na po mga kaanak. Nung mga nawawala pa rin pong mga pasahero. Ang hanggang ngayon din po ay hindi na rin nga po malaman kung anong gagawin. Lalo na po at may mga lumalabas na mga impormasyon nga, may mga nakita na pong katawan sa loob ng barko matapos nga po itong maakyat na ng ating pong mga otoridad. Ano ha? Kita pa ba ang mga damit nila? Sir James, sad to say, doon sa base sa video, negative na po eh. Ha? Sir James, bakit napakadamot nila sa info? Yun din po ang gusto nating malaman. Ma'am Catherine, ha? Kita pa ba yung mga damit? Hindi na po talaga. Mga sir, mga ma'am. Mark John Matinzo. Update po, boss. Yun po, naghihintay pa rin po ng update yung ating pumakasamahan doon. Ang huling abiso sa kanila, standby lang daw po. Maghintay lang. Kung sila ba ay makakakyat sa barko. Makakakuha ba sila ng mga larawan o video doon? Malamang makakuha, pero wala na po yung mga katawan. May video po ba kayo sa mga... Wala po eh. Hindi pa po nakakakyat yung ating po mga kasamahang mga field reporter doon, Sir Ma'am Sheng. Wala pa po ha. Yung nga po, sinasabi, wait lang daw po. Mag-antay lang daw po. Doon sa go signal na inihintay ng mga nasa ground. Yung sa aircon po sana. Yun nga rin po. Kaya wala pa talaga pong nakakaakyat na mga kawani. Na mga mamahayag umidya. Mapa local man o national media, wala pa pong nakakaakyat mismo sa barko. Ito pong video na pinaplay natin, nag-leak lang po ito. Mga kabay, mga katropa. Ha? Kaya maikli lang. Halos nandun lang po sa may ano to, sa mga teheras lang. Na-check ba nila yung truck? Nandun kasi yung i-deliver na bed. Ata, baka pwede silang nandun. wala pa rin pong kumpirmasyon regarding dyan. Basta po makakit yung ating pong mga ating kasamahan, ha, si Katrapang Sunshine, na naghihintay na lang daw po pagbalik ng ilang personnel ng Philippine Coast Guard nagmumula doon sa MV June Esther na yan. Pagbalik daw po nung speedboat, sila naman daw po yung dadalhin doon. Nag-atabi pa rin tayo, ha, sa oras sa 21 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Nagtatanong na rin nga sila doon. Baka hindi kaya alanganin na rin yung oras na ito dahil papasapit na naman ang gabi, ang dilim. Yan ang ating malalaman mamaya. Malamang katulad din ng kahapon na na-cancel sila. Pero kahapon naman may valid reason kasi nga maulan. Pero ngayon daw medyo maayos-ayos na po yung panahon doon sa lugar. Mga kabayan, mga katropa. Nagpa-rescue kasi nasusunog responde rubber boats dapat sa China para may water cannon. Sir Baron Makamay. Yun lang. Meron naman po tayong alam mo natin, mayroong barko ang Philippine Coast Guard na meron pong water cannon. Pero mukhang wala dito sa area, sa visibility ng Palawan. Nasa ibang bahagi. Diba, na-i-present na rin po yan ng Philippine Coast Guard. Meron din silang water cannon na, barko na merong water cannon. Biniro pa nga nung mga netizen. Kung ikukumpara daw sa water cannon ng China, yun daw water cannon ng Philippine Coast Guard. Para daw, ihi ng bata. Wag naman po ganun, mga sir, mga ma'am, ha? Meron pa ba kaming aabangan na update, sir, hanggang matapos programa nyo? Salamat. Pinipilit po natin, Sir Jeffrey Manansala. Pinipilit po natin na wala po tayo ibang magagawa dito sa booth, sa istasyon. Kundi ang umasa po doon sa ating pong reporter sa Katropang Sunshine. Ganun pa man, Sir Jeffrey, kung matatapos man ang ating pong programa, tuloy-tuloy naman po yung posting ng ating pong, sa ating pong page. Tabay din po kayo, ha? Ngayon din po ang hinihintay natin. Siyempre, yung pong go signal ay magagaling sa mga authority. Hindi naman po basta-basta makakasampay yung ating pong mga kasamahang mga mahamayag doon sa barko. Kapag walang go signal, siyempre wala masasakyan. Ano po, ha? Pinipilit po natin yan. At yung pakikipag-ugnayan natin sa ating pong mga authority local dito sa lalawigan ng Palawan, hindi po ang sagot lagi sa atin, wait for the confirmation, wait for the go signal from NHQ. Yung pong binabagit nila, National Headquarters. Kahit tayo, mga kabayan, mga katropa, nais din natin malaman, may bababa yung mga katawan na nandoon. Naproseso na ng SOCO, naproseso ba lahat? Mapoproseso ba lahat? Ng mga tauhan ng SOCO, yung pong mga katawan na kanila pong nakita doon sa loob ng barko, mga kabayan, mga katropa. Sir, pag nakita na po, pahingin po agad. Yun po, yun din po ang mga gusto ng karamihan sa ating pong mga kababayan, ha? Na nag-aantay, lalo po yung mga kamag-anak. Ito po ay malalaman kapag naibaba na nung ating pong mga authority mula sa barko yung pong mga katawan, ha? Missing pa din yung dalawang friends ko. Yan po. Umaasa pa rin naman po yung iba pong pamilya na baka nung iba naman ay napadpad lang sa mga kalapit isla. Diyan sa area kung saan nga nangyari po ang trahedya. Kasi sinasabi, base din sa mga survivor, marami rin talaga daw po yung tumalon sa dagat. Nagkahiwa-hiwalay lang talaga sila. Mga kabayan, mga katropa, ha? Ayan si... yung pong may mga list na po ba na mga wala pa rin po Ma'am Isaiah May Faye, wala pa rin po mga kabayan, mga tropa, ha? Nasa kabila pala yung isa, eh, yung inaantay natin, Ma'am Ay, nasa kabila. Sana po bago matapos ng live nyo makita namin kuha ng video sa aircon. Yun nga rin po, wala pa rin pong abiso yung si ating pong mga kasamahan doon kung nakaalis na ba sila sa pantalan, nakasakay na ba? Kasi ang sinasabi sa kanila ng ating pong mga authority, standby lang para makasampa sila doon mismo sa barko, mga kabayan, mga katropa. Yung tatlong magpapamilya po kasama bata. Ano po itong binabanggit ni Ma'am Chucky? Oo, yun pa rin po eh. Yun din po ang mga gusto natin pong malaman. Yun nga yung sinasabi natin na kahit man lang mga initial info na maaaring ibahagi ka agad. Maaari naman po sanang gawin yun, mga kabayan, mga katropa. Kaya lang, may protocol daw po kasi sinusunod yung ating pong mga authorities, especially Philippine Coast Guard.

0: Sana po makita namin yung makita namin yung listahan nila bago sila umalis. Yung barko sa Manila, pa-inform naman po ako. Yung manifesto, yun rin po, isa rin sa sinisikur din po ng ating pong mga authority, ha? Kasi base doon sa manifesto, sa initial de inform po ng Philippine Coast Guard. Although yung sa manifesto, siyempre yun po yung mga nakabili ng tiket. Pero yung actual na naging pasahero, katulad po yung dalawa na hindi nakasakay, kaya mula doon sa 117 na total passenger by manifest, bawasan ang dalawa, kaya 115 na lang, mga kabayan mga katropa, kasama yung 17 crew. Yun, mga kabayan mga katropa, ha? Yung mga pangalan na nawawala, si April Lynn De Leon, Jason Romano, yan po yung pamilya na hinahanap namin. Grabe naman sila sa pa-suspense pa sila pa ang malaman ng mga kamag-anak. Sana po makita namin yung listahan nila bago sila umalis. Yung barko sa Manila, pa-info naman po. So po, opo, ma'am, yung biya po yung nire-request natin sa ating po mga authority. Kaya lang wala pa rin po talaga sila binibigay, inilalabas na official manifest. Kando sabi nila, may hawak sila. Hindi nga lang po nila inilalabas, mga kabay, mga katropa, ha? Wala po kasi ang name ng kapatid ko sa listahan. Listahan ba ng survivor ito? Joseph Ormido po yung gamit niya. Bakit blurred? Doon po sa nagtatanong kung bakit blurred. Sir, ano po kasi, medyo disturbant yung pong video, ha? Kasi si Meta naman po mag-i-strict sa atin yan. Alam niyo naman po si Meta, ha? Sige, yung pong mga sinasabi mga pangalan, Joseph Ermido, Aprilyn De Leon, Jason Romano, wala raw po ito sa mga listahan natin dito sa list of survivor. Ito pa rin yung kasi binabanggit ng Philippine Coast Guard, 43 survivors. Yung pangalan, dito sa ating hawak-hawak na kopya, ito mula rin mismo talaga doon sa Barangay Turda, gabi pa lang. Nung anuebe, wala ibang nadagdag o maliban dun sa isa na dumiretso sa paggamutan nung ika-43 o pang 43 survivors na hindi rin po nalabas yung pangalan. Bukod dito sa 42, bukod nga po dun sa isang yon, yung dito sa listahan na 42, estodo, isang male, Mini El Guerrero, male, o Manuel, Mary Rose Batiancilla, 26 anos, babae, Edsel Martihada, 21 anos, Akel De Bernie Cardihon Humaman, Humaman, Paul Enzo, 19 anos, John. Okay na? Sige. Si Commodore Noemi Kayabyab, yung spokesperson ng ating pong Philippine Coast Guard National Headquarters. Commodore, magandang hapon po. Sa XFM Palawan po ito, Commodore.
1: Yes, Sir Alison. Magandang hapon po at lahat mo sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo, Commodore. Update lang po sa ginagawa po nating search and rescue pa ba ang tawag nito, Commodore, sa barkong June, itong MV June, Commodore?
1: Yes, search and rescue pa rin po ang ating po isinasagawa ngayon because we are still facing the possibility na meron pa rin po tayo mga hinahanap na napagtag po sa mga shorelines, no? So, we are still in high hopes. Meron pa rin po tayo makita ng mga survivors.
0: Opo, opo. Commodore, as of this moment, may mga bagong info na po ba na ibinato sa inyo yung ating pong district office o district station dito, Commodore, regarding doon sa pagsampa ng ating pong mga otoridad sa barko mismo, Commodore?
1: Well, I'm still waiting for the formal report. Bukod po doon sa information po kanina, na nagsagawa po sila ng firefighting operation, ang naging update po sa atin ay ongoing po ang kanilang coordinating meeting with other concerned agencies.
0: Mm-hmm.
1: But as to the details po, waiting pa rin po tayo ng formal report po sa kanila.
0: Opo, oo. Yung pong binabanggit niyo, Commodore, na firefighting, kanilang umaga po yun, ano? Yung unang salbo po ng kanilang pong pagpunta sa barko, tama po ba?
1: Yes, tama po kayo. Yan po yung firefighting

0: creation na ginawa po natin kaninang alas 8:30 po ng umaga.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin po ng mga oras na yon, may apoy pa yung loob ng barko, Commodore?
0: Well, meron pa po. Actually, medyo significant pa rin po before po pumasok ang ating po mga operators. Ay may mga nakikita pa rin po tayo na mga usok na nanggagaling po sa iba't ibang parte po ng barko.
1: Opo, oo. Commodore, regarding naman po sa survivors, meron na po bang info? May mga nadagdag ba, Commodore? Any information, Commodore?
0: Well, as to survivors, wala pa pong significant update. Pero yung nai-report po natin kahapon na missing, mm-hmm, initially kahapon po ay 86, no? So Apo, ngayon ay we down to 84.
1: Mm-hmm.
0: Dahil kahapon may na-receive po tayong information na meron pong dalawa na nasa ticket manifest na hindi po nakasakay sa barko.
1: Mm.
0: So from 86, we are down to 84. At actually, yun din po ang requested po sana namin sa mga kamag-anakan pa po ng mga attending mission na kung maaari ay makipag-unayan po sa Philippine Coast Guard at sa LGU po ng Turon to provide us an update for proper accounting po.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin po, Commodore, yung dalawa doon, hindi po kasama sumakay sa barko nung oras na yun na maglayag ito, Commodore?
0: Well, tama po kayo. Base po sa kanilang naging kwento, ay initially, mm-hmm, hindi po nakaabot yung
1: okay
0: isa, no, sa pag-alis ng, so parang naiwan po siya.
1: Uh-oh.
0: And then yung pangalawa naman pong pasahero, naging statement naman po niya, ay he preferred actually to take the airplane instead of the vessel kasi nagmamadali po ata.
1: Okay.
0: So yun po ang naging reason kung bakit hindi po siya nakasakay ng barko.
1: Mm. Ito po, Commodore, medyo sabi natin sumasapit na naman po yung dilim. Magtutuloy-tuloy ba hanggang mamayang gabi yung pong ginagawa pa rin pong paglugad ng ating pong mga rescuer doon sa barko mismo, Commodore? May chances ba ganoon?
0: Well, we will be checking po sa on-scene commander po natin kasi pag ganito naman po, maganda pa po ang panahon at kakayanin pa po ng ating mga responders, definitely, mm-hmm, kinukontinue po natin. But if you will be compromising the safety, and of course, ino-observe din po natin protocols ngayon,
1: mm-hmm,
0: so baka ipagpaliban din po, i-suspend po muna temporarily and we'll be continuing the following day. But as we speak po, wala pa naman pong advice sa akin po i-temporary suspend po nila. Ito
1: ang
0: sinasagawa pong operation.
1: Iyon, opo, oo. Iyon pong ating pong, ito pong mga pamilya o mga kamag-anak nung pong pinaghahanap pa rin pong mga missing na passenger ay nakaantabay pa rin po sa lahat din po ng mga local radio dito sa lalawigan po ng Palawan. Commodore, baka meron po kayong mensahe sa kanila dahil lubos na po yung kanila pong pag-aalala doon sa kanila pong mga kamag-anak. Commodore, nasa inyo po yung pagkakataon?
0: Yes, unang-una po, ang aming pakikiramay ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard para po sa mga pamilya po ng mga nawalan. At sa mga pamilya naman po na, again, yung pag-aalala rin po sa kanilang mga nawawalang kamag-anak na iintindihan po ng Philippine Coast Guard yan. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno because we are dealing with this incident as whole of the government approach po. So rest assured that we will be inserting all our efforts po kasama po at ang aming mga tauhan at aming mga resources to locate the missing individuals at maibigay po na sa kailang mga pamilya. At again po, yung akin din po pakiusap sana, nabanggit ko po kanina, sa mga pamilya po, may na mga nawawalan pa po kamag-anakan at kung pwede makipag-ungayan po tayo sa local government unit ng Turon,
1: mm-hmm,
0: particularly sa Emergency Operations Center, no? For proper accounting po. So kung pwede ipagbigay po yung status para ma-account din po natin properly ang ating po mga hinahanap. Considering kahapon,
1: mm-hmm,
0: meron po tayo natanggap na information na may dalawa pong nasa manifesto na hindi po nakasakay sa barko. So may mga possibility po siguro na may mga ganun din po mga pangyayari. So again, ang ating pong request sa mga kamag-anakan na kung pwede makipag-coordinate po tayo sa LGU ng Turon at sa Philippine Coast Guard for proper accounting po.
1: Opo, oo. Commodore, madagdag ko lang po natanong, yung pong, ito for clarification na po, search and rescue pa rin po yung operation natin. Tama po ba, Commodore?
0: Yes, tama po kayo. Hindi pa rin po natin dina-downgrade sa search, rescue and retrieval. We're still in search and rescue and we are still in high hopes that despite the situation of the vessel, meron pa rin po tayo makikita mga survivors yun, sa area po.
1: Iyon, opo. Oh. We hope so. Sana po, Commodore, meron pa talaga tayong makitang survivor, ano, bukod dyan sa loob ng barko. Commodore, matanong ko na rin, may information na po ba nakarating sa inyo na isa raw po sa mga survivor, eh yung sinasabing kapitan daw po ng barko? May information po sa inyo, Commodore?
0: Well, magbabase po ako sa sagot ko sa inyo, sir, no, doon po sa listahan na mga survivors na nakuha rin po natin. And based from that list, ay wala po ang kapitan ng barko. Although narinig ko rin po yan, mga ganyang mga informasyon na according sa ang kapitan ng barko sa mga survivor. And ang Philippine Coast Guard, with this investigation na ginagawa po natin, kami po ay looking forward din na makuha actually ang statement ng kapitan ng barko, because definitely at the end of the day, siya lang po ang makakapagbigay po ng buong pangyayari at ano rin po ang naging aksyon ng mga crew at kapitan ng barko after receiving this information. Because we are talking about the numbers of casualty, we are talking about the numbers of missing individuals. So sinasabi po natin palagi, at the end of the day, it is still the ship's captain and the captain of the ship that is responsible for the cargo and the passengers on board this vessel. Mm-hmm. So we are looking forward dito sa kapitan ko ng barko, sa kanya magiging statement po kung ano po ba ang nangyari before po itong incidenting ito.
1: Mm-hmm. Commodore, opo, sabi nga natin medyo gumagabi na rito sa bahagi po ng lalawigan ng Palawan. Yung ating pong mga personal naman, makamay mensahe po sa ating pong mga rescuer. Go ahead po, Commodore.
0: Well, sa ating po mga rescuers, particularly po sa Philippine Coast Guard, rest assured po, no? Ang direktibo naman po ng aming commandant at si Admiral Ron Luis Gavan ay suportahan po ang buong deployment ng ating po mga tauhan at buo po ang suporta na ibinibigay po ng pamunuan pagdating po sa pag-responde sa sitwasyon na ito.
1: Mm-hmm. Oo. Commander, ano na to? Pahabol na lang. Yung pong masasabi niyo po sa pamilya na nagsasabi na tila nababagalan daw po yung sila sa pagkilos daw po ng ating pong yung ating pong departamento sa pagsaklolo daw po sa barko. Pagpasok sa barko, Commodore, any message po para sa kanila?
0: Yes, unang-una po, nauunawaan po ng Philippine Coast Guard yung pag-alala po ng mga nawawala pa po natin, mga kamag-anak.
1: Mm-hmm.
0: Ayan naman po ang aging assurance po ng pamunuan ng Philippine Coast Guard that we will be exerting all our efforts. We have all our resources in the area po, kasama po ang iba't ibang ahensya. Ang ano rin po pakiusap is yung pakikipag-ugnayan din po ng ating po mga kababayan na apektado po, lalo yung may mga nawawala pa.
1: Mm-hmm.
0: Na kung pwede ipagbigay alam din po yung status, kasi katulad na lang po neto kahapon, nakatanggap po tayo ng information na dalawa sa pasahero na nakalagay sa manifesto ay hindi po sumakay o hindi nakasakay dito sa barko. So ito po ay naibawas natin sa mga missing individuals na hinahanap pa po natin. So malaking bagay po ito. So ang ating din po pakiusap sa mga pamilya na mga nawawala ay kung maaari po, makipag-ungayan po kayo for proper accounting lang din po and correct accounting ng ating papong hinahanap.
1: Iyan, opo. Oo, at meron din po ito, nagtatanong ngayon lang ito, kaanak din po ito ng isa sa mga hinahanap. Saan daw po ba sila po pwedeng makakuha ng mga updated na info regarding pa rin po sa sinasagawa ninyong search and rescue, Commodore? Commodore, yun po, tanong po yan ang isa sa mga pamilya po.
0: Yes, meron pong in-establish, no, ang ating pong LGU. We have this EOC, Emergency Operations Center po natin.
1: Mm-hmm.
0: So pwede po tayo makipag-ungayan lahat naman po ng ginagawa natin sa araw-araw na operasyon po natin. Ay binibigay po natin yung mga data at mga report na dyan. So pwede po tayong makipag-ungayan sa LGU ng Coron, particularly sa may EOC po nila, para sa mga everyday updates po. As to the Philippine Coast Guard naman po, every time na may mga significant development po sa ating operasyon, tayo rin po ay naglalabas ng mga regular na mga press release po. Nilalagay po natin kung ano na rin po ang ating ginagawa, at least for the information rin po ng mga apektado pamilya.
1: Opo, Commodore, matanong ko na rin po ito. Sino po ba yung lead agency? Kayo po ba yung LGU? Dito kasi, Commodore, nagkakaroon po kasi sa pagbibigay ng impormasyon, medyo ang lagi po kasi tinutulak ay yung national headquarters natin pagdating po sa mga local media, Commodore.
0: Well, pagdating po sa impormasyon, tama po kayo, ang ugnayan naman po or ating coordination with the Coast Guard Station Palawan, particularly in Coron, is magkakaroon po tayo ng synchronized and correct information dissemination. Kaya mapapansin po natin yung paglalabas po ng impormasyon talaga ay nagagaling po sa headquarters. But then again, naka-establish po ang incident management team dyan sa area po ng Coron. So may iba't ibang ahensya po na involved pagdating po sa mga reporting, pagdating po sa pag-handle ng mga nare-recover po natin and yung mga rescue. So actually, we are dealing this as whole of the government approach po. So lahat po ng ahensya involved dito, but on the side of the Philippine Coast Guard, for us to be more synchronized at kasi medyo critical po ang sitwasyon ngayon. So we are very careful on releasing the information and we will be assuring that it is transparent, accurate, at yun po ang nangyayari, yung truthfulness po ng mga operasyon na ginagawa po natin.
1: Yun po, opo. Yun nga din po yung nais din po ng amin, o kami po dito sa local media, na ang maibahaging mga impormasyon para doon sa mga naghahanap at mga sumusubaybay dito sa balitang ito, yung pong verifikadong impormasyon na mula mismo, kung hindi po sa inyong opisina, binabanggit nyo nga po doon sa Emergency Operation Center na binuo ng LGU Commodore. Bagamat kasi yung pong lagi po namin pong nakakaugnayan dito ay yung pong district office Commodore, kaya kami po lagi ay nakaantabay sa kanila pong mga inilalabas na impormasyon. Subalit ang lagi naman po nilang sinasabi, naghihintay din po sila ng go signal mula dyan po sa inyong National Headquarters Commodore.
0: Sige po sir, we will be constantly coordinating po sa ating pong distrito dyan. Pero ang overall objective po natin dito is to provide accurate, transparent information po sa publiko, particularly sa mga apektadong pamilya.
1: Yun po.
0: I-mention lang din po natin, this is a rule of the government approach. Lahat po ng ating operasyon na ginagawa on the ground, informed po ang lahat ng ahensya kasama po ang local government units po ng Coron.
1: Kaisa nyo kami dyan, Commodore, sa pagbabahagi po ng accurate at talaga namang verified information. Although may mga nare-receive kami po mga information na unverified, kaya nga po lagi po namin kinokontakt yung inyo pong district office ito na kamusta po itong information na to. So yun po, lagi po nang sagot sa amin to verify pa rin. Well anyway, since na meron naman po tayong direct line mga Commodore, siguro naman prime time tayo hanggang matapos po ito, Commodore, ay pagpasensya nyo na po yung pagiging makulit namin para sa mga update para na rin sa mga pamilya ng ating pong mga kababayan na mga pasahero nitong barko, Commodore.
0: So rest assured naman po, my line is available anytime po. Yan naman po ang ating pong objective ngayon, no? Na makapagbigay po ng mabilis, tama at accurate na information. So rest assured po na bukas po palagi ang ating linya para po sa inyong mga tawag at inyong mga katanungan.
1: Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, maraming salamat po sa oras at impormasyon na inyong ibinahagi dito po sa amin po sa impila ng XFM Palawan. Commodore, thank you very much.
0: Yes, maraming salamat po at magandang hapon po.
1: Si Commodore Noemi Kayabyab ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard National Headquarters. So, naghihintay ng iba ba tong mga impormasyon mula dito sa ground. Yung ground, nakabato na ba kayo sa inyo pong National Headquarters? Yung base doon sa binabanggit ni Commodore, ha? Still waiting for another development sa ginagawa pa rin pong search and rescue. Search and rescue pa rin po ang ginamit ng ating pong Philippine Coast Guard. Hoping pa rin po, sabi nga, mayroon pa pong mga survivors na nasa gilid-gilid o mga napadpad sa ibang bahagi po ng malapad na isla na yan. Mga kabayan, mga katropa. Yung pong doon sa mga pangyayari, itong ilang oras lang matapos maakyat na iyang barko, mukhang wala pang impormasyon si Commodore, yung ating pong local district, nakabato na po ba kayo ng impormasyon? Mukhang wala pang alam si Commodore, still waiting daw siya. Baka naman mga sir, para mas may update po si Commodore, ha? ayan. Sorry, updated na po. Bawal po kasi yung exact word, subject for violation po. O sa mga words na ginagamit natin, di mo, bawal na po. Hindi atin to. Okay, nako, mga kabayan, mga katropa. Yung nga, nabanggit din natin, natanong natin kay Commander kanina, since na medyo mukhang alanganin naman yung po yung orange, si Katropan Sunshine, hanggang ngayon, wala pa rin timbre kung nakasakay na ba sila patungo o doon sa barko mismo. Mukhang alanganin na naman ito, mga sir, mga ma'am. Papadilim na naman. 15 to 20 minutes ang biyahe. Alas 5:47 na po ng hapon. Dagdagan mo ng 20 minutos. Alas 6 pasado sila darating doon. Madilim na. Sige, wala pa rin mang advice si Katropan Sunshine? Wala pa rin. Sige, wala. Wala sila makagawa dahil yung pong abiso sa kanila, maghintay. Maghintay lang po. Wait lang po. Yan nyo, sabi naman po ni Commodore, sige. At para doon sa mga pamilya ng mga pasaherong nawawala pa rin, yung kanila pong paglalabas ng mga impormasyon, maaari doon po kayo makipag-ugnayan direkta dyan sa EOC, Emergency Operation Center. Hindi ako nagkakamali, ang EOC na itinayo ay nandun sa Port of Coron. Yun nandiyan sa Turda, nag-a-assess lang doon sa mga pamilya na nagtutungo dyan. Doon sa pamilya ng mga pasahero pong nawawala pa rin, direkta raw po makipag-ugnayan sa EOC or sa LGU for accurate information. Mga kababayan, mga katropa, ang tanong na, meron bang inilabas na numero yung LGU or yung EOC? Doon sa nakapost nata yung sa Coron. Kompleto doon. Bureau Fire, doon yung kanilang PNP, andun yung Office of the City Mayor. Yan ang pwede po ninyong makontak at para doon po makapag-verify sa mga impormasyon na gusto po ninyong malaman. Sa nilalabas po kasi nila dito sa amin sa media, dumadaan pa sa national, kaya medyo matagal. Mga kabayan, mga katropa, yung pong panawagan din ni Commodore sa mga pamilya, mga kababayan, mga katropa, ang isa ay ang layo naman. Ito, mayroon po kasing mga impormasyon na naglalabasan dito. 7:20, malapit ang dumilim. Patuloy pa rin naghihintay yung mga kaanak. Padilim na, di ba? Yan nga, walang EOC dyan. Ang EOC na doon sa Port of Coron, LGU Coron. Pwede na kayo maglagay ng inyong EOC dyan sa barangay Turda mismo. Andun kasi halos lahat ang mga kamag-anak, mga kabayan, mga katropa. Diba? Naku naman. Sige, nako, mga confirmed sa Borac nga ilalatag ang mga bangkay, galing po yan kay Vice Mayor Palangka. Katropang Sunshine, pwede ba tayong makahingi ng number ni Vice? Maihabol natin ito.

0: Sa Borac na raw po ilalatag daw po yung mga bangkay na nakuha, makukuha doon sa loob ng barko. Barangay Borac. May kalayuan pa rin dyan mula dyan sa barangay, ano lang barangay kinaruroan na ni ano? Yun lang. Sige, oo, may 10 na minuto na lang, ika-6 na po ng gabi. Ito lang po, confirm daw sa Borac yun daw po, doon daw po ilalatag yung mga bangkay. Galing daw po yung informasyon kay Vice Mayor Palangka ng Coron. Doon sa mga pamilya na ngayon ay nag-iisip kung saan tutungo. Mga kabayan, makatropa, so yung Borac, yung sinasabi, doon dadalhin. Doon ilalatag mga bangkay na makukuha dyan sa loob ng barko, mga kabayan, makatropa. Sige. Paano ito? Katropang Sunshine. Sige, tawa ka lang siguro kay... kay SM. Ano ba magiging sitwasyon natin dyan, ha? Tabay ka pa rin. Samantala, mga kabayan, makatropa, yung pong binabanggit ni Commodore, ha? Yung pong patuloy po nilang sinasagawa nga pong search and rescue pa rin. Yung kanila pong ginamit na term, mga kabayan, makatropa, hanggat may liwanag at hanggat maayos daw po yung panahon, tuloy-tuloy pa rin daw yung kanila pong sasagawa. Pero magdedepende pa rin po sa sitwasyon na sa area mismo, mga kababayan, mga katropa. Samantala, mga katropa, pansamantala, iyan lang po muna ang ating pong mga maihahatid po na mga impormasyon regarding pa rin po sa nagaganap pa rin pong search and rescue operation ng ating mga otoridad dyan sa MB June Esther, mga kabayan, mga katropa. Aster, mga kababayan, mga katropa. Ang tabi lang po sa mga pages natin, nasa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page, mga kababayan, mga katropa. May interview daw pero pagkalahatan. Yun yung nabanggit niya. Makipag-cooperate lang daw sa sekretary niya. Okay, sige katropang Shine. Ano mo lang muna yan, ha? Paki-record mo na lang muna yan, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, ala na po tayong oras sa ating pong palatuntunan ngayong pong araw ng Biyernes. 11 na po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ngalan po ng ating pong kapartner sa Baguio Technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kababayan, mga katropa, yan po ang ating po na sinagawa pong special coverage. Tuloy-tuloy po rin po sa ating page. Ang tabay lang po, mga update, mga kababayan, mga katropa. Ako naman, ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi at happy weekend, mga katropa.
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
13: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane.
14: Symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
16: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
19: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Gospel Hour on XFM.

nanatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

pag-ibig ng Panginoon. Kung alam mo na naging tapat siya sa buhay mo. Kung alam mo sa tuwing umiiyak ka, nandoon siya palagi para sa iyo. Sa tuwing nalulungkot ka, palagi siyang nandiyan, ang presensya niya na para sa nandiyan palagi para sa iyo. Mari ba? Gawin po natin yung pinaka-the best sa palakpak na maibibigay mo sa Panginoon. Alam mo na naging tapat ang Panginoon.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri.

Itaas natin ang ating mga kamay ngayon. Isuko natin lahat ng ating mga pangamba, lahat ng ating mga tanong, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga sakit, mga dinaramdam, mga away, alitan. Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya ito sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: ganoon iahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami may...
1: Gospel Hour on XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

na natili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tingin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: Panginoon, iahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami may...
1: Gospel Hour on XFM.